0: local is like a stop a sacabo verde. Leano Lavana Lavashumeji. But to me, like a washire leja. Barreca Quejano, Rotabar Jirabot. Barlo Quejan Nova Wamatling. But tomorrow, look about the eight salam. O Calabella Lomiting, my fellow worry. Beba e lo ka sengwe le sengwe sa bana le sona go le ka go khwetsa ntlatse tharo e fela go padidi o bona ka re go enkwa pele ke se tlo pase ka re sina na matla go di mo ga tlopa sa Saudi Arabia ke ra ke le betse go akwa pele
1: go ya go pele bana le matla o go pele re go njwa le ba ra lokile maleka le le kgatlhano le naga ya Spain ma motla ba ra lokile maleka le naga ya tshwana le uru kwa ke dinaga tshele le di tlumi tshele tsa matla tshele re go njwa le di ba fa matla a gore ge re kgona gore ka ra lokwa maleka le di dinaga tsa tshwana le tshepedi tsa ba le matla e ra re kgatlhano le Saudi Arabia re ka gona go fenya ra gona go tswella go pele gore re gona gore re gona gore re le gatolle latelang ke yana ka mogokelebeletseng ka gona gore papa di ya bona ya mafelelo le ba ka ra lokwa maleka ba ba le ntlatse tharo ba sa tlo ba le sa ba ka se se botse Clifford ka re tsa ba re Spain sona kgatlhano le Uruguay ke yo ba papadi ya elore e tlo ba le matla go go dikudu
0: Uruguay ke bona le Suarez kwa go dimo ao a yidiwela a lebeletse papadi e ka mogwerelo ke leng ka gona le gore ba ya go kopana le setlhopha se matla ba ile gore nga se gale ba thupile mo go palofa ka ngwa ke dipedi le some setlhopha sa Spain e ka rtabe e motshwarisha kgatelelo ya monagano Suarez ga ke mo lebeletse kwa go dimo
1: a gona re ska mtsotsa khatolo la maya mnagano Clifford re boletse ka dipapa di tshele re di gona ka mosthopeng sa Uruguay ke khale ba le gona ba raloka mo mosthopeng e o ka gona bona lena radino wa bona Moslera ke khale a le gona ka mosthopeng gore sa burula ka ho raujo ke khale ba le gona mosthopeng gore mba sa fetu si stopa ba thoma u tshisa dipapa di tshele nyane a ba tsana go itsholela di penyo e mamotlha ba ralokile maleka le tshaloko ya bona a se e gatlishang ye bontsha gore ba ka gona go fitla gole mo papa di ntsetsa cha 2026 World Cup Clifford
0: local is like nete gona monna ge show re ke tsena go go leboge ba thetsa thobela fa mongwa ka leng go lolotse pitseng ka gona dikhutla bile tse ka ba go tsela sumete just lapa sa Uruguay go lebella tse bile tse nne ka mongwa ka re tla go rela tlhopa sa yona Cape Verde di karata tse sorlana bile tse pedi ka mongwa tla go rela tlhopa sa Cape Verde e bile karata tse sorlana tse pedi ka mongwa tla go rela tlhopa sa Uruguay ke ka mogwe le gore nge nete gona di papadi tse re sepetse ka gona ona karata e khubidi e tshile go ba thetsa thobela FM ka go rialo re fitla mafelelong a papadi ya rena go mme e fela e le gore 2 Cape Verde 2 Uruguay Kurialo re fitle mafelo lo ka tsela kere a ke tsebeng
1: malokwane di petso tsa gagwe a se be tsebe le re be di gatlisa Clifford
0: ke re lo fitle ka
1: gore bo lebelela
0: e ba sentse go boela ba tsela petso tsa gagwe
1: gore na e ke tsa go tshe le re be di tshwanetse mathapi male go nna ona le tshe di ntshi tsa di le di phosho tshe di ntshi mo lo re be di a di a di tshwanela di go bona le di penalty tshe re di bone di sa ntse di bile gona o gona go bona re be sena papadi e botse malokwane mathapi male go nna a si mas papa a si yena a le te o ka go pula le papadi tsa Africa borwa tshe pedi tshe di fitile ba ba di maloka gore bo malokwane ga tlhano la Afrika borwa e bentse ba sa be dipeto tsa bona e setse di gatlisa
0: local slacker o ra gore malokwano o bona gore ba le khotlatla la go ela motho mo le fasting ba tse ba nka ba leke go dira sengwenyana ka yena mo go ba mmele ka thoko mo di papari tse di tlang
1: na wala wa khatlano le Afrika borwa le Mexico ba mmele ka thoko
0: a
1: se tshiba mmele ka tshe
0: sa le re go ba ruya
1: ka sa le re go re ba re go tlo ba le
0: e
1: le khomo tshe taba ya gore le wana le ba wa ma motla o wa gona go bona re le yena taba ya gagwe e se itlo itla e go bolwela ma motla ya felela gwa rutu le maloba gatlhano ebe Afrika borwa e raloka maloba moki o gona go bona gore bo mmane bale re ba bitsa bo mmane go sena dipeto tse di botse tshe ba di tshe gatlhano le Afrika borwa mo lo re gona go bona gore ipole e yo bolela gone jwalo empa wa se be di
0: ke ra gore go le malokwane local slacker go bona gore a wa bona ga botse gore eng o sa ikwa go di
1: ke se le gore gona le gore ba boledi channel le yena malokwane pele ba ka gona go mmitsa gore tla ke notlo e ponela ka bo wena e sa le papadi tse di thoma a ke go pole malokwane a bitswa gore tla o lebelele o bone phosho ya gago ye le re o e dirile ke yana ka mogore bona gore dipetso tsa bona a se tshele gore di sha kgwele ya maoto go le ka mogolo gore re naganne ka gona
0: local slacker shitiwe loko shiwe bona Saudi Arabia sala ntle te tshe pedi ya dia la tlhagela gore gore ba sana le sebaka sa go ya kwa pele di tlhopa tshe tharo ka re go tla ba le di tla sepa ka moka ke lebeletse tshe tharo
1: ke lebeletse jwa lor Cape Verde Uruguay le Spain.

0: nagana fela. Suddenly you wake up, you find yourself in love. Ke pele ocean abulela njalo. O ikwetsa mo o bong o sa gopola gore o gona gore o fihlile jwang. A ke tsebe empakele rato le ile ngore yena le mmontshitse taba yona yeo a ikwetseng a le ka gare ga yona pele ga fao ke go file ko share Timmy Thomas. Hello bo Timmy, dumelang bo Thomas, dumelang bo Timmy ka moka ga lena. When a house got music bare ke gona o tla gwetsang le rato bo Timmy le ipsenne ka le tsa sile bo papa ke re le boga bo papa kontlo ka moka ga lena ba ileng gore ka nnete mabane le tsa chilelele le le kushishitse ba bangwe a ke rena le go se go se bone botlhokwa ka gare ga letšašile motlhomongwe ka lebaka la gore wena o ile wa kwešwa botlhoko wa feleletša o bona go sa tlhokagale empa se ka lebala gore motho o gape ke yena go file go title eo gore o be papa bakano ba ba le gona ba ba go gopišitseng a kere bakano ba ba le gona ba e leng gore maikutlo a gago se ba sware ga botse a se ba a naganele ba no a pšhatla ga ntšha empa o ne o se ka lebala gore ke wena papa kore se sešhalang ye o se ka e lebala o tate se ka lebala o tate go sa kgathalege gore batho ba bangwe ba go tlhabile ka mantšho ga kakang go sa kgathalege gore o boditswe mantšho a mohutamang go sa kgathalege gore o ile wa botswa gore o ka se tsogile o bile tate empa ye e leng gona ke gore o tate kore ye wena o sa tshwanelang go e lebala o tlhokang go e rwala nako le nako gobane e gona go wena ke gore o tate dumelang ka moka ga lena bo tate bo papa ba ko ntlong metsotso ke masempeditharo re lebile e ringela ya bone ka gare ga mošhata wa tsebo le boithabišo gopela gore ka gare ga mošupologo re ngwathelana taba ye ka gare ga iri ya bone o tlabe ya tsena waka masa a re triple s ke sedupe se sekolong ka moraga fao a re makhura ke ya ngwana nna le wena ga jongale re re go sele go sagaletse ke lenaneo le re leng kare go lona go ba go fitlhela ka iri ya bone setlwaedi ke gore ka mošupologo ka letšatši lona le re thomang beke ka lona ke mo e leng gore re kuketsa sealemoya re kuketsa go barutwana barutwana ba sa ngwala kere ee motsadi ngwe be a sa re lena nthušeng ke na le bana shiba ka mogae a ba batle nna nke ke ba bona ba se kore le ge nka re kgane lena le feditše ba re ee aowa se re fetse re sa ngwala empa o ka setsego ba bone ba se re dibuku wa tseba ke rloele ebile ke ba tlogetše ka gore o mongwe o ile feleletšang phetola a re go a swana wa re gapeletša re tlolo ja dibuku tša ra dibja mo pela matlho a rena e tse motswadi wa mohuta o santse a direng ka bana ba go swana le bao batswadi ba go swana le ba ge ba tlhakana le seemo se lena ba direng ba re go a tshwana eo re gapeletša re tlano ditšea ra di bula ka gore o nyaka re bule dibuku a ba re ya bana ba rena bana ba rena today bana ba ka tseko ba re ee re tlwana ditšea ra di bula empa nna re ka seke ye o nyakang re e dira e ka se kgonege ke bana ba fetola motswadi wa bona ee ke mmao wa koneng botlhoko a ngwetse go molaetseo ka gobane o a tseba gore ka mošupo le gore koketsa sealemoya ka gare ga nako yona ye ya masa re a leboga tlifzito le andres local slicker wa tsakeng a o ke ipsena ka papadi le gone ka gore le reste tfi ke le lebeletše ke be ke sa kwa setlhopha seswa sa goba le sebete go tsa group h ke bolela ka cabo ferde ye e leng gore rena ka e be ile ka 2010 akere re bapetse le yona Uruguay e re dirileng e banna o ka re ile re shashaola tse tharo nto ile re kwesa botlhoko Uruguay kolobe taba e o sa e gopola e ile a re kwesa botlhoko wa gopola ke re tlhefse le a gopola ke re empa re a leboga bogare boo e le re fileng yona papadi e e re emetse sehlakahlaka se se re emetse se ka mo Afrika ke re ke sa phoshe ke bolela nnete a o re a leboga ka gare ga mesese masomepedi re lebeleleng lejašhile la legone gore na le rwele eng le lena go na le tse e leng gore le tswa kare ga tsona kare ga mafelo a beke ditiragalo tsa go fapana-fapana di gona tse le di ratileng di gona tse e leng gore ga se le di rate di gona le di ratile ga se le di rate lejašhile ge re le lebelela tse dingwe tse le rwetseng go thwe ke National Boys and Girls Club Week gore ba bang ka mo ba bala ba bang ba shibana gana di matric dance a ke tse rena lo tshetse pele di a tlhakana na go ba gona gana ka matric dance go a le tlhohleletsa gore le re re tsanetse re bale re mo mone puku gore mafelelong re ipone re tshile gape ga botse matric dance ke gore laila sekolo se o leng ka re ga sona a ke re go sana le kwa primary kwa bana ba grade 7 ba ba dirile farewell farewell ke gore ngwa go tlang o tlabe o sesale fa o tswela pele ka leeto le lena le tsebeng gore matric dance eo ga e no ba matric dance ya gore le baba ba botse la ba jwalo le jalo le jalo ke ya gore laela sekolo seo leng go sona o namelele le tshile go thweke National Boys and Girls tumelang magharibiana rena le ba lembas shimane ba reina ke le ke be ke ya lena e ka moka ga yona go tloga le khone go ba fihlela ka la bohlano le tsiba re ke ka le ba ka la enge go thwele tsa tshile ke National Boys and Girls Club Week a ke tse morna ke ya go le lukisha na gore etsengwa go tlang ge le fetsa mphato wa marematlong le tlabele ya dikolong tsa go fapana-fapana tsa thuto ya godimo mo e leng gore le tlabele tlhakana le batho ba bangwe a ketse ke dumela gore ke engwe e leng gore e no lokisetsa magharibiana gore le tlhakana le metlhobotlhobo ye le sa itsebeng batho ba bangwe ba e leng gore e tlabele la mathomo le kwa dipolelo tsa bona e le la mathomo le ba bona dilo tsa go tshwana le tseo ke dumela gore taba ye ke thuto e leng gore ka nnete ya nyakega a le a tshwanela go tlhakatlhakantšha ke le batswadi ke dumela gore taba e ba santse ba e dira ebile ya tshwanela go dira ke barutisi ba nnoši yes barutisi ba ka e dira empa le batswadi ba tlhoka gore re tlhoka go lemoša bana ba gore lena lo tlhakana le batho ba go tswa Eastern Cape Western Cape Northern Cape Northwest Free State o tlhakana le batho ba go tswa Mpumalanga o tlhakana le batho ba go tswa Limpopo Province ana ke dilo di fitse o santseng o di dire maitshwaro go nyakega a mohuta mang ke thuto engwe e leng gore motsadi mongwe le mongwe le barutisi ba rena ba santse ba le moshebana ba ka yona taba ye ge re tsena ka gare go yona ke yona National Boys and Girls Week ke yona e ke bonago le go ke tšhaletšašhile le gona kere ya ye nngwe ke ratang go fetase ye nngwe ke ratang go fetase ee e sa dire ke no setse borena ke basadi ba e ratang kuduna ke basadi ke bommakontlong goba eno ba rena basadi ka basadi le bommakontlong ke bona ba e ratang kudu ke bona ba e thomang kuduna go feta bontata kontlong National Kissing Day ke letšatši le le rwelego ke di 22 tsa June ke le ratela eng na lena le mogola ka gare la na re a tseba na re a lemoga gore tla di molongwana e dira eng mo motho lena ba ileng gore ga le ikwishishe ebile ga le rate a ke re tsa ma o atla o mongwe le o mongwe a ke re dire go hle mo gona mo bathong ba o felang o dira le bona e ka ba ile mma e ka ba ile papa e ka ba ile bana ba gago e ka ba ile mme wa kontlong go ba batho ba ile gore o tloetsane le bona ba meleko le metsa le go itira go thwe taba ya tla di molongwana e thusha go ntsha khatello ya mo e a thusha tabeng ya go nolokolla khatelelo ya mogopolo gore ntle le go bontsha le gore e bontsha lerato gore motho o mokusa ga kakang o morata go fihla kae e thusha gape go lokolla gatello ya mogopolo re bontsha fa itlisa gape le thabo taba ya tladi molongwana itlisa gape le taba ya gokaganya fela o noko ba re e batho ba tsa bana le spark se sengwe bana le connection engwe ke taba ya tladi molongwana mo itlang gona e dira ditaba tsa go sona le tsona tseo ke history ya yona ge re lebelela le tlhotlheletso ya yona ge re lebelela kangare ba re beng re sa itlhomphe taba ya tladi molongwana ke nagana gore motlhomongwe o ka thoma go ithuta yona wano e bona gore ga botsebotse dilo tse go thwego e na le tsona nka dikgwetsa ka gare ga tsona na e leke a reng re lebeleleng tse le tswang ka gare ga tsona mafelo a beke re a tseba gore moshato wa tsebo le boithabiso gas yo dikeke ebile dikeke go tloga mokibele sontaga ya ke jaaka gare ga mafelo a beke le papadite re ipsenneng ka tsona tša bošego bje maabane ke bolela ka yeregae gammogo le cabo ferde go tswa setlhakatlhakeng sa batho ba ba kakanyana ke tse dingwe tse di diregeleng ka gare ga mafelo a beke re a tseba gore IEC le yona e be itlhotlheletša gore banna etlang le ngwadišetseng dikgetho CIC le ena ke bone a gatelela taba ya gore baswa re kgopela lena kudu le seke lena lebala gore ge re bolela ka di-future leaders ge re bolela ka baetapele ba go sasa re bolela ka lena a ke tsebe gore bo ya boledišwa ke go se kgotsofalele taba ya boingwadišo goba go bonagala ga baswa ka gare ga boingwadišo bja go fapana-fepana bo bobong bo dira ke IEC na baswa a fale a ingwadiša gape ge ba re tlang le tseng dipasa ge kgoro ya tša merero ya selegae e re re a bula ka mokibele le sontaga morero kgolo o mongwe šo le tšo ingwadiša na rena ma jwale ka maAforika Borwa jwale ka batswadi taba ye re a tlhotlheletša bana ba gore ba kwešitše taba ya dikgetho gobane le rena ke maikarabelo a rena motlhomongwe motho a ka re ga botsebotse ke maikarabelo a mang gore bana ba rutwe ka taba ya dikgetho le rena re le batswadi ke dumela gore ke maikarabelo a rena gore re ba tlhotlheletšeng gore ba ingwadišetse dikgetho all right ye nngwe ebile ya go sebe bose ka gare ga dipolayano tse re bone go di le gone ka gare ga mafelo a beke ye ka gare ga naga e ya gobane gantši ge go e tla taba ya dikgetho re no sebe gore ke taba yang go bakiwa ke taba ya go baka ga ditulo go direga eng 086-000-2452 re ya go tsena megaleng ka molaga monama le gona re tseba gore ka gare ga mafelo a beke ye be ba ya go felegetša tlhogo ya ka kwa lapeng la ga monama re dumela gore le bolokile ga botse ka moe moganyaka kwatša phogole ka mo nape ga kgoši nape ratlhagane re dumela gore le tloga le beile borangwane e gobetse ga botse re a leboga ke tla boa ke bana melaetša ke bona melaetša e šetše tsene empa a re kweng gore na ge re koketsa sealemoya re koketsa barutwana barutiši tlhogo tša dikolo
1: 086-000-2452
0: ke ona o mongwe ga o ba ba re good morning KV e re ke kgopela go koketsa sealemoya go sekolo sa Mamothalo Primary School, Malatswa Secondary School, le Zoutfontein Secondary School, go tswa go Wendy Mafalo, ka molaga molepo ga le kgotshwana, re go leboga sama. Ya, ka gare ga mafelo beke le nna be re le ka moe ga molepo ka fawe, go hlunamisha ba ruti ba babedi. Ke maponya, moruti maponya le moruti Rebecca Sefara. Ya re re le ka mona gara mphere ka mola ke ne le morutile sedi ka re ga mafelo be ke ke tsedingwe tsa ditiraga le tshwarang go tsona re a le lebogisha ba apeshitswe ba tlhonamishitswe ke moruti maeko ya ra tloga ga ramphere ra sibela ra e ka ga mamatsa dimela batho ba ka ga mamatsa batho ba lerato a re lebogeng ke tsaka gare ga mafelo beke ke go potsa ke wena wendi ka molaitse wo ka molaga ga molepa ka mola all right Walter Tanke at KV ke go tedi tshelena ke bile le weekend e monnat ka mo di tobeleng next to Masi Budi primary school ke na pele ke kuketsa sona ka yona tsela ye all right re le boga Walter Tanke se se go podumela hle wena e re ke kgwate dikolo shidi gahlana morulana KG secondary school ka ngwaritsi ke sa re kolo se o ka re ke tseba ke tseba gahlana morulana secondary school e bile se shumile ga botse kudukutu ngwa ga go feta ka mola ngwaritsi ka mola le sekolo sa magale go ba magale secondary school ka mola Masrum Park ke ke re go ba rutana ba dikolo tshe abatsoge ba momone puku ke Peter Kobo KV go tsa Flays bomb ke le ka Ivory Park re ya leboga Daniel Mkhone le yena re KV na ke go jele ka tsebe ngwana mma ka mo bolobedi mo hlabaneng ke re dikolo ka fa o ka mokaga tsona a ke dikuketse le nna dikolo tsa ka molobe ka bolobedi ke tsa tsoe ngwana mma re ya leboga but hi KV good morning I'm with you kana ko ya gago your divine time na ko yo ke khetileng re leboga Joel sorry la ka drog ka ba ka mola ZB hashtag Table FM 66 ke ona KV khotsong ka difukeng tshegolo a ke kuketse sele moya go ba rutana ka moka ba dikolo tsa ka kwa botokwa le ba rutishi ka moka ke pitse wa gara malepe ka motswane mamelori Vista View ga re shoe ke botokwa ke vi ga magantu le tshatsane ga bo muruti tshuputlela Peter le Reverend Tshuputlela wa le postola bona ke na le yena mo gausifa re le boga today is ntate Ramaru Ezekiel birthday KV ka mo etseg a wa bana talk all right ke no khopela nna fela ke rata go nokuketsa yena ke re bona modimo a mo shape ka good health KV a mo shape ka joy a mo shape ka di blessing ka gara ga bophelo ba gagwe ka moka yeah a gona ora ska mo fetse go fetse a mo feel pelo bo botle le happy birthday go yena wa gola today ka gara ga di 22 June hlogo ya sekolo sa gesho wow Dr. Peter Mabula ke yena hlogo sekolo a le la ka le tsang mahlatse le mahlogonolo ntate Ramaru re a leboga happy happy birthday e bile le gola le hlakwa pitse ke ko ile wena hlakwa pitse gore le hone ke birthday ya gago bo ntate kontlo re a leboga ko re WhatsApp keng le keteka matswalo ka mo ibile le keteka he di title tsa lena go ba bontata kontlo go pele sala megale 086
1: 000 2452 o motheo wa lapalisho tate wa metlae tate wa bohlale tate

0: Bosebe ka moshate bo kwagala le go feta ka moshupulugo to ya mampila le taugadi ya ga mashego mo go thobele FM moshate wa tsebo le boithabišo
1: ya go lokile jwalo jwalo bana go lokile wind beneath my wings eh wa ka ska dira so ke kwata tsa masa ke garage le vet agere ona le edia le vet re le boga kudu wa ka ke go tseba wena mo kgethong ya dikosha gore bona o tla o di ntongwa ego o ntira gore ke kwe mose wa ka ile bona le kwano ke le tjatji la go atlana a go beng bialo eh ari ke tike mo atlano eish bana wa di kwetsa ka mshate gore ko bona ke go sile eh dumela la ga botse
2: SABC education enrich your mind enrich your life.
1: What's it all come shot? What's one of the Tabby Shot of my family? I'll hotta Hashola Africa, Bora, Bashu, Marime, Kawana, Wapakaro Matala Barata, Marime Kamaku, Kawanari at all, about Pelaila or Paralaga, Gumconi, Bashu, Aurata, Ralaka Pichagona, Rute Kawana, Marigan, Ah, Lukonu. Ele mushupulogo wa la masumpedi pedi go di a pupungwa wa kete pedi masumpedi tsela go di yo re tswela go pele go kitika ba so bana ga ya Africa borwa go di yo re tswela go pele go kitika matswalo a thobela FM ya gago halala na ke tla bura malo pe a pogole ke tlo ya mampela mo ga kwa ga mareli ke na le motsheletse mogolo wa ka wa la para Isaac Silo wa mashila no wa give you work oh god oh lord molomo ga ipsine ka setse mokwishang bose wa ka tsane boga na poga di waka wa mashego la KV waka e jwele masemola bona ba jwalo wa kwa mohloko ga yespetlele re lebo le kudu ba ke shego sele wa ka ra leboga na poga di waka ta ga di ga mashego e kwele ge rora wa tseba re le lentjula mo lejana ge re go tikiritsa meropana a tsebe ka masaka mahube go ira gore go sele a bona gore nako e ka buela morago e gare ya pele ba ke shego e kgolofela gore lena le ipsine ka maikhutso a beke a makaone le kwele gore setse re ditsopotse ditiragalo tsa maikhutsong a beke fela wa a bona taba re a leboga ke rata gore nke re nape mo lenaneong la rona la sedupe se sekolong jalo ka ge re gorogile re re
0: sedikwa ga sepale le ke lenaneo la sedupe se sekolong le morago maredi
1: gono ba jalo ke moka rata gore bolelefaka tseo di tlholago naya ya re tshwenya taba ye ya barutwana ba go ineelela ka madi le diokobatse le ka fao e lego gore di ba ama ka gona maphelong kudu lebeletse katlego ya dithuto mo go bona ka mokgoro ya thuto ya motheo re na le mma gorena ke mma ga botshokwe ba gona mmatshokwe ra letamiša le go le amogela naneo la sedupe se sekolong go thobela FM lena ebile le le educational specialist ka mogoro ya thuto ya motheo masaa ga botse
3: re a lekamiša ba ga maredi bathegi ka moka ba thobela FM masaa ga botsebotsebotse
1: re a leboga motswadi wa rena a re roba le goba re bopate boroko ge re gopola ka fa e leng gore re kgona go bona barutwana goba bona baswa ba ga borena ka ge ebile mo kgweding e re ba ketika ba bangwe ba bona ba tenieletse ka ditagi re beletse madila ga mmogo le tsona diokobatsi ba dikoma ba digoga ba nwa ba itlhabela bjalo le bjalo a ke tsebe go ya ka lena le bona se se tlholwa ke eng
3: Hey, mo o bolela thereshe ba ga maredi ka moka a re robala re ke thome ka go bontsha gore ba ga maredi go na le mabaka a mantši re ke tsebe ra ba ra lebelela lebaka le le tee tabeng ya tšhomišo ya diokobatsi ka lebaka la gore ge re lebeletse go ya le ka dithutwana tše tsa psychology ka mo dikolong di no re bontsha gore go mabaka a mantši a a mangwe a mabaka ke go tlhoka lerato le tlhokomelo ka gae ye nngwe ke gore ke go bona dintwa bana ba bona dintwa le ditlaišego ka re ya malapa e sa le ba bannyane go ba nako e telele ye nngwe ba ga maredi ke go itemogela tlaišo sekolong goba go gobošwa bullying e nngwe ke kgatelelo ya bagwera peer pressure ye nngwe ba ga maredi ke go nyaka go amogelwa ana ba rena ba nya ka o amogelwa ke tsa phasa ba gwera ka le bakala gore abana go itshepo yewe ke go ke se se ke bona tsheka yona ke go itemogela botlhoko bya maikutlo so o kwetsa ene gore ngwana o dutse ka gare ga manyami a go latlhegelwa ke tshepo nako e telele ba ga maredi rena ka nako tse dingwe re sa kgone go mmona ee so ka lebaka la gore gantsi bana ba go ja diokobatši ba thoma gannyane gannyane mafelelong re bone ebile ba tshwara ke yona addiction so ka gore ge re bolela ka taba ye ya diokobatši ba ga maredi re seke ra ba ra e lebelela ka lehlakoreng le le tee ke ka fao ke lekanye go bontšha gore ke dilo tse dintšhi tse e leng gore di dira se botlhoko bja maikutlo kgatelelo ya mogopolo ke sona seo nka rego ke mabaka a mantšhi ba ga maredi a go dira gore bana ba je diokobatši
1: jalo a re lebelele gore ge ba setse ba ruta bodibeng bja tsona ka yona tsela yeuwe seo se fetsa se ba ama bjang katlegong ya dithuto tša bona ka gore e ke ona ntshe se rialo yeo
3: yo yo ka gare ga dithuto tša bona se se ba ama kudu ka gore o nyaka re gopole gore diokobatši di senya kgopolo ya ngwana se sengwe se dira gore ngwana a palelwe kere ke bolele kere o concentrata nako e telele ge barutiši ba ruta ye nngwe abedi e ba ama ka baka la gore bokgoni jwa bona ge batho sa kgona go concentrata o a amega and-e gabedi re gopole gore ge bokgoni bo amegile barutwana ba kgona go kgwetsa ba dira dipheto tseo e leng gore mafelelong di ba iša tsietsing o tla bona morutwana ka sekolong o thoma go lebala dilo tša bonolo o palelwa go latela dithuto o thoma ba bangwe ba thoma go latlhegelwa le ke mafolofolo and-e go feta moo diokobatšitše di fokotsa boitlhompho jwa bona morutwana o thoma go ipona a sena mogola ge o itlhompo ba ga maredi bo fokotsega le maikemišetso a bophelo a fokotsega and-e bothata ke gore mafelelong dipoelo tša sekolo di wa fase and-e go se tsena ga ditlelase le ona o thoma go oketsega ngwana gona o tlaya ditoilete gantši a thoma go tšhaba sekolo and-e ya botlhoko ke gore a ba a thoma ke tla re a dirang a influencer ba bangwe ga e tswa ka mo tlelaseng ka mo ba dula ditoilete and-e mafelelone ko a ba ama ka gore ba tlo ba le kotsi ye kgolo ya gore ba ka tlogela sekolo so ba ga maredi ka bo dipanang ka re wa tseba dikotsi ka baka la gore a di utswe dithuto fela di utswa ditoro tša bana boitshepo le bokamoso
1: wa tseba ka ge e le gore re kgona go lemoga gore kudu-kudu se setlholwa le ke mogofi o wa go latlhetša mogofi wa go sere selo mo go bona barutwana ka gore ba bangwe ba le go ba botšiša gore go tlile bjang gore o fetse wena o tsene ka mogare ga tše tša diokobatši he ke no o bona bomangmang ba dira le nna ka re a re ke kwe ya be e le ge ke tsene o mongwe ore he ke tšhabile gore ba tlo ntshega ba rena ke nna setlela gware ke moka ka ba kgatlhiša ka tsena jalo o kgona go bona gore ke mabaka a mantšhi jalo ka ge lešhe le e bontšhi tše motswadi wa ka ke gopela gore motlho mongwe ka motsotso o tee fela re bontšhe gore na re morutwana bile wa mohuta o re ka molemoga ka dika tša mohuta mang ka morerogolo wa go fatlhoša barutiši le barutwana barutiši le barutišigadi ka kwa dikolong gore morutwana ka thoma dilo tša mohuta o go bonolo go bona go molemoga ebile barutiši ba ka kgatha tema bjang ba momagane le batswadi go leka go bontšha bona barutwana ba bokotsi bja dilotše
3: ngwana ba ka molemoga ka pela ba ga maredi ka lebaka la gore maikutlo a gage a tlilo changer boitshwaro bo tlilo changer mmele wa gage go tlilo changer mo maikutlong o tlilo fela pelo mo boitshwaro o tlilo thoma go utswa le go bolela maaka mo mmeleng wa gagwe re tlo mmona a thoma a e ba le matho a makhubedu ene jale re re barutisi ka moka le rena batswadi re seke ra ba ra lebala lebaka le le tee morero o mogolo ke go mothega gore mafelelong re kgone go mo thusa ngwano
1: e kwagala ga botse motswadi wa ka bjalo motlhomongwe ye nngwe ke go nore na bao e lego gore ba šetse ba ikhwetsa ba le ka gare ga sona seemo se sa go tineelela ka tsona diokobatse ditagi madila ka gore ebile ba bangwe ba bona ba kgona le go ya le tsona ka sekolong ba bangwe ke batho ba bagolo re a tseba ba fa bona barutwana ba gweba ka tsona goba ba re rekisetseng ditagi tse kua sekolong ba e rage ba sentse go rekisetsa barutwana ka bona ke ka fao e kgona go okeka bjalo ba bangwe ba rata go tswa ka gare ga sona seemo sa mokhutha o re ka ba eletsa jwang ba khwetse thuso bjang gore ba fetse ba e tswa ka gare ga kgolego ye ya ditagi le madila matshokwe
3: ee thuso e re ka go mofa yona rena re le ka moka batswadi le dikolo ke gore re fele re botsa ngwana mantsi a tlhotlholetso gore kudu go bontsha gore wa kgonagala o bontsha gore eng o dirile phoso mara ena a se ena phoso so kakare o mmontsha gore go na le mafelo a mantšhi mo e leng gore a ka ya gona a support-iwa di-social worker ko bo sanka ra ba fa mafelo a e leng gore thuso e gona mara le re nna re ka kea role ka go mo tlhotlholetsa gore o dirile kgetho ye botse
1: motswadi waka wa tseba e kwagala ga botse ebile ge le bolela ka taba ya sanka re ya ka sanka gona bjalo ka ona mogono ebile ke bona ke ratang gore banape ba bolele ka lona lesolo le la bona la sanka drug awareness week le e leng gore le thoma le kgono lona le go ba go fitlha ka le 27 kgweding ye ya phupu maga botsokwe educational specialist ka kgoro ya thuto ya motheo re lebogile kudu boleišana le lena mama le naneng le la selupe se sekolong ka mo mošhate wa tsebole baithabisotlhe le ka moso ga gono ba ka yona tsela ye ge re kete ka lona lesolo le ka dikolong a re šitleleng yone tshedimoso ee ya bokotsi bja ditagi goba tsona diokobatsi go barutwana re a tshepa gore matshokwe se re se bolelago e ka senapa ya bapeo ye wela go lekgwareng e tla wela mmung wa go nona wa tsebe o tla kwa a fetoga re a leboga
3: re lebogile kudu ba gamaredi
1: mošhate mogolo re lebogile kudu ka nnete go menagane bagešilo tswela pele jalo ka mošhate ke yona thobela FM ya gago
0: Chile e ka dile ka lebua maotong a dithaba
4: e hwetse go 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
0: re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo ga re maswana eupša re borera badia ditabeng tša gašwa Linyaga, re kiteka mingwage masome tsela tsela. Hashtag Tobel FM 66. Iri ya bone ka masa, o fitla ka iri ya botlhano mesong. Nyanya matutu a thuto le boithabišo. Mo Tobel FM. Mushato wa tsebole bo ithabisho.
1: Masume pedi tametso tsoge tshela go iri ya bone ka mushato wa tsebole bo ithabisho ke yona thobela FM ya gago. Se ya le moya sa nkhotho, sa konkwetla, thoba dingwe melala, sa ketla pele ka tshedimo shomane le bo ithabisho ke tsona. Ge ke bona ge di tsina ka sona ka yana tsela yeo, ngwa ngwa wa ke tipedi ba masume pedi tsela se le bale gore thobela FM ya go le fitla mengwa ga ye masume tsela tsela. E roropa e gatla mpana magare ga 87.6 fitla na 92.1 DCV channel 815.
0: Tobela FM. Ke mo shata watse bona boithabisho.
5: Re le go la motlhaka motala moile go tshofala ya bo mangkoko baby le bo masidi wa basali mashila ga tisha ka lekopelo. Ruri ruri le gona ba ipeta sefega ka lena go gorong ye kholo ya lolimo. Bo mogu ben maraka, bo mogu dzidzi ri thiriti. Ke sa le balele bona bo mokhulu mokotana Lawrence le dwa ba motebele mina to we.
0: Hashtag Tobela FM 66.
1: Alala ka mushate wa tsebona ba ithabisho mma gore na shoki ma mosibudi ngele yo ele go mo mudirela le yago social worker gona ka mosanka ka mama la go tamisha lo go amogela le naneng le la sepe se sekolo go tsamela FM masale na ga botse
3: re ya le boga re tsene ga botse ke dumedisa ga pele ba tshwetse ba tshwela FM ke tsata gore lo bona ba tsere le botse
1: ra le boga go ka nnete go selega botse e re mphefo ka sankeng
3: e o tlo nya go
1: tlo mphefo ya sankeng Ah, bona go tonya guru ma ikutwa beke ye go tsa go tontse kurui e fela go be go kwagala gore ba bangwe di mephato jwalo e butse go ba di hlagile dikoma ke ka fa o boemo jwa botso bo go bolekana mogo ke kwa ba bangwe ba ilalo nana a ke le bonnete jo motswadi lena ka mosanka ka mo ke gopela gore nke re bolle ka taba ye ya di ukobatse go barutwana ka kakaretso ka ge mogodi nya phupu re kete ka godi ya waswa ka mosanka dinya ke tshotlana na direng le utulutse eng keng se o se dirang gore baswa bona ba rutwana ba di nielele ka di ukobatse e bile di ba ama bjang
3: kuna le mabakanyana a mmalwanyana nka se aba le ka moka mara e re ke re sa mathomo se e leng gore se tlwaelegile kudi ke megofe ye e leng gore dira gore batho bana ba sekolo ba tsene ka ga tsona di-tution pe ya diokobatši le go nyaka go ba le maitemogelo o kry-e le gore ngwana o yo nyako fela nto ba reng ke experiment and then le go tlhoka tsebo goba go ba le tsebo ye e fošagetseng ka tsona di-substances goba di-drugs o kry-a bana ba na le tsebo ya gore ba re e ya relaxisha ba re e kgona go dira gore o bale tsebo ene o e fošagetseng yona e influencer gore ba tsene ka gare ga tsona di-drugs tseo nako nngwe o kry-e le gore ba nyaka go ne go ipsina o ne go ipsina fela and then ba bangwe o kry-a ba tsentlha le ke maemo a ba nang le ona ka magaeng a bo bona ga e leng gore ba palela ke go a tlhalosa goba go a expressa goba sona stress goba sona di-situation tsa ka gae tse e leng gore ba ka se kgone go di bolela ge ba na le thaka tsa bona ka fetsa e leng gore mafelelong ba tsena ka gare ga tsona diritsabatse
1: ke a le kwa mama taba ye ke tlhoa boroko ka mo nageng ya Aforika Borwa le ga bjalo ge go e na le mmuruburu go ba lona le maema le legologolo la gore bafaladi go batho ba o tswa dinageng tsa ka ntle a ba tswe ka difata ba buele ga bo bona go ketima kudu le yona polelo ya gore ke bona bao e leng gore boati jwa bona ba tlisa diokobatši ka mo nageng ke bona ba di tsweletšago ka mo nageng ke bona ba di neelela go baswa baswa ba ga borena šiba lekgolle ba ikhwetsa ba re kare ga sona seemo sa mokhutha o ka baka la bona a re tsebe eupša ke no bolela se e leng gore di a kwala mo dikgatišong ge boati jwa maAforika Borwa ba re jwale gona re kwele a ba buele ga bo bona a ke tsebe motšho mongwe re lebelele gape le ye ya gore na ka mosanka ka mo lena le ka thuša bjang kudu go morutwana yo e lego gore o šetse a le ka gare ga kgotlompo ya tšhomišo ya diokobatši eupša wa duma gore a ka tswa re kgona go bona mangele gore ka mo nageng go tletse di-rehab tse dintši di-rehabilitation center tse dintšintši ka ge e le gore maAforika Borwa ba lemogile gore baswa ba ga borena eš ke mathata fela ba teneletse ka ditaka jale lena ka mosanka le ka reng go morutwana o e leng gore o nyaka thuso
3: all right awa rena ka mosanka re ba gotla kudu barutwana ba e leng gore ba tsene ka gare ga tsona mara ba re jalo re lapile re nyaka thuso mara re no ba re palelwa ko go kentšha ka gare ga tsona ge ba tlile go rena re na le di-programme tse e leng gore ba thuša ka tsona social worker ga ba kry-ile re na le mese o e leng gore ba ra ba testa ra gotsa le gore ra lebella gore ke di drugs di fetse ba di shimishang go tla go tseba gore re ka ba thusa jwang and then ge fetse re kreile gore ke di fetse ba di shimishang o isa go social worker o yena mo dira la leago a ya a dira ntle ba reng ke assessment ya rena e re thusa go tseba gore na motho o tseneletse bokakang ka gare ga di-substance tse yona ge re tseba re tlo kgona go tseba gore motho ma re ka mo alafa a ya gae goba tshwantse gore re mmee ka gare ga tulo ye itseng for nako ye itseng gore re mo alafe na ge re ka kry-a e le gore ge re mo assessa o be a sa le mathomong a tsona ge e le ngwana sekolo re mo alafa a ntse a ya sekolong maara ge re ka kry-a e le gore o tseneletse ke mo e leng gore re mo gopela sekolong ra mo tsea ra mmea ka gare ga tulo ye e leng gore re bitsa inpatient rehabilitation center e ka ba tekano ya kgwedi tse tharo mo e leng gore go na le manese go na le di-doctor go na le di-psychologist go na le di-psychiatrist go na le di-care workers ba e leng gore ka moka di-professionals tse tabe di lebeletse go alafana le motho o le bolwetse bo ba tshomišompe ya diritibatši ka morago ga kgwedi tseo tse tharo re tlabe re tseba gore kajo re berekile le yena re berekile le monagano wa gage and then o a tswa a boela sekolong ke ntse bo ela sekolong re dira ntwe ba reng ke aftercare aftercare e no ba program ya rena ya go no bontsha gore ya go no thusa gore a sekebe a boela morago ka bakala gore tshumiso mpi ya dire tse batse ke bolwetse bo ileng gore e ba chronic ge setse o le sedie o tseneletse go penelela ya le ntungwe ye re diang gore re fa le malapa di family di support re bolana le ka dikolo re fa dikolo support gore nako nngwe malapa o kry-a a sa kwešiše bolwetse bo ebile ba sa tsebo gore ba ka thuša jwang re ba fa support ya gore ba kgone go kwešiša gore bolwetse bo ke ba mokhuta mang and re ba fa support jwang le bona re ba fe support ka baka la gore ba kopane le ntlo e leng gore le bona ba ikwešiše and le ka mo dikolong le bona re ba fa support
1: re le boga go ruthe go ye leng gore la e bona gatsa le rena re ditlatse re a le bona re tlo re boledi tsana le lena le le ga re le swaragane le ona masolo a go etsa a o leng gore

0: le mogofe o kwetse o ka re wena wa mo hlakisa o kwetse o ka re wena ga o morate
1: ke o kwele mosaibo la leboga
0: motswadi
1: waka re lebogile kudu mosaibo ka lekurung ga mphatlhele ka motherwise ba ka ditlwatlhweng ba dumela go tobela FM
2: a supologa le tsona maredi a re sedite sesekolo mafolofolo wa baamogela šifea le moya ntle le manane wa thuto e ka
1: baimana a se sona šiwetaba moruti mašheledi ka three ga sekoro
2: fana ba rena ka mo go fe peer pressure ge ba tsentšha ka gare ga dikuba tšere kwa botlhoko re le batswadi jale o ka re ba ka phaela tšeo ka thoko ka lebaka la gore Satan wa celebrate ge a bona ba tlhakatlhakantšha ko ja diokobatši le baene ba rena ba ba re etetšego ka monageng ba bona gore a bokamoso jwa naga e ke moka bo ya ka mokoting ka ge bana ba wetela ka gare ga diokobatši kare bana ba rena ba ka tswa ka gare ga mogofu lentšhi la modimo le re šika le batlhale gore o tlhaletse mokgonana le mašilu wa tsereyane
1: ya kgoši re lebogile kudu moruti mašheledi ka teketere ga sekororo re tswele pele re ba bie dipelong modimo a thuša gaogele dilo tša mohuta o di seke tša ba apara ke moyo mobe fire
2: ke moyo mobe
1: ra leboga moruti mašheledi ka teketere ga sekororo ya jalo ke nako bagešo na pele re romile nane la rena sedupe se sekolo nna yeng ye ee ke a kwešiša gore le rata gore le kgatha tema bjalo but lenaba ke nako ge le ga bjalo a re ketumeleng ka tlhoko la tsela re ko rena ba re tshwaretše difo o gona mmirwa gona ka mokgomo gona mmirwa mmirwa lepara la mapara
3: re bone maitapišo a lena baso re a go bona shandash hit boss charisma hunadi the host matalani mokgatla mamoletši thusago lebogang tibeile le ba bangwe ba bantši thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: ee mirwa exe
4: ojapa
1: a ke setele wena
4: a ke o bone fela ka o apara skipa ka masa ore a o setele ke ryao e tle motia ka
1: kuaboneng
4: ka masa
1: aoa ke rebale wa tsare ke eke diang ke lebaditswe ke taba ya gore ke be ke ruthetse ka gare ga sefatanaga ke goteditse ithara tswalo ge ke itswa kano tswa ka shorte ka re ke gopotse kv ya ke laolege miro le kgono bona go ne e taba ya gore lekgono le re kete ka go atlana mirwa onkwiša go jewa tete nna ke šee ke mona monne ka mo monna e tsaya le tsona ka botlhokwa lwena o monamone ba gona mo matume ka moo
4: o kgopotsa nkušeng a re nte sa ke yele roma ware
1: wa nkwešiša lekono re keteka le roma jalo a re to o mona mosegare o ka moka ba re le thuša go tloša kgatelelo wa monagano mmero
4: ee be ke sa tsebe mo
1: a ke re kv tlake ebile tla ke go bušeletse wena di amoo mmiro ke sa monamona ka mo
4: ee se ka nyaka go bolaya wena
1: nna e mmirwa di emebjang go tlhokwa mokgotsi yake
4: a ke a leleboga ke a leleboga kv le morau wa ga maredi ke tlo ya mamphela motheletše re lo tšhitše tšeo ka go letela go lenaleo la tlhokwa la tsela mesong ya lekgono di akaretša tša gore presidente ya African National Congress Cyril Ramaphosa o re baswa ba laetša kgatlhego ya go tla go bouta batho ba bangwe ba bušeditšwe morago nako ya ge motheletše ba leka go ingwadišetša go kgetha maloko a mokgatlho wa Umkhonto we Sizwe Party ao a rakilwego ka mokgatlhong Duduzile Zuma Sbudla le Nhlamulo Mndlela ba ya go tlotla go rakwa ga bona ka kgorong ya tsheko mokgatlho wa badudi wa Activist and Citizens Forum ore ANC e tswela pele ka diphoso tša yona gomme tla kopana le badudi ka nako ya dikgetho tlhokopodišana a rena mesong ya lekgono motho wešo ke yona e ya gore batho ba bangwe ba bušeditšwe morago nako ya ge ba leka go ingwadišetša go kgetha potšišo ke gore na wena o itemogetšeng e tšweletša maikutlo a gago wa tsapplaine ya rena ya 0784591988 go ba letaka le la rena la Facebook la go bitšwa SABC ditaba lenanao le motho wešo ke tlhoka la tselang sebele motho o sebela kwabo ka masa
5: house number 6 66 ga di shanele gore tshobola fa metlega tshaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile se o tshwanetse go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o tlhalosa gore goreng tshobola fa mo sentse go tloga tshaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina a gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kong wa gago o ka ithopela 66,000 rand parishano ye tswela ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tawela FM 66
6: ABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
1: Ke ka mshato wa tsebolo bo ithabisho mirwa tira galo goa ke a le boga mogotsi aka re le bogile khudu re le metse tsa ka go tlokola tsela ke nane yo le leng gore le goroga ka mara ga ditaba tsa mathomo tsa le tjatsi tsona ditaba tseo di tlo tsena ka iri ya bohlano ge nna le waka re tla be re ka tologa mo ga mo go le mashila ga tshaka le kopelo Isaac Silo wa ga mashila ke monna yo bogale jwa lokala gare motho a go rata kuku ya wa tsaki o e gebetla gantse ge motho le jwa thobela FM ka tsena dikgokaganyo ntla le ya go tsa thobela FM gongwe le go gongwe ge re ke tika matsolo a thobela FM keke e ripwa ke Isaac ke ena wa mathomo wa go kwatatso motho owe wa nkwedisa ya ke mmoditse kare wena o ka se go tswa wa shubisa mala goba wa kapa o bothate waka ke a ke re go gongwe le go gongwe le ka montsi mothapo primary school ka mokibelo go bile jwang mashila o tsena le tlaka la Facebook a re a ke bole le makane mone ya le tlaka la Facebook la thobela FM ya le tla mona ke mashila o tsore ai o ja ka o ga ka ja mashila o motho re a bile a ya lo mo o ke le hlapa o mo manje re fetu ke ba wa nyala re go rogile na nyong la tuto la makura a ngwana le tshwana ngwana ke ona SABC education in rich minds and rich lives le go no ke mo le go rata gore motho re tswa thobela FM nke re tshwetse taba ye ya dikobatsi e upya mo le na nyo le ge re tshwetse pele re lebeletse ba imana wa ka gona le ba imana ba ile gore ba ja dikobatsi ya ba ikhabela ka tsona ba di goga ya go botsa nnete mama sima grace ra montsho tswa ka goro ya thuto ye go tswa ka gorong ya tsa maphelo nna ye go tswa ka goro ya tsa maphelo shoo gona magaleng re tlo kwa check up tlalo ge re bolitsana le yena tlaka la Facebook o kana pa ola hlela maikutlo a gago ke tswa la FM yaka mara montsho ra le tsamisa lo go la mogala nane yo la makhura ngwana go tswa la FM mama go sele ka botse
7: tsala lang ka te maredi re le tanisha mo thobela FM re dumedisa le bathele jika moka go tsontse le tsa lefatshe
1: thobela ka mogorong ya tsa maphelo ke le fela le itemogela go tshumisho ya dikobatsi go bui go ba imana ba re molato wa bona ke eng ga botse go reng ba dira ka tsela e ile ba imana
7: nka te maredi ke matima la ka mmalwa le re ka bolela ka ona le re a ka fela gore mosadi ya mo imana a seletsa le bile wala di go ba tsheng go bana go ibela madile e le go le mabaka re le bana lona ke la mathomo ke la gore go ke le gore o sa di boimamo a se mo ile gore o bya ka ntse a e ke mse tsa go ima e go ke le gore o anwa e fela sa tsebe gore o imile ke bo e go feletse le gore mo sa di wana e le go la mabaka a ka tswana se we ka lata ba gore mo sa di ntse a tsebe gore o imile o feletse a leba gona ka kua dipitseng tsa matsadi ga langwa e le gore bothata ke eng ke go tlhoka thego ya ka gae go ba thego go tla go bolekane wa gagwe kana go tsona tsewe ka gore motsadi a leng gona mo seemong seo o na le maikutlo a e le goreng a wima ka kudu mo e le goreng a nyaka fela gore a tleke setswe gape-gape se sengwe se ka dira gore mosadi a lebe gona ka kwa digalantsweng ke taba go wa legathelelo ya monagano ka re ke dilatsa gore yo setse go rena ka sepeding ka di bitsang ba re ke di-homones di ba ona ke tsona di bapalang karolo e golo kudukudumo e le gore mosadi a rena o feleletse a le gore ba legathelelo e golo a go ka e le gore o feleletse a leba gona kwa dipitseng tsa tswanela go leba go tsona tsa go ja digalantswang
1: wa tswa taba ya dihalangwa ke nnete mama ke tlo ba boroko ka gore ba bangwe ba imana ba dira ka tsela ye ba sa tsebe go ba sena tsedimoso ya ditlamorago tsa tsona go dimoga bana ba bona ba sala ka popelong re tie go puka sewe di ukobatsi le madila di ama bya ngwana a sala ka popelong ge mmagwe a theogetse ala gare a enwa a ithabela le go goga tsona di ukobatsi tseo
7: aga di ukobatsi tse le madila a go sadimwa re na moimana di na le ditlamorago tse di salo ka go kudu ke lebeletse le ka golong ya ngwana ka gore ngwana ga a sala ka motseng go ba ka mopopelong ke se baka sa e le gore go thoma go gona ga botse ga botse botse kudu-kudu re lebeletse le nako tsela tsa mathomo tsa ge mosadi a thoma go itlwala e le go e dikgwedi tsela tsa mathomo kgwedila tsa mathomo ke tharo ke e le goreng ke dilo tse dintsintsi tsa botlhokwa tse diragala mowe go thome mo go ipopeng ga ditho tsa botlhokwa tsa ngwana ka mo popelong sa mathomo kgweding tsa mathomo tse tharo go fitlha ke kgwedi tsa mathomo tse tharo ya limo la mosadi ke bo go opegang ditlhotsela tsa mmele tsa botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa tsa go tshwana kana le pelo le mabioko mo e leng gore ge mosadi a emile ka nako ya leue a gwetsa le gore o a nwa ka nako ya leue o nwa tsona digalagoatsona diokobatsing e ama golo ya monagano ya ngwana gampe le go gola ga gona ga botse o gwetsa e le gore ngwana a gona motlhang a tlore ke atla lefaseng o feleletsa e le gore o tsaya e le gore ke ngwana o monnyane o e le goreng o nyaditswe ke sekala gapo a hwetsa e le gore gape ke dingwe tsa ditho tsa gagwe ke a nyakega o hwetsa e le gore le tlhogo ya gagwe tlhogane ela gwetsa e le gore ke enyane ge e le gore ngwana gona ke a mmona gore ngwana o tlile ka dinako tsa gagwe mo e lego goreng ga e le gore go feleletsa e le gore go tseneletsetse ka kudu ka ona mokgwano ka gore go nwa ga mosadi wa moimana a se nnete a a tshwanela go nwa ka gore ga gona mo gore ka reng aga se go gonnyane goba go itlhabisa go na ka mame e e salokang e le gore ge mosetswana se tsabilego a gone se re ka se dirang gore re ka sokolola goba go lokisa sona tsela se diregeleng ka nako ya leima
1: re kwa re leboga tshedimoso e mama ke botse kudu bjalo re gopela dika tja ka fao rena re ka go kgona go lemoga moimana yo a šomišago a nwago madila ebile a goga go tsona diokobatsi tse a itlhabela le ka tsona pelo le bjalo le gore motlho mongwe ge re se re mo lemoga ka ona mokgwa o nowe re mo thuse bjang goba re mmege kae gape morero golo ko gore namane ela ka mola e fetse e thušega a kere diokobatsi tse a di go yena di a le mola ngwane
7: aga ntate Maredi mosadi wa rena wa gona ke digalangwa goba gona go šomišana diokobatsi ga emile matshwao a ona re ka mmonang ka ona ke a latelago la mathomo re tlo thoma go mmona ka go se itlhokomele goba gona go se tlhokomele go ya sekaleng sela sa boimana le gona o ba le mogaola ba re ke maikutlo a go tlhakatlhakana ba re ke mood swings ka tsogoa o gwetsetsetsileng o a kwaofetse kwa kudu goba o tshaba ka kudu bo e le goreng o amakala gore na go gore ka ona mogano go na le bothata bo leng gona na e fela o kgona go bapela gore e-e mo gone bothata gape le ka mo dijong ka mola a sa ja botse ene go seja ga botse e le mosadi wa moimana re lebelele gore mosadi e setse a emile re lebeletse gore emile o felang ke sekale e fela o arena a oketse sekala ka baka la gore ga a ja botse gape-gape o kgona le go letsa le dikakele tsa go bontšha goreng motho ae ka lo felangke ga o motlamela o tlo o kwa dika tsa go nkga madila goba gona o gwetsa e le goreng ga o mo lebeletse motho wa gona o ba le dikatsela tsaoare o tlogela e fela a tlogele mara wa bona gore ee motho o ne mathata a itseng le go fela a fela pelo le go tlogela gore ke na lelapa le ka mo lapeng a sa sheta jaka mo lapeng ka kudu le go phedisela le batho goba e sephiri sela sephiri oeri mo maphelong a
1: bjalo ma ramontsho ka ge e le gore mo kgweding ya phupu go rebeletse lesolo shele la Sanka Track Awareness Week ebile re fetsa go bolela ka lona re na le bo Mangele wa go tswa gona ka kwa Sanka e le modirela le yago re lebeletse go leketeka lesolo le le thoma le kgono go ba go fitlha ka mokibelo le tlabele le gare le roropa re leketeka beke ka moka bjalo a re lebelele motswadi wa ka gore na ka ge re tlabe re keteka lona lesolo le re ka dira eng ka morerogolo wa go le šomiša go phatlalatsa tshedimoso ya bokotsi bja tsona diokobatsi mo go bona baimana
7: age ntate Maredi kae ke gonne go tlhalosa le mathomo gore bosadi o mongwe le o mongwe re gotsela gore ka dikgwedi tsa mathomo tsa tharo tsa thomile go lemoga gore o imile o tshwaretse go tseba gore ke mo e leng goreng tshenyego e golo mo ngwaneng e le gore e tlo ama bophelo ba gage ka o fela e tlhaga gona moo ke mo go tshwanetseng gore o tlhokomele gona mo gore re tswa mo diokobatsing re tswa le mo dinotaging tsela ra o feletse le gore re ka le bana ba ile gore ga ba felelela go ba ba feletse le gore re bele ga pele ga nako o ba ra feletse le gore ge re buya re le fela bona ba re ke o sa dumile sepetlele ga boya ba re boya putile matsogo a sa tshwane le bana ba ba ba sa di wa ba tlhalentse ene ga pe ke ya ga o le tsa le se tlhaba ga feka ka ka re tse gore ga gone mo ile gore re tore mosadi ge a nwele go ba mosadi ga a tsiya di gala ntwa ke ngwe tsa gagwe a go tsaya le gore o tshwanetse gore a re wa ke nna ba re ke okay ke nalo ba kana go tsiwa a re mo ka dina go tsiwa a re a tshwanela gona le mo ile gore a o tsebe gore na ke gala ntwa ke o di nwa ga ona gala se ke go ba o nwa e ke ke di o re ke ga botse o thata gore tshenya go he tlhaga gona mo e tlhaga ka kudumele gore a go ne se re ka se dirang gore re ka sokolla go ba go phosholla diphuso tseo di diragileng ka nako e la ngwana gore a be a bope a le ka popelong sa nna ke go tlhokomela se re se jago le seo re se shomišago gore di seke tsa ama bana ba rena le go tlo ba ama maphelong a bona le mo dithutong tsa bona
1: banna ya kwagala mara montsho re boga kudu go menagane ke na le khulu fela gore ba imana di a kwala le lena le ipelaela go gore nke kgwedi le tshetse le a ikwa le lena le biakanyang go oketsa thari a re kgaoganeng le madila a re kgaoganeng le diokobatsi a dinyakege e se bang fokotsang a tlogelang a dinyakege lo tse dikotsi kudu ngwaneng wena jwalo ka motho mogolo jwalo ka moimana o ka no bona nke a gona ka fa o di go bekisa o ka bona ka ge o le mogolo eupša namane e leng go ka mo popelong ke yone e ba go bothateng jalo a re tlhokomeleng re ya kwa fa bomaramontsho ka fa e leng gore ba re eletsa ka ona ke bona tlakalela Facebook ka gore ke lesome metsotso a ke senyane metsotso go ikela go iri ya botlhano ke bona mo Walter Tanghe a re thobela ngwana a kabelegwa a sabe a sega botse le go sebele mafolofolo ge magwe a ba teneletse ka tsona diokobatsi di ditage o ile lo a re ke ka ditobeleng kgausi le Masebodi Primary School matshwene kwena mosololo a re thobela ka mošate moimana wa go nwa madila go goga metsoko le diokobatsi a ka tlholela ngwana bolwetse jwa monagano yo o latlhela le ga matlala ga selolo pito gara malepe a re kgotsong le paralaka ka re ngaka Tlhabirwa le lepara laka ngaka KV le lepara ngaka Isaac a re ka boripana moimana ge a goga goba go itlhabela ka diokobatsi le go nwa madila tseo di ka ama kgopolo ya ngwana gomme ngwana a tla lefaseng a sa swara gabotse ka mo tlhogong gape bošego le mosegare pitwa wa garamalepe o ka tshwane mamelodi vista ga gešwa re ke botlhokwa ga makgatho le tšatšana ga bo philip tuelempati a len mabotsare hashtag thobela fm 66 thobela maredi le seskv nna ke re moimana wa go goga go itlhabela le go nwa madila a ka mangwana ka malwetse a mantšhi a go fapafapana a lene o ile lwa le ka kwa katlhogong tshelo section ga e ke moletše ga mabotsa dithabeng ge le ruben mabotsa a re thobela maredi seo sa madila le go itlhabela se tla ama ngwana kudu mo seemong sa ngwana ge a belegwa ke ilalo ke le ka mo mamelodi East Lusaka ga ke moletše ga mabotsa dithabeng mošate amen a fetse ka boilale thušana oshman mohlala a re thobela tate maredi tšhomišo ya madila le diokobatsi go moimana e ka thibela kgolo ya ngwana le go belega ngwana yo a seo a itekanela mmeleng yo o ilalo a le ka bafelsook four way ge e le ananias mapiri manaka a re thobela maredi mosima re utswa gore ba nyaka gore moimana ga a tshwanelwa go šomiša diokobatsi le madila ngwana o tlo o fitlha lefaseng a sega botse yo a re ke ka mo bukwan gae ke motlagomu ke gopela tshwa jwa mafelelo nako ke le naba master Chris Tadi a re kgotso maredi madila le diokobatsi di ka tlhola gore ngwana a tle ka seemo sa go tlhobaetsa bjalo ka down syndrome yo latlhela a le ka Atridgeville a re gae ke phatlhamanoge ga sekhukhune ke a le bona bo sgapa mošitwa segwate papa go three flames mathema masima ana mailula baxman kilbert masima mabele kodumela mela mogadi maria thabo ramošhaba wendi mafolo ka moka le ba bantši kudu lena le kgatha go tema ka dinako tsotlhe ba gešo re leboga kudu kgatha lena ya tema le theletso ya lena lenaneong le la makhuri a ngwana go thobela fm re tswelang pele go theka thobela fm ya lena ke ka fao le kgono goba ngwageng o e gola go e fetsa go mengwage masometshelatshela ke ka baka la lerato le thego ya lena ka dinako tsotlhe ma re lebogile kudu ma mosima grace ra montsho tshedimoso le re abetse go lenaneong le la makhuri a ngwana a ke tsebe motlho mongwe ka boripana go be go na le se le ratang gore le se latlhele pele le tswa
7: ntate Maredi ke go le le botšiša taba gore na ge ba kwa kwetša le go
6: SABC Education
7: o feta mo di go ba tšintšona ke uwe a ka le bakae ditliniki tša rena di gona ka bo gausi le di ba direla di ya gona ba rena ba gona ka se gausi mo e le gore le ba le re šomang le bona ba re ke di-community health workers ke bona ba re thušang go sepela mo metseng ke bona ba re thušang go lebelela mathata a e le gore wa gona mo metseng e re tsa gore go e fitlhelela ba ka gona o reporta mathata a tshwana kana le ona uwe go di-social worker tša rena gape le ka mo ditliniking tša rena o baoki ba rena gore mosadi o a kgone go thusa a kgone go ira mo o tshwanetseng gore e se ka re ka moso a retela le bana ba e le gore ga ba loko ba di-fetal alcohol syndrome ba e le gore ba bele gwa ba se gabotse ke kgopela tsone tseo ntate Maredi ke a leboga
1: motswadi wa ka re lebogele kudu ma mosima grace ramontsho lena le ke le re nyamiša lephela le e ba le rena ge re le kgopela gore e tlang le re feng godi e tswa go le rotseng re itshineng ka tshedimoso tlhe ke yona tshedimoso ya maleba ya gore thusa go godisa bana ba rena ga botse na ne o lla makhuri a ngwana mama modimo a tswele pele gore bolokela lena e tlwang ga botse re a leboga amen re lebogile felo wa ka ke nako ya gore re tšee matolo re a tseme fashe dithapelo di rotoge di ye go ye godimodimo um ka le godimong ke nako khunama wa ka re a rapela a re rapele
8: ke a le dumediša ka moka ka lebitšo le e tletšego maatla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nasareta amen Apostle Bridget Hawkins Hospital Ministry Mopolokwane. Batheletsi ba thobela FM ke sa le locha le masenga le tjatji ka lebitso la morena Jesu. Are yeng go tere gwetse palo ya lentšula morena bukunya di ema wa boraro temana ke ya botlhano. Gomme yona e balega ka tsela ye. Bota modimo wa gago ka pelo ka moka. O seke wa ithega ka go fore ke ne tlhaloganyo. Hallelujah ke a ibusheletsa bota morena modimo wa gago ka pelo ka moka o seke wa ithega ka go fore ke ne tlhaloganyo modimo wa rena re leboga lentšula gago le na le matla le a phidisa modimo wa ka re thuše ka lona re matlafatse ka lona re age ka lona o bo re fetole ka lona re gopela tše ka moka le go leboga ka leina le e tletšego maatla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nasareta amen batheletši ba thobela FM le ke lona lentšu la morena tšatšing la lekgono e bolela mantšu a gore re bote morena ka dipelo tša rena ka moka go baswa le bopapa nko le bote morena banna etiša morena pele le seke la ithega ka go fore le ne tlhaloganyo nko re bete mong a mabaka a re mo etišeng pele ke modimo a re itshwareleleng ka yena ga a fetoge e re bebele a ka bao ba mmotile ba swana le thaba ya sione bo papa bota morena baswa bota morena ge go le thata o tlo le thuša ge le gakanegile o tlo le thuša le seke la itshema ba botlhale le seke la itshema ka gore le ne tlhaloganyo ditlhaloganyo tša lena le dikgopolo tša lena di na le mo di felela go gona re tlhoka go bota morena ka gore wa botega le tlhoka go bota morena ka gore o lokile le tlhoka go bota morena ka gore a fetoge batheletši ba thobela FM a re boteng modimo ke ramaatla otlhe a re mmotenge re seke ra itshema ba tlhalefile re seke ra re re ne ditlhaloganyo botšiša wena ba bantši ba gore ba tlhalefile ba feletše molete mo tlhaela thupa ba bantši ba go tlhalefa ba tletše ka kwa ntlwana leswiši mare bao ba botileng morena wa ba šetša bao ba botileng morena wa ba lwela bao ba botileng morena wa ba thuša bao ba botileng morena wa ba khutiša papa we bota morena o ka seke wa itshola o seke wa ithega ka go fore wena o ne tlhaloganyo a tlhaloganyo ya gago e bona le go modimo mmote ke modimo o lokile ke modimo o phagame ke modimo wa tshepagala ke modimo a fetoge ke modimo ke tata wešo wa magodimo ke motala wa mabaka ke mogwetšo a le gona ke modula a le gona ke ramaatla yotlhe a fetoge o lokile a fetore o parame a fetore wa tsepagala o tlhoka fela gore mote e re bibele ya ka mote ka pelo ya gago ka moka o seke wa yo ithega ka go fore o ne tlhaloganyo ka hore tlhaloganyo le yona gona le mo e sa shumeng gona ke ra tlhaloganyo gona le mo e lapa go gona tlhaloganyo gona le mo imelwa go gona maro tlhoka gore o bote modimo mothodi wa tlhaloganyo o tlhoka gore o bote modimo molwedi wa gago o tlhoka gore o bote modimo makhutšiša mote wa luka wa lukiša a gona selo se se ka go mo palela e re bebele ya ka o seke wa ithega ka go fore ke ne tlhaloganyo le bitso la morena lebokwe botate le baswa ba rena a re boteng modimo a re mo etišeng pele a re itshwareleleng ka yena a fetoge ke modimo e re bebele ya ka bao ba mmotile ba ka seke ba swabišwa bao ba mmotile ba ka se jewe ke ditlhong a re rapele modimo a rena re ya leboga lentšu la gago modimo le e le go seetša se go fatša botlhe modimo a lokileng ka lebitso la morena jesu Amen.
1: Taleboga. Go di mo tlhogo iri ka botlhano wa ka. Ke nako. Ya gore re fula re jwa re tlogele ditaba tsa mathomo tsa letsatsi.
9: Ka mraga ditaba o gona mmiro na le gadi
1: ya
9: ditshwene.
1: Ya,
9: ya. Ka mraga fa o ba shutela go shesese.
1: Ehe.
9: Le litso ya ga mathata.
1: Ya.
9: Se tshwenye ngwana.
1: A kere wa ka.
9: Ka ona mo gore na re re.
1: Hashtag re kuketsa sia le moya. Le kho la gre di
9: na.
1: A gre di na re keteka go tete. Le Roma. A re monane le khono. Ke a go humela tlamo.

0: aga ke masume pedi tsela metsotso go itjela iringela ya botse go ikela iringela ya botselelana na o sala tlokola tsela ntshebele motho sa bala kwa bo mogadi re go leboga ka mebaraka yewe ba biela re nyaka go ka hore na tshele fase di tsogile byang ka Rachel tsiri o go bona o di swere tjona di tabatse o Rachel ragale
1: Kila bo le mo khadi le dira

0: ba re ba fufulelwa ke babalase ha ke mushipologa ke tsebo gore wena o ikwa joang mo long gona dipapa di be di gatlampana mafelong a beke ya mo ile gore re bone Africa boroka kwa go cricket ke ala ga tsaya ka sija ko yeta ka pele ke dilo tsa ka tse we ke thabile kudu go buritse re nya ka moyo wa o thopa we ba gona
1: ba ka re wara ha pa re ka pele o kwa bose
0: moya wa o thopa ka Africa borwa a o re aparele gore le bafana bafana mo ba leng gona ba o kame le bona ba die tsona ke tse re dinyakang e seng fela go batho ba ile gore mara o ka dipapadi nka o aparele wena moyo wa go thopa ka nnete be ke be ya gago e be be ke ile gore mo fitlhella tsa gago nka o thope go dilo tseka moka tso o di tshwara e re go tshwara mo watse ba di go lokela o re go re gotla mo di go lokela e be moyo ile gore re kitima ka ona a gona mo go dika le meso mesong ya le khono ke re mesha ba tshile ba thoma la FM ka mo ka mo ba leng gona meso ye me botse re re palakata la penla gago re re palakata sfatanegeng sa gago se se go le re re palakata pelong ya gago e le gona re tshwarishana tsela e go tloga bjalo go tlhakana e riela ya senyane nna mpitse le thabo le joy la ga mathato
2: e ke nnete ke nnete ke nnete le joy re re pya pya go motheletsi ka nnete go di tlalemisa ja thobela FM aga a re be mmogo go tlo 87.6 go feta go 92.1 mushupulogo mo kaone kaone ke a gola gore wena o bile le mafello a be ke a mabotse o kitikile jalo le tjatji la botate ga botse bile le batlhompile ga o fapafapana mafelong a ile gore ba batloga ba le gona ke a gola le ba ile gore ba tloga ba sale ka mogoro blast dale ka fale ba sa ipsina hey buyang gae re a lenyaka re nyaka kwa ditaba gore na le sepitsipitsi jwa bo we ibile ke a gola gore le ka be le tloga le jele monate a ke
0: awa ke tshepa gore bo papa ka nnete ba bile le mafelelo a beke a mabotse mo e le goreng e be ba fiwa ebile ba tlhompho ka tsela ye ka one batho ba ka kwa Kingdoms Lodge ke tshepa gore le lena le ipsinne le go feta bano se sengwe se e le goreng se dira retšhatšhi la mabane re bone gore ba e ba kobilwe ka kua go MK Party ntlhamolo le yena Duduzile be ba bolela mabane ba e fapolelo mo e le goreng yena Duduzile o bolela taba gore a so le bo papa pare ka se ile gore se ka ba se dirile o swala batho ba ile gore nge ba dikane di tshe bo papare mola ile gore nge yena ntlhamolo bolela gore a ka kua wa tsiba keng ka kua phathela go no ba lilo tshe ding ba re ke le Teletubbies ga Teletubbies a se lilo tshe ja dipopai tsa banana
2: o ne ke a molao o tswa re gongwe le gongwe o tshwantse ka ba le molao le tshe a o di tlhoka na
0: go di ya ga
2: ja ja go ke go xi go batla tsa ke bo eta pele na pile ra o tla dira dilo ka mogo wena o ratang ka gona a ga ya tshwanela ba ka tsela supose
0: wa tsama ntjo ngwe ke le mogileng ke fela ke iputisha yona gore motho mongwe ke ntlelo le dingangishano tsa balaudi ba MK Party ba dieteng e batho ba bona ba ile goreng ba ba voteje wa bona ga ntshi o khumana re bona batho ba dipolitiki ba bang ba ile kae kae ba ile fa engeng ba na gona le sei le gore motho mongwe motho mongwe di camera a se di bontshe ga botse ka lebaka la gore go re tsebetse dingwe motho mongwe ka ba ile batho ba bue ya kua mafara tlhatlhe na gona le sei le wena le gore motho mongwe ile wa votela MK o ka bolela gore ba o dietseng motho wa tsebo swanetse re tsebo ba botse bo re gausu le go yo vota ke mo ile gore re go ba thore ba register o bolo ro vote ka mogwele gore o nya kana ga ga go ebe ka gona le tshe di botse tshe ile gore o dinyekela tukulogong yo le mmogo yona then o ga ntse re bolela gore batho ba vote re tlo bolela ka megatlo ya o fapa fapana ka lebaka la gore o ka se re batho ba vote re sa bolele ka megatlo megatlo e ga re ya gopela ya kokota ere a re dieng a re vote le re vote na mola le kgethang MK Party gona le se ile gore le se bone ba sidia ntle le dingangishano tse ba bana le tsone ba sidia la setšhaba ba sidia la batho
2: ga o tle botlhatsi re bone motlho mongwe ge ba iša dilo go setšhaba e ba ba sa nyake borra thelebišene goba borra ditaba jalo le jalo ga reetse motlho bogo mongwe a ka tla re botsa gore na ke kae mo e le gore o kile go a diragala se seng se segolo kodu se e le goreng mogatlho o kile o a se dira se e le gore se phatlaladitswe dikokano tsa le ago le molago o mafaratlhatlha a reetse motlho mo se ka betloga se le gona wa MK a reetse
0: gatiso ya lentse go 0630288050 ntle le dinganyišano go diegileng mošate
3: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Ya, go botlhokwa e le ruri go tswa pele mebarekeng ya mešomo. Pausnet le Huru di tlile go go thusa go atlega. Na o ba o tseba gore mekgatlho le dikhamphane ka boati di lekola criminal record pele di thola motho. Go tloga go batla thuto go ya go dikgwebo, baotledi go ya go boramolao le ba bangwe. Pausnet e ka thusa. Go tloga go 335 rand fela, tsenya tekolo ya gago ya criminal record ya Huru go CV ya gago o phale ba bantšhi. Lebalebakeng la kgausi la Pausnet le Hono. Pausnet re go thusa go atlega.
5: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
6: Chisa wena le popotwane, chisa dikudupiana tsa magonte. Tsona tsa go godumelela go ngwala mosima, ntle le go shishinya mosaic. Seo ke botlhale. Le popotwane le a tseba gore mosima ke motho, e se go dithaile. Eupša, re dirile gore le popotwane le be botlhalelo go feta. Gabjale, le tla le WhatsApp, YouTube, le Uber Light. Ey, le popotwane bjale, le dira dilo tsa go swana le smartphone. Ho Citrus L05, o kgwetsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela. E kgwetsagala go Telkom le mabenkele ao tšeago karolo. Telkom, possible begins here.
7: Mongwageng wa 2020 tsela, re kwala ka tsela ye. Tobel FM, Moshata wa tsebo le boithabiso.

0: kwang gabiale e tswa go yena Drake ta bolo gore ke album ya gagwe ya ngwaga wa 2022 ya honestly never mind mo ile gore nge go she we kwang e bitswa massive ke ile gore rofa yona gabiale go thobela FM ditlalemeso ke masumpe ditlano metsotso tswa go iriela ya botshelela re ya go tsholela gore na le tshatsing la le khono di jotsa ga go DM ka sepopego se feature me song a ke bolele ka labone ke bolela gore rena re ya go tsholela tshe ile gore thoma ka tsona beneng tsiba ga botse gore ge ile moshupulo ka sepopo tsona se iri ya mathomo ke mo ile gore lebella disafisha tshitshin la le khono re ke ba re seka seka tshe lupego tshe ile gore ndi tshwele tsha modudi wa go tshoka kwa Zimbabwe witness mazanga yo company ya gago ile gore go e khumane tender ya go ja masheleng a go lekana go ba go feta 500 million le city power mo ile gore ngena moisa wo o kwagetse gore o shumisha maina mararo a go fapana e tla o dule le rena o kwega re seka seka temana ye ka botlalo mogatlo ka iriela ya bo ya bo shupa ke mo ile gore o tlokwa opela le yona ge ba o sonela go nwa metsa ofisha ino o thoma ga di bialo wesho gore o tlo gone go opela le yona ya le khono yona wa tsiba keng e bo letter ke na le bonete ba mo tlhadi re ka se ba thibe ba go tsena e tla ba ile ba bantsi gudu ka lebaka la gore ye yona re tse ba ka moka bolela le rena le tshatsing la le khono mogatlo wa DA ba tsebisi je ka kwa parliamente mo ile gore nge ba be laela gore na nka mapodisa di gorontsha mapodisa ba sa arabe megala ge ba tsho ba letsa ba bolela gore province ya Limpopo e bile e go dimudimu ka go se arabe megala ge batho ba letsa ba nyaka thuso nanong dula gona mao re tlo yo tlolla yona ra go tlollela yona gore tlo gone go boledishana le rena ka yona
1: aga o tseba botse gore re sale ka gare o kgwedi ya thobela FM ya kiteka jwale moshipulo o mollo mongwe re na re hushetsa morago re o tsiya re o bja morago ra go kwa jwale re gopola mogashi wa maloba wa sona stishi se sa thobela FM re tlo ka re boledishana le yena motho o motseba ga botse ke maina mathiba wena dula tlhile tsebe nete ke gore re tlo ke re kwa tse dintsi go tswa go yena na fa re a bua
2: re bona maitapisho a lena baso re a go bona shendesh hit boss charisma kuna di the host matalani mogatla mamoleji tsago lebogang tibela le ba bangwe ba bantsi thobela fm

0: Ke leboga le join le Iga Arlo Cheng magareng a tshori ka letelwago e reng ya bo shupa go thobela FM ke tsa gore committee ya parliament e shetsane go le go nyakisha di dotfatse tsa kgatlhano le president le go hlathega e bo sone tsho go tlhwa maemong a gago go ba awa ya go kopana mora go nyana bekenye go a tlhatlha moshuma yona go ba lwa tshipidisho ya go thwala ba etapele ba botlhatseng go dirilwe boipiletso go batlhankedi ba mafapha a mmuso a go phethagatsa molao go tlhoma leano la go šireletsa bonkgetheng ba mekgatlho ya dipolotiki mo setlheng sa bjale sa dikgetho tša pušoselegae. Mokomišenara wa bosetšhaba maphodisa o swere Puleng Dimpane o lemošitše gore maphodisa ya go tšea magato a maatla kgatlhanong le bao ba dirago ditiragalo tšeo di sego molaong nakong ya mogwanto goba magato a boipelaetso ka mo nageng. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bošupa go thobela FM. Sejaro swanetše tša dipapadi ke a leboga.
1: Halakaša ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoletša.
2: Ga ke a leboga mašhino shasha mothelete dumela o be o dule le rena go SABC mo diphadišanong tša sebela sa lefase tša 2026 all of us all in re ka fela ebile ke thomafale ka o botša gore Marizon Cup ke yo leo gore o matlafaditše setlhopha sa Proteas ge se shashara setlhopha sa India ka kua Old Trafford go fenya papadi ya bobedi diphadišanong tša sebela sa lefase tša cricket tša T20 ka di-wicket tše tshela mo e leng gore re bona setlhopha sa Aforika Borwa a ka ena ka tapele ya ena kapo mo e leng gore ba bula dibaka ga tla go fitlhelela di-playoffs. Basadi ba Aforika Borwa be ba kitimiša mekitimo e legolo masometlhano senyane malebo go šomiša yeno ya yena kapo le yena Tasmin ba e leng gore ba dirile mekitimo e masomesenyane šupa ka šomišanommogo ya bona. Ka le lengwe re lebeletše setlhopha sa naga ya Egepeta ke shasha yaka mo e leng gore ba fetotše histori ba ngwala histori leswa ya mengwaga e masomesenyane pedi eme ba sanka ba fenya papadi diphadišanong tša sebela sa lefase tša FIFA ge ba thopa papadi yeo a segale e fedile mo e leng gore ba šašarile setlhopha sa New Zealand a ka dino tše tharo go ye tee ebile setlhopha sa New Zealand e be e le sona se e leng gore se nošitše pele. Iran e ralokile maleka le banna ba lesome ba Belgium ka go se noše selo. Uruguay e ralokile maleka le Cape Verde ka tše pedi go tše pedi. Lamine Yamal o nošitše nno ya gagwe ya mathomo dipapading tša sebela sa lefase ge Spain e fenya setlhopha sa Saudi Arabia ka dino tše nne go lefela. Yo Yamal ko monnyane ka mengwaga e lesomeseswae morago ga pele yo e leng gore o nošitše papading ya sebena sa lefase. Nkgwete maga a šupa ya MotoGP ya lefase e le wena Mark Marquez shasha e le ge a thopa sefoka sa Grand Prix ka o latelelana morago ga go thopa Czech Grand Prix morago ga yona Hungary Grand Prix yo e leng gore o ithupile bekeng ya go feta. Ai Ugora o tšere maemo a bobedi morago bo setlhopheng ke ra yena Marquez re bolela fa ka setlhopha sela sa Ducati e le go yena Francisco yena a tšea maemo a boraro. Go tša papadi ya golofo shasha go ne le tšana e le go yena Mia Yamashita. Mia Yamashita o thupile sefoka sa Miger LPGA Classic e le ge a fenya ena le tšana ya go tšoka kua England e le go yena Loti mo moleteng wa mathomo wa di-playoffs. Yo Yamashita o dirile 8-64 le dino nyane tše senyane go kganya ka 5 shot wetile pele ka 2 morago ga banka go le somišupa e fela a boa ka 3 put boki le 18 go ya di-playoffong. Mothitša thobela FM palamente ya moya e bulegile a ke kwe lentšu la gago shasha 086-000-2452 ke ikwele gore na wena ke ye efe ye e le gore o ka re shasha go yona ka rena a re ikwele gore re topa mang o tee fela. Dumela thobela wa matlhatse ka mošupologo halaka sha
3: sha sha fija go nna le la ditlalemiso le gona
2: re gona a re ko ya gago sha sha
3: sha sha ya ka ke le tate mashale di ka mutheki zonte ra skoro re be le di tournamenteng tja mo motseng he re be re hlatswa mahlo ba itsikinya ba simana man
2: re buje
3: Albani ke tlhopa se sengwe mo tournamenteng se le go se di shasha ra go shasha ra di tlhopa
2: a ke ya mo kae Albani.
3: Albani ka gana mo tikolong ya ga sekororo ka mo Turkey 2 a se ya diphatla ge se yona kana go ngwe ke tlhopa se sengwe sa go bitsa ka lenya la mogatlo a e re di tsikinya re ipsinne mafelo a dike ka yona tournament e
2: o re leke ka mo kae
3: ka mo Turkey
2: ka Turkey shasha ra le bo
3: shasha ya ga Turkey ga sekororo mo shat
1: Halakaša!

0: kena ile gore mo amoko go bia le go thobela FM di tla le meso o go pula ga bozor ke bona ba ile gore mbatla ba diragatse ka kwa Sun City yeah re ya bala majaji go setse go duo re robala ga tlhano fela ke mo ile gore ngo tla ba o itatse wena ka kwa Sun City ke mo ile gore ndi tla ba di gatlampana gona ge ba se tshulukisha na kwele ya sepela wesho o tla thaelwa
1: luka wesho yeah luka 350 vela plus 1750 ya VIP ka super le
0: wa sesilo pele ga mokwele ABC Condris kuba ke ene le goreng o file go sha yona e ke tshepa di tshele goreng be di letelana ka sepopo go sona se a ke tsebo rwana o shetse o bone na king misuzulu kwa zeletini ke ene le goreng ke khoshi ka kwa go la kwa Zulu Natal o file polelo mo ile goreng ba bolela gore awa le ska tshwenyana le ska betha batho aba ile goreng le balato fatsa ka o ba ka mononageng ntle le di pampiri tsa nnete a re wa gopela gore le ska tshulla madi batho ba tla ka moka le bakala gore ba sokotse
1: e di naga tsa bona ga di gabotse jwa le ba tshabela ka keng a re motho
2: ngonxela mazulu sizwe selembe lingachitheke igazi ningabashayi laba bantu bazisho ukuhlupheka la njengoba nathi sihluphekele isanto nami ngayihluphekela nawuhluphekele ngizakuphini emina ngoba sithi izohlupheka so yingakho sikule nkinga esikuyo namhlanje kodwa akusho ukuthi bese sibashaya ngakhuluma mina nophakela umntakane
0: ophela gabotse gore ka nnete ke garuru ke tsona tse e le goreng a re dinyake ge ntse re tswela pele re bontsha boipelaetso eupia ya gore batho ba lwe ke se e le goreng a re senyake madi a tshwanela go tshologa ka nnete gabe yale re tsena karolong ya rena ya disafisha mesong ya lekgono re kwele ditatofatso tse e le goreng di beile ke News 24 mo e le goreng ba bolela gore moruti wa ka kwa Zimbabwe e le go Witness Mazanga o ka gara ga di tender ka mono Afrika borwa mo ile goreng go lebeletse tender ye ile goreng ka ba ibile ja e feta go ba ijambeleng ba go feta 500 million go tswa ka kwa City Power ke dipego ka mogodi tsholetseng ka gona ibile ditshola pele di re monna wo o tsebea ga jole ka maina mararo go ira gore ona le maina mararo ka mono Witness ene le lengwe la gagwe Mazanga Thembing Nkosi Ndlovu ibile le lengwe le witness setole benong re bolela ka maina mararo a ile goreng a go motho mo tee re lekile go bumalala le ba City Power se ba humane tshila mabane re nya ka go bona gore ba katla ba ikarabela ba reng e upia gape ya le re lebelele gore na taba ye ka samolao e phosho ba e molaong go ba e molaong ga kakang ke mo ile gore re bolela le moeng wa rena e le go yena tate Harry Thobejane ke ra molao ba ga Thobejane me so me botse ka moshupulogo le kae
3: re tsogile se se le tswelana le kae
0: a re gona lipsine ka ka tshila bo papa mabane
3: a wa se king
0: re le bo re halala bo papa halala ka nnete
3: tobela wa re halala bo papa na nka bo phara
0: aga ere re tsene ka gara ga ditaba tse ditjoletseng taba e ile goreng e tlatla e seka sekiwa simusho rena le bonete ba gore re tlano tjola pele ntse re re bala ka yona re tlo bona gore go direga e bua re lebelle ditatofatso tse ile gore ndi shetse ditjoletse ge e ba ditatofatso tse re bolelang ka tsona e ka ba tsona tsa nnete gwa tla gwa bontshwa gore ke tsa nnete na re lebeletse gore molato wo e tla ba mohutama
3: ke go tamisha semusho le autika le se se Lorraine le di sopa ka moka le batheletse ke gopola gore ge go ka direga gore ditaba tse di fetse di tswela pele ebile go e ba le melato ye ka go phariwa kgatlhanong le ena monna yo re bolela go ka ena re ka itemogela re bona go phariwa melato kgatlhanong le bomanager mo go yena ga tseo a tlo goba a e kgola ka tsona goba mešomo ya tlo goba e dira ka gare ga yona City Power se re se lebogedigo ko gore ga gone le mo ge re lebeletse tsela ya go gwebišana le mmuso ka tsela ya di-tender Molawa rena wa Afrika Borwa a o go ne mo o bi a go motho a go tswa ka nageng e shile ka fase ga gatelelo e bontsha gore mang kapa mang a ne go maswanedi a go ka pita go ba go ka tsena phenkgišanong ya go tsena tsona dithentara go ba kgwebišanong ya mmuso o dumeletse e fela ge a ne ditokomane tša maleba ka nageng ya Afrika Borwa as opposed to nagang jaaka ntle tse e le gore re lebelela gore ge o nyako go gwebišana le naga jaaka ntle naga mabapi Zimbabwe, Mozambique, Zambia and so on e fele go e ba boimanyana gore ge o le motho wa ka ntle o ne o tsena fela as if o motho wa gona ka mo nageng eo mara naga ya rena molao wa rena wa constitution ya rena ya Aforika Borwa o bulela batho ka moka go sa kgathalo mang ke mang gore a ka go eba se se kano gore se sa hwetse se sa sware ma Afrika Borwa botse ke ge re bona re gwebišana le batho ba le gore ga ba bontšhe gore ke bona bo mang re setse re itemogetse gore go na le maina a fapane go tswa go motho ka o tee se se bontšha ga botse gore o ka gone nto e sa tsamaye go botse go tla tlhokega gore ba sephodisa go ba bona ba city power ka bo bona ba dire dinyakišišo tse di tseneletse go lemoga gorena ke nnete motho o gona ka mo nageng e ka tsela ya maleba ebile o gwebišana le mmušo ka tsela ya maleba
0: ke kgatlha ke gore ntate tshobejane le bolela ka ditokomane gore e ka ba e le goreng di molaong ke tša nnete motho a ana molato gore a ka gobišana le Afrika Borwa nke re lebeleletsa ba ya gore motho a ka šomiša maina e le goreng a fapana go ye re lebeletseng ke maina mararo nna se se bolela eng se šetše se šupa eng
3: ke sona se bontšha gore go ka bo go ne se sa sepelego ga botse mola ra lemoga gore motho o na le maina a mararo ke ntho re fele re bitsa a false identity ke criminal offence ge re ya ka molaosading ya molao re ka itšea gore ke motho ore o nyako se bontšhe gore ke ena mang and-e go šitše go e bontšha gore go khuta mo goba go tswalela identity go ba maina a gagwe go setse go bontsha gore go ne se a sa nyaka gore seba gore ba se bone jale ka maAforika Borwa gore goba ona mmušo wa gobišana go le ona e setse e bontšha ga botse gore go tlhokega gore go be le dinyakišo tse di tseneletšego kgatlhano le yona monna yoo gore ke nnete dilo tse a di swerego le ditokomane tse a nago le tsona ke dilo tša maleba pele re tlo lebelela gore na a ka ba a ne go nnete jwa gore a hwetša a mmušo o mo dumelela goba a ka tsona dinyakwa tšeo a ne leswere gore a ka gwebišana le mmušo
0: ntate thobejane go na le dilo tše dintšhi tše e le goreng di setše di direga ka mono Aforika Borwa mo e le goreng badudi ba Aforika Borwa ba lebelela taba ya gore constitution molao wa rena ka mono Aforika Borwa o tshwanela ke go lebelela leswa bjanong ge re lebeletše ka mokgwa e le goreng ba tshwere temana ya gore batho ba ka ntle ba ka dira kgwebo ya di-tendera ye e le gore motlho mongwe maAforika Borwa ba na le bokgoni go yona nna re bona o ka re ka ba ye nngwe ye e le goreng ke ntlha e re tshwanelang ko go e lebeledišiša ge re lebelela tše dingwe tša melao tša di-constitution tše e le goreng gane bjale go bolelwa gore di nyaka go lebelelwa leswa
3: e setse e bontšhitše mengwage ye e fetilego ge batho ba dira meketeko nageng ka bophara nako le nako ya go bontšha gore ba tsene ka gare ga mmušo wa democracy wa boipušo ya bontšha ga botse gore molaotheolo wa rena ka nako o fomiwa ge re tswa ka gare ga mmušo wa hlaolele re tsena ka mmušong o moswa ba ile baeteledi ba mmušo ba ile ba se bone ga botse go tše dingwe tša melao le melawana ye e tšegilwego ba dira gore se sengwe le se sengwe se bo moroba kudu go maAforika Borwa ba sa tšhaba se ba se go se bona ka mmušo wa maloba jaanong mare tše dingwe tša tsona a tša lebelelwa botse molo ba ile ba fetša ba dumelela gore mang kapa mang go sa kgathalelo tswa kae o swereng o tsena ka Aforika Borwa o bo lekane le moAforika Borwa le ka tsela ya go phela ka Aforika Borwa o bo lekane le na bo mo fetiše ka go enjoya goba go ipsina ka bophelo jwa ka Aforika Borwa ke engwe dilo tšeo di sa šišego maAforika Borwa di theogela ka gobane mmušo wa rena o fetša o le ka fase ga kgatelelo o laola ke yona constitution goba molaotheo wa rena
1: aga ba go thobejane re kwele gore yo mongwe wa bašomedi bja city powerna ka kua ke morwa rragwe jwale se motho a ka ipotšiša gore a na e ka ba thulano ya dikgatlhego
3: ke kwishi ya gagotse ka mofela go ba morwa rre ga bona go go gatele ke gore motho a seka ba weba a butika ka gore setse ka go khosa problem wa seka go dia gore lo di sepela gabotse yena morara go ene go ba gona le tatofatso ka gatlong le yena wa gapele tse gore a ile ntho ba bitsa go declaration a bolele gore go mongwa batho ba batsene go ka re ga kgwebishano ya di tender ke morwa rra ga morwa rre ene le tsela gore a singa ba di khuetu empe go di moga go thwala yena morwa rwa ga mara ga khumotse a se bolele ene e bile a senya go re go tsebega gore yena o shumishana le re ba o tswalane le yena ke engwe ka go dira gore mishumo e wa go fiwa le sogana le o la ka ntle e buetse morago ba gopelele mashileng a go apatelwa a buetse morago ka ge le re o tla ba a ba agwe ba ka tsela e o se go a maleba e bile le morwa rwa eo a se a ba dira ntho ba bitsa go declaration go ba a ipolela gore nna tsebang monna yo a re bere ka go le rena ke wa gaiso ba re tswalane ke molato
1: aga ba ga thobe jaanong wena o ra molao re tloga re go lebogile ka mishego fela le ka ongwa matjatji o tle go dire ga sona sepego se o re etela ka letlhakorela ka keno ge re nyaka o tseba sela le sela moshate
3: go lebogarena
1: moshate ke timela jwalo go ditaba tsa iri ya boshupa nna fao.

0: cama și lungiunii.
1: Ke le bonga le joli e ga arlocheng. Ditaba ke tsa iri ya bushupa go thobela FM taba go lwere. Komiti ya parlamente e tshwane go le go nyakisa ditatofatso tsa kgatlhanong le president le go tlhatlhege ba o tshwanetse go tlhoma maemong a gago ba ona ya go kopana maragonyana bekenye go a tlhatlha mošomo wa yona go ba lwa tshipidiso ya go thwala baetapele ba botlhatse se ke ka ge go letetse gore parlamente e ise dingwala tsa yona semmušo goreng tsheko ya godimo ya Western Cape go laetsa gore ya go obamela sephere sa digoro tsa tsheko malebana le kgopelo ya tshoganetso yeo e dirilweng ke president Cyril Ramaphosa yeo e nepileng go emiša mošomo wa komiti ge tokololeswa ya pego ya setlhopha seo se ikemego sa dinyakišo sa karolwana ya bomasomesesanyane e tswela pele. Speakera sa parlamente Thoko Didiza o laeditse gore le yena o ya go iša sengwalo sa go itlhalosa go ti le dingwala tsa komiti tsa kgatlhanong le kgopelo ya Ramaphosa. Molasilo wa komiti Makashule Gana o laeditse bekeng ya go feta gore o ya go tlhotlha kgopelo ya Ramaphosa Didiza ka se dire seo go ya le ka mongwe ngwadile o ka gona ka dingwalweng tsa kgoro ya tsheko o thegilwe ke bontsi ba mekgatlho ka komiting eo.

0: are go itseba
1: wa itseba e bonne
0: ai felle tsona mo hawa wa pere ba file ntwe nyane
1: a e sa e sa
0: oh
2: siwa wa buruku siwa ga fa le tlhaba
0: ayeye
2: ha tu ga di tlhaba
0: dia thata fa jwae
1: inya ka otseba Setswana ke
0: 086 000 2452 ona na ka roka o pela le yona
1: ye bonolo
0: ke
1: aga e re tope
0: mo le bonolo o tumela
1: re mo tope mo aga
0: re lo tshitse le wana
3: fa ke tswa hanteng ding
1: e re go thomela yona ga botse re go se o tsheli yona e phela a shiwe
0: nga o re eta ka pelo ka ro nyo go re tlhalefetsa
3: Chiu, chiu, chiu.

Are you going to be a little bit of a

Mr. Rhythmic Element ke bona ba ile gore ngwa ba go ba go fa go sha yona ye o ikwa ga ba ile go thobela FM ke ile gore re rile opela le yona misong ye ya le khono ke thabile kudu ka lebaka la gore Bakersfort ye ni ya re kirena re ya le bo ga se popo se ile gore ngetsa maile ka sona ga ba ile re go gore na di ntlhagolo tsa ditaba di eme ka se popo sefe le mashilo modluli.

0: kopelo ruri ruri le khona ba ipeta sefega ka lena go gorong ye kholo ya lolimo bo mogu ben maraka bo mogu dzidziri tiriti ke sa le balele bona bo mokhulu mokotwana Lawrence le dwa ba motebele mina to we #tobelfm66
1: Just a PTPT, or did you mean so? The British at Jonah, which are the province in Kamuka, Africa, Bua. Look at a million, Tobel FM, Shatterwatts of the Tabby Show.
2: Agata ke kitibele jwalo go tumise roka ke ena o ile go tla ke ya tshitse tsa ka kole tlhakurilela la Beggarsfort fita go mutuba tse ke maspala gona ka kwa dumela tle wo show
3: tobela iga
2: aga
3: ke tsene ka uri mo se se tsa mo go se tsa le meso le ba tsheti ba re matlo le tsene ke re tobela le ntshare le le le ke na le tlo nyana ka tropeng ya rena Beggarsfort le ho re tshogile ka muani ni re se o tla ka re ha mmwane ke khopela le tema bona se tla sa gago gore go no bona gala ga botse sa tla gole tsara no le le tema bona le ne ke se re mabane a lena a lokete o tsena mo tleng re o tla le fatana tsa lena ke ke na go tla tsara no go sa ke na le ba tsata ya na iga ke khopela pele ga go tsena tsara ke go pele pele ga le tsa fatana tsa lena le le hore na le lokete tsela ya rena reality question in some matter la beke ke re se ar se go meleng re tlela ga botse re mo tsene ma bona le fatana tsa rena gore go no bona re fatla gole ke tsame ka beka sotse to fi se rena ya tota go motivate ka mara tropa rena de gasote re tema ga mala mo ntse se ke ke ke ka le mo tsene le mo supologo ke re se ar re tlela ga botse re tsela re tlo se ka mara tropa go tema mala re boteng ya rena ya kastani ya wa mastale go fetla mala re boteng ya rena ya ya muroni gore se re tlang ka tsiri bona mo re se ka ba tsela la pele mo re botse sa bere ke o isi mse ka step sa le ra ya mara se lana mina wa rena wa di 196 le mo mina rena magene re na road construction lo gona re tlang ka tsiri re na le fatela ga tse dintsi le di traka tse dintsi mina wa rena wa Arteto 5 o tla pega foto le rostel pote mo la specifica tsana ga botse mina wa rena Arteto 5 o tla pega foto le go rostel lo gona mo la specifica tsana ga botse mina wa rena Arteto 7 go tla tla go tla le ba Morocco mo la tsitse tsa tsama ga botse re tsana le go tsetsa le mo di sekeleng ke re tsa mo di sekeleng ka re o tla ga botse re fane se ba ga re tsene ga go shielana mina wa re re tsetsa tsa tsa go tla le ba la di meke no bona mo la tsitse tsa tsama ga botse ke kiti mene ka operational office ya rena mina wa re wa D4250 le D4190 mo la tsitse tsa tsama ga botse ga re fembe di tsetsa rena tsetsa le tsana ga go shielana raema rasielana ke le bogopolo ke botsa ka nna le wena le ntshare le lone bo tsa ka ya ga botse
2: a bo thabetse ga gona le ka bothata ke mushipulugo o tla ke o tsoga o nwe metsi a ofisha
3: ke tlana e ke le bo
2: shati batho ba ga mola mamelodi dumela
1: mamelodi Tieletja Toel FM 87.6 of the Ghana 92.1 DSTV 815 Toel FM Mushato Tsubuli Tabi Show.

0: A Big Zulu ke re le gore mo amo kwa ga be ya le go thobela FM di tlamiso o na le ke o le si ya ntule ba die my love ke le gore ro fa yona pele ga mo ro file zingumalo a rengi sa kuthanda ke tshepa di tshe le gore re ro lokwe tshona tsa fe ba diragatse ba zia khala wa tsama ke na le go iputsisha na wena go ya festival le motho mongwe go ba kae le kae beke ya gona o thieletse dikosha tsa batho ba le ile gona o practice gore gone o opela botse concerting eo ke ra gore ke beke ya mafelelo re ya zia khala ke ke nyoko tsiba gore ke die joang gore ke tshware botse
1: o tshwanetse o ka itukisha botse dikosha tse di lla di ya le moyeng re ya dikwa ke nagare motlhoboke bo Big Zulu so go ka ba le kosha e le gore motho a ka re a e tsebe bo zincumalo bo ratelaka
0: o fumana ntšhitse yo ngwe e opela o shašitse matlho o kare wena o motsebe
1: a ke nagane o lebele ba dire ga jine ge ba ya difaleng ba netefatse gore ba raloka dikosha tse e le goreng di ta ba di sing along goba tse e le gore batho ba di tseba ka bontšhi ga tisekudu go letša tse dintshwa goba tse di tseneletseng ka mantswe e le gore batho ga ba tsebe
0: o raya gore e re ke o dutse ka lebaka la gore wa e emelela a re bolele ka Big Zulu ega
1: aga
0: ke kosha ye e feng e e le goreng o na a re re tse tlhano tse e le gore o nagana o ka Big Zulu a ka di opela
1: tse tlhano ya mathomo ke Imali
0: yeo ke na le yone
1: zokengeli bye bye wewa ke tse dintša dikosha tšaaka di opelang
0: tse pedi fela mona motholo opela iri ka moka reko
1: ye nngwešile ke ngwana le sejava le yona ke kosha e le gore e tlwaelegile a dikaka ma le nngwešile o na le ke ra lebakana fale hei Big Zulu
0: o na le ngwe o na le le re ke mang young stana ka gare ga yona sethišwi ke nagana gore a ka e opela ka lebaka la gore le young stana le ena o tla ba le gona
1: ya
0: o tsa keng wena o kare o tlo ntie ka mogo mongwe ile ba gore ko ditheeletse ke tla thoma ka Big Zulu mamotlhe
1: aga o ye ko zincuma
0: e tla ya ka bona ka one by one ke serefa gare go tswago e re ela ya bosesowa e re ko gore na dintlhakgolo tsa ditaba di eme ka sepego sefe nakong ye

0: Tla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakolo.
1: Ke leboga le joine ega Arlo Cheng. Magareng tseo di ka letelwago e reng ya senyane go thobela FM ke tsa gore baotledi ba dipese tša re a baya ba re megolo le mešomo ya bona e ge ile gampi go tloga mola khamphane ya dipese e ba o ka tlase ga tlhakodiso ya kgwebokgweding ya manthole ngwageng wa 2023. Mokgatlho wa setšhaba Activist and Citizens Forum o sotse sephetho sa speakera sa palamente Thoko Didiza sa go se tlhotlhe kgopelo ya president Cyril Ramaphosa ya go thibela mošomo wa komiti ya palamente yeo e nyakišago ditatofatso tša kgatlhanong le presidente le go tlhathageba. O swanetše go tlošwa maemong a gagwe goba aoam todizele zuma sambutlang gore ga ikwe a radiilwe ke tatagwe ba go moetapele wa mokgatlho o mokhondo wa sizwe Jacob Zuma le ge a rakilwe ka mokgatlhong. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya senyane go thobela FM sejoro swaretše tša dipapadi ke ya leboga
0: halakaša ka mošupologo go ditlalemis

0: nushitwe go re the pharaohs ba fenya tlhapa sa New Zealand ka dinotse tharo go yete morao ga go ngwala history le swa dipadishano ntse tsa sebena sa lefase papa di ya latela ba tlara lokali Iran ka mukibelo New Zealand e swanela ke go fenya Belgium gore dibaka tsa bona di bulege ha tsa ka fetela ga tong la latela ka le lengwe re sa le gona fa go tsa kgwele ya maotse re beletse tlhapa sa amazulu se le gore sengwa di tshe morao ka morago ka letsogong la ngele e le go ena omega wa ga mdaka go tswa tshopeng sela sa Stellenbosch FC go thoma tsa jila pele kgwedi ya July o sutu ha ba ga di tshe gape le khomotse gwa wa ga lokolwane o gopole gore yo khomotse ke le gore ana tlhopa ga bia le morao ga ga lokollotse mo tshopeng sa Stelly gape re lebeletse le na le tsana e le go yena gape moralo yo le gore wena o tswa tshopeng sela sa siwelele FC tlhopa sela sa Marumo Gallants ba nete fa di tshe gore Phuthi Mohafe ke motlhatlho mo sa wa setlhopa o gopole gore Mohafe ke le gore ba le mo la tshopeng sa Polokwane City ka le lengwe re lebeletse fa le go tsa papa di tsa di athletic na le tsana ya Britain nkgwetse lebelela 800 meters ya di Olympic le go yena Kelly Hodkinson ke le gore o ikgogetse morago go lebelo la 400 meters magaola hang a UK Athletics Championship ka kwa Birmingham mo le gore o kwagetse gore na le tsana e le go yena Hodkinson o na le kgobalo ebe ke tlo mo lebelela kudulo mo dipharishanong tsa London go ding yetlao go lebelo le la 800 meters re go lefele gore o tla ba a lshetse a le maemong a papadi ka ole lengwe fale re lebeletse moralo ka gare setlhopheng sa Stormers e le go yena Dan Du Plessis yo le gore o ingwa di tshemengwa ga emebedi le setlhopha sa Bordeaux Beckles ke UBB ke se French mo le gore o ya o raloka mo setlhopheng se batho pa se foka ba Investec Champions Cup then ona le dipapadi tse masome se swa issue pa setlhopheng se sa Cape Town Grasshoppers gape re lebeletse gore ba tloga a pana botse mo gare le motho o tshwana le yena Ruhan Nel e fela a sa nka bitswa mo setlhopheng sa Springbok le ge le gore wa fisha mo dipapading tsa URC re felele tse fale ka o lebelela go tsa tennis Linda Noskova wa Czech wa maemo a bo lesome tharo lefaseng o thupile dipapadi tse la tsa Berlin WTA 500 ge a fenya Jessica Begula wa America ka 6446 le 63 na le tsana ya ngwaga e masomepedite o ya o tsenela re mo lebeletse gore o tlo ba hona ke se ke ka re ya o tsenela re emetse gore di rankings ga di tlo lokollwa re tlo mogwetsa go top 10 ya WTA ka lebaka la gore ke se foka sa gagwe sa bobedi ebile sa mathomo sa WTA 500 level ke se le go re tla lebelela ge di rankings ditlotswa fale ke na le lehutso la gore o tla ba go top 10 motho tsho bala fa bo le gono o di papa di tsa FIFA World Cup Argentina tla raloka le Austria papa di eo e tla raloka go thoka iri ya bosupa go ya le kana kwa ka mogae France tla raloka le Iraq yeo papa di tla raloka ka iri ya masomepedi tharo o bo se go mbia le tsatsing lona le la le gono ska shuta motheletsi tse dingwe tsa ditaba o tlo theletse mo lenane go ngla ntshurele le mo
1: Halakasha, kamo shubulugo, odi talimiso, lifiki si jamoleja.
2: Le fase ka mokale lebeletse di papadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026 e fitlile. Tabela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Motsotso o mongwe le o mongwe.
3: Theletsa mabosi a dipapadi tse go thobela FM go ipsena ka boithabiso le tshedimoso.
4: E le khutla ya mathamo-thamo Afrika Borwa ba inwisa mo dipapadi tsa mogopo wa lefase.
3: E le gare re bafana ka ofela mogopo wa lefase ke wa rena.
2: All of us.
3: All in.
2: Ka ofela.
1: Tobele FM. Moshato wa tsebo le boitabiso. Tobele FM. Ke moshato wa tsebo le boitabiso.
5: Madumeja Justice Tungu malume ya tsona. Alfred Jack Rasubuta madula shokeng. Ke Rasubuta o we. Le ba bangwe ba bantsi magagesi ba wa karetsa ba o kerego. Ke batho ba o ba khurile go moriti o ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe. Gore o Jake le go di ka kwa ditabe mo madume malaji ka ditabe bo mampie. So le khamedi ka jazz. Eh bona ke nka ya bo pedi ya mathama khwibidi. Eh bo molea Elias Ramaphala bo metse champra mo webo. Bo mothabi Moses Simpatela ke tabua khomotsa matsubana botlhabi a tsere mathase mampapatela mongato a pudise ba ka tshemole monna a dikanapa e bo mogalebe Hudson Bodu mamabulo e bo mogalebe Matungi Jona Mangokwana bo France Mothetsa Sotosa maputa thama Mothetsa motala go tla marune tswana la maka unyane motho wa bontsho matebele motho wa bogwadi machaba e ke bolela ka bo John Malapane bo mangkopane ngwakong ke Joseph

0: Onceness aina le phantsi le Ben Major ke bona ba reng someone to love e ke le go rofile yona ga ba le go thobela FM ditlalemiso na go nyirile mo go yona ke na go ile go reng re lebelela matswalo a thobela FM mo ile go reng re boledishana le ba ile go reng ba bile gona pele bo iga ba pele bo iga ba ba gona
1: ba re goretse murita ke re ba re goretse re a udulela ba le
0: a gona nete ya go feta yo ba bile gona pele le rena ba ngwe re fitla gona mo ba tsa stitches se mo mathomo mo la rena ge re le bonno go le bonolo ka tsela ye bona ba gorile ditsela pele ga rena mothele jwa thobela FM ngo nthushe go amogela se gware le setswatswa a sa sia le moya e le go yena o re bolelang le yena mo yeng wa rena tate maena mathiba mesong ya le khono bona ba thomile go ba gona mo o thobela FM mo la morago mengwageng ya bo masome seswai kwa ra 80 sekwa ke na go tshele gore mba bile gona gona mo ka opela ga botse gore ba bile go mananeo a mantsi mo go thobela FM o futhela bile re tlo ba bona ba re go bile lena no leng ba re ke mpotse ke go botse ba bile gona gona mo se boku boku le bona se bile gona o futhela bile ba tlo sepela ba lebella taba ya ditaba ke mo ile gore nge ile ba tsena ka gona nna re ke se ka ba bolelela le botlhokwala tsela kwa re ke se ka ba bolelela abatle ba re tlhalosetse ka stishi se sa bona se ile gore ba se thomile se ile gore ba se dirile ka bogwari gore na ma motlha re kete ka mengwaga ye masome tshela tshela ba se bona ka sebopego sefe re tshola dikefa re thinya kuru ebile re tlhaba le mogolokwane re amogela yena maena mathiba re lo tshitse mesome botse go lena le kae
1: re
0: a leboga re thagetse kudu mesong ya le gone ebile re tlhomphilwe gore re be le kakapa ya go tshwana le lena go thobela FM ya keteka re mengwaga ye masome tshela-tshela nna le sa gopola ka nako tsa lena ga e be le keteka thobela FM e le nako ya matswalo e be go diega eng moya e be go foka wa mohuta mang
2: ana mogolo le diang ka gona ka nako ya rena e di see gone ebe aowa ebe ba go theogela go sena go keteka go sena tšie naowa le re yo šoma
0: ebe o dio šomiwa
2: go dio šomiwa ga lebele go bose se le fetša mengwage masometshelatshela re a keteka re a kae maabane maloba ke kwele le le kaekae groblasdale bangwe ba le ga mothapo bjalo bjalo owa rena e dio ba mošomo e dio ba re a radio le bua e fetša mengwage masometharo ke moka ya bamphela
0: ya bamphela ya bamphela a wa rena
2: bo jo bofolo le ka nnete le na le a ipila
0: a re ipsineng ka nnete ke se ya le moya ke le na le dirileng gore re fitlhe gona mo a re lebelele ra go mola ntate maena e be le šoma mo thobela ka mengwaga ya bo masome seswai ka di-80s kua nna se ya le moya e be se le ka mokhuta mang ge le lebeletse le sebapetša le gane bjale
2: go le bosikudu wena go le bosikudu ka nako e le a rena o dia lenano lefe goba lefe kore ge ba bagolo ba re ke go fa motlhala wa le bona lenano le la go tuba la Dr. Mashamaite la manyalo
0: megolokwane
2: ee wa kwa gore megolokwane nna ke re la manyalo e be e dio ba lenaneo la manyalo lenaneo lela le diilwe ke bo the late Ben Maraka le diilwe ke bo mane Olive Senyatsi le nna ke le dile ke la gage Mashamaite a ka tla le dia
0: le betšhile mogolokwane
2: ke betšhile mogolokwane
0: nka ke lekega ke nyoko gore le re bethele mogolokwane le re koše gore be le diege
2: mokgoikwane wa gona mo motlha o ka sebe gona sekua se
0: o ya ese ke nako gona go a tonya
2: eopiakee
0: e be se dira gore sea le moya se kgethe batho ba be le tshepo kudu go sona le ka nakwane le kua morago gane bjale ge batho ba bolela boragolo le bokoko go ba kwa le baswa gane bjale ba kare ke ikwele thobela FM ba feditse gore gore ke ntwa nnete nna ke eng se be le se dirileng go netefatsa gore batho ka nnete ge ba thiele ditse ditaba le nto ngwe lengwe e tswang sea le moyeng se sa rena e ra gore go ntishitswe
2: wena radio ke mpo e kgolo setšhabeng ka baka la gore radio e ya fatlhosa radio e ya rutsa ebile radio e ya thabisa bjalo ditaba tša go tšwa mo radiong e santse go ba tša mmakgonte tša nnete a re bolele ntwe ye e tlego nnete ka radio o se go bjalo o tla bo o latlheditše setšhaba ka moka
3: jalo
2: ee o swantse gore o nyakiše taba tša gago o di kgontšiše gore ke nnete o di fe setšhaba
3: bjale ba mathiba motho a ka botšiša gore na ke pego efe ye e le goreke e sa lešaletše mogopolong ano mola tlhokala tsela le sa e gopola le ga bjale e ka setule itšhwile mogopolong wa lena
2: Kona le mokgala wo mongwe wa motho mošweu ba re ke Terre Blanche a ke tse gore na le a motsebana ea mokgala wo la ke be ke ipsina naye ka baka la gore e re ke moe bjanyana bokao le o ba sa rate motho moso ga botse ebile a sa nyake go re boledisa bjalo nna ka re mphe nomoro wa mokgalabeuwe ba mpha ka moo ka mo letse tša mogala ka mmoledisa ka segagabo ka re ke nyaka go bolela le wena mo radiong ka nako ya gore e bolela ka ga eng ka mmotša gore bolela ka ga eng ebile dipolotiki a kere kale be re ipšhina ka gore ke be ke mmoledisa ka segagabo mo radiong ya gešo ya go bolela ka sepedi fela ka baka la gore ke be ke bolela polelo wa gabo a dumela go mpoledisa batho ba bangwe ba a sa nnyake go kwa selo ka bona ntse bo nja sele ba le bophelong bjaka
0: aga ge le bolela ka sebopego se re bolela ka thobela FM le go yena moshate wa tsebo le boithabiso ga bjale re bolela ka stishi se ile gore se gantsha ka setso sa bona le go gantsha le leme la bona nna le nagana o ka re mošomo ka nnete o fitlhelela le baswa nako tseng re tse re le mo go tsona
2: mošomo wa lena o fitlhelela motho yo mongwe le yo mongwe ebile batho ba rata thobela FM ke tabeng ka go botjang yona le lekgono ke na le mengwage ke a bona e lesome ke dutse gae fela mo ke sepelang gona ba re o ke maena mathibo wa thobela FM ka mantšhi wa mangwe batho ba sa rata radio ya gabo bona ya leleme la gabo bona o tse gore batho ba itshina ka go theletša polelo ya gabo bona mo sealemoyeng le lekgono le batho ba sa e rata kudu e na le mogola e sa tlo ba le mogola go ya go ile
0: a ba ga ena molaetša wa mafelelo go thobela FM bagaši le ba e le goreng e be lešoma le bona gale le gane bjale re kete ka mengwage e masometshelatshela e ka ba ofe
2: Ei, wena, le na ta yere ke tšome ka lena ka mowe.
0: Ei.
2: Le di le tloge le tsebe bjang. Le tsentse di mala fase.
0: Aha.
2: Le tloge le bjakanya le nya kishishe mešomo ya lena go re le di di research. Le fe ba tšutaba jang nete. rona re athakala ga re le tsheleditse re le mogae mosar ka moka bialo di yang gore batho ba thathale le di gore batho ba rata tobela FM bophelong bja bona ka moka e be kotse ya bona ba tsebe gore ge ba theditse tobela FM ba kwa ditaba ka moka ka tshwanelo ba di shumile le bona bo Dr. Mashamaite bo Morena Legodi Miko bo Morena Letswalo Rudolph bjalo bjalo ba bangwe ba robetse re a leboga le rena re leboga sebaka se re kile ra fifiwa sa go ka šomela tobela FM re itshina kudu a re pantšha kudu ka setiši se sa gabo rena
0: ntate maemo Mathiba e re le rena mo tobela FM re tšee nako e re a leboga ka mošomo mo botse o ebe le o dira ke le gopola kudu ka nako e le ko tlhoko la tsela le tlhokometse bolemsene le bonthabiseng le ba etsile pele ba dira mošomo bo e kwa tlhokwa gore yaano di a boa mo le tlogile le dira mošomo mo botse e be ke ithelesa kudu ka nako ela go e na le ntlo nngwe ka lebaka la gore be e le gona re fetsa dikolo tsa journalism ke ka re ke a fišagelelwa le nna ke nyakago ke pona ke fitlhile gona moo bjanong ke mošomo mo botse o le o dirang o e le goreng o dira gore motho a dutse gae ka nnete a kwa e swa a e na le se sengwe le dirile mošomo mo botse re reale
2: Le
3: kae ba le timi le kae wishu nete ke gore a e ga go sana se ba ka se tshentse le gore ba fitlhile ka letlhakore la ka keno re a lo tsha ba se di beng
4: e awa
0: re a timza
4: e are le joy
0: o monwana
4: ke monwana
0: ola
4: kere re a leboga kwa batho ba go tshwana le botate maina Mathiba re ba lebogela re ba thabela kudu ke batho ba ile gore ba re filo tlhotlheletso re a leboga le joyway ore ba le ba MK gape theletse ko go botse ankry ba re lena we le rulagantšha dikopano ntle le go ka tsebiša boetapele ebile lena re ile ra le botsa gore le se ka ya polokong ya ola le mololoko wa lena laya pele ke ka fa gore le rakago pele ge ba ba raka e namehile moredi ore aowa papa a ka se dire joeo tate a ka se dire teo ke batho ba ba duleng teng kgausi le ena pele motho o mongwe ore aowa wena moredi wa gopola gore papa go be re re ge re robetse ge re tsoga re no tsoga re makete cabinete e fetotsweaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: wa tseba gore wa moleloko wa MK nko re botse gore na MK ntle linganyishana ka lebaka la gore go tumile go nongangishana ka bo ka ba ba laudi ba bona o ka re go na le tlhagara e upia e dileng e mola le be yang madulong a leng gore e le dieteng a se tshuki humana motho wa ile go wa bolela motho mongwe e ba sa rekwe ja tleleng gore tla tla re ko gore ba e ba dieteng
4: e bile e bile tsa le thoma yona MK go bile di phetogo tse kae tsentsi
0: bona go ya para mentse ke tumile ka sewe bana go beke nya ka go lebella le tlhakore le lengwe re no bona gore na botse botse dintsa
4: o bo ile le botse ke ke ya le boga dumelang ba theletse go thomola ka ba le le gona go thoma ka re senyane go fitla ka re le somepedi ra le mema metsi ya mogakoshia re ya go thoma ka go boledisana le mongwadi wa puku ya go bitsa a broken heart is not a broken life go me ra tla rabusha ra fera tsheta ba ile gore ba la tlhile megwa le ba ile gore ba dirile tswana mafelong a beke ena bile ka kwa re a botsisha mo sekutlwane se rena sa tsa marato re a bolela rena na ke di fe dilo tse o tshwanetse gore o tsebise mogatsago ka tsona goba molekani wa gago ka tsona na o tshwanetse gore mo tsebise ka se sengwe le se sengwe se se go tlhagetse go moo letsatsing na na o tshwanetse gore o mmotse ka ditaba tse e le gore di kgausi le wena tse di go tlhagetsego mo letsatsing goba tsatsi ka tsatsi na ebile ra e nameletsa rena molekani wa gago o ka mmo tsa gore mamang o gopetse tsa marato go nna ee o tshwanetse gore o di bolele ditaba tseo na ee re ina mile re a boa le joy re re to boletsana le motho e le gore o gopela thuso o gopela thuso ya setlabakelo sa go thusa go kwa ore setlabakelo se ka mogosteleng ka gona senya ka masheleng a go dingwana bele re to gopela thuso le nna batheletse gore re gone go thusana gore na re ka re ka mo kuketsa byang re lebeletse pano le pele ya rena ngwaga ketepedi masometharo re ya botsiša batheletse gorena ke dilo di fetelele gore le nagana gore mmušo wa rena o di dire gore di fetole nagana tla nletle lebe le rena mo nano la sedibe go thoma kadi ya senyane go fitlha ka iri ya lesomepedi ee ge ba go botse ba lerato wena le joe ba re ke ya go rata wa re ka pelong wa re ko tla le go ba botsa gae e tla re tle re beng mo go nane la sedibeng re a leboga
3: a re lebogeile malometi me allright metsuke e mene fela go lebelela iri ya bosenyane motsweletse ya ke tsebe motlhomo re ka toba babedi ba gola aga e re ke bone motlhomong re ka tlara dia se re kgone go ka tea ba babedi pele gage nako ela e ka re tšhabela ke happy birthday ba ba golang ashu molaetša kgatišo
5: tšhabela setlhopha sa tlalemeso ke a dumediša ke kgopela go godiša mamolo wa ka ke Maria Komape o be a gola ka letšatši la mokibelo ke a mo godiša o be a fetša mengwaga mentšintši ke re a gole Modimo a mo okeletše madi tša bophelo o godišwa ke Mašiane ka moletši ya makwe ya Mošate
3: Mošate
6: ausi Lethabo malome Ija
3: ahe
6: ke re bile etshetsa go ausi ya ka Mao Manuele a na mojapelo ka mo Springs ke re Mahlako o re golele mohlalero tšhikuru go wena e be mošimanyana o godiša ke ngwana geno masedi ba mojapelo ka mo matume ke re hipi
3: ure ka nnete motlhalero a gole o monšu
7: thobela batheletši ba thobela FM golela kgaušing boleng gona ntumelela ke dibediše le joy kapo ke dibediše le abuti le botsweletši wa bona le ba dipapadi le kgone go ke letšatši le legolo la matswalo la morena Ezekiel Ramaru tlhogo ya sekolo wa o tswa ka mo Eitsege e ka re Modimo a ka bo dira ga o kaoloka a moloke a mo phediša mo tlhonolofatše a mo fe majetše a bophelo go feta ka fao mo fileng ka ona a mo phalemišetše sefatlhego sa gae happy birthday to you sir may the Lord God bless you hip hip wena o belegwa le Mošate wa tsebo le boithabišo le bakgwedi e tee and happy birthday to Thobela FM God bless you God Dr. Peter Marula
3: a modimo ka nnete abe le batho ba e le gore batho ba ba gola letšatši la lekgone le ba e le goreng ba tlile ba dira jalo ka mokgwa o ka romela ka molaetša kgatišo dirang jalo le ka mang a mananeo a Thobela FM na ena re e tlogela gona fa metsuke mebedi fela go lebelela irele ya bosenyane a re phuthe wa ka
0: a gona nnetse ya go feta eo motshele jwa Thobela FM re leboga thego go tloga mola re thomang lenaneo ka iri ya botshelela go fitlhaga bjale ke tshepa gore letšatši la gago e tla tswela pele e le le kaone e lela go tlala ka lethabo lerato a re kopane gape letšatšing la go sasa ebsene ka mananeo ka moka a e le goreng a tla a Thobela FM re lebogele motsweletši wa rena Lolo Mojaji re ya leboga re re moša

0: na TLB.
1: Ke mengwage masome tsela tsela, re go thabisa, re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate.
2: Ke kgoši Mathupa Mokwena mo setšhabeng sa Mathibela. Ke re go mošate wa tsebo le boithabišo, ke kgaiša ka wena.
3: Ke le mmakgoši Raphatlhelo wa setšhaba sa Babirwa ba Raphatlhamiso kgose thobela FM. Re gola gola kwena moetapele wa rena.
1: Hashtag Thobela FM 66.
4: Sedibeng sa metsa mogago, sediba seo e renwang go sona re sa bakišang, go abetha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metšega. Ya ba semphiteko go fete re lebile sedibeng, sediba sa metsao a sa pšhege. Se ke sediba sa metsa moswananoši, a ke metsa wa newago ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletši. Dumela mašupi, dumela kgoši Maša, nka lebala jwa mpharephare moreji a tau yena motsweletši.
1: Breadwinner le Timmy Thomas go sedibeng.

0: yo re be re go file yena ke gao ga itla gore na gare rato la ka dumela kgopotsaka dumela kgopotsaka pele ka iputsisa ke re na e ka ba baratani balekane banyalane na ge le tsoga le a dumedišana le le ka mapaeng gape go molemoga gore o phafogile le wena o phafogile o a dumediša wa mmotsiša gore na o robetsejang goba e no ba ke o akašua gone taba gore o robetse bjang my love o gabotse na le a tsošetsana a retse ke taba e botse e le gore re ka e dira ebile o tla ba go botsa gore motlho mongwe o lorile eng bjale le bjalo a re dumelang batheletse dumelang kotlhe mo lekabale le gona nnetse re a leboga re leboga theletso ya lena re buile matšatšing a mabedi matšatši a maikhutso ke ka fao tšatšing la lekgono letšatši la masomepedipedi re leng gona fakgwe re leboga re leboga theletso ya lena re le kgwetse le thetse sa lemoya se sa lena ke ka fao re kokota gore re aui le rena re amogeleng nnete le ka se itshole sengwenyana le tla etopela go tloga bele go fitlha ka dira lesomepedi nnana mpitseng baisalo wa ga mašhampitseng karata sasa re sepela le motsweletsi wa rena ke yana pharepare ke mokgati wa matlabjane moredi a tau le yena ore a šiawe a mašweu wa tamiša re a lebogatlhe a re sepele mmogo
1: le kgweditše mpho ya mohuta mang maabane ka letšatši la bopapa
0: keobaopapa ke kgweditše mpho
1: ya mohuta mang
0: lepokisana la goba le metšhini ya go kota
1: go
0: ne le dikero ka gare go ne le dibratcha bratchi ka gare
1: mara lipsinnege
0: e namile le chocolate shiwe ya mainaina
1: banna ba je chocolate
0: ye ke di chocolate tse kaate ke
1: tse ka mudzimu
0: ke ka gare tsa chokolwana shiti ba di bitsa ka mainaina
1: au se ka yo dai ei ya ba le ditokomane
0: ya ba le ditokomane ngwana shi
1: awi nga ba motho ko wena re a lebogela ra tsapa re batho ba ipsinne ka letsatsi la maabane letsatsi la bopapa ba ile gore ba ikwa matla batho ba ile gore ba rata bopapa go bana ba bona bana mile ba tla tsamaya le yona ba tla thetsa le yona go ba futhela kgwedi e fela re tla gopola gore ka sebe maabane fela ngitswetse mpele le taba e ya bopapa e be le mošito go laetsa gore batho ba bopapa ke batho ba ile gore re a ba kgathalela ebile re a ba rata re a ba kwešiša re a leboga lena batho ba bopapa bao ba le maikemišetso kudu-kudu maikarabelong a lena go ba bopapa ee re a leboga o ne le batho ba e leng gore ba bangwe ba ke batho ba bopapa ebile ba kgethile go se tseye maikarabelo go maikarabelo a bona jale lena ba e le gore le kgethile go bona go le botlhokwa go tseya maikarabelo ke taba e botse ya re thabiša re tlo phela re le gabotse mo tlhaloganyong ge ba re tswela pele ka go ka tseya maikarabelo a e leng gore ke ya rena goba ke ya lena mabešomisese re kotara fela go tša go yone eriela eria senyana go sela dumela go tlhomola ka bele le gona le la ka leina ke nna mašupse wa ga monyamane leno ke la gago le le botse lenano la sedibeng tlha o dule le rena go seke bašuta le ga tete gopola gore ke mošupologo wa go tonyana nga wa banametse banametse bana ba rena batho ba go di tseba ba tseba go di tlhalosa gore go o lefela jale ke tshwanelo ke ka mokgwa o maemo a bose o swantse a be ka gona ge mabaka a le ka mokgwa a nola matlhatsi le matlho gono le go bona re ba emetse setse re lokisetsa taba ya go boya ga bona
0: age ge e le go goroga re ba letile ba tla goroga
1: gomme magagešhe re gopoleng gore beke ye ga sebeke fela gopola re tsamaya ka dikgwekgwe go lenanao la gago le lebotse la sedibeng tšatši dila le kgono re thoma ka beke e botse ya go ka lemoša ka ga dikokobatši dikokobatši magagešhe ke bothata bo bogolo bo e leng gore bo tshwere batho ka bontši motlho mongwe ke no bolela ka aforika borwa ka baka la gore ke dula aforika borwa naga aforika borwa e ipontšha le naga e nyakang go tlhagala ka lebaka la tšhomišompe ya dikokobatši dikokobatši di bontšha di le bonolo di le felafela di le felafeleng batho ba bantši ba di šomiša gomme go di šomišang ga bona e feleletša le batho ba bangwe ba e leng gore a ba na matlhakantšho a ba tsebe gore ba ya goba ba boya na dinyaka o le wena serutegi sa go apara sutu sa go rutega sa go ba le mangwalo ka moka eupia mara go ka ikhumana o wetse ka gare ga taba e ya dikobatši o tseba gore o ka gare ga mathata a mafelelo e nangbile bokamoso ba gago bo no tshwana le ge o bo o sena selo sa ka wa ya lefelo
0: ebile re lemogile gore tsona ditlaiso tša ka malapeng ye nngwe ya tseo di šušumetša go tsona ditlaiso tse ke ge motho a shumisha tsona di ukobatse tse a tseneletse a shumisha madila a tseneletse ina bile e re fitlisa gona fao pele a re nro tlokomela re be sechaba se ile gore tsene le maikarabelo se ile gore se dula khojana le go shumisha gampe ga di ukobatse ga mo go le madila
1: ke nete ma o shitlwa le rena mme so se se me shiba fela ngo tsha gone iriya senyane re tlabe re bolela le mengwadi wa puku e botse ya go ngwadiwa gore ke broken hearts is not the broken life go me mengwadi wa yona ke free maluleke go me tlabe re tsha go puru kwa rena puku ke mabapileng ka bakala rena go ye ke na kwa re tlotlheletse moshupologo rata gore be moshupologo o mo botse bile re tshepa gore be ke ye e tla fapana le beke e fitilego dula le rena se ba shitlwa le gate
2: trent life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditse Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse ma Afrika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24. Ebile o hwetša tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202. Go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: B ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato

0: Vincent Bong ke na re take time ba le nyalo a se papandi le ga tete yo ba le nyalo le busi ba ngle na ke ba tswa tsena ka re lona ka maike mishetse ba khushisha hore na ba dira eng yupia tare le botse ska ba tsena ke di sente tlhabira la re le bona le tshwere di sente la re le ka nyala go nyala ga se papadi gere tla tsa bantsa tsa maisho ya molao le khushisheng magagesho yupia mara go ratana ke taba e botse ma ba shemetse tsuke ma sempe di tlhano fela go gona e riela e ri ya le so me re ya le boga magagesho go pula gore beke ya se beke fela ke bele ke le mo rezi ya khala khala khala khala khala ma san siri di mela san siri hey people tonya re ya ya go le jwane
1: wa tsene go ba go tonye zi ya khala le tsela ma sempe di shupa ma fela beke yona e ri di bilego go iwa bona ka kwa San City a ri yeng na o sa tshaletse morago na o tshwaretse ticket
0: o pula gore ka nnete di opedi di gona bo mafiki zola ba gona gona ka kwala bo java ba gona bo zingumalo ba gona gona ka kwala bo Dr. Colbert Mukwebo hina nwini ro zinga kule hini zanga Mosiwe go pula magagashi di ticket tshela tsa 350 rand tanyana fela ke sa le gona ka kwa le ticket pro go mendirang gore la direka dirang gore la direka re tla re gone go iphina go bo sejwang ka kwa San City zia kala kwa San City go me arieng arieng ro iphina na ke boletse ka re batho ba modimo nge ri wo tjwa tsa tshinyana le lengwe re re swabisha mepete e sa re re litile go khumana rena re ile kwa le ri lo iphina tlhabiro e bona ba
1: ke hona arieng San City
0: Mara se dira le rena ska bala shita la ka team so se re ke masempe di tharo fela go ya gone e riela e riya le so me le rena ka bala re tlotla ka re lana nya rena ka re lana e botlhoka papa di re bolelang ka yona magagashwe le tse ba pala ka masalo kono pedi di troile

0: ke bona ke spina se bona bare you are throwing a good love away ke ke khano tlatla le yona ka baka gore ke bona o e rata ita le yona chiwe
1: ke nya ka mola re
0: uri ba poe uri ba do do do do do do ma o itse le mo I'm going to go to the house. Ke ka fao re bonang go le botlhokwa gore re le tlisetse maemo a dipapadi tsa mogopo wa lefatshe re tlile le Zito Mihala, Cape Cabo Verde le Uruguay di bapetse ba re ba lekana ke bo mapimpana bana ba sesi ka moka ga bona ke bo mapimpana gomme re tlono kwa gore naga bosego bo go direga eng ba e leng gore e re tlogetse ka baka la gore ba bangwe a re tse bore e letse bapalane e letse bapala ka masa ge re sela gwa bosela letšatši la lekgono jale re rata gore re bolele le ena gone jale re iko re bone le ponelopelo ya gage go tse dingwe tse di tlago re ne le ena mo mogaleng
1: are Tlensito ra go amogela ratabiše
2: ke ntse mo go mogolela brother ke tsena ko ke di medishe ba tshele tsiba sirveng ba rati le balati di batho bana e tsamo go shape o wa tsebo le tabisho ke tloga ke le ba tsaka selo go nna go fa sona le le gore ne a se gale go di ke tsogile
1: ya
2: le ga ile gore ne di ko ile gore e le ga gaba e sa ka majeke
0: a wala ke re utswa ke reke ke kwa lentswe le magwagwana ke re bo opela go
2: Ke go elela ke le le ke ba tsa ba se ka botswana go di papari tsa tsa se ga la fa se ka bo verde ke ke tlile la fa le tsopa sa Uruguay go pele gore se se bread Uruguay ke naga ya mathomo thomo go tsara papari tsa se ga la fa le fa se ka ba go se ke ke ba go le senyane ba se le tharo ya lo ke tsona bo mang ka re ka le bontsha gore ke bo mang ka ga ile gore ne ke bona ba ile gore mana le maitemogelo go batotsa fa le tsopa sa ka bo verde e fela seo ka le patelo la go ya motho a se bereke
1: maima tsona a bile byang ba le tola bona le bile byang ge ba le ka gara ga dipapadi tse tsa mogopo wa lefase
2: o le bene ke se pasa ka bo verde le ile se pasa se le gore ke se tla bo swana e fela di se maka ke gore ba gonne go ka swarlela le se pasa Spain papadi ya bana ya pila madi bo ga ba tsena se nna ga ya Spain ba re lokile maleka a le tsela go le tsena go mme se sa la masaba fa matla le nka nore le tsetsengwe seng ka reng se gonne go ba bontsha le go ba bulela tsela ya gore ba ka šoma ka botse kgatlha sa setlhopha se e le goreng ke tlhopha sa gale se ba karolo ya dipapadi tsa sejana sa lefa sa setlhopha sa Uruguay ba re lokile maleka inetse pedi go tse pedi mo mesong ya lekgono ge di ba dikopane mo jetšing ya lekgono papadi re ya gašiwa tshi gona mona go thobela FM gomme setlhopha se sa aka bojate o lebeletse ba na le sebaka se se botse kudu go ka ya dipapading tsa go latela tse masome tharo pedi tseo di latelago gopola fa gore ka mo continenteng ya Africa se tsena wa setlhopha se e le gone se fetetse e le naga ya Tunisia e le ka lebaka la gore ga ba šoma ka botse dipapading tsa bona wa batho ga itae jana ka bjale gore ditlhopha tsa Africa ke lesome ke e le gore bona tse dingwe tsa yona go na le sebaka sa gore ba ka ya legatong la go latela e fela ge ke lebeletse papadi ya matsalelo Uruguay ya go tlhelana le naga ya Spain o gopola gore ba re loke ba bantši mo nageng ya Uruguay ke ba barlokang barlokang ka kua nageng ya Spain o Spanish La Liga go ya le ka mokgwele gore wa re ba tsebana ka lefetso e le gore ne palesa setlhopha sa Uruguay go ya legatong la go latela e fela Cabo Verde ke e le gore ya go tlhelana fa le naga ya Saudi Arabia ye e le gore ga e šome ga botse dipapadi tsa sejana fa lefatshe gomme seo se ka namasa fa setlhopha sa yona Cabo Verde le ka tlhaloko ya bona ba laetsa ba ka kgona go feta gatlhe setlhopha sa Saudi Arabia
1: gora gore re tla no bona ge ba ya go kopana gore papadi e ba yang go e raloka e ba a tlholela thokodife re a leboga Tlensito nko gore jalo re tšheditse papadi ya Bafana Bafana ka labone le re lebileng ka masa o ka reng ka yona pele ga ge re kgaogane
2: ke ditom Aforika Borwa Bafana Bafana e le ba gore e le maAforika Borwa le tshwanetse go šomiša dithapelo kore sengwe le sengwe se e le ka šomišago gore le kgone go fetela ka tsona go latela o boletse le na motlhatlhe Eco Bruce go tlhalosa fa gore ga a lebelela setlhopha se sa South Korea ke nngwe ya setlhopha se e le gore ke se šomiša lebelo a tloga bolela fa gore ba tloga ba tiile ba bontšha gore ba kgona go kitima metsotso masomesenyane ka moka ntle le gore o bone ba lapile gore ka mokgwa a tlhalosang ka ona Eco Bruce gomme gora gore setlhopha sa Aforika Borwa ba go le bana le thaba ya Kilimanjaro mo tsatsing la bona ga ba kopana le South Korea go mme re tla bona gore na ba tla shema ka futsa go feta Africa bora e fela re ne re le ma Africa bora re a dumela gore Africa bora ba ka gona go feta go di patlhalo go ena re lokago ge a ka shimisha le nalo le le gore ke o gonne go le shimisha ga ba lokale naga ya Czech Republic mo tsatsing la bona e tlhito
1: a re tlentsitho tlentsitho mehala e mehale re re le boga tlentsitho bona ya u khutse sama ya u khutse o tla tsoga ka dinako
3: Mara ba ba nyaka o yo thoma ngo tlang tshwantse ba thome ya nyo lo itukisetsa o ya o kidima comrade ngo tlang because o botsa nnete distance hela e buima distance hela e buima a se ka o rata a rena o fetse gore ke o nyakega matla a modimo ro fetse distance hela ka gore o ka bona je di direga motse leng batho ba tlhotsa batho gore o feditse o no le bawa modimo re ka nnete ke feditse ka gore a se matla gao a se training ya gao ka mokana rena re training o ya comrade mara o ya ka di blessings tsa modimo re gonne o fetse and o gona o fetse wa gona o humana medal o le re bo o nyaka that's a ke di blessings tse di kholukudu
1: go mabelo a magatshelelago ke lebelo le fele le gore o ile wa kwa o ipsina ka lona
3: nkare ke la 2024 apran ye ke lona ke ipsine ka lona ka gore la this year 2026 o bile wima ke bile le ke kilositse le nala la monwana o mogolo ka around 25 kilometers
1: banna we
3: so ke kitimile ka that injury up until re fetse
1: oh but keeps lenala
3: yeah lenala Thomas
1: oh a nna nka emi sha gona mo le go botlhoko ba lenala but keeps yo awa
3: ene o lebeletse from 25 kilometer around there up until 86 kilometer yes so uno kitima o ka ra ona go ba lono hapeletse that's why re comrade ke is a It's another. It's like a world war.
1: We're
3: in the middle of a war. That's why re ya community re gopela dithapelo re gopela tse ka mokana tsona mahlatsi le matlhonono gore re gone o fetse
1: le o reng o ipsinne ka lona but keeps ke re go diregang
3: a se ke be le mathata ke feditse ke le ke na le matla unlike this year a se ke feditse ke na le matla this year irile e re fetse a poly shots ne ke struggle but ye go bo jang ka yona 2024 e feta poly shots ke thethe uile mola ke kitima ka lebelo le lengwe marangwa o a o ke paletse le go thethe mo poly shots because o thethe o gripa ka menwana mara na because be ke lose tshile nala le lete so go gripa ka enye mo fasile nala le lete
1: a o but keep see eh go motho ile gore o itukisetsa gore ankere ka mogolele tsa nne re ga ile gore o nyoko ya comrade marathon e tjo itukisetsa le ya le thoma gona byale bele go motho ile gore wa thoma o ka mo lemosha gore ke kae mo ile gore go buima pele ga ge o ya go fitla mo go ba motho ba sefoka ke no go ba go ne le merotoga ke merotoga e mefele gore e buima
3: Singa ba ile tsona ke gore comrade marathon meroto wa ya lekana up and down ge re ya up run meroto e re na melanga up run e re ya down run ke ke re a theogela so se bona se tsantsi ba se di ye preparing for comrade ye etlang o tlang ke gore e ba jima e ba trainer ba itukisetsa ba ska avoid mebotu mo training ya bona o be le mebotu and e bile ba make sure gore ba include a strength training mo preparation since ja bona because tsela e la ke etelele after 60 kilometer a o sa bereka training o bereka mental toughness ya motho gore na motho o strong wang psychologically because mo we ona after 60 kilometer boditimi Thomas ke gore a o sa ikitimela o kitimela wena le family le supportara tsa gago o tshaba o ba disappointa because o ba buditse gore ke ya comrade yes
1: gore re ga go bonolo but gives ha a wi re le bogisha but gives di medale tse tshelelago ngwa go tla go o itukisitse o saya
3: ngwa go tla ke ya bo 100 o mo lo mo duma o ya o ba part ya comrade ya ngwa go tla ngwa o tla ke ya bo 100 ene ka mogoshitse re kwele ka ona le di plaque tsa marowa lo go tepen shitse di pakilwe so
1: ka nna na kwa ne
3: ya ke re lo fetse o kitima malo ba ba ntsha date ya ngwa o tla so the reservations di tsene so we were tepen ngwa o tla wena le bread le lena tshwantse le thumo itukisha le kitime comrade
1: what gives bele go kitima but gives o ba bona ba ba shiba ba palla ba tlotlotlotsa ba bang ba palla go sepela ba bang ba wile wena o no re nna ke tswela pele
3: o mongwe mo kitima leto la hae go comrade if go tseba go bona o tlotlotsa seng ka o dira le sona go fa a word of encouragement or hang in there because o na le ba di ambulance o na le ba o thusa batho so ba tla o bona so I can only say hang in there o ta fitla
1: ke
3: so mongwe mo kitima leto la hae
1: a gone gore o ka mo wa rare ke go swara ka letsogome re sepele
3: o ka se o gone morwa le o wetselela ke tele
1: but gives is gala re le boga but gives re le boga go le tshwara le ina re le boga tlotlheletse le re fanya yona ka nne
0: re ikhantsha ka lena le rena ngwa go tlang re hala o bona kushke na do tsiba re ngwa tlang ke tla ke tlo mo feta le go gerada ba le ke tlo mo feta ke kitima gut mputse mo bo gives o ba bona jwa ba ba isa ba le bo bona bo khe bo kushke le bona bo gerda o ka reng ka bona go ba lebeletse mogwa bona go itshidulla re ka bona re tshwana le bona go dira
3: re ka bona re tshwana le bona mara ona le ntungwe tshwantse re le moge re se bakitimi gore o na le batho ba bangwe ba na le natural talent o na le ba bangwe ba o tshwana le bo rena re no hapeletse so re ka lo kitima ra dira mara re ka se fitlhe mo bo George mo ba leng hona so because bona ba na le that natural talent that's why ba kgona o reach that potential so rena sa rena ko no kitima o bereka boima then re tla gona wa achieve se achieve
0: are a wa ri khantsa ka lena tate sekgala go mele re beile ga botsa tsa lengwe re tla bona ile lena gona mona le tshe ya bo number 1111 u pele ba tupa se foka ge o bona monna a itjwa go ba msadi a itjwa comrade marathon a pere kgepetlana ye metalo a se papadi gopola gore di metale tse di fiwa ka nako go ka re wena ba re le fitlha ka iri ya botshelela mathapa mang wena wa fitlha ka iri ya lesome mantsiwa o humana o sene motho maro ka bo fitlhile a one taba o bone ke modimo o bone ke modimo re a leboga tate sekgale re tloga re leboga gabola magaešo e re ke iri ya lesome ke nako ya gore re boele go bo mamdule ro kwa ditaba.

0: jiri sipuma yena re letsepile mang le tsepile mang go tsena e monate go pula gore e nna melana le engwe se yona tlhabire e botlhoko tlhoko go she ya matalana tlhaba tswa modimo na ile ga e go she ile ya matalani are ya mama se mse se re ke le se se ifela go tsho gone re gela iri ya le se mre tshe re go she tsho go matalani ane lena team delela ba re ba bina noko ka ba ka go pola mafelo a be ke tlhabire a mafelo a be ke tswa ka ngai ya go rwa tse hore ke ndi a boya ka ngai ke na kwa gone ya
1: ka re di dira ga di wa dira gala
0: wa dira gala go bo tshoro batho ba ke ba bina di popolo tsa go papa papana e bile ba ikhantsha ka sega ga bo bona go me ke mo go botsi e bile go tloga go thagatsa ka ngai makurutama ga ke re makurutama
1: ke yo
0: aga ba ba shedula le rena ske ba shedula ga tete ga re tlabere ba motla re tsena ka lona ya rena nka rana e botlhokwa ya ja dikamano ya tshila le khona magagesho le gona re tshwere thuto go dimo ga taba e re tlang ka yona
2: kare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
0: Eso tso ye le sume senyana fela ngo tsha go yena iri ya le sume re tsena ka lona nya rena ka lona ya dikamano go pula gore ke pushipolo go lona la sedi beng kana ko ye rena bile ra sifishetse magage sho re lebeletse ditaba tshe le gore motho mang le mangwe kwae kwa bose ga bolela ka tsona le go ditaba tsa dikamano
1: nage bele mo tabeng ya rena re a botsisa gore na ke kitlo di fitse o ka botsa molekane wa gago go ba yena mogatsa go ke se sengwe le sengwe se o kopana le sona sengwe le sengwe se o se botswa go ba wa kgetha o a o di bolele ka moka ke fa motlhala fa na ge e le gore o sepela o le motho wa mosadi ya ba e le gore o kopana le monna monna a kgopela tsa lerato go wena o ka ya wa ba begela ka gae goba wa humola nomoro ya rena ke 086 00 0245 2 086 00 0245 2 ke difetse e le gore wa di bolela ke difetse e le gore a o di bolele na e ka ba o ka mmotsa wano mmotsa wano re wa mmona ntate Masha tate Masha o nkemišitse ke re gane o tla mpotšiša dingwe a mpotsa ka mokgwa ya ke mokgatlhago ka gona ee o botsa molekane wa gago o laetša laetša lerato go nna ee o botsa molekane wa gago
0: ke le mogatša Masha
1: ee
0: le ena a tseba re ke nna mogatša Masha
1: tui
0: o mputša ka lerato gape
1: ee
0: a re fe theletše sebaka
1: oo
0: mošhate re alotšha thobela FM re alotšha
3: ka mošhate se se bete bana le
1: timitore atamisa re lamogetse
3: a no ke ya le thabela baešo
1: ke le
3: ke tsena mo ene wena sesebrete nko o ketime marathon o strong face o traina ore feta
0: wa tseba ra one motho o mo thabišang nna ke le noši
3: ntšitela
0: tlatšile o ebo o mpona o mpotša ka moka sephiris ka botša setšhaba ka
3: moka Okay, le bolla le Joseph na Mothembisa.
0: Joseph.
3: No, hona le lotse o sanju di bolele le molekano hona le Joseph tsana gore o di bolele because le bella se se prete le go Thomas. Hona le lotse dingwe tse o fa motlhala o khumana o botsa ka dire ke na le sela ke na le sela ke na le sela. O mo fa dilo tse le mafelo di tlopalla.
0: Mara le go Joseph ke sanju go mola mashampo tsa ka maka ka lerato. Kannete ga ke bo homola lena ke di homola ke di tseba nna le yena gore wa mphereya mogala wa shoki a di go mo lebella ke ra tse bo re wa mphereya
3: awa maraka bolela jwalo santse uno uno uno mmotsa like mmotsa gore a o dumelang le ntlouwe mara ya gore go ba o ba botsa ko ko ko ntong a ita e botlhokwa ka gore e ka no tsosha tshediwe
0: re le kwele
1: bo Joseph o a asidilo ka mo
0: ra le boga ba ra sibo ka mo ra lo tshimshate
4: masha go le sadi re mari na maswana ke dira mantashi
1: na ge ra le boga madumisi ya
4: le tshile bo tsika polokwana
1: re tshile ra le na
4: a ba ro go na ke o ga tsemotsa
1: Ke
4: go ka mmotsa o tla botsa thoma ke se ya tsoka ka gara ga le rato le nya ka go fona dina go tshedi mo ba le tshiri na go tshedi mo o bola na tshedi tsane go tshedi a di a di ga tsanela gore ka di bola
1: sipiri ke sang o rata motho ta tedi ya
4: ka ni lo ka o tla ntnya o ga re ma re tsela go fere wa go tsana ntnya monna gore ma re tsana go fere
1: e wa mo gore gore
4: ora gore na pile se a re tsana se a fema
1: na pile lo sa a wa se fela se fele gore nya na thoma dilona tsa mokhutu
4: wa re ne bona go tsama monno gore ke o hiri ya go o le mo sari go no tsama monno gore ke o hiri ya go a se pele ke di kaone je re fekile yo wa ngwa fa nya lo nya ga le rata mo go nna mo sa ile go go kwa yena ke tshenesa
1: e a ba ipusheletse go mmotsa ka mogo a ba a ska emisha
4: o me bona go ana o nya ka founa go rekota o rekota monno o la tsa mo sa di gore wa monna o re
0: ya le mo sa di ga
1: ya sa jo la ka tloga ya botsa monno la
0: ba aga se e ka se ba loshe a o botsa monnola a botsa monna ga go o mo fitletseng tate diane ke mo tshetseng ka o kosha mo sedi gore monna ga o mpotsa ba le mara ke tloetse wa ka o ri le tla botsana dilo ka moka
4: a ke re ko a dia go a tsoma go ile tsa bo shilo a bona gore o ka re yana e ga se mo se ja la pa
1: re le kwela tate diane re le bo
0: mara re go botsa na nnete batho ba mmile kana ka re nnete rena re ka re re kwane le yona re le batho bana bana ba
1: eh
0: a re botsa neng nnete magagesho nnete o di kgwelela le yona a ska emisha o bone tsa tshile lengwe o ska bolela ba bona ra hono ntwe dira ga ba ra tlhakana lwana nya go goma ka mo morago o le mogatsa mong eh ke ra o bolelene gala o boledisha ra re kwana le tsona botsibotsi mo tshato thobela FM ra lo cha Arlochen.
5: Mama medika mshate ntumela kere go jolo.
0: Ayate.
5: Ya le wa go ya go loti ha ke se di dira ra fikta pas lagte manele mo shaf ke ka hala.
1: A re le amogetse.
5: Ga o moje.
0: Eh.
5: Awa. Wa mogalemela wa moja o norno ke o kwa o bolana tsona ga ke di mana le tsona le wa o ntshitse maikutlo.
0: Tate koloti botshaka gore e mishi motho kana sa e mishi mo mogalemile.
5: Ga tswela pele ke letloa koloti ke mo ke mmotsang gore banong go botsa ntate wa ko ntlong ke bose ke botsela mosadi ga gore a tlhana re le ba bane o bone gore tlo tswela pele ka go bolela seo wa ka o dira ke a di dira na ba di dira ke mo le banong o tswela pele wa botsa mara go ka re mofile o neng o mosupile ka monwana wa motare tse o dirang a ke rate ko botsa ko ntlong ke be ke botsele ba gago a tswele pele ke mo o emišang mara a ka tswela pele o a botsa ba nne botlhokoseng go ka rolo mme wa mo ntlong o le mogatsa koloti wa botsa koloti wa re gape Timothomo gore ge ke ya kuka se ke se kuka re reka ko Timothomo e ba le ntlo mo le bona go tsena mapodisa ba o mongwe o yang mošareng o thoma wa re ngwana o reportileng taba e ke ra ntšhi
1: oo bjale lena tate koloti a re no kwa lena le botsa mmakoloti ntho nngwe le nngwe e le tlhagelang goba gone le tse ding le nore a tseya ke mmotse
5: a eh ke neng mo tshe ke mo re go tsara ke lo tsire nyane ke a khalemela ga le fitla mo bang ganta pisa ke mo wanne ke botsa yo no wanta pisa ang ke buse ke botsa le mo le ka no a ka lo ke ntata pisa ke le ba kwa le tlo wa be ke mo go isha ga ga go tlo wa no kara wa ke le go bona le batho ba le empale ke go bona ke ikisa mo e palile ba tsena ke le ntwa wa no se di litlile a re le bana le tsona
1: re le kwele tate koloti
0: re le
5: kwele ke le go go dira tja ba le botse ma ba msha
0: re le kwele ra le boga ke re le kwe magage sho metsotso ke masomepedi supa go tswa go yone e riela e riale some re tsaya motheletso mo gape sho wena mošate re lotsha
6: fosi brato le malemoting
1: age ratabisa
6: lethaba ka nna tshupa malela ka sošhangung
1: re lamogetse bote
6: a bona e ke kwang batho ba bantši ba efa mothala ka yona ya nka se a potanteo le nomara e ke kwa ga ntshi tshing kwa go tsiwa mothala ka yona e ya a tseba a bile le moagishane a e tsantsa ampotse o tsing ka mpane tsa tsela go ile gore ke tshabisa re se agishane re mo re ke tshabisa eo eh botlhaba ba taba go gore sephiri se na le tsela ya sona ya go se na le tsela ya sona ya go tswa ke se ke e kwe ka mokgomongwe yena a sampotse abile ke molwale itse ba mbothata jale ya go senya wa rena motho jale nna ke bo ene re tshwantse ya go swana le wa a gomole ka yona ya tse dingwe ke sa tsebe mo ka bona ka basading ka mokgwa wa papaneng ka mantsi gore o di ya ge ke se sengwe a ka nna sempotse mare ya go swana le kurunke ga tseba ga sa tsebe ya ka re gomola sempotse ge e le gore motho o a tsebe gore ke mosadi ya ka ao wa ka nna gomola sempotse mare wa tseba gore motho o ke mosadi ya ka wa lethaba ka nna ao wa o le nna ke gotima le bona gore a o sa ntse a mpotse
7: nna botiwa tseba nna kereng ke re ga a no gomola ebjena a lwago letaba yewe um ka baka la goreng ga a ka tla mpotsa ke tsona tse disaletse tsa gore bjale re tlo fetsa re goga gogana re ke kristiana e ka sebe botse bjale gape-gape ke re na ge e le gore o tla dumela mongwe o tla busa tla mpotsa nna ke re a no gomola
6: aa e le gore um ga morata ka se go botse ke ntla ba ditiri mara ge e le gore o wa mo kgotlha-kgotlha ande le yena a nyake a kry yona motho yena o ka se mothibele ya ka semono sa motho mara e o santse a mpotse ke na le bothata ba gore ge e ka tla ya tswa ka mokgwa mongwe ya sisa ditsebeng tsa gore a mputsa ka mmotsisa a dumela e ka kgosa e kgolo wale ka ba e kgolo wale gore o ra re galegale bontse morata
7: re lekwele
0: boitshipa ga ba le mesetsore ke masomepedisenyane faelang go tswa gone e riela e riale some a siwetsa batlhabira ba e atlhatlha go tsena banna fela basadi ba kae o moletseng basadi we e re bolele
7: nna ke jake dilo tse tsa a
0: nna
7: ke nyako o botswa selo ga botsebotse nna tetsa maratomaratona kante a se kampota selo ae a se kampota yena ka
0: boyenayena
7: ka boyena gae
0: wena wa mochaba monno ola botsebotse
7: ae a se taba tsa gore
0: ka e le gore ka nnetenneteanyake dilo
7: mo mosading wa ka a ke tshabe
0: monoaboiaboiaga re mamang wa mpoledišaka tsa marato maa le gona
7: ae yena ka bo yena mo mosading wa ka a se gore ke re ke tshaba mang ne mo mosading wa ka ee bjale ke re yena a dirarolole yena ka bo yena
0: a
7: dilwantšhe yena ka bo yena nna a se kampota se nna o tlo mpota nto ngwe go tlo mpota tsadi le lengwe le lengwe
0: goreo
7: firile ke
0: mao thaba go ka kwa ba o boja ba re mogaja go mogaja mašwa a roga monna wa ka moagišane kudu-kudu a tsene ka marogeng a butša ka mokgwa mmitšang ka gona ba roa moferea o tla thaba re ya o dia ka mokgwa ke nyaka e masome a mararo metseo tseo go tswa go e ri ya lesome ke nako ya gore re bone ro kwa dintlhagolo tsa ditaba ga bjale.

0: Gerald Levet le Eddie Levet bona ba re I'm already missing you go shane mo nate re tloga re le boga go le nyana go kwa re jwang ga o senyana ke mo re ya go ga se le go betha area le semete ya ke re tlhabirwa
1: e gausa
0: se ke le semetsela go ya go ere ya le so meti magisho ke na go rena go lana no la selibeng ya go tsena mere rong ya rena ya jama philo go mere ne le lesaka go dimagata fola e bile gape re ya thaba batho ba ga bo rena re ya tseba gore re ya theletsa e bile re moyeng wa go thushana re ya leboga ka mogelong gore le re ge re kwa o mongwe wa lla ra ba ra ema ka maoto kana pa gore lena thutshege re ke le botseng re tshere kosha kwa morago nyana kwa e tlile go John Gill yena re mai go mepele morago ga gagwe ra tla ra tshea Tyler yena re Chanel go nje le re tshere Gerald Levet le AD ba re already missing you ka rona ke re na tsha maphelo tsha tshile le khono a re tere le fela fela re kgethile ka lebaka la gore re ne le o mongwe wa batheletsi o mongwe ba ba dudi o e leng gore o ne le se a lla go ka sona se e leng gore o nyaka gore a thushiwe mabapi le yona taba ye o re buditse ditaba ka moka ka lengwalo ipi anga se boela ka re ke lengwala ka nte ka lebala ka nte ka nte re ya thaba ka bakala re ba humane ba tlo itelela simusho go mme rena ra betha setempe mo re bethang setempe mohlomo ba ka kumana thusho rena le bona mo mogaleng wa rena ka biale re be ga se tlhoka ina ke medi makatso di ale rena le bona mo mogaleng
1: mba re le tambisha ma re le mogela go tshobela fa.
2: Hello, ke dato go thoma ka o dumisa ba ga shele ba theletse ba tshobela FM.
1: Na re
2: wa bona nke na di makatso ke mma go mwana o anang le bolwetse ba microchia. Yena o na le 1 year.
1: Le re ke microchia.
2: Ya, microchia ke bolwetse ba ileng gore ngwana o belega ditsebe di sa developa ka bontle. Na go ngwe go ka ba tsebete. So go le ya go ditebetse ga di le pedi ga da developer so di blockerile from outside a go no change sound ka ditebe ka gona a go no go kwa
1: a go no go kwa le ga tete
2: a go no kwa le ga tete ka gore ka montle ditebe ga di a formega
1: e na mile ge le ya bookelong ba reng
2: bookelong ba dirile diteko ba tlhalosa gore bothata bo bo affecta tsebe ka montle fela ka gare dilo tsa botsebe ka moka di šoma ga botse ba gatelela le taba ya gore ga ka kgwetsa hearing aid e itseng o tlo kgona go kwa ka re sound e tlabe e tsena through the bone ka gobane jaaka gare ka moka di a bereka go ino thibega lešoba le e le tshwanekeng le tsentšhe sound ka gare.
1: Bona ba sepetlele a gone ka mokgwa o ba ileng ba leka gore re ka thusa ka gona
2: ae ka ge sa le o monnyane ba rile a gona ka mokgwa o ba ka thusang ka gona se e leng gore o santse se direge ke gore ngwana a kgwetse hearing aid gore a kgone developer speech
1: ka ditsebe ka bobedi ga tsona
2: ditsebe ka bobedi ga diko ga da developer ka montle.
1: Bjale le boledišana le yena bjang
2: a go ntse le ka o bana gore no bolela le yena ka matsogo ka go šupa ka gore ebile e sa le o monnyane re no mo ruta ka go šupa bjale le bjale
1: ge e le go bolela gona wa bolela
2: nka se re o bolela polelo go bolela sound a ke no re ya tswa ee jale a ka se be le polelo a e bolelang ka gore nke re o santse a ko polelo pele a tlo kgone e
1: bolelanete o tshwantse re a ko polelo pele ebe o kgona go ka kwešiša gore go diregang bjale lenama le tlhoka thuso mo ngwaneng
2: gore ngwana a kgone go fetsa hearing aid a kgone go kwa gore a seka tla direga go polelo kudu-kudu a tlo ya sekolong
1: kudu bjang ka baka la gore o ne le ngwago mo teng
2: ka gore ka ngwaga ke nako e ngwana a thomang go dithuta polelo go bolela mantswe a le a di 1-1 jale ena ka ga sakwe a ka se kgone go dithuta
1: ke no tseba sepetlele o ka re ba ba le tsona a ke tsebe ba reng sepetlele a ba natso
2: sepetlele re lekile go ya re lefitse ba re o santse a yo dira di-CT scan re di dirile jale re saemetse date go tloga ngwaga o feta re eme so ke ra bona gore wana o tlo di bega
1: o tjone tjone di gona sepetlele
2: le ba sa ke ba re hlalusetsa
1: bale le le la tjwa se sidima ka tjo la tjwa la dira dinya ke shisho ka montle ka mo la di hoetsa tjona di thusha di tlabakelo tja go thusha go kwa di hearing aid ba le tlhalosetsa ka tjona le tshele go ne le mo le di bonewe
2: go ne mo a ile nga tsama ya spetsele gona ke mo ba re tlhalosetseng gore e gona bya le masheleng a gona ke a go dimo
1: oh
2: ile ra leka gore ra kokotletsa e bile o fitlile ngwaga o sabe gwa kopana
1: bele ngwana ka mo wa gola le na
2: ka tsho ngwana wa gola bona ba re tlhalosetse masheleng a gona a go dimo bya le ri ke gore ya go tsa mmusho gona re sa emetse di-date gona ne ba sa tle ba re tlhalosetsa gore go direga eng
1: sa go kwiša botlhoko ke sona sema gore ngwana sho wa gola polelo yona gore a itsebe o tshwanetse ore a lekwe
2: otshwanetse ore a ekwe pele a tla kgone e bolela
1: ebile ge mengwaga e ya gona ka mokgo le sekolo se a batamela ngwana o tla ya kae ka baka la thuswa a
2: sao tlopalela ke sekolo
1: bjale go batheletse ba rena ba e le gore ba ka rata go ka tsentšha letsogo mma ba ka leboledišha bjang goba ba ka lekgwetsa bjang
2: mohlomongwe nka šia dinomoro goba ba ka ikgokaganya le tlhobela FM ya ba fa dinomoro tsaka a ke tse gore nka e dira bja
1: o ka šia dinomoro o ka šia dinomoro ma
2: okay dinomoro ke 071-376-2024
1: le ka di bušeletša
2: ka dimakatsa dinomoro 071-376-2024
1: le dula thuko tse di fema
2: re dula Lufanteni ka ntlenyana ga Mabulolo
1: oh Lufanteni ka go bona all right
2: a
1: re bušele tse dinomoro gape ma
2: dinomoro ke 071-376-2024
1: aga se se maka tsoe ngwana a khwetse thuso tle
2: nka le bo
1: ke no kwa bjale ka motswadi gore ngwana ga le ka gare ga seemo se ngwana wa gola ngwana ga kgone go bolela botse ka baka la sa kgone go kwa ke mo we ba re ga ka khoya tsona di hearing aid tse ngwana o tla ba sekeng se se botse sa go ka ithuta go bolela a tla re ge nako ya sekolong le ena ya sekolong go etsa bangwe re no re mosamario wa gaogelo o tla tswelela motlhomongwe ma ke rata re bušeletse dinomoro tsela mafelelo
2: dinomoro 071-376-2024
1: a re se sema ka tso
2: re
1: a leboga mma thuso le tshepa gore le tla ikhwetsa
2: ke a leboga nka thabe ka kgwetsa thuso
1: re a leboga
0: a re re a leboga re tloga re leboga ga bare meseso re ke se swa ifela go ya gone e riela e riya lesometee magešo ditsela di lebile mo
3: Sun City, are you there? Sun City, Iwile Rabi. Itla uchileka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kiribona di gate, tibulaka irobe di matapama. Vuyipsino ke mapapa.
4: Tota bishwaki, kulichana. Elko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani Shandesh Youngstana Bafiki Zolo Zimbumalo Big Zulu Liverpool Weba Balinchi Hopula, the tickets to VIP had a salona. You can get a ticket to our general at 350 fela. Join Nadia Hotala, Ticket Pro.
3: It is Yakala Mosan City.
4: See, Kissy TV. Breadwin, Litimi Thomas. Fela Motobel FM. Moshato Watson will be Tabby Show.

0: le go fila boithabiso
1: re na re ja joy re na re ja monate
2: ka mosetso tsebele boithabiso
0: gomme ra tswela pele go ba mosetso wa dialemoya
1: bana go tsena lenganeng le lengwe le legologologologologologologologolo mo gašong
0: thobel fm mosetso wa tsebo le boithabiso ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobel FM mosetso wa tsebo le boithabiso
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: kopana le Ntombi o phela a le matatong sephiri sa gagwe ke eng dipilisi tsa prosaidin tse maatla tseo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši
5: ka prosaidin ke e kwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare
4: tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša prosaidin o kwa phapano
5: di humanaga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosaidin ga se prosaidin prosaidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
0: Thobel FM, mosetso wa tsebo le boithabiso.

0: kena Rami mama jisa ran tsara ba ratantsa go shego ka ofela ai man ke se bone ma ba ne ka tshe tshila bo papa eh ba ba ba ratantsi je bo shego ka ofela he ka buranga re ntwele we nga re ntwele ka
1: ka le ka
0: mo go ana we a re le tra ga yo khani re tsara
1: oh
0: tsa re le ka ga e ka buru Kolenya na go kwa re tjong ga o senyana ke more yang gore ya le magage tshe rona gore e re ya le some pedi ga betha mom ka be le rona bile nna re rola teuye go me re tshela le nana o lata ba kholo jwale dilen le rena ska bala shutela ga tete re go pula gore pele ga gore go fitla go taba kholo tlo ya go tshwantse tshele di ya rena ya mahlakung e ba petseng ka la bohlano tloga fao ya be le gore tshele tsa ditaba morao ga fao ya be le gore le nana o la taba kholo le a thagoga magashu re ya garitlhela karolo ke mafelelo
1: karolo ke mafelelo re ka gare ga ponele pele ya ketepedi masometharo re a botsiša batheletse re botsiša gore na e ka ba ke eng sewe goba ke dilo dife tsewe wena o dumang e ke mmušo wa rena o ka di dira go tswetša naga e pele ke eng seo goba ke dilo dife tsewe o dumang e ke mmušo wa rena wa naga o ka di dira go tswetša naga e pele e no ba botsiša yone fela Nomoro ke 086-00-0245-2 086-00-0245-2 Re gatela pele bjale. Ee. A re beng le dikgopolo tsa go gatela pele.
0: A re re tsa motheletšišwe ena re mo mošate re ya lotšha. A re lotšheng mošate? Ee.
2: Na.
0: A re ma.
2: Ke kae?
0: Gona re le ena.
2: Gona. Ahora, mola que me lo quiero que me checa sobre the details that va a un info de lunes labo cabo 12 June and necesito le di romet o le sato romel
1: le tupile na no le fema o ay o garriti mech arret
0: Ae ba sa lorona. Le thupile mo lenanong le lefema.
2: Mo thobela FM.
0: Lenanong la ba lenanong ke re ma.
2: E ka tsabata tsa competition.
0: A re ra go kwa ma. Lenanong la Parisian ya Debonesi e mo lenanong la go dira ke mangu go baby. Go thoma ka iri ya pele go fitla ka iri ya boraro. Joale be re gopela mma gore mthlomongwe kana go ya newe nke le batlholeng le letsetse nomoro ya ne le letsetse ditse ya go a kerema
2: na komang ma
0: o thoma ka 1 o fitla ka 3 le kana ba letsetse magareng ga iri ya pele go fitla ka iri ya boraro
2: okay ya o ga se le bogile
0: re le boga ma re le boga mo shate thobela FM re ya locha
3: ma ka go le tsadiyo
0: tata di ya le re ya locha
3: e ya wa ma di ma a sele
0: a re
3: na ke re mofa ga bore na la mathomo ga o re ne berego wa tla bereke ba bo bidi ke ba tlogolo go utswa di tshalete and ba je di tsendara ba se ba tlhola se le go bo ke ba ka je di tsendara ba di fa ba tswa bo go re tlo ba le tlo pele mona a nna mo tlo mo fa tsanda re no tega skondiri le ke tlo pele e na skondiri sala tsaka ga mollo
0: mhm
3: a re e ntse tsa tsana ga sa ya mayatswa
0: a re
1: ke nete
0: ra le bogata tse di ale dilo le rena skela shutela ga tee
4: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go
1: tare re sa botšiša batheletše re na ke dilo dife goba ke selo sefe se o bona o kare mmušo wa rena wa naga ya rena ya Afrika Borwa o ka se dira go netefatša gore go ba le tšwelopele. Re re nke re tleng ka dikgopolo tša go ba le tšwelopele re bone naga ya rena gore na e ka se be le tšwelopele na.
4: Ga gona supermarket ya witchipile go phala YouSave. Seo se ra gore o hwetša ditshekeo tse dikgolo le tsweletseng tša gago tša mamoratwa, dihlokwa tša tšhike ka tšatši le tše dingwe tše dintši. Hwetša 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99 le 10 kg ya U-Brand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Dintšholakae tše di hwetšala go fihla ka di 12 tša July 2026. O se tlhaelwe ke dintšholakae tše tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši. Ga YouSave fela mo dijo tše di bosedimi tša go ganye nyane ka mehla.
5: Kopana le Ntombi o phela a le majatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tša prosaidin tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši.
6: Ka prosaidin ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare.
5: Tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosaidin o kwa phapano.
6: Di humanaga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosaidin ga se prosaidin. Prosaidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
7: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mekhene kwa mathula tšatšing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke ya theko ya fase. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Boramolao ba rena ba emetše go go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rands. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dimeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
8: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM.
9: Mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Gore belebetsotso ke 23 re tswa iring ya lesomete. Re a boledišana batheletše re rena e ka ba e le gore ke ke selo sefe goba ke dilo dife go ya ka kgopolo ya lena ye e leng gore tse e leng gore le bona ke mmušo wa rena go o ka di diragatša naga ya rena e ka ba le tšwelopele. Nomoro ke 086 00 0245 2 086 00 0245 2. O boledišana le rena
10: mokhanselara le mmeara bana ba esiwa ke ba ratang kgotso
1: a ya teng mokhanselara.
10: Ena mmušo wa ešo go ya tseba ntlo tše re dinyakang ka metha, ke kgopela gore nke ba re diele dilo tše re dinyakang ba tseba ka metha gore re lela ka eng. Re nyaka ditirelo, re nyaka dilo tše di botse ka metha, mešomo, dikontiri, mabone, metsi, dilo tše ka moka. Ke kgopela gore nke ba diele dilo tša toka banna ba tlwela go phela ba nyaka gore tšatši le lengwe le lengwe le lengwe re bolele ntho e tee.
1: O are manselda re ra le kwa mma o a nkere tla gopola gore mmušo wa rena o ile a tla ka kakano ya gore ba ba le se se bitswago poledišano ya bosetšhaba national dialogue. Le bona ka re tšeo ke go senya nako ba tseba gore re nyakang.
10: Nna ke tshwenya ke gore tšatši lengwe le lengwe le lengwe ba tse gore nyakang wa tseo le mma le papa ka maare arapa tšatši ngwe le lengwe ne go phela o ja ngwana gore ke tla o tlela dipompong a o tele tsona ke tla o tlela dipompo wa batho ba modimo ngwana o tla ba a fetša a o nyadite. Ba tse gore lela ka eng mokhanselara le mmeara ke mokhanselara kwa
1: agema
0: re a leboga motheletše šo ena o
1: mongwe
0: re tšea motheletše šo ena mošate
11: bredi
0: manewe.
11: That is how much.
0: Hello, man.
1: Man, you were.
11: Nale, ka shala, man. Ga lees.
1: Mani? Oh! Kya oko, man? Hey. How about you? Hey, man. Kore,
11: nahe, uche cha nahe pi, nke. Nke, bar se, suma ka saore li, khethele. Baetapele ba ka re
1: kgethele
11: o thoma ka moporesidente rena jale ka naga re ikgethele president and ge re o tla mo ba councelareng dimeara le rena re ikgethele ba rena re ba tsebang gore ba ka re etapele ba se ka re kgethela ene sa bobedi melao ya naga nke e tshalo morago ya rena e ka diwa ya o ngwadiwa fela ya tshalo bona rena naga e
1: jwang
11: ka baka la o se latele melao ya reng ee ge ba beile melao ba e latele jale ka dinaga tse di naga tse dingwe ona e tshwana le South Africa ka moka ya tsona di fasefasefase mara ka melao melao e phala ya South Africa gore re nyaka gobe jale mothaladi foo fele rena a rena mothaladi
1: ya maniwe go go tshetse matsetsa se swa ifela e pele ga le tla masome tharo le bona ke o ka re go todira ga mmane
11: ai a tsama nne la de ga se tengren de se tlo tsentse ba tswa re tshane botse eh a pe nge be lo re nge tshe re tsiba hore na rodiang ka mara wa a ya le ai a na tsile o tlo ba kana mokgwana
1: a o mmane
11: Eh
1: re le kwele mmane re
11: tsile. Ke le bana be.
0: Re le kwele mmane re tlo re leboga ka nete re a leboga. Tla re tshe go shega beletse gore Lauren Hill yena are I can't take eyes off you.

0: ao wena mmalego o nyaka go mpotsa gore se ya kgonega sone seo se dirile go ke re thabile gore ga itshware ka tsela eo ya go tswetseleng
1: nda go tlalela mama so go njalwa ko re thabile ebile a sa ipontshe lo itshola ngwane olwa
0: um ba bolela nnete ge ba re ngwana o ka mo godisa ka molao
1: ke nnete
0: e fela ga e kgethetse go tswetseleng o tlo di go tswa ka matsogong
1: me monica e ka renke be o mmone ke re ka itshware mathee ka re thabile gore a ipotsa gore ke ena ke ena
0: e le rolotse ka moka te o dirisiwa ko gore a nagana gore batho ba bangwe ba gona ba e le gore ba nyaka go mopota ka pele
1: ee o tshwan jalo ka loko o re yena ka re o nyalwa ke monna wa mohumi wa ba letšhelete ngata batho ba ka maema ka pele
0: o sa re keng ke kgopela rena le wena ra mo rapediša gore a bulege matlho a kgone go kusa gore go na le batho ba ba mo ratang
1: ya phethenyane mama fela mme tsentšha diteng mona
0: tsedisa ketsedisiwena ka re taba tse dimpi o ka re a di fele
1: mme o ke re mpedi o thomangpano ya tlhanya ba re etrongweni mampane oa bina everyday ba re kosa ga e kana ebile ga a kwa le molomo o bina wa ya waya le o jaje
0: wa bona tse o di bolela go mmale go gone bjale ke ditlamorago tsa motho wa go se latele molao mampane o re le a tsena bophodiseng a fiwa molao bjale o dirileng o o latetse
2: so ya ba ya kgonega mafelelong sejalejale my friend gape e be e le gale ke leka gore ke ya go leletša e gana ke no fetola ke mosadi ya lekgowa a bolela sekgowa sentšha ka dinko wena ee gape jale tla ko go botse mogwerake ke be ke re ke nyaka go go botsa tša gakgole ngwana a mary go no go botsa nnete ba gakgole ke a ba imela nna ngwana a maišane ntsa tsarapanela lena le ebitša go mmili sente o tšere ke sa ue sa tla sa molatlha ka mogaka napile ga re phafara a bona gore o swaregile o napile wa nthela gore gape a re sware thapelo ke re thapelo ga a bona gore ke ganana le thapelo o re a wa mama bona gona a re bule lengwalo
3: ngwana baišane ke sa mogologolo sa gore lefatshe le wa le bona metheamofelo baloi ka moka batho lo tšhabela ka ra dikereke wantoa e le go o tshwarela a re o die wa ngwela
2: napile mogwere ake ka re wa ntseba gore ke tsosi ya rampeke ka napa ka re aga gore o bula lengwalo aoa ke ya go kwešiša mmamoruti wena e ne o lebelela lengwalo le nna ke sa go tlhola metse ya go bela ka mola ka moreng aa nna wa ntse ba wena ke ile ga ke boa ka kua ga re leitlho o bona ke swere seketlelo se tupa moši sa bakone o ile ga taboga jale ka phoofolo e la ba e bitsa go sepremipoko wa kwa kere pelo le le ile go la tšhaba ke melie ile ka kgwetsa ebile go tupa lerwele
3: wa wena mama bona o ra o re o nyoko go fisa mamoruti ka metse o bela wena
2: ke re ke be ke nyako o mo latlhisa gore le mohlae seleno a se sa lebea ka molaka
0: ao motlaika kgane le kgone o tsene ke eng le tso mpiletse ka mo kamoreng gantši le gantši wa tseba gore ke nako ela ke e ratang ya lenaneo la basadi ba stok fela ke ne ke lempetamanke
4: o tloele mananeo e le goreng a botlhokwa go feta seo le goreng ke o biletse sona ka mo kamoreng mamojela
0: papa
4: mone nka o dule fasenyana mo dula moya
0: keng go dika pila
4: masebotsana waka bjaka le bona ne beke wa bona ke ebeile motho ka gago ke kgopela gore o e bule and o e bule slowly man
0: nka se e bule ge go ka tswa noga ka mogare ga beke
4: monica come on man noga e tla tswa kae ka mokamoreng re le ba babedi mona le dunogana ka mona
0: ke di ikhomelela ka re tlatla gore he moruti wa gago ereafie semara ke ašia
4: o šia eng wena man yes ai aka mosadi ke 50,000 e tswa ko magadi a re thabile bjale ntebelela ke a ponya ke a budulala ke boya fela ke kre o itere ka moka mama ke a o kang ka yo ha ko re o mo tsia ba ta ija
0: ke tsia ka moka ke ka moka yo
4: ka moka yo na bona bona as from now on o tsani tsho ro ithute o re ka di aparo tsa maleba ko di aparo tsa o ntsha wena o mo tsia ba ka ija ke gore le o se pela o bona lo ro wa o tsibile o nyalwa o nyetswe ke nna mo ka ija go ena le o se pela o se mo ka ija yale molao wa mafelo wa ka a re sa no ja di bonyana tsa o se tsebalene
0: ke thedi ke papa
4: as from now on re reka ka mba humi e seng kwa phetola le tebe o nkwile
1: Oh, wo mchichi. Ye mutwa. Khano wena bo tishi tshe gore o tlo robala ka mogai.
0: Ke tlile go lafa tshe tshe re le back yak.
1: Mpo tshe re go tlhagala mo chichi.
0: Mutswana, khane ma tshe tsa kiki ke phosho ke tlo bona ka mogai.
1: Awoa, a se gore ke phosho.
0: Ye mara o luka gore
1: a eh, a se nna setlaela e bile a se nna ngwana. Ke gona go bona gore you are up to something.
0: Mutswana ka mantšwa mongwe gore ke spa ya botsebotse.
1: Ke tsena mo tshitshi gore eh motho mongwe wena dile ka mogae o rumetse ke kukwa go la moloi gore wena o tlo theletse ditaba o tloga mo yo mmotse tsone.
0: Gore le mamuthano sa mmetsa moloi gore a kwa.
1: Bene ke moloi mo tshitshi.
0: Khane bo o tshitshe. Tla ne o mmetsa moloi.
1: O ska bula lena ka mogwe tshitshi.
0: Ke bo mmago.
1: Mo tshitshi
0: o belegelwa gore o be.
1: Hey man, ke bula lwa man. Botse wena o yemela tla gore lama. Laka o bala kukwa.
0: Bene re ko botse. Ska le no re ka o tshaba motswala. Ke emele bo go go ka se thole sa wena o tlo thonyana na le di drakatsen. O tsigalina la
1: gama. Hey, mtheletse o.
0: O ke ma tsetsa tsa o tshwarisa wena man.
1: A ke sanya ka go bona ka mogai. Go tloga le khono nna le wena. Ga re sa bule tshana ka gore nna. Hey, ke sa bule
0: wa nkoba.
1: Wa bona nna. A ke tlo tshana pele go phela le mana ba ka mogai.
0: Tsika ga go ka mo ka bora.
1: O tshwetse tswa ka le batle.
0: A ke tswe.
1: Go tswa ka mo ya ga
0: ga. Are.
1: Tswa ka.

0: Bona letse tshe go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba go hulu ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutere o tsebe tsa madireng le go gathatema e ri ya le sumpedi go fhlaka e ri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite mushupulogo o fitlala botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o gogate ka mošito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
1: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela a rengwa lekgono wa segalela magagešo
0: mo thobele fem mošupologo go fitlhela botlhano
1: maratsana re nna ba ga mme mathele tshumela ka mokale na go tlhogotlhe mo le ka bale le gona ke a le dumedisha ka mokale na ba re shuke a le dumedisha mo mushupulo go ba le kono ka mokale na go tlhogotlhe mo le ka bale le gona na ke nna mo le go mashamaite ke na le oratile ke kana ga le dumedisha bo medi ba rena e bile re le boga ba o batile go pele ga rena ba ga shung go bolela ga mananeo a fitile go bo sidibeng bo ditale meso Kamu ka ona manana le khashu ya ditaba re ikwele re ya leboga bagetsi re ya leboga kwana re tsene e thami tso tswe shupa go tswa go ira le sumipedi bagetsi e re ngile ngwa challenge pedi ya na dilinya le jiji ka lebelo nyana re khone go sepela maloko a mabedi a mogato wa MK ao arakilwego nthamulo ndela le duduzile zuma sambula ba re banyaka go bula melomo ya bona mabapi le go rakwa ga bona ka mogatong ka ge go ya ka bona ba re ba rakilwe ke batho bao ba sa tsebe go selo le gore na mogato wa MK o tlhomilwe bjang mogato wa MK o tlhomilwe ka ngwaga wa 2023 mo le gona e rile go ge mogato o tlhongwa wa ba le go bakišana boetapele bja mogato magareng ga Jabulani Khumalo ga mmogo le moporesidente wa maloba Jacob Zuma di party tsa dipolitiki di re di dumela gore batho ba tlo ingwadisetsa dikgetho tseo di tla go mo kgweding ya November tseo re bone go bontsi jwa batho ba tlile mo mafelong a beke re tlang go yona e le ge ba ya go ngwadisa goba le go tlhola gore na maina a bona a sa le gona na e sego go no ingwadisetsa fela empa le gore dikgetho ge di fitlha bakgetsi ba ba kgone go to vote ba seke ba itulela ka magae ka gore ga go thuse gore mokgatlho o bonale o na le bathegi ba bantsintsintsi ba diketekete empa ge dikgetho di fitlha ba se itshwenye ka go bouta ba itulela ka magae Poresidente Cyril Ramaphosa o kgopetse maAforika Borwa ka moka go tlhokomela kubu le go tlhokomela gore ba se tseele bolwetse bja Ebola fase le go nagana gore o ka re bo ka ba bo le kgujana le rena o gopetse kgoro ya gabo ya maphelo go leka kamano ka moka a bona le ona go tshireletsa gore ba tirimetse tshireletso e ba ka ba bana le yona ka dithibela tse di ka ba di le gona tsa thibela bolwetse go boletse gore dikarolo tse dintsi tsa dinaga tsa continent ya rena ya Aforika bo šetse bo itemogela bothata jo bja bolwetse bjo bja Ebola kudu-kudu re lebeletse naga ya go tshwana le the Democratic Republic of Congo ga mmogo le naga ya Uganda tseo bolwetse bjo bo ikepetse go gona le ge go na le meriana ya go kgona go lwantšhana le bolwetse bjo bao ba nago le dika ba name ba tiše ba tšee meriana ya bona ka tlhokomelo le go se tšeele taba e faseng kantoro ya advocate wa go tsebega Moses Kakane e thubetswe ka dikantorong tša gagwe ka Bryanston ka Johannesburg moo go utswitše go dikhomputara ga mmogo le dikhomputa tša go atha go bola ka di-laptops tšeo go bewa go di swere tshedimošo e botlhokwa-tlhokwa ya go amana le mošomo wa gagwe bjalo ka moemedi yo a ileng a emela batho ba bantšhi ba etsa pele batsebalegi ba go fapana-fapana le ba bangwe ka merarong ya dipolotiki maphodisa a Randburg a nyakišiša tiragalo ye ya go thuba le go utswa ka kantorong ya advocate ya mafelo se mang ga ke se thobela FM e rata go leboga batheledi ka moka ba re bile go le lena mo mafelong a beke go tla thoma ka kua ka mothapo ka kua e batho ba modimo re a leboga le lena ba ga tikologong ja bo Groblersdal re a leboga ditikologo ka moka tse re be le go tsone ka kua tikologong ya Groblersdal mo mafelong a beke bo Sepakum bo Mosterdos bo bona Motetema Tafelkop ka moka lena magagešo re a leboga go ba gona ga lena le go tla gore thega ka mošo go fela re be re tlile magagešo e le ge re ile setšhabeng go keteka le bona mengwaga ye masometshelatshela ya setišise ka moka ga lena batheledi ba rena ba taolo ya lekgotlagatšho la aforika bore kodi ka mo go tobela ba rile ke le leboga bagešo lemene re itogela gona mo bue mašamaite a bokolo
0: tobele fm ke mošhato wa tsebo le boithabišo
2: re re go la motlhaka motala mo ile go tsofala ya bomankoko baby le bomasedi wa basadi mašhile a gatiša ka lekopelo ruri-ruri le kgona ba ipeta sefega ka lenako kgorong ye kgolo ya leodimo bo mogu ben maraka bo mogu tsitsi rithi-rithi ke sa lebale le bona bo mokhudu mokotwana lawrence le dwa ba motebele mminatouwe
0: hashtag tobele fm 66

mogolo tsana o kwa gore namile o go le le mo sa batlile jo gore lana o le thomile bya le gona lana no la taba kholo a o ba e ra dile e sa le gaona ka la botlhano na le wena sa le gaona ka la botlhano re ya di country o la le ntshi le batho ba re tshwile ba ra gona o ile di country o re utswile wa ralala e sa le re tswe ka mo ka mo la botlhano bona on re bua le khone ile la mo shupulo re le boga ba kgiso re le boga le na ba ka tikulo go tsho re tsho ngo lona o ba go tsona tse bang ge re go re galagala ka sopo se go re re sepetse ga botse ka tshwanelo e ba tlametse tswe le somepedi go tswa go area le somepedi mo theletsi ka mo ka lena re la amogela magagesho e rena le khulufela ya gore le bile le mafelo a be ke a mabotse ela ga ge ke be ke bolela ntlha ka taba ya gore ba bangwe le belile dikgethong le mafelong a letata le kgethela gona o leka go bona gore na le sa le gona na ka ra dipampiri tsa bona ba le ba Independent Electoral Commission mafelo a be ke magagesho go bile le ditaba tse dintsi kudukudu tsa dipolotiki go tloga go o ingwadise bjale ga e lekwa ke bolela o ingwadisitse karolo ya dikgetho tse di tlago kgweding yane ya November ye tlago a ke tsebe gona wena o setse tlo ingwadisa na ee rena baphara tsa pele re lebeletse lare a re sa lona ka go le lengwe magagešenaga ye e dutse šišintswe ke ditiragalo tsa bošoro tseo di tseyag maphelo a batho mo nkgetheng e le gadi ole mo ditabele sa tsoka gore motho o thuntshitswe ka kae kae ka Cape Town e le go leloko la South African Communist Party o ipotsiša gorena ge dikgetho di batamela ka sebopose batho ba thoma go kitimišana le go lebelelana ka meseka a dimpa tsa matho ga botse re ya kae mafelelong a go fapana-fapana dilo tse dithuto o di gona magagešo ke fela taba ya lekgonošen šedi ya rena e lebaneng le taba e nngwe šeno re lebelela ntlwa ye tswela go pele ka gare ga mokgatlho wa Umkhonto wa Sizwe mo maloko a maloba a mokgatlho o e le go ntlhamulondlela le dudusile sa mputa zuma ba rego ba ikemišeditse go phegišana le sephetho se sa go rakwa ga bona ka gare ga mokgatlho ba re ba nyaka go e tšea ba iše dikgorong tsa tsheko gore kgoro ya tsheko e kgone go lamola gorena ga botse batho ba raketswe eng dilo tsa mokhutlo ko magagešo yoo ntlela le sa gopola ga botse gore kile ya ba mmoleledi wa mokgatlho o e le go leloko la ebile leloko la palamente a tloswa maemo a gagwe kgweding ya go feta ga mmogo le yena sa mputa zuma ba rakwa ka mokgatlhong mo bekeng ya go feta se se tla ka morago ga gore baetapele ba mokgatlho o wa MK ba latofaletsa fela gone gore o kare o na le dilo tse ba di dirago ba sa di dire ga botse o ya ka molaotheo wa mokgatlho le motho mongwe ne go leka go tlhotlheletsa dikarogane ka gara mokgatlho le go ba gololesa batho maloko a mokgatlho ditatofatso tse di ile tsa tswelela bekeng ya go feta ge baetapele ba MK ba be ba kopane ba bolela le babega ditaba fela maabane mosegare bobedi ntlhabulontlela ga mmogo le sa mputa zuma ba ile ba ganetsa ditatofatso tseo ka moka tsona gore bona go rakwa ga bona ga ba dumelane le ona ebile ga ba dumelane le go rakwa ga bona le molaotheo wa bona ga o rialo ditaba di rialo ba gateletse gape gore ga se ba tsebišwa gore ee le rakilwe bona ba no bona mo dikgokaganong tsa leago ba re a goa le rakilwe Umkhonto wa Sizwe ka ge magagešo ba bangwe le tla gopolanyana ei erile ge e thoma ya ba ditabeng wa tseba ba kwa boeta pele tatile lengwe batho ba re ba ye palamenteng ba re ke maloko a palamente ba re e ba lesome ba tatoswa ka palamenteng wa bona ra bona go tsena bo Tony Yengeni e tla ba enyana le ena a tloswa ra bona go tsena bo hei batho ka bontsi ba tsene mola bo Floyd Shivambo le ena a tloswa ao bana goloki bobedi bjo magagešo bja ke bolelang ka bona e le go sa mputla ka mmogo le ndlela ba re ba ile go tswela pele go bolela gore batho bao ba ba rakilego a se maloko a mokgatlho wa bona a se maloko a mokgatlho wa MK ka go le lengwe dudusile zuma sa mputla o botsisa gore na ga ikwe o kare o ye ka tata kwena moporesidente wa maloba Jacob Zuma gomme o rile gawa nna ke mo file maele a gore ke bone gorena ga botsebotse o a kuša gona go diregaeng ka rapati ya ga bona
Monelele wa maloba wa mogato o MK ntlamolong delebela ga e go bontsha magang uri yena le duduzi le sambuta ba ga ne ja ditatofatsotso ka mokato ene kuri ba di ga ne ja o be are ba tla thoma go nyaka ditlhaloso ga botsobotse ka botlalo gore na ga botsobotse go iwa kae ba re e kgona dija e bifite gorong kgolo ya tsheko ka tshoganetse gore tlabe ya bona ke e kgone go sepela ga botsweno ke nyaka gore pele ga ke re totela pele magage sekuno o tseba papatsosiba ke mokage re boya

0: Le 500 milia stay soft fabric softener ka 26.99 fela. Di hwetsegala go fitla ka di 12 July 2026. Ga Shoprite fela.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: O theleditse tabagolo mo Thobel FM le Dr. Moloko Mashamaite.
3: Konofono ke ya gore yale re kano e dropa magage si fela wa tswa pele ga ge re tsena mo yentshwi ga botse. Go na le dipuso tse ba bangwe ba iputsang tsona gore na ga botse maloko a mabedi ntlhamolong tlela ga mmogo le ditsile sa Mpula Zuma ba nang le mabaka ao a ka dirago gore ba tlege tsabeng ya bona nako. Yale ka nako engwe batho ba o rakile mokgatlhong o ne o raoa ke rekilwe yale bona ba raoa. Re nyaka go itsea re ise pele ga dikgorotsheko. Kgorotsheko e tei ba lamone go rakwa ga bona ba rae ke ditlamorago tse motlho mongwe di kata tsa bontsha gore MK kudu-kudu ge Aforika Borwa e lebile dikgethong tse tsa mebasepala motlho mongwe ba bangwe ba seka ba ba tsena ba bangwe ba seka ba kgarameletse kang dilelo tse di beleka tseo. Jale re nyaka go itse tsa pele magagešo le bao ba felago ba re thusa go sekaseka ditaba tsa merero ya dipolotiki. Go tsotsa taba e pele magagešo re nyaka go boledišana le ngaka mo e le go se tsebisa merero ya dipolotiki Dr. Bennet Sebake. Ngaka Sekhuba e tswa mogolong.
4: Eya, ka nnete masana swele letsatsi le tshotse mokokotlo. Ke a go leboga.
3: Ke a leboga doctor. Ke Dr. Sebake magagešo ke nyaka go boledišana le ena ditaba tse a di ke di lefeta le a di bona le lena lebile le a di kwešiša ebile motho mongwe le di kwešiša le go feta rena. Ka se mathomo doctor re bona batho ba fegwa wa tseba batho ba rakwa ka gare ga mokgatlho. Mokgatlho o na le mengwaga fela e ka bang ye meraro wa tseba empa gore ke bala batho ba ba setse ba rakilwe ka gare ga mokgatlho o gona jale go na le maikutlo ao a fapa-fapane gona banna nkane go rakwa ba jale gona maikutlo a gago kene gone ka gona ga botse-botse go rakwa ga ntlela le Duduzile sa Mpula Zuma go reng go wena go o theleditse.
4: A ke laetse ngaka Mashamaite gore ke bona o ka re go nkga legotlo go taba e ande ke laetse gore ga go tla le gore motho a rakwe ko mogatlhong go se na le process e leng gore mokgatlho o santse o etsee ya galemo gore re fitlheletse mabaka a maso gore batho ba itseng ba kobiwe ko mogatlhong. E fela mafapa ka moka ra ntse a bolela mahlakore ka moka mo tabeng ga gona mo ke kwang gore go ile go ka go a ba le yona disciplinary lekgotla la galemo le e leng gore rile la dula fatshe la lebelela taba e la fitlhelela mabaka a itseng and-e le gona e thoma go laetsa gore o kare taba e ya go rakiwa ga maloko a mabedi a maloba a mokgatlho e tlile ka potlako mo e leng gore motho o ipotsiša gore na e kabe e le gore lenaneo le e leng gore ke lona le santseng le tsenywe tirišong la go gona go koba maloko mo mokgatlhong a ile a lebelediswa na gore taba ye e fitlhe mo e fitlhileng gona.
3: Wa tsa o tshwere tabe e kgolo ngaka mo o tshwere tabe e kgolo ka gore kae le kae le kae le kae mo bareng ai a re kgotsofatse ke motho re tshwanetse o feleletsa re mo rakile goba re tshwanetse o feleletsa re mo fegile o na le magatlo a ka gare o na le magatlo a ka gare a tshwanetse o tsewa le go a galemo ka mogola o bontshitseng ka gona bjale ka baka la gore sibe bare ba nyaka go ja sephetho sa gore ba ise taba ye go kgorotsheko o nagana gore kgorotsheko e tono ra gore lena matlo le rakile batho ba ntle le go tsea magatlo a maleba ba busetse e ka kgone.
4: e ka khonega o tla ka gore khorotseko e tla be lebeletse gore na molao theo wa yona party e ye ya mkondo wesizwe le ile la latelwa na le nane o le leng gore le ile la bala galemo la go laetsa gore ke ka mabaka a itseng ene maloko a contravene a tlotse melao ye le melawana ye itseng e leng ka morara yona constitution ya MK party.
5: Mo ditatofatso tse ba ka go ba le panele tsona e fela ge le gore ga senke ba fiwa yona sebaka sa boipobolo ke bona o kare go na le gona gore o ka khumana e le gore mokgatlo o tshetse melelwane ge re tla go tsa tsamaiso ya tsa semolao ka gare ga mokgatlo o e leng gore o bonala o kare o tshetse molao ke mabaka a itse a santse a latelwa ya go ka fetsa ba mo kobile mo mokgatlhong
6: gape bobedi bo gore gore re rakilwe nna re bone ditaba tse mo dikgokaganong ja lea ga o na le motho go tswa boetsa peleng o a re boditse gore re rakilwe tabe re o bona e ketima a ke tse bone motlho mongwe e ka noba e le metla e tabe o ba godi a e nna bana
5: ke bona gore kata semolao ge motho a kobilwe mo mokgatlhong o ngwalelwa lengwalo le le re tla tlhalosa gore nang o kobilwe ka fase ga mabaka ao a re go eng le gona sephetho seo sa gore motho a rakiwe mo mogatlhong se fitlheletse jwang go ka no direga gore o hwetse e le gore ga sa ba ba fumana lengwalo la go noswang le lona leo ka baka la gore mokgatlho wa mkondo wesizwe taba ye nngwe le nngwe ya ka gare ga mokgatlho e leng gore ba tšea sephetho go yona ba fetsa ba ya gona ba dikgokaganyo gore ba botse setšhaba sa Aforika Borwa gore ge e le tsamaiso oba yona tshepiso ya mokgatlho re fitlheletse di-decision tse di itseng e le gore e tlhakana le yona eo ya go kobiwa ga maloko a maloba a mabedi a mokgatlho wa mkondo wesizwe
6: ke a golo ka dumelelang le nna ngaka ge ke re a se ka go mokgatlho wa mkhondo wesizwe fela o na le ditiragalo tse dintsi tsa go bontsha gore go sa na le dintlwa jaaka gare wa tseba tsa mekgatlho e fela ge re lebelela ya MK e ka ba e le gore ke nnete kaelegile gore tse ke dintlwa jaaka gare
5: bothata jo bolongwana jo bo tseneletseng ka gare ga mokgatlho o wa mkhondo wesizwe ke gore ga se mokgatlho o e leng gore o tšea shedi go tsamaiso ya mokgatlho go lebeletse tša semolao le gore na toka le yona le democracy e tsamaisiwa ka mabaka a itseng ke bona e le gore ka mokgwa e leng gore molao wa bona molaotheo wa ka gare ga mokgatlho o theilwe ka ona ke wa o le gore ge nka le gore e le nna ke le moporesidente ge ke tshogile ka moswane ke re ke nyaka gore mašamaite a tsamaisiwe ke santse ke hwetse lebaka le e leng gore nka le šomiša le e leng gore le ntsi ya gore ke ke le moporesidente ke tšee yona decision ya gore wa mašamaite ga a gape seno
6: wa tseba o kgadi ya rena o Samputla Zuma ke morwedi wa mogalabe Jacob Zuma o rialo gore tlatagwe a ka noba a filwe maele a batho kore a filwe maele ke batho ba ba sa tsebe go polotiki le ga tetete ba moswatlhetse gomme a ke tlo na mantswe a mokhutho a ka ama bjang seriti le botee bja mokgatlho ka baka la gore ge e le gore e tla ba gore re kwele sa gore sa gore batho ba rakwa seriti sa mokgatlho se šhala kae
5: go a ka go e leng gore tsamaiso ya go rakwa ga maloko a e setse tšedi šedi mo setšhabeng sa Aforika Borwa ka botlalo e a laetsa gore ka nnete go ka no bona le se sengwe se e leng gore ga sa sepediša wa botse ge re bolela ka tše tša semolao and-e le gona ke laetse gore sa mathomo se kileng ka se tseba ke gore o morwedi wa moporesidente wa mkondo wesizwe Zuma Sambuta. A gona gore ka gore o setse a rakilwe a ka nona ma a tsea mabaka itseng a o blame Mogalajwe yena papa go e le gore ke president o swanetse o bona gore le ge e le gore ke kubilwe ka gae gona o santse o tsamaye ga botse ke ka lebaka leo a tsabang a rena ka baka la gore decision ka mara mokgatlho e tšea ke ena moporesidente o e le gore ke papagwe ga gone gore a boe a re ke papa wa nkubileng o tla na mašupa monwana go fa bangwe ba ba le mo gaufi le ena ba e leng gore ke bona di-advicer tšaga gore ge a e ya kuang kantsha a re ke ya o bona papa wa o bona papa o e leng gore o mo separata go dipolotiki tša ka gare ga mokgatlho
6: kore ka mogotabe e seng kore mola mokgatlho o ne o thongwa ke ile ka bontšha pianyana gore batho ba go tshwana le bo Tony Yengeni re ba bone ka kua gare ga mokgatlho o la bo manyi le ba bangwe ka moka bona bo Floyd Tambo ba bangwe be le maloko a le ka kua parlamenteng ba ne o bitsa o le ka parlamenteng ba reta ke ene ga o sa le wena ennyana ko wena ennyana re bone maloko a mantšhi ka gare ga mokgatlho o ba tloswa maemong a bona na se se bolela eng ka bokamoso jwa mokgatlho ka re mokgatlho o a swagala
5: wa bona mašamaite a ke laetse gore ge o ka mokgatlho o ka tlhomiwa wa tlhomiwa ka fatshe ga mabaka a e leng gore go tletse gona kore maloko a e leng gore ke ona a tswetsang pele taba ya go tlhamiwa ka mokgatlho a kwatile ona ka bo ona a kwatisitse ke seemo sa dipolotiki sa moo ba ka go baetswa gona seo e leng gore ga ba se tlhokomele ke gore
6: ngaka e le tshwarenyana wa tswantlhe e o tlang le yona ke nyako re betere e re timelene o tshwere ntlhe e botsokudukudu ya gore batho ba ye ge ba thoma mokgatlho ba o thomile ka tsela e le ye ke nyaka gore re tšhele tse dintlha tsa ditaba pele re ya boya nna le wena ka morago nyana ga nako ya go se fetse pele

0: Ntla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Dr. Moloko Mashamaiteke a leboga batheletše thobela magareng ga tsona ka iri ya pele go akaretswa tša gore moetapele wa bohlatse Advocate Matthew Chaskalson o boditše komišene ya matlhanka gore melaetša ya WhatsApp magareng ga mohlankedi phetiši wa company ya Medicare 24 Mike Van Wyk le molatofatso wa molatong wa maiteko a polaofosi mo Zicap Matlala e šupa go amega medirong ya go amana le diokobatši. Batlhankedi ba re palo ya badudi ba nega malao ba ba sena go bodulo e golela godimo ka toropongkgolo ya porobense ya KwaZulu-Natal Peter Maritzburg. Monna wa mengwaga e 33 o bolailwe ka go thuntšhwa ka Elsis River go la Cape Flats. Ditaba ka botlalo ka iri ya pele ke a leboga.
0: O theleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Gobjalo ke nnete magagešo ge re ya papatsong mo goba ge re o tseya ba le ba kantoro la nagaswa ditaba ke be ke botsitše bongaka mo gore re setse re bone maloko a mantšhinyana ba fegwa ba bangwe ba rakwa ba tsoša maemong a bone ba bagolo le bo John Tlhophe le bona ba ile ba šutišwa motho a tsowa mo abewa mo a tsowa mo abewa mo bjale ke botsisitše ngaka gorena banna se se bolela eng ka bokamoso bja mokgato ge batho ba šutišwa ba tsošwa ba mo ba bewa mo badia e o e seta le yona ngaka
3: mo Mashamaite gore ge mokgatlho o ka tlhamiwa and bao e leng gore ke bona ba tsetsang merero ya go tlhama mokgatlho ba tswelela mo baleng seemo sa dipolotiki se sentse ba swara ga botse ba fetsa ba over emphasize taba ye ya discipline ka gare ga mokgatlho go feta ka mokgwa e leng gore maloko a mokgatlho ba santse ba be ba lokologe go dira mešomo ya bona ye e leng gore ba e filwe ke mokgatlho gore mokgatlho o kgone go gola mo e leng gore go na le taba ya gore motho o na le go tlola molao mola le mola tse dingwe di a boledišanwa di kgonagano ka gare ga mokgatlho o mongwe le o mongwe le ge se ya dipolotiki fela di ba gona e fela se se leng gona ke gore ka baka la seemo se ba tswang mo go sona go a ka bona o mongwe le o mongwe o e leng gore go gononora ka ba tlotse molao sa mathomo ko go motloša setulong sa gagwe go a tsena o mongwe goba ko go moraka ke se e leng gore ke ya se bona ande bokamoso jwa mokgatlho bo tla nna jo a ba ka gare ga leswiswi ge re ntse re ya kua pele ka baka la gore e ka se be setlwaedi gore o mongwe le o mongwe ga go boledišanwe re a rakana re tlošana ditulong
2: ga go boledišane re a rakana re tlošana ditulong wa tseba ebile re lebile dikgethong tša mebasepala ngaka mafelelong a ngwaga o gona mola kgweding ya November mola na dikgaruru tša mokhutho o tse tša ka gare motho mongwe le ge di ka sebe go MK fela le mo diphateng tše dingwe o kare wa ngwapana-ngwapana di ka sebe le khuetso go dipoelo tša mokgatlho ka ra dikgetho
3: ao ka mokgwa mongwe ga ke leke go tlhalosa seemo sa dipolotiki gore se tsamaišwa jwang gore se tsamajwang ge o e tla mo baduding ba aforika borwa bao e leng gore ba ka bo bapegile baetapele ba itseng ba ba leng ka gara mokgatlho wa dipolotiki ge Mashamaite a kobiwa mo mokgatlhong o na le bao e leng gore ke ba

0: batlo a le mashamaite ba mo mashamaite a le ya le gare bolala ka thego mo go tsetsa dikgetho ga go ka mogomongwe go duego ye ke sa tsoe go e tlalosa le gore maloko a tsamaya le bao e leng gore ke baetapele bao e leng gore ba ba rata ka gare ga mokgatlho go raya gore divoute tseo namehleng mokgatlho o wa dipolotiki o santse o di lebale ka baka lao di tlo thoma go wa mo e le gore mashamaite o wa gona
1: e kwagala o kwagala e fela mbotse ge re ya gausi le go ruma ge kgorotsheko e ba reng ba ya go llela go yona ka baka la go rakwa ga bona e ka feleletsa e re go rakwa ga bona go bo o semolaong na seo se ka sebe setshupo sa gore MK e na le bothata bja go latela melao ya yone a ka gare na le gore ka nako e nngwe balatedi ba bona ba tlo ba letshepo bjang ka gore batho ba dula ba fegwa ba bangwe ba rakwa ke nyako kwa gorena motho mongwe le ba e ka sebe ba MK fela taba e e ra gore ge motho ba ma ba mo rakile ba ta busa ka semolao ro phela-phela le yena bjang ka mogara mogato
0: namele ke mo e leng gore re thoma go bona mokgatlho o e tswa diripa tse pedi go bakiwa boeta pele le gona gore melao ye e tsamaišang tsa mokgatlho e tšhentšhiwe e thome o ka favora bao ba itseng ka baka la gore bao e leng gore ba dutse ba edutse ya mokobobong ba fetsa ba pusa maatla a ba nang le ona ba fetsa ba šomiše bošaedi ba koba batho ka mokgwa e le goreagago mo molaong
1: Dr. Benin Sebake wena o mosekaseke wa ditaba tsa rena tsa dipolotiki re lebogile kudu o boledišana le wena mongaka
0: obela mongaka ke a leboga
2: Motho wa ka ngwaga 1960.

0: Kuzani, Shandesh, Youngstana, Mafikizolo, Zinqumalo, Big Zulu, le ba bangwe ba bantsi. Gopola dithikete tsa VIP ga di sa le gona. Ikweletse tikete ya gago ya generale ka 350 fela. Tsona di a kgotsagala Ticket Pro.
1: Kiriziakala mo San City.
0: Tsobele FM ke moshato wa tsebo le boithabiso.
2: Ke fa o le gona ba e fetile tsela bo mana re Vincent Ngwetjana. Motho ya be wa ga shalana na ola u bitso le fulela gae. E le ge a folisha megopolo ya tshaba sa thulare ka mantšu ya gago a o agisha. O re gulishitse thobela FM. O re gulishitse go mmerere. Gola o golela sa maru ri ruri mogekolo wa sho. Ke ra bona mogekolo magolo a diele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara. Ge le le gona ona o ra liyo thobela ka nnete nnete. Gobane ke moo le kgona go gata ka mošito o tele tša thekenoloji ka mmogo le mafaratata a ga bo tsona difoka tsona o di role ka mageta koko wa ga boditšhaba
3: ga re ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o

0: ka shirletsa maloko a 13 go leano lete go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: Kopana le Ntombi o phela a le matatong sephirisa gago ke eng dipilisi tsa prosiding tse matla tseo di thaga go mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši
2: ka prosiding ke kwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare
1: tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano
2: di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding a se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
3: Khatatima lwana lentjula ga go le kwaga le mo go tabagolo ka Dr. Moloko Mashamaite
4: o thele ditse tabagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite
5: aha yela go na re ka lapile tshitsi go magagishe le bakeng la biale o khatatima o na mile o re lela ka mana nomoro ya 086000245208600245 ke mo ka ge bongwa la ka kwa letaka lena na Facebook wa thobela FM ya ka re butse gore na maikutlo a gago ke afe ka go no fela go rakwa-rakwa maloko ka gare ga mogatlo le ge e ka sebe MK fela banna go ganebele re no ba re boledisa ke taba ya gore ka kua go MK go rakile ba babedi le go dutsutsile Zuma Samputa le Ntlhamulo Ndlela ka gare ga mogatlo le gona o bona sephetho se sa bona sa go iša taba e kgorong ya tsheko se namile se kwagala na ba rile lena la leraka ya le ke ba barakile ba re a ri sha goronya tseko we bitsa ona ge bo ya goronya tseko ge ka bo ya ere ba buye bo pita pidisha na bian le ba ba leng ka gare na dintwa tse di sa fele go ka ra megatlo ba gesho di ka fa ka fele ka di re ba khithi ba latlhegele ke tshepo ka bakala go bona gore lena ka gare le alwana arna men ri tsena rna le lena
3: Lentjula gago le botlhokwa le ka dira dipetogo tse kaone tabagolo ka Dr. Moloko Mashamaite fela mo go thobele FM moshato wa tsebo le boitha khatatima lwana lentjula gago le kwaga le mo go tabagolo ka Dr. Moloko Mashamaite
5: kona re tseni bela rona le lena magagesi mothile dira o dumedisa thobela
6: Dr. Moloko Mashamaite
5: dumela pogolo
6: le ga mkoni
5: re bona le lena monagesi
6: bukoni ke khwatile ke pulele a gago ba le men of the match ba nna ka bokare gare ba gare ka tswara le moloko mara a re change re boneng go hlale ka khudu moloko a go di tshitse go bana ba gago ka gore ke le boga bukoni
5: ke le boga pogolo
6: ke le boga mkoni
5: e tshomrene
6: mkoni ke go tla o tsaya mathomi mkoni se se kwa tsindo bo ntsha go tsogora go tloga le mathomo mo ga tlo lwa MK a tsang go le structure bukoni
5: Or structure o raeng ka bakala gore ba tshwantse ba ba ina le molaotheo ba tshwantse ba ba ina le selisela or structure o raeng ka botsi mothatle
6: a tsanga ba wa ga botsi ka ba etapile ba le gore ba bona ka nnete ba le ka re se mohlala ka mogatlo wa tsana EFF mokoti ka di ba ya ga ba re tsoba gore ke malema le ntlosi and then le le Floyd ke tere na go tele ntse ile so mokoti go botsa gore mogatlo o wa khile mo go dimo ga ba ba nna ba
5: o ya
6: wa le marano le la EMK go ka ntudisa ga nwa wa rata ga botse ba itapele ba mogatlo e se di bile wa bakae ba se bala ka lo go le bokodi ba ka se wa wa bona re go tshentsa tshentsa ka mo ka ga le ntho ya ba ama ke mo di khetho ya ba ama ka re e mong ga tsena a itswa o sipela le 2 e la tsena e tsho sipela ka bararo ba
5: di ba
6: ba ka ba ka tswana bokodi
5: pele we itswa mothati mpotse bo be di be wa lla bore awa re ragilwe ke batho ba ile goreng a bile a se maloko a mogatlo ola ka no khumana le ba ile di fela bjale go tla jang gore mogatlo o phuthe matsogo batho ba rako go sa tsebe
6: a go gone re mokone ka a ka le bala gore ena o wa dima o ke gala ntse ba ita a ba ditabatabeng go ba bangwe ba ba ba tshego ba rakibi bo Floyd bo mambane jalo lo hore mohlong ba bodo gore ei motho ka re o tirisa ka lope e re rembele ka thoko
5: go kwela mothati ke a lebo go kwela botu ke a lebo tshele ke tshobela FM al go taka tshola Afrika borwa mothele jo mongwe dumela mothele
6: Doctor
5: Arlo Cheng Piri Megwa
6: Tamisha go ratile ke kana ka fa o re thiri ne kwa tamisha.
5: Mona mo sadu mo ntshushi je maabane kwa Tafelkop kwa khorobla stalema.
6: Tsana ke to tsale nna go go tlo re mogala yo mongwa ba re ke mama kwa tsala o tsindela go pa ka mo ga tsala o ntshushi ja re o go tlo doctor mo go mashama ipi le o ile thiri ne kwa ka rata go saka ke tsela ke rata nane go le go saka ke le sele.
5: Ya le tsheletsa. O nna o ntshushi.
6: Tsana ke doctor.
5: O ntshushi di tsa ba hore le ka ka rona ra lela. Ari ke nna mo ata phiri mekwa. Ai ala man ntshushi je man. Ai fela ona taba ari tsene di tabe.
6: I'm going to go to the hospital. O ba lutso o tsola la bana ba la ba a ba busha ka ka enka ya gore ba bang ba ba tsena tata go bona e dikete tata go bona ba dikile go tsona o tlo khotse ka gara ga pusu ya gago e teka teka le betse gore tsheng tsantso di fete a tshila palago e mosali e be mosali e be mmangwana a tsare tshipa ka bogaleng
5: e sentle o e bolelang ke ya gore me batho ba bantsi ba thomile megato ba etswa megatong ya gore gore e ba gile ba ba ka ra yona pele o ra gore megato ba e tlhoma a ena meetsi elela ga botse
6: ba tlhogile ka gare ga megatlela e le gore ba farata megatlela tswale ga ba fitlha ka gare ga megatlo tlhe ga ba latela dipholisi ntate doctor moloko maša maite o tsebe gore ka gare ka kgoro ya tšheko gare ga ntela mmaterata a go kweba o gokela gore phiri mmeko go na le nako ba re ko confessa gore e kobole gore phiri mmeko a tere tlo go a tlhola na sa gago maikutlo a gago ke eng ka gare ga pholisi ka gare ga mogatlo MK ga gona nako ya go ikobola nagana basadi ba babedi ba lela gore ba ba rakile gomme bona ga ba tsene selo oa kwa gore procedure le pholisi ka mokana gona nka re mo go na le mo e le gore e gatlwa ka ntatlha gwa phetha ja pelo le bonama gore mo ke nna ke nna ga o sa kutse ka molapeng lekwe kosiešhile wa e bona bule le batimo
5: sosepeleolokile mphele ke leboile o boletšhena le wena mphele
6: Olego
5: ga nnato. O tshetse tshobela FM re tla pele magaga tshe mutshile jo mo shumo line 3 dumela mutshile tshobela. Ka
7: tsama tsama.
5: Arlo tshe mangwepe.
7: Le ka.
5: Re bona le ga emme.
7: A ora ho.
5: Ha e.
7: Ke nako tse ai a ora na sepetho sa ora ba e khoro nya tsela.
5: Se lukile na.
7: Se lukile na.
5: Se ra gore ga botsebe ga khoro ya tseko ba tla ba lukile.
7: Eh ba lukile mara ba romela ke dumana kwa. Ka ora. O nya ka hore ba fitlhe ba renga a se molaong.
5: Oh, nga ne yana bele ka president a sare, hai, petro se a se molaong.
7: Ao, wa ntru wa khutse hore ba ska bona hore wemelela ngwana hae. Ye ke tsira ngore ba fitlha ka ba fitlha ka ba re tsatso tsa se molaong. He ba wa thante ba tsena mara go tlo tsiya ke ngwana hae o bona ile, jamlo kona ile.
5: Eh, ka mantse. Come on, gentlemen, the Ragoring, Sambuja canobuya.
7: Sambuja canobuya, Madame Chamuja, that's a good. You know, overcome a caracalar by the post of San Valabo.
5: Kiloquil, Kiloquilabo, Kiloquilabo, Telegram, Femal Hotel Africa, or Taramoga, where?

0: o sekete go dintjola ka itebelo ka 1 kg ya Rainbow Simply Chicken Poloni ka 74.99 fela di 175 gram chepe di cha Dettol hygiene soap e fe over efe ka 30 rand le jumbo pack ya maleri go ba depends cha Huggies Dry Comfort go ba value pack ya Huggies Gold di fe over di fe chepe di ka 320 rand di go tshegela go fitla ka di 12 tsa July 2026 ga Shoprite fela.
1: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mushumo borramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya chelete ya bail ya 5000 rand tsenela le ho SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, get a SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
2: Arvelen pele ba ga ke sina go ke metswele sumiti go ya go iri ya pele. Ke nya go kwa Jeanette mo mogadi mo shiya shumo o re thobela Dr. Mashamaitele o ra ka mo we. Ke nnete ba kgethi bona ba ka sepela motho mongwe ba sepela ka baka la go rakwa ga ba bangwe ba maloko ka gare ga party ga ge shikimo ga mapontu ke mo ke ngwalang ke le gona o moshu ke Arone Mapete Nkgapela a re thobela Dr. Mashamaitele o ratile ka mo we. Ga nna ke re batho ba mekgatlo ba tlogele gore re tshepile dilo tse di sebeng gona aba tsebe gore aba tlogele gore tshepiša dilo tse di sebeng gona ke senya ke real malo a se arabe putišo go lokile o mongwe shoke na ke di shelter moremi a re gotsong Date Mashamaitele o ratile dumelang ka mongwe MK party e no swana le Congress of the People moetapelo wa bona a laolwe ke bona e to thubega go se boeka a go bana pele ga di kgetho tse di tla go tsa bosetšhaba gore ore before the next elections before the next national elections ka mokgwa e bonang ka gona ke mangwanong ke nna kedi moremi o mongwe shoo ke Hamilton motlhapi a re thobela Dr. Mashamaitele le mma go rena ka fa weng le moišana ka ke bolela ka o ratile ka kana mokone bosenyi bo utumolwa ka medu bjalo le semetseng gobane re na maAforika Borwa re imetswe man ga re lekane re imetswe go lekane megato o dirile botse le go ba iša tshekong ge go kgonega ga ba e tshekong a ke mokobotseng a ke se gore ke nna ke se a balang ga botsena e fela a ke mokobotse go lokile o mongwe motheledišo ke komane makomane motlhala a re ka nnete dintwa tseo di lego ka gare ga megato kudu-kudu mogato wa MK di ka dira gore bakgethi ba latlhegelwe ke tshepo le gore motho a kgone a gona motho yo a ka dulago ka gare ga lefelo leo le senago melao le dula e le dintwa tsa go fapana-fapana le ditsela e bana go lokile o mongwe shoke ana se nona a thobela ka mokgatšhong Dr. Mashamaitele o ratile putša bobedi ka nnete bakgethi ba tlo latlhegelwa ke tshepo ge ka go lemoga mogato gore mogato o na le go rakaraka maloko a kry le maloko a mogatono khumana ba ithatela baetapele ba ba leng gone ka gare a mogato ale ge le ba rakiwa namile ba bothata o mongwe shoke mogadi Mariam a thobela go tsong Dr. Mashamaitele o ratile ka mowe dintwa tsa ka gara megatlo ge ba ka se tlhokomele ba tlo latlhegelwa ke bakgethi ka baka la rona bakgethi ba tla thuša bjang ba tla reng ge ba re banna batho ba aperereng re tshepile bona shiba le bona ba rakana shiba le bona ba beelana ka ntle kore ka mantswe a mangwe ba fegwa bangwe ba rakwa phuti mabotsa shoo a thobela Dr. Mashamaitele o ratile ka mongwe nna ke bona seo se tlhotswe ke taba ya boikgogomoso goba bomphenyašilo ka gare ga mogato ebile ke bona e le kgato ke bona e le kgato ya maleba go iša mogato kgorong ya tsheko ka ge bana le tukele ya go dira bjale kore ba bana ba ba reng rra ke be bile re ne go tsheta be re ise go khora tseko khoro tseko ke yone gona o la mona dilo ka moka re ke no iputsisa ke le tseo re na bana o nkisa go ronya tseko re shuma mmogo re tlo shuma bjang go boe le re ba re boya re o shuma shumishana bjang nna le wena matsobane a biang kwana sho a re gotsong Dr. Mashamaitele o ratile ka mawe watsaba ke eng ke bona ka dududile zuma samputla le ntlhamulo ntlela e le go bontsha mogatlo wa ga bo bona gore na mang ke mang go ba motho mongwe mang o amana le mang ka mantswe mangwe ane go mana le ditlhophatlhophana moketekete a kwana le moketekete moketekete a sa kwane le moketekete mafelelo mafeletse barare ba rakeng o moso ke ebelen le bepe a thobela Dr. Mashamaitele o ratile ka mowe na ke bona bakgetsi ba tlo o latlhegelwa ke tshepo ka baga la gore re o retse mollo o e le gore ga ona motuka ga botse re bona moši fela mo ka gare ga mogatlo ga di fele na dintwa tseo bagešo dintwa di fele ke moka re kgone o ya pele ka mogore ka yang pele ka gona thobela Dr. Mashamaitele nna ke nna Sophie mogadi mašiši Dr. Mashamaitele o ratile dumela mogato ge o na le dintlwa tjaaka mogare balatedi le bona ba gakane ba latlhegelwa ke kgatlhego le tshepo ya gorena banna re apele re duletseng mo ka gore batho se ba ba kgarametsana ka bo bona re duletseng kara batho ba e le goreng bona ka bo bona ba na le go se kwane a jao Zion le mpatlang Zion di na le keleleng mamang a jao Zion le mpatlang Zion a re hashtag ta bagolo Dr. Mashamaitele o ratile ka mo o dumelang go bolela nnete dintwa tseo di tswelago pele go ba gona ka gare ya megato ya dipolotiki kudu-kudu o re bolelang ka ona lekgono di ka nama ditlhotse gore mogato o latlhegelwe ke balatedi ka baka la ge dintwa tseo tsa ka gare di ka se fedišwe ka pele Edward Dixon motlhala le ena o thobela ka mokgašong Mashamaitele le kgaitsadi o ratile ka mongweng ke lebeletse taba ya gore e le ge e le mogato wa e le gore ke ba mogato o tlhomilweng ke batho ba dira boganka diganka le gona batho bao ba lego ka gare bagalata bata ba phutlhamisa mogato nke re lebeletse semorafo mola o sena semorafo e dio ba gore batho ba a ona seo se ba kwantšhago ka baka la gore o mongwe ore ke nna ke nna o mongwe ore ke nna ke nna heri magobo ka re thobela Dr. Mashamaitele nna ke bona ba berekile ka go ya ka go baraka ka nako e nngwe le nngwe batho ba o dula ba lela ka lena tatle e nngwe le lengwe mokgatlho o lela o lela ka lena o kaone ba barake re bone o nna motho o mongwe ka setale o le borutho ka mogare ya mokgatlho na ben maserumula thobela Dr. Mashamaitele a re bokone ge e le MK yona ga gona yo a ikwešišago gabotse ka gore mesong re kano bona tateng o ba raka o mongwe tateng o ba bea o mongwe tateng o ba tloša o mongwe ba re wena ke wena mongwa le dipharephare ga o sa le ka palamenteng ta ke ene re bone o nna wena o ka šoma bjang ke bona o kare yona ga go yo a kwešišago ga o na le motho a kwešiša mokgato ntle le yena moetapelo wa bona e le go Jacob Zuma ke nna Ben Maserumule ke thiredite lenanong le ke le mo mothala o twana mothala o twana ga bo about the crocodile the crocodile we can le ka kwa e go rola tala ka go re a le bo e re tlo ba tlhile ba be di mo mafelo re bona mo dumela mo tlhile tlo a mo gala thobela
3: thola Dr. Mashamaitele o ratile
2: re lo be ra dumedisa papa ra dumedisa thobela
3: Gilbert masema ka tsawana
2: Gilbert mme wa ke suku bone ka motho go jemune
3: e bo di roka ba re shane
2: e bo ina le mo di roka gae
3: ya goron tsere go e ka ba ile ke pelo pele je le tsaba ona
2: a le tata le ba ona papa
3: ya o tswa wa ra ba putshuje o raka maloloko ka mogatong a nno la gana MK ke bontsho MK se mogato a gana mara re lebele gore wa ga ka wa ga wa raka wa raka wa raka ya re go bona ile gore di mola di khetorile mo house ke bona gore tabe ya gore ka batho ba e tlo ba šitiša gore dikgetho tše gona re seke tša sepolaga botse ka gobane ba bangwe ba balatedi ba na le ba latela batho ba ba ba rakilego ba ba rakilego ba tlo fetšebela ke moka le bona ba ema le bona ba seke ba kgetha bogatwa ANC a ke rebjale ga ba ya kgoro ya tsheko kgoro tsheko ke sone go tlomola re e-e go bitša sepetso seo yo o tšea nako ena ka no tšea nako ena go fitlhabile letšatši la dikgetho le fitlha ka moka mogatlo wa ANC o tlo fetša o loba maloko
2: Eh wena o bolla ka NC mme rona re bolla
3: ka MK ka MK tsware MK. Ora go no jela ka mo ka o lo ba bagetse mo legetong ja di 4 November.
2: Mhm.
3: Ke le bogile.
2: Ke le bogile ke le bet ke le bogile botse ke le bogile kudu. Eh motho mo ka ntse wa mafelelo mo. Eh motho le tsere o amogela lwana dumela tlhobela. Mano, mo ga bona motho motho le tsho ra amogela motho le dumela. Balo. Eh ba thulana ba tleletse ba. Nke ke bona mo dumela. Mano. Eh duela o duma bona ka mo ka tsona go lokile ka no itlogela eh ya ere ke itlogele magage re le boge ka mo ka lena ba le gone go re le letsa la tsena manelong a rena ha o motho shum tongwe ka mo mafelelo dumela motheletsi
4: o bela le kae
2: re bona le kae na
4: o bona ke go bana na go se
2: pitse na go se pitse ke a tsama re ka wena o tla no re thata na mara fetse mo nagesho
4: eh a ke gore thata e tloga ga mogatlo wa NK gobane ba no phela ba fapana sense mogatlo ba rona o no phela go nekisa bana ga ba bolekisana ka gore ba ge mogatlo ge o ka lebelela ka moe ba patlanelane lelata moene o eme ka mogoo eme ka moke ka mogo ke e lebeletseng ka gona e tloga mamašamaine
2: e nka re baeletse o ka baeletse ka gore nka go ripana fela boloki a se ang gona ke be ke re bana he le re boina le motho a ka gona duela tsa batho ba maloko a hore bana nna nka ka le thulana kudu man bo ka ba hele tsa ka goreng na mina rawa ere ke gomela gona mo ke gomela gona re le bogile ba kesho re le buile kudu go ba le lena lana nona le khono ke o go kwa re kana le basing ya no tsho re be ke na me just tutu ke re la tutu ya le ke sa apara helmet ya le ke betha ke moya o lokile ere le bakela ya rothela ga gashwa ditaba

0: mologadi a itle go ena re paseka metsotso shila yona tshipana go saka se mpontsha ga botse gore metsotso o ke le sometharo re jwa le gona fela irinyele ya pele le nana o ke e ba le nna nna ke promise ga magwa le miss proud le ga tona mangkoko baby ga ke se plekele tee ke na le tebogo swa fo tebza a ke motho le tshwe le ne o le re tshwela pele ke go dumedise go le ga fumele gore wena o tshele ditse gona e bile ke butse a ke leboge boni magopa go tshela ka kwa goronya ditaba le se shopa sa taba golo ke moshopolo go mo botse ka nete re tlono go fa tshe re go tshwaretse go tsona le nane nna re ena la e ba le nna gopola go retela fela go www.tobelafm.co.za rips ne ka mino re tshola pele go ketika sia le moya sa rena re tshola pele go ketika matswala sia le moya sa rena re tshola pele go ketika katlego ya sia le moya sa rena ke ka mogolo gore ka nete re di bia ka ntse ka gona go mo gopola gore re sana le karolana e monnate nate nate e wetse ba go e bitswa go mino ke le thabo a fa ile gore ka nete re tlo nete fatsa gore go fepa ka mino re go fa mino o mo bose gore le wena mo ile gore ka nete o dutse le gona go ikwe o phuthulugile man re a tseba gore mo shopolo gone na ye o tletse ka melapo e mintsi le rena go bialo go bialo go bialo re satswa Grobos Dala re tipsine kudu ka kwa Kingdoms Lodge a wa batho ba Grobos Dala ba re bontshite le rato hlena o wa tseba re ipsine go selekane le selo ka gore go iri ya le thabo ke ra gore ka gare go karolana ya rena ya iri ya mino ke le thabo rena le ka ka pafar na le ka ka pafar nya ka gore wena o ipsine ka yona go be monate le nane o nna rena ke ka mogolo gore ka nnete re go tshwaretse tsona ga botse gore yei man hai man hai but what's about king re tle re ipsine ka mino o mo bose bose ka nnete tshipana go saka sempontsha gore metsotso ke le somehlano re tswela gona fa le irinyela ya pele dula o tshele ditse sele moya sa ga go tloga gona fa le go 87.6 go fitla gona fa le go 92.1 re tsena ka gore go karolana ya rene monate ya mino ke le thabo
1: mino ke le thabo e bale nna
2: mino ke le thabo mo go ibale nna
3: hashtag mino ke le thabo
4: hashtag mino ke le thabo
5: hashtag mino ke le thabo
2: mangkoko baby mo shupulo go fitla la botlhano
6: ile ya pele o fitla ka ile la boraro

0: I want to be your lover.
1: Come on, na yo.

0: Ba gona ga e sobeletse koša e le gore ka nnete ke go ralokile yone ke go raloketse yona e le ge ke nyaka gore wena morati le molatedi wa bolo o mpotse gore ka nnete se koša e le gore ke go raloketse yona e wela ka gare ga setlhopha se sefeng nomoro ke 086 000 2452 ke ba bona barati ba kgwele ya maoto ba setse ba nleletsa ma go bontsha gore e bona Miss Pro yeo yona re a itse ba thobela FM a re lotshe dumela
1: Tarimela Miss Pro.
0: Tabela le kae?
1: Rona re ka botshelena.
0: Ha wa re tsogile man, re tsogile. Le topile ka pela ye.
1: Ke ne ke wa phosa modi ya mantsatsi.
0: Aga, ga mantsatsi. Ke ra hore le topile ka pela ye.
1: Ah, ke no go pleta mletso. Ke re o ka re ke ya Germany.
0: Ah, ga se ya Germany re ya leboga ke re.
1: Ke no ile ka mneng.
0: Aga, thobela. 086 000 2452 are ko mongwe motheletse gore ana yena ka ba itopile ka pela na thobela FM re ke go dumedise dumela
2: Mrs. Pro
0: hi
2: le kae na
0: re gona re kara lena
2: ke a ntirisa bela ka mofoji very sharp talk thata moyo kgolo
0: bona o dumetse
2: ere ke te gane Mrs. Pro
0: phuletsa
2: I for a coach.
0: Bona o toile.
2: Ha
0: ke a leboga. 086 000 2452 are ko mongwe motheletse shu. Thobela FM re lotsheng dumela.
3: Sesi Mrs. Pro.
0: Aga, ke nna wa o dumela wa shu.
3: Re gona le kae?
0: Re gona re ka ra lena. Bona re ya go amogela. Le itopile lena.
3: Es nna ke kwa o kare ke ya Morocco.
0: Morocco. Le bampile. Re leboga ke ra re kwa mafelelo motheletse gore na yena ga ka itika matlhatse o tla e kgona na thobela FM re lotsheng dumela re gona re kara lena
2: re gona ma
0: yebo
2: ke bela le ene le mang ka mo mamsam nna ke nana re ke a Algeria se
0: le paletse bathong ka Mamelodi re leboga
2: Aga,
0: thobela FM mo sha take yona what's going to be tabisho. Ye le gore ka nnete o ikwele kosha itswelela go sehlopha sa Cape Verde. Cape Verde ele go sehlopha sa kgwele ya maoto sa setšhaba sa Cape Verde. A se o setsebega go ka lena la Blue Sharks. A se emela naga ya dihlakahlaka ya Cape Verde. Dipapadi tsa bo di tšhabatšhaba tsa mogopo wa lefase. Gome yona Cape Verde. Verde e dirile history ka go ba karolo ya mogopo wa lefase la mathomothomo setlhopha se le gorong la group page tsa go thabisa kudu ka matla ke gore ga sanka ba lahlegelwa ke papadi mola ba thomago dipapadi tse tsa mogopo wa lefase papadi ya bone ya mafelelo setlhopheng e tla ba kgatlhanong le Saudi Arabia gomme ba sana le sebaka sa go fitlhelela la knockout stage bona tse dintsi ka botlalo tse e le gore onyaka o tloga go di kwa thui ga botse ka Cape Verde Frank Sechabu gona mogaleng fa a ke yone gore ka nnete o tla re tlhalosetsa ga botse gorana dilo tse di sepela bjang go thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso e fela ke a leboga batšhia karolo a wa letikile o mongwe o rile ke Germany a palela o mongwe a re keng a palela a gona le ka bothata ke thabela fela gore le phopholeditse seo se ra gore ka nnete le tloga le barati le bathegi ba kgwele ya maoto kudu-kudu ka lebaka la gore re tloga re le ka gorega mogopo wa tseba re keng go foka-foka moya wa mogopo wa papadi wa mogopo ya lefase re ke tshe sebaka se ke amogele le go dumedisa Frank wa ga Sechabi where should dumela
4: Paul dumedisa o mme mpho sa promise magwa
0: le ka mfoza
4: wa go bola bolo go bitsa wena gore o fo makang ka mo
0: bona re fo makanya man mathata ona ha gona
4: Naam la
0: tlo tlo ke re Miss Pro. Aga, Frank, ere go botsa wena. Dimaka di a direga ka dipapading tsa mogopo wa lefase. Ke ba tlhalosa ditse ba thiredi ba gore rena le wena fa o tla ba gore tlhalosetsa ga botsetse leng gore ka nnete ditloga dile gone le gone gore tlhalosetsa bokaone. Tunisia le yona shee, ba setse ba rekile mohlahle. Go direga eng bona mogabotse ga re lebella ka go tsedingwe Cape Verde, ba tsola pele go dira dintlhagolo. Re lebeletse ka papading ye tshe leng gore ka nnete ditloga di direga ga bjale. Mola go lele ngwe moralo ka pele wa naga ya fora le sehlopha sa Real Madrid ke ra yena Kaylen aka roba record ya go nwesa dino tse dintsi
4: o pa go mmna ka mistro o meke ke ta mishile motheletsi wa mosagare wa tshalela ka lebaka la gore ke name ke go swara ka leleme ke o bolela ka moraloki o wa naga ya France ke bolela ka Kylian Mbappe o idong gore re a tseba mistro gore o tlhoka dilo tse pedi gore a dule godimo ga record ya go ba godimo ga record ya lesorana ga Maris Lovclose wa go tswa kwa nageng ya Germany ya go nwesa dino tse dintsi tse lesometshela go dipapadi tsa mogopo wa sejana sa lefatshe ga bja le Mbappe o mo godimo tse lesome4 go dipapadi tse lesome5 maloba mo o robile record ya moraloki mmogo ka ena wa maloba ka kwa nageng ya Fora ke bolela ka lesogana le la ga Olivier Giroud mo e le gore o kgonne go feta record ya ga Olivier Giroud ya go nwesa dino tse dintsi go naga ya Fora ka dino tse 57 gomme ana a nwesa dino tse 58 gomme Mbappe o a ka roba record eo Miss Pro ge a tšea karolo mo go phadišano tsa mogopo wa sejana sa lefatshe tša gage tša boraro ka gopola 2018 ke dipedi masomepedipedi le go dipapadi tsona tša lenyaga ke kgatlha ke ntlha ye nngwe o e boletse ya go amantshana le naga ya Pitbird naga ye e leng gore Miss Pro ke la mathomo ba tšea karolo go dipapadi tša mogopo wa sejana sa lefatshe o rage ge o batsitsinkela ka letlhakoreng le lengwe gore ke eng seo e le gore se dia gore ba be le morethetho morethetho wa bona o sale o thoma kgatlhanong le dingkgwete legalete naga ya Spain ba ralo ka maleka a lefela go lefela ka masa ba kgona go feleletsa ba ralo ka maleka a pedi go pedi kgatlhanong le dingkgwete baga mabedi ke bolela ka naga ya Uruguay mo e leng gore shedi o kgologologolo ebile gona ge ba nesa nno ya bona ya mabonwa ya mathomo go dipapadi tša mogopo wa sejana sa lefatshe e botsebotse ka free kick e fela go bolelwa ka mosara dino monna wa mengwaga e 40 Bosina o ile go gore ka masa o be a ralo ka kgatlhanong le Moslera Fernando Moslera mo e le gore bobedi ba bona
0: re fetele ka mo
5: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya bail 5,000 tsenela lehono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke atšwe e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
6: ke tseba basadi ba go tlhorišwa le banna bao ba kgomotšego ga se se le gare se diregam sem a se direge kgole le rena go kgomola ga rena go direla gore batlhoriši ba tšwele pele basadi ba bantši bao go dirilwe go dinyakišišo ka bona ba boletše gore ba itemogela go laolwa dikamanong tša bona go ba monna a se ka taba ya go laola e fela ke go tšea maikarabelo emiša ka go kuša botlhoko o nyake thušo gape o fetole maitshwaro a gago lefatshe la go ba le tlhompho ke lefatshe la go tlhoka GBVF no excuse sedumele go dula wa tlhalela mo kgweding ye ya baswa rena belo ka banna le masogana re swantse o tšea katapele go ba kgatlhanong le tlaišo ya bong gape le polao ya basadi re emela city gape le tšhireletšo ya setšhaba ba karolo ya kgato ye mmogo le GBVF Response Fund lesolo len le thekgwa ke SABC
0: aga ke sena le Frank Setšhabi mo mogaleng bo bjalo weše go o sa feleletsa ye ya taba Cape Verde ne o feleletse gape le tabela ya Tunisia gore ana ba ka mokgwa e leng gore ke bone ka gona ke bone fa le gore ba tloga ba setse ba rakile mohlatlhi go diregang gona mo ka go le lengwe a kere go na le na le jana ela ya Belgium re bolela fa ka Jeremy Adugo le setlhopha sa Manchester City na go lebeletsa ka fiwa maikhutso a go thekga molekani wa gagwe ga tla ba thušega ka lesea
4: Eu garo thoma go nna moro ya go ditlaga tshe di papadi go wena gape. O tsama go fukela le tswa go dima ga nama. O bolla ntla e botlhokwa. Ke sa bolla ka mosilera gore yena le bosino o bana ba mengwa ga e masini a manager la ka ba swara dine ba dile rekotela mathomo history nya kgole ya maoto di papading tsa mo go posiona sala fase. O ba swara dino ba mengwa ga ya go ka feta e masini a mane go bapala papading. Go bapala gatlhano no mongwe go papadi eti o boletse ka taba ya naga ya Tunisia gore ba se ba rakile motlhatlhi e ke nnete e fela se le gore ba se dia ba fetogile go ba naga e leng gore ba feleletse ba bethela kati ba itiela ka lopeng ka morago ge e le gore ba ile ba raka motlhatlhi yena Sapri Lamotshi morago ge a ile a latlhegelwa ga botlhoko papadi ya gage ya Pula Madibogo ka dinotse supa gantse ke ba fetsa ba tshola motlhatlhe ha ba Renard o ile gore le yena ba mo go bositswe maloba ka dinotse go ka balela go tsenne e le se ile gore ke ka tlhagolela lokelana le ya bua na ba tlhaba gapetse gapetse maga yona ye ya Tunisia mo o ile gore ga diale a ba tsama sebaka le CCP South Africa la ga tonda go latela ka gore ba tshala tshuke papadi ke le di ke tshimo tsa mathabisha ditlong mo o ile gore di a diega go dipapadi tsa mo go passiona sa lefase kudukile ke bolela jona ka mo Africa ke na mo Africa borwa gore re holofela ka tlhego go dinaga tsa Africa empa go be ka le manoga le ile gore holofela ka gona taba ya Jeremy Dogu ke taba ye ile gore e goga shedi ya go dia dintlha go lefase ka bophara ge a be a ile go pela magatlo wa go ile maoto ka kwanageng ya gabo ya Belgium gore ai ke gopela le ntikoleng ka lebaka la gore ke motsele molekani wa ka o motseleng ya go shogofatsa ka ngwana wa rena wa mathomo ebile ba mo file katlego gore aowa ke jale ka tseo ke tsele gore di a nyakega mo lefatsheng ebile Jeremy Doku o ikemišeditse gore a kgone go feleletsa a thega molekani wa gage ge ba tlhabe ba amogela lesea lefatsheng le gomme o netefaditse gore o tlo itšhidulola ga ba itukisetse go boa morago go tlo tšea karolo go dipapadi tsona tša mogopo wa sejana sa lefase.
0: Ah, Frank, wena bjale ka setsebi ka gare go tsona o tloga go di tlhalositse bokaone kaone kaone kaone ke ya go leboga mogagešo
4: Miss Pro Papa
0: Tobel.

couldn't stop. Broken. Yeah. And I knew.

bjale tšego ba e le gore ba belege ka 2008 ba kwe selwa ba ka se di tsebe tše harare party ya botshabela FM le ona bosate wa tsebolo boithabiso ge ba re dilo di a fetoga ba ra le ka mmino go na le ba e leng gore o ge jwale go golola tše ba tloga ba thakgala kudu ka madi gona e le gore ba rena bana ba botse ka mapiano wena ke motshoso o tee fela pele ga iri ya bobedi go thobela FM bosate ke wa tsebolo boithabiso o sathileditše lenaneo la iri ya lethabo ga bjale re ya ka kua dintlhakgolo re ya ka kua ditabeng mo e leng gore ya Stan Phuthi o wa ga matlho tle re botša gore a na a ja madireng di fetogile di tla kae Phuthi dumela wešo

Ke a ikana metsetso shela ke lesometse la re tshola go fale iri nya bobedi ke leboge Stanford Puthi wa ga matlo putse ke go rana na ke eng se ile gore ka nnete o ka rata go ikana ka sona pelengwa kha wa 2026 o fela go setse fela matsatsi a 192 pelengwa ga o fela o rata go ka ikana ka eng e ka ba lenyalo e ka ba go aga ntlo e ka ba go reka sefatsanaga bona e ka ba go thoma kgwebo ya gago go ba go boelana le papa bana na ke eng se ile gore ka nnete wena o ikana ka sona re botse maikutlo a gago ka go romela molaetsa goba gore leletsa go 086 000 2452 086 000 2452 we ikana ka eng na.

0: na re le re ba gona ba sa le gona bo a buti thabiso ma ne no tswa keng ba go sona le batho ba go sona le botabiso bona ai mana se bona man ba sa le gona botabiso lena Steve Kekana o tle ga botse go wena ra buti thabiso go thobela FM mo sa take you once bo itabiso a kame so tso le so mesenyana re tshola gona fa le irinya pele na le wena re tlo bua re tsena ka gore o ka rula na ya rena ya ka ikana na wena o ikana kae ka gore ngwa go pele o fela o tla ba o nyetse tla ba o na le mosadi tla ba o go roshitse na go ba o tla ba boetse sekolong go ba o tla ba o wagile go ba o tla ba o rekile kolo yemsa a kenya ka go kwa go rana wena o ikana kae ngopola camera ga se o tlolele tshamala go 086 000 245
1: Trent Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: a go se sona go le maswadi bona o mmagonte gomme ke setsaka sa gogo sa gauta se phure gago ditseka tshepedi tša Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
3: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonthe ebile se latswega hwetša dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tshepedi tša dunked Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
4: ke original bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
5: chesa wena le popotwane chesa dikodupjana tsa makgonthe tsona tsa go dumelela go ngwala mosima ntle le go shishinya mosaic seo ke botlhale le popotwane le a tseba gore mosima ke motho e se go dithaile Eupcha, re dirile gore le popotwane le be botlhalelo go feta. Gabjale, le tla le WhatsApp, YouTube, le Uber Lite. Ee, le popotwane bjale, le dira dilo tsa go swana le smartphone. Mo Citrus L05, o kgwetsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela. E kgwetsagala go Telkom le mabenkele a o tšeago karolo. Telkom, possible begins here.
0: Yeah, go tshobela FM ke ona motshate wa tsebolo bo ithabisho re ipsina ka lana ola e ba le nna go mega biale re lebela go rana wena biale ka mothelechi we kana ka enge na na ke enge se ile gore ka nete o karata go e kana ka sona pele ga ngwaga wa 2026 o ofela go shetse matshati ya 192 pele ga ngwaga o ofela o rata go e kana ka enge ka ba lenyalo e ka ba go aga ntlo e ka ba go reka sefatana ga go thoma kgwebo ya gago goba go boelana le baby daddy na Eh le papa ngwana na metso tso ke ba sepe pedi pedi re tlo gona fa le iri ya bo pedi ya re tope mutility fa go kwa go rana yena we kana ka eng thobela FM arlo change dumela thobela thobela FM dumela
6: ke kae
0: re gona le kae
6: re gona
0: aha
6: nna o ne o buti sha hore a taba ka competition and no hore metsi di tells all
0: fa tsoro me diwa
6: details from the
0: 12th June mo tsholetsi ya ka o tla go kaganya le FM ke boshate wa tsebolo bo ithabisho ga biale re topa ba tieletse ba ile gore ka nnete ba tla tsiya ka rolo ka gore go putshana ya rena mo ile gore re a butsa gore na wena mo tieletse ngwa go opela go fela o nyaka go bona o phetha ga ditseng ke eng se ile gore ka nnete wena wa ikana gore bona Miss Pro pele ga re ka gaola ngwa ga wo ke tla ba ke dirile sa gore ke tla ba ke dirile sa gore ke tla ba ke dirile o ikane metso so ke masome pedi tharo re tshwela go fale iringela ya bobedi ke ba ile gore ka nnete re tlhomogela megale ya bona go 086 000 245 2 086 000 245 2 arekwe nete gona gore wena mothieletse o ikana ka eng thobela FM arlo tshe ndumela thobela FM dumela thobela FM arlo tshe ndumela
7: thola le kae
0: re gona re ka re lena I'm going to go to the next one.
7: Bona biele nna ke a swabane gore nka hlobola di jazz gore nka hlobola di teki gore nka hlobola makausi. I'm burning up. Petrol afalo go Evoni.

Har le bana ba soba ba nyaka go mishumo. Ba soba ba swere go dikgwebo. Ba soba ba tla go ba soka bona. Re tlompa ba soka moka. Itse nka go ya ba swa. Thobele FM. O shato wa tsebone ntabisho.

0: ke tsoga gore motho mongwe le sa go polaela ya tell me that you love me e bile ngwe ya dikosha tse di sa kwa go di a lokollwa bijana go me mafelong ya ka retshwa go album ya Rogers ya ka morao ga lehula gagwe life is a song go tshobela FM le moshate wa se bona boithabiso nka re kwa mbale ba go ikana 0860002452 0860002452 re bontshitse fa go ra go setse matsatsi a makang gore ngwaga o fele ngwaga o kitimile mane go na le tse dintshitse ene gore ge ngwaga o thoma ke gopola re be re le ka gare go lenane o ge ngwaga o thoma batho ba re bona 2026 nna ke tla ba ke 2026 nna ke tla ba ke na dilo tsa ka boka di a dire ge le gore go padile ge ke eng se ene gore ka nnete wa ikana ka pelo le moya gore bona pele ga ge ngwaga o fela re tsena ka rongwa ga wa 2027 na wa le ge ba reng kolo yona ke tla ba ke rekile mosadi yena ke tla ba ke monyetse ngwa kona ke tla ba ko wagile biale le biale o ikana ka enye 0860002452 0860002452 re tlo buisa re kopana re ikwa gore na wena ka nete nete se o ikana go ka sona keng o se lebale re a keteka re tshola pele go keteka re keteka dilo tse ka moka ke le thabo fela ka nako tse wa tseba le wena gore wa ema ema ke menyanya ke dilo tse ka moka ke meletlo ya go fapafapana ke tsebe gore wena o lebetse ka zia kala na ere ke go gopotsa ithekele ticket gona bjale ga ile gore wena o nyaka ile a VIP a wa ngwaneshu ke kgale re o botsa gore re ka di selego mara ye leng gore ka nnete di gona ke tsona tseo tsa di-general e dikgweletse yona ka lebaka la gore bona kua Sun City di o boya go boya ka mata
1: Siakana mo Sun City. Iwile happy. Ita wifuna ka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kerebona di gate.

0: Mitsotsogabele ke le sometharo go tswa ireng ya boraro mo go ntshirogele ya Thobela FM. Happy Monday la masimpedi pedi go di ke ya June ngwa ga le ke te pedi masimpedi tsela ro file mina go tswa go Trecherson Molly ana le Gingerstone yebo yes ba ka di weekends ba tshongwe heish o tla ba wa la wa rapela re ke be tsachile tsachi mane beke le beke ile di weekends se kombuzo man a ke tsebe ka wena bana nna le go nna monna ke shupa go di mora le sona ke so tsaka tharo
1: ba ke a tseba le ka go kuka re ka tsena ka tsela yeo ba thele tshe ba thele di tshe re ka se tsena ka ra tsela le go bona
0: kukantweo
1: yeah okay go bona re tsene go se almo ya sagago di a wara checka tsetha ro ka be really da bona re go dinge go di re leng ka ga yone ke go di eng
0: go
1: di a tobele FM ya matswalo
0: go di a
1: baswa
0: ya bo papa
1: yeah re sa lebele tsa baswa ne ke go di ebene re a tsore baswa wa dirileng ba 1976 sa ba kete ka le khono go lukile wa tsa ka ntle batho bana ga no na go ka moka mo historing ebene ba banna fela ba wa dira dilo tsa go makatsa ba dira dilo tsa go makatsa ba no re a tse gore basadi ba baswa le bona ba kile ba dira dilo tsa go makatsa ka 1976 re a tse gore le basadi ka mono Africa borwa ba ile ba macha ba macha go ba gwanta gahlanong le di pass melawela ya di pass ke re a tse gore le kwa morao ra go basadi ba ma Afrikaner le le go poela rone ke le tsa tshile basadi ba ma Afrikaner ka 1940 ka di 22 tsa June ba ileng ba ya macha ba ya Pretoria ba ma tshitsa eng o ka botsisha ba mo tshitsa gore banna ba bona Afrika borwa e ya mega go World War 2 ntwa ya bobedi ya lefatshe ba re a ga re nyake go bona banna ba rena ba ya go khwela selo se ba sa tsebeng
0: e se ka banna ba rena
1: e seng ka banna ba rena ba minne ya bo me fro lama felelo ge ba tilo matcha gape lama felelo okay lama ge ba matcha ra tsere wa matcha ka 1940 ka 22 ja June ba tla ba ma matcha gape ka bo 2000 mamang ba zuma mas fall o sa felelo gona le matla go ka le felelo fela ye di porompita cha pola no se toba di go ka ye
0: di gona mphetsona Obri the great ke na go metšeletse wa lenane go le o gona Condi ever Constance wa ga machipa go tsa dipapadi Condi
2: a rie rie
0: rie skumbuzo mbata the man with the plan
1: ria o ikuka go sa gathala

0: ke mo shotwa tsebo le boithabisho mino go tswa go Credo V Daniel and Jalo and Jalo pele ga fa nka sasana daughter na le Master KG ke go dile mama ke go tara go gela irinya bone wena o renge motlhe motheletse go tlhopela di shadow ya rena
1: ya
0: le se during
1: rata o tseba ya le se dubele la sengwe se belo ba bantsi ba ka dumelana le sona ba bang motlhe mo kana ba gana se o slano ya le gore wena king se o se bone go king se o ile o se lemogilego are ge ba thoba hlalane
0: bona le dlomen
1: but ya ba thoma ga ba fetse go tswa tlhalang ba thoma go bua ga ba le botse letlalo le anatha ba itshwara ba itlokomela ka le lemela mo mebileng ba re wa dlowa
0: man
1: ya ono sona le ka mo gore tlwang ka mo studio okay are tele cheng gore tshedingwe cha di khatsho cha lintsho tshele na le di rometsego direng nomoro ya mogala ke 086 000 2452
2: le madam speaker le sedi wa reja le sedi o ne ding bunchi ba ba sadi ga ba itwa kara ga manyalo go ba kara ga dikamano ba thoma go jabo pelo serious go feta pele ba gitimisha success go ba bona ga le ile ba thoba ile ngore ba serious mo bopelo mara ka ka tokunya bana a ka mathata ka tokunya bana re bala mathata gore ga re sa gona go tshepa motho wa mosadi gape ene e re tsana go telele gore re tla re gona go tshepa motho wa mosadi gape ke botlhoko bo eleng gore rena re kopana le bona ee re tabe ya stene wa reja maikutlo a rena a go bala ka taba ja di-investment tse e leng gore re ya di dira ka re ga dikamano innocent motlhala ke senya ke ri yalo tango
3: setlhopha ka moka sa ntšhirogele e re ke le tamišeng tabe e lebolela gape ke reality but nna e ke itsebang e differentenyana go eue ke nnete batho ba ile ba tlhalana ke mokgotsi ya kana ke ina le ena ka 2005 ka Gauteng a kgaogana le motho o ne a dula le ena afterwards monna o lakege a dlowa go dlowa mosadi a kry-e ke sa mmone a ke tse gore ena ne a dlowa na but monna ena ne a dlowa go dlowa ke ry-e bana mmatankane o dio ba nneteng sarei ke tswele ka ra stress mathata ke iphina ka bophelo zafelegodi la mašhan benesket mošhate
1: okay ke nako re chemegala a re chemegala re korona e ka ba wena o reng re ya go amogela go ntšhirogele tšatšing la lekgono dumela
0: tobela
4: tšhabira le madam speaker le kae
1: madumeši a ore wa kamme ga botse ka mošupolo go mo botse wa di 22 tša june
4: re bolela le phiri mmeko ka motlolo
1: napo tio di la phiri
4: taba ya re lebeleng ka lantšhotšhonono la mathomo go hlalana ke sebe mosadi la mathomo di mo atlegela ga botsa fa tso hlalana le ena monne wa apara diqetsesana ka mokgwa go tlhabirwa a bolela ka gona a apara tša go monotela ka mokgwa o diswanetseo ka gona go shadiwa gagwe ga e le gore ga ana self discipline ga a fetse ka bothakga ka gore o dule le banna ba e le gore ba na le metsi o thuba metsi a batho mo mafelelong a ka fetse ga tsene ke malwetse a thobalano ka baka la gore o independente taba eo e tloga e le bofokodimo bo bogologolo gore motshadi a tloga ite ya sfera a rena ke apara di-centimeter ke apara kennyane a ketimo mo strateng a sena monna mannete ka baka la gore monne mowa le mowa re go gale opebogetsweng ka ra ka kgona go nthekela menotlwana go baka kgona go nthekela lesaka la bupi seo seo ke bothata and-e gare ga setšhaba ga o bolela ka basadi ba ba bolelago ka banna bona ba re le go dibini o inamisa sefatlho go bua le ka ntse ga e otsike mae
1: ke no ga ke mo
4: tsumo ka no ba re ta go mo le seng se ga ile go foko dumo go go go gore mo tsali are nna ke se ja go hlala go na kha o na kha se ja go hlala mara ka mara ga nngwa ka me se di tlo tsa pomme ka le polo mo le tsoka go motlhano yo a le fa go mentse
1: e bana bana bana bana na o mone ka ya go le ka yona tse
4: bona mo ga go le skombo sa go se taba e mo ka ite mo tsali ga ni go le go na le mo tsali e mo go le tsho tsho tsho ka mo sha mai tour ke mo ga ka ke kwa kwa tsala re na kwa kwa tsala ke se ke na le mo ga ka ena motoran fa dikgwele ena khala mafadi ga khala le monna go phela go phirwa go tsara na phirime go phela jang bang ga ka go tsara phirime go mara go ya motsukela go phirwa ga go a thoma wa hlapela o go ba go tsana to a ka go hlala para tsela sentse ke ke mara ka mara go ga nngwa ga mpedi to mo tshipe ga ro o tsaka monna nne to tsho tsho tsho tsho
1: okay ba so se le ka go sobolela phiri gore ba sadi ba hloka banna gore dilo tsa bana di sepela ga botse se sobolela
4: seoro basadi ba tlhoka banna gore ja bona le sepele ga botse mosadi a saka ga a nyala ga fela o tekeamele gore o phela phiri wa mofuto go ka one mara mosadi a tswa go ka gare ga lenyala re ena o tla a natha tseo tsona ke re ke eleketla
1: okay ra le boga period thank you okay ari tshe ongwe gape ra go moela go ntshirogela dumela
0: tobela
5: dumela
0: tobe
5: le hona
1: a wa re bana re tshelene
5: re a le bo a a a ye iri wa mathata a go tshelo mathata a malapa mara di ya lwana motho re a o phela le noke tsireliane o ka no khawala le motho wa ba right wa rula le yena wa ba right ka tsetsa ke motho mo mathata e motho mo wa kwa mathata le wena o mo kwa mathata o re wa modwela wa kwela pele ka bo phelo ke ra o bona re bona ntwe na o re ho se ya na ba ro e ke tila o ne se ba le yena o kwela pele ka bo phelo
0: no a di a kwa gala yeah no ra le boga a re tshe ba bangwe 086 000 2452 when or ring we ma lesolisedi as bolelang gore batho ba se no fe e ba se no hlalana ba itjwa ka manongo ba itjwa lenyalong ba re ba adlowa man ba phadima ba natha
1: ba natha lo ba nna le bona o hole ba re monna lo wa phadima jwa no
0: bona lo go fita le la le ring ka tabai
1: jwalo ga jwalo
0: re nya kokwa ke se re se botshitseng dumela
6: a re le gae
0: re rona le gae
6: ke bona le mo tsantsa ka matsepane.
0: Yeah, teka, taka tsona.
6: Tabaye e sa marato a mantsi a o fapana fapana.
0: Mhm.
6: Le ga tlogelana. Go a le hore na ya tlo a le tlogelana mo tsela e le itse a e mo le mongwe tsela ntse ke a mo huta mane. Le ga tlogelana monna tsa tsa mosibula la ga botse, ra bona di tsa gore sibula ga botse. Ore ra bona mosadi di sipela ga botse monna sa sipela ga botse ore tsala sipela la ga botse ka moka go ba tsa tsala sipela la ka moka ga botse la re bona ka mokana ga lena di tsana di khalakatana so tsino wa mahlaja gore na o tlo go tswa mo go go sibela ntse go batlela yo go itsiya e tla ba ile e jwana
0: alright okay di kwa re jiteka alright tsalang pele go romela di khatiso tsa lena tsa mantsu ets kombo sambatala at bolana se tloba ke matla ka la rena a Facebook kantlelo fa o re shaleng morago ga pelo at bolana FM yaka ya kinchirugele keep left pass right
7: kinchirugele keep left pass right Mozambique Zimbabwe le wena Botswana

0: left, pass right. Metsotsoga bele ke ma some pedi taro go tswa iring ya bone mo go ntshirigele ya Thobela FM mo shate wa tsebo le boitabi show 87.6 on 92.1 www.thobelafm.co.za TV channel 815 gape le bo SABC Plus IP ya reda DJ Bullet patama gape le Black Motion ba re bulela ke yona re shang tree go hashtag ukwile
1: ukwile re go fepa ka ditaba tseo di tsantse go shedi go tswa tikologong ya geno ya geno
0: That's right. Kumbuzo kona le mulelo na shukia zoro enevile waditseva. But heroes don't wear capes. Babangwe, yeah, ba shumisha di tokana chona chie. Go pholosa maphelo a lena ba bangwe motlhomongwe ebile ba opela go pholosa maphelo a gagwe ka maphelo a lena ka mantšu a bona ba bangwe ebile ba fana le ka dithikete sekhombuso go pholosa maphelo a lena e fela ba re bolelang ka bona le gono sekhombuso ke batlhapetse ba olaola sephethephethe ba gantši ebile ai a se re thagala wa ba re thabela go ba bona e fela le gono le re boledišana le bona re lebeletse se ba se dirileng mafelo a beke e le village province ya Polokwane. Sekhombuso a ke tsebe re ile wa gona wa ba seemong na sa go thusa mosadi ka pelego ya gagwe na. O tla ba o le kae kae jwang jwang
2: mo. Ke le ka ba ona.
0: What?
2: Yeah.
0: Na sku.
2: Yeah,
0: I could dream it like I could
2: go. No, no, umputshe putsho ye bohlokwa ga se botla. Fela ga ka mmelegisha.
0: Oh, okay.
2: Ke tshwela ka lebelo le lengwe. Ke ilo nyaka thusho.
0: Oh, okay. A wa uthushitse.
2: Ya, ke tshwela ka lebelo ka bakala hore ke kushore. Ke be ke ilo dira piano. Fela, ya, o bolella godimo ga eng?
0: Ke bolella godimo ga hore batlhapetse ba olaola sephethephethe ka Polokwane. Ke nyaka go tetefatsa gore ke na le maina a bona ka moka. Sylvia Moganedi, Nthabiseng Ngwepe, Gerald Deval, Gaugelo Godfrey Mpago gape le Louis Mamabolo.
2: Ba thusa go dira eng? Go belegisa.
0: Go belegisa mosadi yo a ba le
2: Sylvia Moganedi ke nagana gore leina le ke la mosadi. Nthabiseng ke nagana gore ke leina la mosadi.
0: Sure.
2: Gerald e kwagalwa ka re ka ba monna.
0: Ya, ya, ya.
2: Godfrey ga e ka sebe monna nka ituma mo. Nka ituma sejabana. Louis ke nagana gore e ka ba monna. Ke tlatla ke kwa gore na e ka ba maikarabelo a bona e be e leng tšatši leo. As ore ke a nyatša ne ke betsa matsogo ke rata go ka ithuta ke sone a re amogele baeng ba rena ka mono studiong tšatšing la lekgono ba studiong ka Polokwane re tlo boledišana le bona ka tiragalo ye e beng le gore e samakaditše batho ga ya makatša batho fela batho ba bantši ba sa kgatlhegile ebile ba leboga ebile ba bona gore ka nnete jwa le ka ge poelana a boletše a re bagale ga ba apare di-cape go tshwana le bo Superman le bo Batman ba kgona go apara di-epileps tša ma traffic cop. Thobela.
3: Thobela.
2: Okay. O a rileng Thobela la mathomo ke mang?
3: Ke Sylvia wa Gamoganedi.
2: A seng o bengo. O tsa o practice lentšu la radio wa re kang ka o bolela ka tsela e ka fapana. O ha o Sylvia. Okay, dimela se Sylvia. Ke se Sylvia Moganedi. Le mang gape? O mo lomong a ka bolela ka o tee ka o tee.
4: Ke Nthabiseng Ngwepe.
2: Nthabiseng Ngwepe, yeah.
5: Ke Louis Mamabolo.
2: Oh, monna, yeah, Louis Mamabolo. Thobela, bra Louis.
3: Ka mo gore feleletse ba bang ba ba sa swaregile.
2: Oh, ba sa swaregile. Banna. Taba e ka. Go dira ke tseng ga botse. Le tswa go thusa mme yo e beno re be le nako ya gagwe ya gore a fihle setswetseng. Go tlile jwang go diragetseng lebe le moemišitše tseleng la kwiša gore ba o itlhaganetse go ya bookelong goba o bile le leshoko a emele lena go diragileng ga botse
5: Thobela ba theletse le mogaši ere re e tlhapišeng taba ye e tlhape botse ga se ra belegiša seo re se dirileng re batho ba e le goreng re a patrola ka mogare ga toropokgolo ya Polokwane mabane e be le tšatši la boingwadišo re bea dikgetho mo e le goreng re be re lekolana le tulong tšeo kopa mafelo a e le goreng bakgethi ba ingwadiša gona ke be ke tswelela tulong ya Nivana mo ke be ke ileng
2: ke mang a ba go tswelela tikolong ya Nivana ke Louis Okay,
5: all right. Tukulogo ya Nivana, kichwang voting station le nga sebalala nga leina.
2: Ah, voting station na ito yinyi, kiki fa uchwango wana, rewala na ditap. Iska chawa wibule.
5: Skolo sa Texila.
2: Okay, yeah.
5: So kile kaki tawa kifeta Mercurius.
2: Yeah.
5: Kuno wana watu wangemisha, kima soga na mararo.
2: Yeah.
5: Omungo ba peri reflector. Baba vedi ke ba ma security malta horo valeta horo so ke ba nke misha kwa ba rena a per bana botata ka mofasa le proga ke nna ola ke a folo ke re botata ke bae ba re o ka re bone motho wa lla ka mofasa le proga e bile o ka re golla ngwana ka re ka fasa le proga ngwana ke nna ola kai thwala ka tsena ka hlolela ka mo fasale bro o be go tuka mollo o be shitse ka de pampiri le de plastic me o ba sa bona le o ba tshirile ke moshi ka be ke bitsa ke re na ona le motho ka mo RA ka re molato ke a re ke sa tsho fetsa go belega ka ra wa tshe a se tsantse ka kabe ke tshwana go kwa ra le bridge ka bona ba hore a sepodi sa ba feta ka ba emisha le mokhakolo tsoko a feta le ena ka mo emisha ga re tla le mpontshentse ke re bona mathatse ba le ba hore a sepodi go be go na le motho wa mme ka mara then a tsena le mokhakolo ka mara le bridge ba go tsa lore ke nnete le kharebe leo le belegi le bele ngwana wa ba mo putetse ka plastic.
2: Okay, ka mantjwa mang re phakisha ka yona lena letjwa go go arabela sebata gomo seo se tlile go ka matsogana wa mabedi mela thusha mosadi wa bo a shebe a bego a shitse a belegi la mo la mo thusha go ya sepetlele. Wow, yona yeo le yona
5: ke reported to my seniors ba itapela ba ka my immediate supervisor go Rimpago le Gerry Duval le bona ba basadi ba babedi ba mfeta ka rank ba ile ba tla for my rescue gore no e re thushe kholi ke ka tsa di bonang.
2: Okay, no ka nete jo re rolela ke fa tswela mpele go dira mushumo mo botse ba ebe le gore mohlomo ba basa e kwa ga botse ba nagana gore letswa go belegisha jwa le ba tseba ga botse gore go diregetseng re leboga kudu ka go ba le rena ka mo studio tsa tsing la rona ke nako ya dintlhagolo tsa ditaba mo go thobela FM
0: shatse di borompetse se ke tsa lena.

0: beile pele a re tla mogoleng ya dipapadi ene o ka lebelela ka mogo ba laolang dipapadi tse ka gona o tla bona rona le dinaga tse dingwe tse di a tlhomphiwa ebile a bane o ralokela mo dikarateng ene fie a re se sponsor ka nna ka re ya thusa e thusi ka gore molaodi wa papadi ke ena chance phetho tsela di-assistant di yong wadi molemoša fela re lemoamola lemola mara sephetho se kara matso a gae ke sene ke rialo
1: le kwagetse batheletse a re kopane e ring e o latelang
2: dipapadi ka kgone majiba Thobel FM mošhata wa tsebone boithabišo
3: o ka ba motswasetlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dimoletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
4: Chesa wena lepopotwane selathekeng se magana go bipša mengwageng ye ya 20 le go feta lepopotwane le dira dimaaka le kgotlagantšhe lentšu la gago tsebeng ya moratiwa wa gago ebile seo e be se le lekane ka botšatšatši le lengwe go ba le setlogolo se botšišago koko tšhuma camera ya gago camera kae Napile, ra kaonafatša lepopotwane. Bjale, le tla ka camera le WhatsApp bakeng sa go dira megala ya video le ya lentšu. Go Citrus L05 o kgwetša 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela. E kgwetšagala go Telkom le mabenkele ao tšeago karolo. Telkom, possible begins here.

0: dipapadi ka khonemajiba dikhwetefa di safija
1: ke leboga yo kileng ya ba monwesa dino mo setlhopheng sa Afrika Borwa sa basadi banyana banyana noko matlou o ngwadisitswe ke setlhopha sa ramaatla otlhe Marizane Cup ke all-rounder mo setlhopheng sa Afrika Borwa o re o ile a thoma a lwa le bolwetse bo bo mo tshwereng pele ga ge a raloka kgatlhano le naga ya India. Di Springbok ba fentse Barbarians ka dintlha tse masome a seswai go dintlha tse masome tharo tee e ba le rena ka seripagara go tsoo ire ya botlhano.
0: Dipapadi ka khonemajiba Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a teno go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Tša moragorago mebileng go ntshirogele
3: motheletše re go sa botse ka pijana re go kgona go goroga ga bae ga ke re go kgona go goroga gae o bolokegile re thoma ka kua lebopong la yona Afrika Borwa ke ka kua Durban re beletše mmila wa N2 wa lephefa go na le kotsi ya difatanaga e tloga e begile mo mankgapelenyana mmeleng wa sebaya go phela otle le ka shedi ga re tshelela ka motse kapa fala ka kwa Dunon N7 ya leboa go phela otle le ka shedi fa le go na le pitlagano e tloga e ba gona ka tikologong eo mme o letele tiego ka karolong tseo re lebeletše gape gore khudi e tloga e aparetse dikarolo tse mmala ka toropong yeo ya motse kapa go tlhela go le ka tikologong yeo kgopela o tlhele ka shedi napile re a tlhatlhoga re lebeletse gore re boa ka mona gare ga le bogare ba naga ka tikologong ya Diepkloof go phela o tlhele ka shedi ka provinceng ya Gauteng N1 yeo lebeletse Albert Sisulu mola o tla goroga ka kwa Rancho Road go phela o tlhele ka shedi fa le mmileng oo re lebeletse ka Carbon Start mo ile gore mo ile sepetipeti o tloga go letse go dimoka karolong tseo re beletse gore tlo tshelela gona ka Tshwane ba tlo re botsa gore pitlagano e tloga e sepela byang re beletse SK Mphatlele ka dikarolong tseo re ipya re sa le ka Alexandra go na le pitlagano re beletse mo ile sepetipeti o na le tiego ya metsotso ye masome pedi re le ka N3 ya Borwa ka kwa Marlboro Drive re ka tikologong ye ya yona Kiluli go pela go tlhele ka shedi dikarolong tseo ke tshepišitse ka kwa Tshwane o gona ka belo go tlo re botsa tsone dumela
4: ke ba ba ga she le ba theletse ba ntshirogela mo mile mo tswane di sepela ka tsela la trao rena le spete pete sa tsama ka bona ya mo mile ngwa le pay for N1 north ge o lebile Boerda Avenue re hotela botle di gona fa o RS ke ra fela pelo N14 of rampe ge o lebile Ufis road go na mo gorontlufu ba bona fa spete pete sa rena tsama ka bona ya main road le nna le mo pia drive ka mo a re ne le bona fa mo ela rena spete pete bo tsama ka bona ya ke felletse mo SK Mphatlele north ga o le mo state a tilare o lebile gona kwa R80 ra le gopela botle di gona fao RS ke be ra fela pelo ka perna le traffic lights ke di sa shumeng ke thoma gona mo SK Mphatlele le state a tilare mo maraba state traffic lights tseo ga di shume strubene le pol kruka ka mogare ga mpa ya Tshwane mo go le gona mo Maundele kwa ga ka mo Pretoria West go mmegele kopana le tsona di sa shome a re di shumiseng go sana le stop sign ga re kopana le balaodi ba tsela a re shomeng mo go botse go na le sefatanaga se eme mo mmileng wa le pay for N1 north go le mo lane road re gopela botlhe di gona fao a re tlhokomeleng sefatanaga seo se emeng mo mmileng a le kopana le mathata e ka bakae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebiseng mo nomoro ya mogala e le go 012-358-70956 go ba 6 go ba mo social media mo Excel or at TMPD Safety e le go Tshwane Metropolis Department mo go le mo Facebook ke leboga bagaši le batheletše ba ntšhirogele
3: ke tumela ka kwa Bakersfort o gona o tlo re botša kgaitsedi dumela
5: Thobela ta ke le bogoso se le ntseng sana ke mme se se baka mo ka sanchirogale le ba tshele tshe rena ke re thobela ka masipala wa rena feta go motho ba tsimo manje ba ngale hono ke thome ka Bekkersfort head office ya rena ka mara tropa rena Bekkersfort re tsena re tlo ba di roboto roboto ga sabere ke re simetse go step sign re mara shelana mila wa rena mo go la tr vendor back go tsakana le marone rena le road construction go fitla mo robotong ya rena ka stani ya go lebile masipaleng rena road construction re tleleng ka shedi gona mo le mmina wa rena ka maka wa marone rena le road construction re tleleng ka shedi re gone fitla re bolokegile mmina wa rena wa D1296 e leng mmina wa rena wa magemeng re tsena road construction re tleleng ka shedi mmina wa rena wa D4150 e leng mmina wa rena wa Borasuku mola sepetu tsa magabotse mmina wa rena wa D2537 e leng mmina wa rena wa Penge mola sepetu tsa magabotse mmina wa rena wa R555 go tlabeka se tlo le Stilpot le gona mola sepetu tsa magabotse mola khoneng ya rena ya R555 le G737 gona le mola sepetu tsa maka gona nya go fitla mola tuba tsa smelter sa rena ke re tla re tleleng ka shedi re skora fela na pele mo stop signing re tseleng ka go shelana mmina wa rena R555 go tlabeka se tlo le ba re start le R37 go tlabeka se tlo le ba le dimbek mola sepetu tsa magabotse mmina wa rena R37 go tlabeka se tlo le ba a tsho mola sepetu tsa magabotse o fitla mola khoneng ya rena go ya mining wa bokoni ge tla kana le R37 rena le accident wa na mola ke go tla re tleleng ka shedi re ska ba rafela pele re gone tla re bolokegile ke timela ka appeal personal officer rena mina wa rena wa D4190 le D4250 mola sepetu tsa magabotse a re tla re bolokegile ka mka garna pele ke ba thoma ka nna lena kopaneng ka mson
3: we ne pile ke nete ga jedi re tla kopana mathape mengwa go sasa wena tjela pele go tlhela ka shedi re tla kopana go sasa ke le boga
0: Chamo rao rao, mibileng, onchirurele.
6: Morare! Avanzare! Formes makanye!
0: Tobela FM, mushate watsubo lewe itabisho.
7: Onchirurele, awatawa yo kenete, honali mushumu moko mga waka wabileng. Kenra alri rujumu alri ilegal lanche, rosyoro magang. Tarre muchare magajia kwa khasli shaman. Are ya grama ke jege at sulela ba jege at sulela le tshala taka ke ye ke nnoshe a ke sa ba le stress ka yone ke tshala taka ke nnoshe o sa ra motho go pela go yone ene re mmona ka nete a gahlisha man ka le ga ba nete taba eo ke go ka mogala siemo ka pela go ba no bangwe ga ba mogala siemo ka ba itse ka ra tlhala mara go ka mogala wa MC Puri from ka ba Jean Fessa Moretse tobe
8: Tabela tabela skombozo boela na lokoni wa dipapadi ga mogashu wa tsiba tabeke nge batho ba ska ya ra baka le fatla mane awa ba ska ya ra baka le fatla re joile ka ra relationship re joile ka ra manyalo are ke timi shiba na batho ba bang are le taba le monna gape wa jwa ka ra relationship se bose o tlhakana le monna o bona ka rana monna o noki banna ka mang kana ha bona ba swala ba no na re phadimisha ke go tsoga forogo re phadimisha ke go tsoga forogo banna phiri me kwa ska ba a ipitsa ka le fatla ka mogo ke mokwa ya ra baka bona wa tsa bona ka re ka re ba sa di ba phadimisha ke banna a a re mo sa di phadimisha ke monna geng ke ba phadimisha ke monna a da ba phadimisha sa le ka re ga lenyalo
9: that's right
8: ke le manyalo a mang o relationship je rengwe e ka roka ra kholego yo re ipotsa re ka re tshele ka re ga di kholego ba no re ile o dira re ile o phela maphelo a rena tsepetsa na motho a se apara go nne ka botlhata ke re wa se apara fetsa nne re go a tswa forogo aba ya rabe ga botse mme ke mona go ke le ka mamang khaile ga molepo ga khoshi molepo
0: Say Maculate Skumbuso Mbata Le Poelano, Madam Speaker Tobel FM Moshato Watsuba Le Witabisho
10: Ora ke mopedi senokwan sa polokwane o theletse ntshurugele afternoon drive ka Skumbuso Mbata le Madam Speaker ke rata ola ka le tshobele e mathlatse le mathlono lo ge fetsa mengwa ge re ka saebalang ka menona ya matsogo re ka saebala ka menona ya maoto le re ka e tlhaka ntshaga bedi go isha ga raro 66 ga se papadi ke tshwela pele go ba moshate wa dia le moya ka moka a e gole tshobela FM ga e gole

0: Lieutenant General Dumisani Khumalo. Ka go lengwe le lokola committee ya dinamelwa le ditsela ka Johannesburg Kenny Kunene o bile ketelong ya go lakola maporogo a mabedi go la Johannesburg e le go la M1 le M2 ditaba tse le tla dikwa mantsiboeng a legono. Maphodisa a Polokwane gona fa provenceng ya Limpopo a nyakišiša ditatofatso kgatlhanong le modudi wa go tswa Nigeria wa go gweba ka batho legaeng la batho gona fa toropongkgolo ya Polokwane. Re tlo ba re kwa maikutlo a tse dingwe tsa diphate tsa dipolotiki malebana le lenaneo la go ingwadišetša dikgetho tša mebasepala ka mo lesepetšego ka gona mafelelong a beke. Tlhogopoledišano ya rena mantšiboeng a lekgone bathiletše re re maphodisa a Polokwane gona fa provenceng ya Limpopo a nyakišiša ditatofatso kgatlhanong le modudi wa go tswa Nigeria wa go gweba ka batho go la legae la batho gona fa provenceng ya Limpopo. Na maikutlo a lena ke afe ka ena temana ye le ka ntšha maikutlo go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 0784591988. Nna mašao mašao kulana ge ke emelela maebela phela dišo
1: ga go nnete ya go feta yeo mašao a kolwana the immaculate one le madam speaker magareng ga tsona re ka letela tša gore tona ya maphodisa ya gama ya lefisha Feroz Khatšhalia o re o be a sa longwa tsebe ka ga kgonagalo ya go golegwa ga maphodisa magolwane ka ba lekala la go lwantšhana le bomanetša la IDEC. DA e re e tlhobaetswa ke sephetho sa mospeakara wa palamente Thoko Didiza sa go se lwantšhane le kgopelo ya tšhoganetšo ka presidente Cyril Ramaphosa tabeng ya go ama tshepidišo ya go leka go mofološa setulong. Ka go le lengwe baruthi ba maphodisa ba ka kapa leboa ba tswetše pele ka lesolo la go nyakana le mošomo wa polase wa ka fao provenceng yo a nweletšego kuanokeng ya Val ka ntlenyana ga Detlas ka Labone. Tše le tše dingwe ka iri ya botshelela go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show o le swaretše tša dipapadi.
2: Dipapadi ka Khone Machipa di khwetše fa ke sa fiša.
3: Ke leboga Thembiso wa ga Maebela batsetsi ba thobela FM ditaba tša dipapadi ke tše tša krikete. Marizan Cup o ile a lwa le bolwetse bo bo moswereng gomme a raloka kgatlhano le India mo a thuše setlhopha sa Aforika Borwa go fenya India ka diwikete tse tshela go dipapadi tša ICC tša T20 tša basadi. Ke mo e le gore o kgonne go dira mekitimo ye masomeseswai tee a feleletša ebile a thopa sefoka sa moraloki wa letšatši o tloa a ebile le tšhomišano e botse le Tasman Brett mo ba kgonneng go dira tšhomišano ya mekitimo ye masome senyane šupa.
4: The batsmen get off to a great start, but I felt like that partnership and with Taz and her innings just stabilised the chase a little bit, and we just kept on saying if we don't let it go too far past 10 runs and over, we know we can catch up, especially with the players that were still out in the dugout. But it definitely is a wicket for an in batter. The longer you stay in there, it becomes a little bit easier.
3: Setlhopha sa Aforika Borwa sa le Springbok se fentse setlhopha sa Barbariense ka dintlha tse masome a seswai go tse masome tharo tee mo Aforika Borwa ba kgone go nwesa di-try tse lesome pedi. Edwin van der Merwe yena a kgone go nwesa di-try tse tharo. Re ile ra fofela ka kwanageng ya Mexico mo e le gore re ile ra ekwa kopantšha le Menawe wa ga Ntloko re nyaka go botsiša taba ya go rrakgwebo wa o tuma mo Aforika Borwa lefatsheng e le go Juan Rupert o tshepisitse baraloki ba setlhopha sa Aforika Borwa milione o mo tee mongwe le mongwe ge ba ka fenya naga ya South Korea ka Labone, le gore na ba kgweditše ditšhupanako tša matsong tša go bitša diranta tše dikete tše magolo a seswai gomme ga a re fetola a re ga se nnete ke mabarebare a se ditaba tša nnete tšeo le di boneng tša gore ba tshepišitšwe 1 million moraloki o mongwe le o mongwe. Bjale re ya go boledišana le mongwe wa setlhopha sa ramaatla otlhe Ledis ebile o na le setlhopha sa banna se se raloka mo go ABC Motsepe. Re nyaka go kwa taba tša Nokumatlou. Ke nnete gore Nokumatlou o ngwadišitšwe ke setlhopha sa ramaatla otlhe e le ge ke le amogela Selby wa ga Mangany?
5: Re go lotse ba ga shile ba thile ke tama ka batho ra FM. Se tsone ke nnete gore awa Nokumatlo o le ga wa Spain a lenda ka mo Africa ka mo South Africa. Arawa na ke nya go tlhona Ramatla o tle. Ke le dire mo fa me go re nyilo ba khala ra loka ka sonta na ka bo Pretoria ka.
3: Eh o ra lokile bjang ga mo popading ya mathomo.
5: Yo se tsone o ra lokile ga bo tikudu. O bolo Nokumatlo o ne le bo plus minus

0: because the plan to go to next year, but the chair for come stream A, but chair for come stream B, but the PSL. So re re ka ra top 4 mo stream se sa rena tse.
1: Re tswa re leboga ntate Manganyi ka mogolo gore le tloa le di tshwere ka ona le tshwere ga botse le tsama le tsona ka line ka mothano ga botse re a leboga
0: re leboga support a thobela FM le ba tsho le ba gatsi le ba tshile tshe ka moka thobela
1: a ge mothele tshe thobela FM ke ena Selby Manganyi ke mongwa tlhopha sa ramatla otlhe o na tlhopha sa basadi le banna ba thiletse re tlo kopana tsa go sa se taba di kaka ke a leboga
2: ka nnete ha wa kaka di date
1: ei kino ke kino laola ke nako ka hore ge nke be nna go san laola e be ke tlo re na se stretching ka kwa go la Jan Stadium mo le gore nge malokwane o ile a tlhatselwa ba moraka dieta ba mo betha motlhogong ka patla papadi ya mara ga tlhopha sa Mamelodi All Stars le Spartan e be le papadi ya selete ya region ya Safa mo le gore nge re sala re kwa hore malokwane o ile bookelone ya a re tsebe rena o sa phila go ba bana ba ifela ke tla ishala morao le tjatjela go sasa eh mo malokwana a betilweng gore o betho ba moraga bele nto mo makatse gore batho ba di o tlhalela batho ba tletse ba bantsintsintsi ba tsora re ba thabisha ke sele gore nge se ya diragala ka bakala re ba sentse ba emise ba thushe malokwane gore eh le ka ba le rudile diphosho ngwana phosha dira ga bulawa
2: ga bulawa
3: ya bano uri a gona naka gore re bolele ka tabeng
1: yo na tabe bo malokwane ke yeng tshe
2: mo nako mara
3: o le tsiko okay wa tsaka rata mphoto wa tsaka reng khone o ra wa gona nako nka bona le nako ke be ke tla bolela kare ke mka e bolela e bolela fa tshe ke nyaka go ra gona nako na khone ya no e ku sha botlhoko wa tsaka thata king ne gore batho ba tsa dinepe go dira dilo tsa muto gona le go ba thushe ba tsa dinepe
1: ya go le khona lo ra ba ka fegwa bophelo ka mmoka stopa sana se u ba na ba ba sentsha gore lena o le nyaka o o dira jam khutu are nya go kwa ba re malokwane o bulukilwe ka le baka la ge a ile a tlhatsola ke ba ba latedi o ba ra luki
3: ya o bulailwe pila ba mmoloka ke re tla ba mmolaile pele are nya go kwa ba re ba mmolai ya ke mka o a yo bulukwa a gona nako okay u rileng ke fa re yang gona
2: ya voice
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
5: Swipe ho jo go okeditse go ka birthday ya Boxer ra ka Huggies diapers ke pakete tsa taro ka 330 rand Nona mayo le street style mayo 750 gram bo be di ka 70 rand ra ka 1500 rand ho jo 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer
6: Dumela ya loan ya Kevin e pakisha ho feta pese ya go tloa Cape Town e lengile Pitori ga se la kwa rena re tsopola ga nyane se o morodi ya sengwa dilego
7: go bile bonolo kudu ke ile le benkeleng la phepa ba shomana le dipampiri tsaka ka mola SMS lona tsa tshileo message le letelago ke re tshelete tsena ka accounting yaka
6: apply online o bona gore ke ka lebaka la indi custom ja go feta 10000 di refile 4.7 go Google rating Kevin ke mo ba simola wa mokitlana bona le dipielano plan smart think Kevin
8: Makado Shile e ka dile ka le bua Mautung a ditaba
9: e hwetse o 88.3 go ba app ong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso

0: opela le ding
1: opela le ding
0: eh
1: o re bonang pedi
0: ba re ruri yena o bona batho ba nametse dipodi dipodi tsa gona ebile di a fofa kore o ka sekosio re ga botse odi
1: aengdipodi
0: mara
1: robert o re o nyaka go nyala and-e mokgotsi ga se go nyala fela o re ka wide wedding ke go lemogesa mokgotsi ke o thabetse keng no raloka ka wena kengee washem le nna ke a dumela and ebile ke a bona jalo gona gore robert ke monna nna go ba setsa bolela ka white wedding dilo di sa thoma fase ena o setsa nyaka go di a tsa maemo a godimo
2: thoma
1: a re ke nyaka go dira lenyalo le lengwe la maemo a godimo le e leng gore matlhakong e ka moka ya saka ya le bona
3: nke mene ko tsenjo sa sengwanyane wa kwa le maobolela leina la sophia le sa le gona ka mo mogopolong wa gago bona dinsanaa wena o tlote gama
1: nna one day o kare o re papara wa gwetsa nna le sa ke re movile and re dula together
3: e ko le monate o ta endla ene wa dalela wena how about o tle o ne etele kwa ntlong yaka and then re kgone go dula fa se re boledišane re bone gore re ka thusana jwang
4: ore wa gore ke tle kwa go wena okay ke tleneng so like mo gare gabe ke weekend ge nnako mang
3: after
4: six ore gore ke tla fumana o dibetantšhitsenyana after six ne
5: I thought go o tsena mo lebating la ka mo restaurant oh just
6: okay no it is mokitla ira it akere ke a tsebo re
5: phosa ka
6: mo phone o
5: wena phone wa go lo wena phone wa go na na ke ke swara phone
6: wa ga ntse ka ke a ga
5: wa thambia ja
6: ke mona ke ga me bela
5: ma pili tsa go bona go je a tsa go tsama mo phone ke a ga
6: go bua wa ga ke na mo bona tsa mo thoba tsa mo
7: o ikwetse motheletse gore ga se tseo ka dumelago gore di go tlhaele wena o ne o tlhaetsebe ka kotara pele ga iri ya seswai pušheletso e letšatši le le latelago ka metsotso e masome a mabedi pele ga iri ya lesomepedi o moipaase gona la morena le lengwe le le lengwe ka metsotso e metlhano go tswa iring ya lesome ge di go tlhaetse ka moka ka nako ya gago o tsena go di-podcast www.tobelfm.co.za nna le wena re tlhakane bošego bja legono ka kotara pele ga iri ya seswai ke leleboga setlhopha sa ntšhi robele motheletše thada
8: thobela ka mošate ya bolelang mo ke motlanalo o rammalo ke setlogolo sa matlhabere ngwana nka kareng ka di tla ke mabuki ya phuso ga motlanalo wa ontshana ka letso pele ga batho ka gare ga molo o theleditše ntšhirogele afternoon drive ka sekombisong bata le madam speaker ebile ka kgwedi ya matswalo e kgologolo ya station sa rena sa mma morata thobela fm rata gore ke yona jwale e thomile happy birthday thobela fm ga diye

0: me gato me la rialo cha tlo fa sanchirgele ke a leboga ka se baka se le gore limpile sona gore ke tle ke konketse motheletsi ka dintla gore tsa mahlakung cha beke ye na re tlabere sereng
1: o utlwa ona ke a utlwa fela go utlwisisa ore mampane o etsa
2: mogaja ka jwalo ka ke boletse Brandon ore motho ola ka kwa diseleng ka kwa gape o di o bolela.

0: Kutso trabele ke le so mitharo go ya iring ya botshelela pele iri chaile mo go ntshirogela Darko ana le Des Dion favorite girl favorite station whatever ke rena mo shato whatever le boithabisho.
1: Yeah.
0: Yeah, ke na re tshwantse go hashtag kurileng ka moshupulogo mo ka bona ka bona. Go tloba monate.
1: Ke kholo re le tsae go pola ye re tlo le fang yona le khona. O sa go pola mabena. Mabena. Okay. Ke mabena. Re go mabena.
0: Kamara go se.
2: Garaga di khwetlo tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go lahlegelwa ke wa leloko. Go ntshišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. E bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso. Ka Clientel ga o reke fela leano. E utswe o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e hwetsa go ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Ra go mogena go ntshirela o rile.
0: Sebela.
3: Eh o rile you keep your America I'll keep my Zimbabwe.
1: Ah le nna ah ka sa mo no ba pala ka rena wena wa ka o tsi.

0: ke tsela metsotso go itjela iringela ya botselela le ditlokala tsela ntsebele motho sa vela kwa bo mothopo wa go ditaba ba theletse ra sa bushare le tamisha go le lgauswe mo le ka ban le gona mantjiweng a le khono re na pile re thoma ka go lebogang stembiso maibela ke maibela a phela di ka ditaba tshela tsa iriela ya botselela o tlo bushare ba latse gape ka iriela ba shupa skombozo mba thale poela no se twa ba ka le nanong la tshirogale le lena re ya lebogang ke la masome peri peri kgwedi ke ya June ngwaga kwa ketepedi le masome peri tshela nna ke nna Eric Mashao. Eric Mashao ke nna ga ke nnoshe ke na le Peggy Machitela ke yena mologadi ba theeletše ba tsweletše Beatrice Tshilwane a na le mmabaloi mabitsela motsweletše a le metšhineng ke Pontsho Motlhola motsweletše mogolo ke Mmatsheko Malatši mola motsweletše petiši e le Mmapitse Botlhoko di gona dintlhagolo tša tlhokola tsela le mantši bueng a le kgono mologadi age ge o sa lokiša yona thokwana yo metsotso gabjale ke e šupa go e tswela ereng ela ya botshelela gomme ge re kano le gopotša dintlhagolo tsela tša tlhokola tsela re ya go swara tšeo di latelago
1: ka gore yalo le nna ge ke re thobela-thobela batheletše le tamišwa ke nna Peggy Machitela gotlhe fa o le ka ba go le theleditše le go thega lenano le le gona tšeo re le lekgobokeleditšego tšona mantsibeng a le gonom di akaretša tša gore palamente e nyaka dikarabo malebana le ditiragalo tša maitekelo a go golega hlogo ya maphodisa ya bohlodi ke Lieutenant General Dumisane Khumalo leloko la komiti ya meyara mererong ya dinamelwa le ditsela ka mmasepaleng mogolo wa Johannesburg Kenny Kunene o tswa go lekola maporogo a mabedi a M1 le M2 ketelong ya peo leihlo e nngwe taba ke ya gore maphodisa a Polokwane a nyakišiša ditatofatso kgatlhanong le modudi wa go tswa ka nageng ya Nigeria wa go gweba ka batho ka legae la batho ka ntle ga Polokwane ka Limpopo re ya kwa maikutlo a tše dingwe tša diphathi tša dipolotiki malebana le ka fao lenano la go ingwadiša tša dikgetho tša mebasepala mo mafelelong a beke le sepetšego ka gona tlhogopedišelo ya rena mantšibeng a legono ke ya gore maphodisa ka Polokwane ka Limpopo a nyakišiša ditatofatso kgatlhanong le modudi wa naga ya Nigeria wa go gweba ka batho ka legae la batho maikutlo a gago a re motheletše ka yona tabai o ka romela ka boripana WhatsApp line ya rena 0784591988 gape wa ngwala le go letlakala la rena la Facebook o la go bitswa SABC ditaba ke SABC ditaba ka gore lo rena re retlhe e bang le rena e le ge e le re thegile re be re fitlhe ka yona irela ya bosupa thobela
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Hey tada, ke na real deal loaded Russian ya Debonairs Pizza. Fela o ka mpitša Mr. Doing Too Much. Ke tlatše ka nama ye okeditšwego gabedi ka 35.90 fela. Nama ye ntši, tatso le kgotsofalo tše dintši. Ge ba o rata dilo tše dintši go swana le

0: Eric Mashao re go leboga sho go šetše morago mmabalo e mabetsela ka ditaba tsa kontinente ya Afrika a re ke dintlhagolo fela.
1: Pegile Eric ke a leboga motheletše thobela. Go tša kontinente ya Afrika re thoma ka jaaka Malawi, palo ya bafaladi ba Malawi ya oketšega ka lebelo ka Pietermaritzburg, Durban, morago ga go bolawa ga monna wa mengwaga e 29 wa go tšwa nageng ye yo go yang ka dipego a tlhasetšwego ke badudi ba Jikajo ka labohlano la go feta, go thwe bafaladi ba magologolo ba tšhabetše magae a bona go ya bokhutong ka dikerekeng tša Gauswi. Go sa le bjalo, maphodisa a thwetšwe go tlhapetša seemo ka tikologo ye gape mmušo wa Malawi o kgopela mmušo wa Afrika Borwa go tlhoma mafelo a mangwe gape a nakwana. Re e sa le dintlhenkgolo tša naga ye. Tona ya merero ya selegae ka Afrika Borwa Leon Schreiber o re ba matlafatša magato a thekenoloji go ba thuša gore bafaladi bao ba bušeditšwego magabo bona ba tlo palelwa ke go boela ka mononageng. DRC dipego tša bao ba fetetšwego ke Ebola di goletše go sekete le metšo ye meraro ka mahu a 2014. Bahlankedi ba maphelo ba gare ba šomana le go phulegang ga bolwetše kampeng ya bafaladi ya Kizonze tikologong ya Bunia mo go šetšego go begilwe mahu a 30. Re ruma ka jaaka Ethiopia. Tona kgolo Abiy Ahmed o thupile gape dikgetho tša naga ka diperesente tše 90 le ga go na le dikgogakgogano tša sepolotiki ka nageng. Ga se go be le dikgetho tikologong ya Tigray le ditikologong tša Amhara ka baka la tlhobaelo ya tšhireletšo. Ke tšona tšeo tša kontinente ya Afrika. Ke a leboga.
2: Ma batho ba loe ka dintlhagolo a kere mma batho ba bitsela ka dintlhagolo tsela tša Afrika re napile re molebogile gape le batheeletše sebaka ke sa rena se sa lena re rata go kwa maikutlo a lena ao le yantšhitšego ka mokgwa wa WhatsApp re atamiša thobela
3: thobela setlhopha sa thoka la tsela ke ngwana thetane ke mmaphoto ka Black River re re modiri o wa Nigeria ba mohumane ba motshwere a ye toronkong a yana maile a se ka thoa sa tswa ka lebaka la goreng I'm sure my lung will not feed the chab or cabat or our feed chab. Mamu kie lele gara sele, sele wamu kiele jingare or nine, but just kiss was letter like a lwati. As cat was altwa. Kalabakalon rajwa, asimu do do do leva true. He more rex lemukuming, amen.
4: Arlo Jola Togala fell. Can net him a put his awa, Poloko and Hea Yaki Shamutu or Wabakabat. Ya bontsha re ka nnete ke kgale a le gona motho mo setšhabeng e ka seno tswelela ya re motho wa goeba ka batho sa tse gore ke bonnete ya re ke kgale bana ba timela bo e ra re motho ke yena modira dilo tse tša gore bana ba kgone go timela as long no tsela e tsweletše Ananias Mabirimana ka pakola mota kgomokelelang tse re ya malatsi
5: ee thobela ka gašong a ya iponagatša gore badudi ba dinaga dišhe le ba itirela ka mo nageng ya Aforika Borwa botsebotse ka mo South Africa a rena president re o bolela nnete ka gore ye eno gona ya agency e le ka go šireletša badudi ba dinaga dišhele mogo wa mogofe ka mo dipsilotso ga enka sofaga sekororo ke a leboga
6: ka mšhate setlhopha sa tlhokola tsela go tee le batheeletše re kokota re šetše re tsene ge e le badudi ba Nigeria ba tshwenya badudi ba Aforika Borwa ebile a bane mangwalo ge motho a boele gore ba boele ga bona e bo o ka rone letlhoyo go bafaladi ke opa two color mako ka Menlo Park ka mošomo ga ke sebidiela ga molapo ke re mošate
7: go tsweng ka mošate wa tlhokola tsela nna ke tshwabileng ke o feta molomo ka mokibelo ke re ko engwadišetša dikgetho ba ise banko ba ba ranna ba re pase ga ke mararatha nka se ingwadiše ka khumana ke tshwabile jalo ka re ke nna modudi wa dinaa tsa ka ntle.

0: Nna ke moleke film on mampa.
1: Ga re tswela pele ka maikutlo a lena go letlakala la Facebook motheletsi o re thobela setlhopha ka moka sa tlhokola tsela. Nna ke re ga ke bone go bile le bothata bo tsamaile ga botse boingwadiso ke Ezra wa Mabapa ka Atteridgeville. Yo mongwe shwe ena ke Blondie Segwale o re ma Nigeria and Drugs a se WhatsApp group o re re kgathetse ka bona. Yo mongwe shwe ena re thobela ka moshate ge e le ma Nigeria sego. A go se se sa go loka seo ba re swaretse go sona rena ma Afrika Borwa ge se go gweba ka batho ke di drugs ke Moses Ragwale o re o ka Durban. Yo mongwe shwena re thobela ka tlhokwa la tsela e be go kgatlha kgoro go bona bontsi bja baswa ba jwele ka makatana mane go ya go ingwadisetsa go vouta motlhomongwe mafelelo re ka bona diphetogo le mmušo wa magodu wa fologa ke ra mmušo Serious Mosiro ga Masemola Wonder Boom. Yo mongwe shwena motheletsi o re thobela setlhopha sa tlhokola tsela modudi o wa Nigeria nyakišišwago ka mo Polokwane ba mo ise gae cause go gweba ka batho a se dilo tše di botse cause ba bolaya bokamoso bja Afrika Borwa ke segapha mošitwa ka seriteng wa mafelelo shoreng kgotsong team tlhokola tsela o ingwadišo bo sepetše ga botse go ba bangwe ga se ba sepela ga botse ka lebaka la tšhupa bodulo e le gore YIEC se a lokiša mathata yona pele batho ba ingwadiša ke mogale Sipogwatla ka Benina Park o lebetse go ngwala re maikutlwa ke a lena bathiletse ga manefelo le rena bagaši le batsweletši ga mmogo lona lenaneo la tlhokola tsela papapa Joshua re tla bo re ya kwa maikutlo a tše dingwe tša diphathi tša dipolotiki.
2: Avbob e a le hlankela e se go fela ge le tlogetšo ke yoo le mo ratago eupša mabakeng ka moka a bophelo ge e le gore o leloko la Avbob wa hlaela ka mašeleng mme o tlhoka thušo o ka kgopela personal loan ya go fitlha go 8,000 rand. Dira kgopelo go avbob.co.za. Avbob personal loans kadimo ya ikwešišago tša bophelo dikgopelo di tlalekolwa go ya ka botshepegi bja motho dikolotong. Avbob financial services ke moabi wa semolao wa mokitlana NCRCP 19411 go na le dipeelano.

0: molotsana wa gore tsentšha ditabeng tša dikgetho lenaneo la go ingwadišetša dikgetho tšeo di tlago tša mebasepala le bile gona go thoma ka mokibe le go fitlha maabane ka la morena batho ba bile le sebaka sa go ingwadišetša dikgetho tšeo tša mebasepala mola gape e beile sebaka sa gore ba tliše tshedimošo ya moragorago ge ba fetišitše bodulo ditiši tša go ingwadišo di be di botšwe di leteng ka moka go tloga ka iri ya bosesa mesong go fitlha ka iri yela ya botlhano ka lobobedi le ka la morena Tony Ratshwene
1: age ke yena mmoleledi wa ANC ka provinceng ya Limpopo e le ge re nyaka go kwa maikutlo le maetamegelo a ANC Tate Ratshwene re a le amagela thobela
2: ke o tamise ga e tsedi aka ke tamisele wa rrama mašao ka moo kere mošata
1: age ka kakaretso lena le bone disepetše bjang
2: ka kakaretso nkare matšatši a rena a mabedi a sepetše gabotse rena elte ANC mo province ya Limpopo re kwa re thabile kudu ka mokgwa e leng gore dilo di sepetše ka gona le ge e le gore re ka sesile re kgotsofetše ka baka la gore le a tseba gore batho ba e leng gore ga ba registera mo Limpopo mo ba feta palo ya go lekana 2 million ele kudu ke bašwa mara ke bontšhe gore re kgonne go rekota dinomoro tša go lekana more than 336 tše e leng gore re di rekotile as registration tša rena the first time voters re kgonne go registera batho ba ka ba 48,374 mola di re-registration e bile 205,708 ke ntate mašaone ba bolela ka tsona tša di-vt tša gore motho o tšhentšha bodulo re kgonne go rekota 82,167 and e leng gore e re kgatlhile kudu baswa ba rena ba tswele ka makata a namane ka baka la gore go ka lebelela baswa ona ba le e leng gore ba na le mengwago ya pilo 18 maare ba na le dipasa ba ne 16 years go kgonne go goroga ba 5,239 mola e le gore ba e leng gore ke di-first time voters ba 18 to 21 ebile 31,347 and re sadi ya boipiletso gape kgaetsedi yaka lebatheletse gore tsela tša di-online registration di sale busy le ganiwang and ka weekend e ya rena fela ya matšatši a mabedi re kgonne go registera

0: online ba thole ka more than 21,258. So ka kakaretso nka re re la African National Congress mo province ya rena Limpopo re tia swa ka se leboge di branch tsa rena re leboge our volunteers go ba ba make le show ya gore ba dira gore ba di ba rena ba tle ka bontshi go rua swa gore ba tle ba gona tongwa di shetsa go tlotlo vote.
1: Ge le boletse ka baswa e le go ba o IEC le yona shedi kgolo e le go go bona le le party ya ANC le tlaleletsa byang go maitapishwa IEC go khontisha gore bona baswa ba bona botlhokwa ba go ingwa di shetsa dikgetho tse boditlago
0: ke nete ga ke di akare le ka ka mishego fela re beregishana le ke rena baswa mo province le di regioneng tsa rena ka mokana ga tsona le di branch ga mmogo le SASCO gore re tswele pele re uwa uwetsa baswa go bile le mananeo go parara e leng gore dileke tsa rena tsa African National Congress tsa baswa le tsona tsa SASCO ne ba le busy ba make sure ba uwa uwetsa baswa that is why le bona re kgonne go uwa uwetsa baswa ba e leng gore ba feta more than 31,000 ba e leng gore they are in between the ages of 18 and 21 mola e leng gore ba e leng gore ba tlo emela 18 years ke ba 5,000 something so le ka bona gore baswa ba rena ba lekile ka mešogo fela re thušana le bona re le African National Congress gore re uwa uwetse baswa ka baka la gore future e ke ya bona so re sadi ya boipiletse mo ba le gona baswa the online registration di sa butse ga ba tle ba registare ka matatana mane gore batho ba tle ba kgone go vouta ka baka la gore voutu ya bona e botlhokwa e ka changea bophelo ja bona go ngwe lengwe ba ditsong gona.
1: Moleledi wa party ya ANC ka Limpopo tate Thoni Ratshwene molaetsa o kwa geetse ba tla le kwa ratshepa gore boingwa di shobe go latela ka kgwedi Agostos ba ba nolegile go moko ba tla emelela re a leboga.
0: Ke a ke a leboga ga ke di aka ke leboga le wa rra ka mo le nna ke a thepa gore le tsoti ke kola la bala ke cheka ene ke thepa gore ka mkana na le bagashi le lo tsa lena ke me ga botse ka rena gore ka di 4 le tsweng ka makatana mane le go vota le dire di peto.
1: Are masha.
2: Are. Re dirile bialo tate Ratshwane go me re lebeletse yona temana ye go tswela pele re amogela matsubane se bothuma le gatone la party ya UAT province ya Limpopo. Tate se bothuma re le twa mishatlo kwa latsela mantjibeng a le khono.
3: Ra go tamisha mohashi le batheletsi ba go kamka ga bona.
2: Are.
3: Re maadisha.
2: Are. E ka ba bialo ka UAT maikutlo le na ke a fe. Go ya ka molenano la go ngwadisa bakgethi le sepetso ka gona mo mafellong a beke.
3: Re le ra sepela re tsama re lebelela dipalopalo tse di bang gona mo di voting station. Ke a swabisa man. Ke a swabisa weekend e very liberation gore e tlaba batho ba tla tswa ka makatana mane. Kudukuru re lebeletse le bona baswa. Awa se a so wa ba jwalo ke challenge e kgolo jwalo yene ba neng le AIC kapa mmuso ka bophara.
2: Le bona batho ba dira keng gore ba seke ba ikgaša ka bontšhi ditišeng tša boingwadišo tate se bothuma
3: ke mabaka a mantšhenyana ka ke thome ka se ka gore batho ba thomile go se sa ba le tshepo go mmušo wa selegae. Ditshepišo tše mmušo di dirago kgafetša-kgafetša ka nako tsona tse tša dikgetho mmušo o sa diphetšagatše batho ba thoma go palela to lose confidence in the local government because ge batho ba bona go sena service delivery batho ba pala go tswela pele gore ga botse ba ka tshepa mmušo ka divoutu tša bona. Se sengwe gape a ke tlhalose yona IEC ka bo yona e le gore ke yona e berekang le dilo le go registrations ke yona masolo a yona ganapi ya tišitše ka kudu batho ba bantši ga e ba fitlhele ba fitlhela fela ka nako tsona tse tša dikgetho jwale baswa ba nyaka gore ba rutwe ka dinako tsohle mohlhamong bona kwa dikolong ba fela ba ya ba IEC ba bontšha gore botlhokwa ba gore ba engwadiše ba tle ba tšee karolo go democracy ya South Africa ba ba bontšhe botlhokwa ba bona gore ke bo bogolo kudu ka gore mo ke dikgetho ke mo batho ba e kgethelang ba ba nyakang go ba buša gore ba ba buše le bona le gore mmušo o tlo o ba fe ditirelo ge ba tsa ke sa re IEC sa dire jalo baswa aba bone botlhokwa ke sa tsela pele gona fao baswa ba tsena dikolo mmuso o ba ruta gore wa banyareja gore ba tsene dikolo e ba fetša ba sa šome ya kgatlhanong le fela mmuso o se boletseng gore mešomo e tla ba gona thoma go lose confidence ke sebe ke bonang gore IEC ka lokisa se se jalo motlhamong baswa le bona tshwanetse ba participate in this democracy.
2: Age tate se bothoma ka gore le lena ke lena ra dipolotiki ba thieletša lena ga se le lena ba e leng gore le ba fa tshedimošo e fošagetšego tate se bothoma
3: ka nnete re tshwanetse gore re bolele nnete re re re a dira go tletse seatla empa mošomo ko mogolo go na le baeng ba bona kudu-kudu bona ba ba IEC fale ke laetša ka ge ke laetša gore ba tshwanetse ba thomathomane le ona sekatla fela ka dikgetho ka gore ka nako ya dikgetho ke nako ela batho ba lapileng
2: e swareng fela bjalo tate se bothoma re tla boa re feleletša le lena ge re boa mabenkeleng
4: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana e akaretša tshireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tshireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamuka ya akaretša tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. At Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala di iri tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
5: Kitikali Railway Finishes ka dintwela ka HM. Equality Nocturna Heritage Queen Base Set. Fela ka 5999. Ubo khete mpo mahala. Uka kholetsa le paela umbalo. Kuba comfort set. Kuba mphefatsa bedroom ya gago. Ka matsela 2 piece bedroom suit. Fela ka 6999. Ubo khwetsa matsela chest of drawer mahala. Harina mashokojo. Harina tshokotsa ka thuko. O le fani khwetsa masumo pedinne. Etela le bengela house le wena le khona.
6: Railway Finishes. The price you see is the price you pay.
2: Age tate se bothoma ge re rumale lena go baswa ba e leng gore ba noregile moko gomme ga se ba e kgaše ditišeng tša boingwadišo ka lebaka la ge ba latlhegetšwe ke kgolofelo le ka reng mo go bona ge re rumale lena
3: re ka re go baswa re re IEC e sa tlo fa sebaka se sengape sa gore ba tle ba ingwadiše e rena re le ba UAT re re se ba se tlhokago rena re ka ba fa fela ba ka re voutela ere gore ba kgone go vota gona ka mogomo tshwanetse ba vote ge ba ngwadišitše ditirelo tša motheo tša mmuso wa selagae di tla fela go batho ba ba votileng a bebe le mafolofolo ba e ba e ngwadiše ba tsebe gore ba votele UAT e tla ba tlišetša le diphetogo diphetogo tla fela ge batho ba vota ba e ngwadiše
2: age tate matsobane se bothoma legatong la party ya UAT provenseng ya Limpopo re lebogile tlhoko la tsela mantšiboeng a lekgono
3: Ani
2: mam. Age, ora wore engena tsela yo mologadi.
1: I know ba go laela.
2: Eh. A ke tsebo gore ga bia le modula stulo wa EFF Tate Lawrence Mapulo gona na ba re shupetse gore ka nnete o shetsa le gona gona fa mogaleng ke modula stulo wa EFF province ya Limpopo Tate Lawrence Mapulo re ata misha tlokola tsela mantšubeng a le khono.
7: Papa mashao le batheletse ka moka ba tlhobela FM shato ba tsebo le boithabiso tlo tlhobela
2: age e ka ba bjalo ka EFF province ya Limpopo maikutlo le nan ke a fe yo ya la ka faileng gore tshepidisho ya go ngwadisetsa batho di kgetho tse tsa botlhokwa tsa mebasepala e sepetse ka gona mo mafelong a beke
7: awa ka ge le bone ka moka le rena re tloga re bile difatshe gore ke le mmuso o buša wa gonjale o tlhomile le go reka batho ka difantlha ka dinamaphodi le bone le mo di-social mediang gore jalo ba paletswe ba thoma le go reka batho ka di-cold drink jale rena re re le tshepetso ya ba IEC ba lebelele bašomedi ba bona ka mogare gore ke bašomedi ba e le gore ga e sa le bašomedi ba IEC fela ba bangwe ba berekela le gotla le le buisa ka e ba bona gore yone setšhaba se tšhaba nyaka ga se sa nyaka ANC setšhaba bjano ba ikemišeditse go reka batho ba rena le gore ba bolele maaka gore bona ba nyako go šomela setšhaba ba ikeme ba senya leina la IEC jale re dia boipiletso go batho ka moka gore ba ntshe matlhodinameng le bona ba IEC ba tshwanago ba tshwale batho ba e le gore ba tshepagala ga ba tee letlhakodi jale e re bontšhite le lena le di bone gore batho ba bangwe ba šomago mo IEC ga ba etla kua ka pelo tsa bona ka moka empa re le EFF re thagetse kudu gobane re bone baswa ka bontsi ba etswa bao e le gore rena ke rena re tlhomile boipiletso ba baswa ore e be bona batho bao e le gore ba tlo voutela rena ma EFF le batho ka moka ba lapile ba sa nyaka go bona legotla le e le boišago bale ka gore yalo re re o tshwela pele nne ke re nyaka le bona bana ba rena ba itukisetsa boetapele lebile ba itukisetsa gore future ore bokamoso ba bona e bo boo bophadimago gore ga gonjalejale ke nako ya go changea ga o sana nako ya go boela morago bale ga re lebelele morago gore tata re fetoa go paya letswai tse di diagetsego ka mmuso wa gale bale re lebeletse mmuso o moswa wa EFF ka gore yalo re re nna re tloga re thafetse re no senyeletsa ke bona ba e le gore ba tsena mo IEC ba senye IEC leina
2: e le gore tate mapulo go batho kudu-kudu bona baswa ba lebolelang ka bona ba e leng gore ba nologile moko ga se ba ekgaše ditišing tša boingwadišo le ka reng mo go bona ba e leng gore le gabja le ga ba ne le maikemišetšwa gore ba kgathe tema dikgethong tšeo di tlago tša mebasepala
7: papa mašao lebolela nnetse gobane bana ba rena ba fedile dipelo ka ge e le gore ba rile ba bona bobuti ya bona le bosese ya bona ba sa tlhokwalwe bana ba ba felelwa ke moa bale re re ge ba rata bokamoso ba bona le go direla gore puso e ya gale ka tlhola e boya ke gore ba tswe ka makatana mane ba ye online ba tsebe gore ba e tla kgetha mmuso o moswa and re dia boipiletso ka moka re tlo tsena dikolo ka moka re tlo sepela le dikereke ka moka re gopela bana ba rena gore ka gore mmuso o tlo o tlogela le bona ba sekana ba ba fela moko ka nnete lebolela nnete gore ba bontšhi bona a se batswa ke dipalopalo di a bolela gore bana ba rena ba fedile moko ba nologile moko papa mašau jale ke mošomo wa ka le wena le mang gore re tlotloetse bana ba rena ba tsebe gore le re tlotloga mo lefatsheng re ba kgona go ba bontšha gore ga se buša e ntsi fela eo ka tla ya no tswela pele e buša a ba kgethe borena ba EFF ba tlo o bona gore nnete ka morago wa mengwaga e metlhano o na le seo ba re setopodisupana ke ditlhobelo
2: age ge re roma le lena tate mapulo le bolela fa gore le tlo e gaša le kua dikerekeng le ya dikerekeng ka nepo ya go rapelelwa goba le ya go kgopela divoutu
7: re ena go rapelela bana ba rena gore ba seka fela moya re kgopele le baruti ba semoya gore nko le rapele le bana ba rena gore ba o engwadiša gobane bokamoso ba naga e ke bokadiatseng tša bona seo tša go kgethiwa gore ka rapelela go kgethiwa a re o rapeleša bana ba rena gore ba ithute go kgotlelela gobane puso e ke ya bona le bokamoso bo ke bona yes le baruti reetile re tshepela le bona gore re re puso ya EFF e be batho bao ba tšhabago modimo ke ka fao le mpone ke thetha le dikereke le boetapele ka moka ba EFF bo ketima le dikereke gore ge re sa ke re sepelelana le modimo re tlono fela re sa buše batho ba modimo ka tshele ya matshwane re lebala gore re buša ditshuana batlhologane le batho ba o e tlhokela ke ka fao le bona bana ba rena le bona ba napile ba nolele imoya jale re ile go rapelela le bona gore modimo a ba thuse ba be le maatla gore ba o engwadisa ba tla ba kgethe EFF
2: modulasetulo wa EFF provenseng ya Limpopo tate Lawrence Makgabo Mapulo re lebogile lenao la tlhoko la tsela mantšhibeng a lekgono
7: modimo wa lesofatse papa mašhago ka moka le bareri le batlhegi ba thobela FM
2: re amogela.

0: metsotso ke a setso a ifela re nabile re tshela gona kwa erinyela ya boshipa go mashata kwa tsebo le boithabiso thobela fm ke le kgotla ga tsala aforika borwa magage tšhere ke tšea nako ke le dumediseng ke tshapa gore le tloga le ipsenne ka mananeo a thobela fm go tloga mesanyalo kgone go ba go fitlhela ebile ga re tsena ka gare ga phitša ye ya mabaleng a dipapadi nna ke tlefo tlefse twa ga megala ke mokone ke sepela fa le 99 nathi kwa ga kobiana ka motsweletse wa lenano le mosupile go fitlhela batlhano magage tšhele le kgone le o le apetse pitša ya mabaleng a dipapadi mantsebeng a le kgone gomme re tlatla re kwa gore na re tlo lesolola yona mo nakong ye sa fetseng pelo e re leboga sethembisa ga maebela ka ditaba tša iri ya bosupa re tlhokopanana gape e rinyela ya seswai nnete gona magagešo setlhopha ka moka sa tlhokola tsela mologo a dinnete gona re a leboga re tlhokopana lena gape go sasa ka metsotse metlhano re tswela e rinyela ya botshelela le lena setlhopha ka moka sa thobela fm re seke ra le lebala ka mošomo motse o le o dirilego mo o tloga mesong go ba go fitlhela bile ga re tsene ka re ga lebala la mabaleng a dipapadi lenano le ke le le gore le tla go wena mosupile go fitlhela batlhano hei ya ma motlha ona ena ke wile la bobedi wan kreye ke tsene ke nna wa ibula matla mosupulo ga botse ke nna ya ke botse ke nna o tlatla o tswalela fa ke o tswalela ka manna ya ke naona ka re tlo tswalela ke ma ke happiness o tlo tswalela ere ke bone batho tsa thobela fm di a re loka dipapadi tsela tsa se yona sa lefase le lekgone le o se ka lebala gore tšatši nna mabane re di bone di re lokile le lekgone di re lokile setlhopha sa Uruguay ba re lokile maleka le setlhopha sa Cabo Verde e le papadi ya se yona sa lefase mo le tšatši nna lekgone molaka go le lengwe New Zealand tšatši nna lekgone le gona ba latlhegetso ka dinoke tharo go ete ba šitša gare ntšha ke setlhopha sa egepeta ka dinoke tharo go ete Argentina ke uwe le yona e namile e re loka fa lenaga ja Australia papadi o e sepetse metsetso e ka bago ye lesome ke bone o kare ba kgweditse penalty ake tsegore mongwe VAR ga nang le taba uwenaga ka gore ke bone ba ba file penalty e fela gabjalo se nka go botsang tshwana gore papadi sa eme go lefela go lefela go fitlheng ka e nako o se ka lebala gore ka ira lesomete flora France e ya go kopana fa le naga ja Iraq e le papadi ya sejana sa lefatshe magagešo mo letšatšheng na le kgone bona seo ka se dira o ne o rile o tlhwaile tsebe o ka gore na ditlanama di sepela-sepela ka sebopego sefe nna nka go botsa gore Isaac Silo ga mašhila ke motsweletše mogolo o e le goreng ke o tsweletše mogolo o e le gore o lebeletše mananeo ka moka a mošhata kwa tsebo lebethabešhogo ka re tša fa le lenano la mabaleng a dipapadi re a kgwetšagala go Facebook wona bona bo thobela fm yaka molaka go le lengwe mo go x re gona ka at thobela fm yaka molaka go le lengwe channel 815 gona molago audio bouquet dstv le gona o tla re kgwetsa motshetso ya thobela fm se ka lebala gape gore re gona gape go www.thobelafm.co.za molaka go le lengwe nomora rena mogala ge e le gore nako ya kgokaganya le rena re kgwetsa go 086-0042-0452 le ke lenano la mabaleng a dipapadi somete ke la metso tsorna me le re tshola gona mala irinyela ya boshuka o tla boshupa o tla go pala far mo machatseng ya ka ba go a le sume pedi mala dipapadi tsa sibiana sala fa se tsa 2026 tsa mele di thomago ka kwa Mexico Canada ga mmogo le USA go mme boshuka mala khona ke ga ke le ka tlhalosa mara go nyana ke dipapadi tse ka ba go tshe pedi tshe di tlhara mandira loka go mme o tla go pala fa gore ba shirile tshe ba se foka Argentina ke bona ba ile rong ba ya la ba loka le naga ya Australia papadi nya bona ya le gore la J mola ka go le lengwe papadi ya re loka la ka kwa Dallas ka lepatlelo la Dallas steady ka kwa lepatlelo la Dallas gore ka kwa toropongkgolo ya Texas ka USA ke tse dingwe tse e le goreng di gona o se ka lebala gore papadi o gare e ya raloka motsheletse wa thobela fm la ka go le lengwe setlhopha se e le goreng ke ba bantšhi ba namile ba re ba ka fetsa e le goreng ke batho pasefo ka ba mogopoo le setlheng se naga ja France le bona ba tla thulana fa le naga ja Iraq go le gore la bana la I ka kua Philadelphia gona ka kwa toropongkgolo ya USA yone tla thoma ka ira lesometeng re name re re gona rraba ba bontšhitse setlhopha sa Cabo Verde gore ba tletseng go dipapadi tša semana sa lefatshe kudu ka gore ba re lokile maleka le setlhopha sa Uruguay setlhopha se e le goreng se na le maitemogelo ba šetse ba etswa dipapading tša di-quarter final ba šetse ba etswa dipapading tša se ka makgaolakgang setlhopha se sa Uruguay gomme se se go bontšha ga botse gore setlhopha sa Cabo Verde ba tlo ba dirile mošomong botse ba re lokile maleka le bašireletše ba sefoka sa ngwaga wa 2010 ke balela ka batho ba sefoka ba ngwaga wa 2010 setlhopha sa Spain go yala ka mokgwa ba shimileng ka gona setlhopha se e fela go fitlheng ka enako ntle le go senya nako magagešo re tlona mareng kitimela ka kua London gona ka kua London mo e le gore tlona mare rebeletse fa 2026 ICC T20 e le mogopo wa lefatshe o e le goreng o tšea karolo magagešo gomme the proteas ke ba e le gore ba kgonne go kgwetsa phenyo ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ka ge ba fenya setlhopha sa India ka di-wicket tše ka bago tša tshela go šetše fela dikgole tše ka bago tša tlhano gore di name di tswele pele e fela seo se namile phenyo e be namile e be ya Aforika Borwa di toro tsa bana tsa go ya go se ka magalagang nete gona e kana maifele ja ile gana mowe o go pula fa gore stopa sa India ba na le diphenyo tse ka ba go tshepedi go mala tlhogo tshe papading yete go merina ka o kitima re go le tsana fa le baolara ya stopa sa the protest sa basadi ile go tumis kukune o gona go tswa gona ka kua tropong kholo ya London o gona mo magaleng tumi arlo chen thobela
1: dumela a botlefile ka
0: re gona re ka ra le yena ka mo London go yang ka mo kwena
1: ah go bo se ya mara go tshesa le hono mara ke mo pula yana empa ha go bo se after win every win leng maobane ai team ba thabile good
0: Mpuche motumi ba motlhaba ba re le khutshanyana ka mara gore le fenya ja jinna maabane go ela ka mogolo re lokileng ka gona phenyo e kgolo ya stopa sa Africa bara kudi ka gore le fenya naga ile goreng e ya le tshwenya ga ntshi naga ya India
1: wa ya le hono ke le tshela my coach mara empa re tswa ne re travel le shaka tshe go re travel shite 4 hours so na bya nong ra iphumula and then re tla bona mhlomongwe Wednesday training
0: ke le beletse le ka mogoele goreng le fentse stopa se le goreng ga bialo ba maemong a bararo mo go lebeletse di ranke tsa cricket ka mona mo le fasting stopa sa kana India a ke tsore na ka mo campaign ya stopa sa Africa bora bela ka bara lo ke tumi go sepela le bona le stopa ka mokana ga lena go foka moya o mokhuta mara o mokhuta mang mo ka mo campaign
1: How mo campaign I think ka mo ka ga rena re thabile kudu ka gore re gonne go ba fenya maobane ke maobane be le game eo ifra ra lose ne re tla se player ya higher side tsene di semi final so bi ano rena le nako ya gore re ka bereka ka dilo tse dingwe tseo go rara di dira sentle e be re fenye di team tse pedi di latelago gore re tle gone bana le spot sa gore re ka ya di semi final so re sa le gona re sa tlo ema re bona gore go diragalang mara di player ka moka di thabile kudu ebile ha re batle thaba kudu ga golo mara re thabile ka gore game e bene re bapala le India mabane e be ile e bima kudu so ene re thabile gore e fitile
0: a re lebelele thaloko ya Marathon Cup go ya le ka mogare lokileng ka gona masterclass o lebeletse di mekitime e masome setswaitee di kgoleng tse masome nne tlhano se se tloga se bontšha ga botse gore ke o mongwe wa baroloki ba ba kaone mo setlhopheng go ya le ka mogare lokileng ka gona le setlhopha le reng ka thaloko ya gage
1: ke mo tshimeng rena le baraloki ba gore ba ka dira mosomo o Marizane o dirileng empa Marizane tsa le mo tshimeng dinako well so many years so I think you know she's experienced and a ka gona gore winisa game engwe le engwe I think it was so nice to see her a buile ebile a tlo re scorela di runs and ebile mo bowling attack ya rona di-months tse fetileng o be a se gona bjanong ba bona ne re sa tsebe gore dilo di tlo mosomela bjang empa o re bontshitse gore o sa le formong ebile o tlo kgona gore thusa as a team gore re ye di-semifinaleng finaleng and hopefully re kgone go wina trophy
0: a ke tsore na wa tseba gore stopa sa the Proteas a sa gantsi ba kitimisha mikitime ka ba go le kgolo masome tlhano 150 go dire lebeletse mo papading tsa Sibiana Salafasi go mme ga bjalo lebele kitimisha 158 ba ile nke India tsa tshinna mabane ke mo kae mo ile gore ngele le setlhopha le la thoma go ba le tumelo ya gore a o bele gona dilo di ya kopana re ka gona go fithellela yona mikitime ba ile nke naga ya India ke na go Marizane a tshetsa a fitile half century
1: awa I think as ke buile before gore ra tseba gore ba raloki ba rena ba gona go dira ntho Marizane a dirileng re go bone last year ile gore ne le Nadine de Klerk and re tseba gore motho mongwe le mongwe kenang o tsenang a tlo go better a ka dira mshumo o ebya I think re bone mo Tasman le Marizan ba build a partnership ela ya bona ya 50 rand partnership and ke mo gore thusitse e thusitseng Marizan gore a gone ba pala moraloko wa gae e bile a be aggressive on her betting. So I think re bone mo ka partnership gore dilo re tlo re sepela ga botse if re bana le partnership because ra tseba gore se tlhopa se sa India sa ha se dire Rabotse if re ba be under pressure, which that's what happened Maban. So re bile excited gore bona gore Marizan le Tasman ba bile le partnership leng gore e tla risha pele.
0: Tube ke nyaka o ntshware lebele pele ga ke tlo felele tsalo wena ke nyaka go rekishanyana metsotswana ye ka ba ge mebedi e meraro o ntshware lebele ke tlo bua mo go wena ke nyaka re tle re feleletse ka tabe ya phenyo ya lena le taba gore le ya go kopana le naga ya Netherlands ka labone ke eng se le re ka se letela go tswa go baroloki ba setlhopha sa the Proteas ntshware lebele ke tume.
1: Okay.
0: Ba tsho tsho la fa menne tona ka bitsa rafa le tumis kukuna ke baola ra ya tlhopa sa Africa ba ra sa basadi the Proteas ale ka kua London go me ka bela ke dingo ke timela ka koma benkeleng ga ke bo mo re tshola pele na bile tla ba rena mile re feleletsa nya ka re tla re bolela ka tshedingwe tsa ditaba tshe dilong gona re ke mabenkeleng ke a boe
2: Africa borwa ka 11 tsa June history ya ipoeletsa go me tshotse di thoma ka monyetla wo bo tsere ka sole ba lego magareng ga Africa borwa le Mexico go pula tlhano ye ka bo ikgogomoso e ba tlhatse thagong ya kgwele ya FIFA World Cup 2026 bogela papadi ya bathomo ya pulo thwi go SABC 3 ka 9 mantsiboa e gashwa le go SABC Plus go latele monyetla o mongwe le o mongwe ditishing tsa radio tsa SABC naga ka bophara ye ga se papadi fela ke taodiso ya rena bokgwa bja rena ka nako ya rena rena ka moka re kgata tema kao fela go SABC fela mogashi wa semmušo wa FIFA World Cup 2026.
3: Kgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: Ela di khoshegela go fitla ka di 12 tsa July 2026 ga Shoprite fela.
1: Re tla pele go mešata kwa tsebole bothabeselana la mabaleng a dipapadi ke na le Tumis Kukune magago sho go mmere lebele tshe papadi ya bana ya labone mo ile re batla ba re loka fa le naga ya ba re loka le naga ya Netherlands go mekena ka go ka maikutlo ga gorena go fitleng ga nako bela ka stopa ba itukise ba mpapadi ya bana ya labone Tumi a ke tsebore sa le gona ka mowe
2: Hey,
1: I can say all right. Yeah, kita koko na le kopana le Netherlands ka labone. Ya ke tsebore bela ka stopa. Le itukise byang go dire le beletse stopa se sa Netherlands. A se stopa se stumile go kuruka papa ya cricket. Ai.
2: Awa, I think re swanetse gore re seke ra lebella di team tse dingwe fase ka gore re bone gore mo World Cup selo le selo se ka diragala any minute. So re bone, you know, Scotland se betsa Ireland and ba kry-a win ya bone ya mathomo. Re bone Sri Lanka e betsa New Zealand. So re tlamele gore le rena re dule re le positive ebile re dule re ikemisetse, re seke ra nagana gore ka gore ke team eo e le go fashion, ke team eo e sa bapaleng ko di World Cup-ong gagolo. Tlamele re lebelele fatshe, go tshwanetse gore re ikemisetse ebile re nke everything ball by ball, go tshwana le ge re bapala le India. Re seke ra nagana gore re tlo humana win fela bjalo, go tshwanetse gore re ikemisetse and re at least gore le net run rate ya rona e tlo kgona gore e re go ya kodimo ganyane. Mohlomongwe if go ka ba bose gore re ka score 180 plus re ba be under pressure gore re tlo kgona humana net run rate e leng godimo.
1: Tumi molaetsa go mafelelo go balatedi ba Aforika Borwa keng se e le goreng le ba tshepisa sona re lebeletse gore le ya dipapading tsa seka makgalakgang le ya go fenya setlhopha sa Netherlands?
2: Awa, eya, ra le tshepisa gore re tlo boya le yona win eo. Empa le re supporteng le bogeleng cricket le dule le bane le belief gore re tlo kgona go boya le yona trophy eo hopefully and le seke la re lahlela matsogo.
1: Tumi re ke tsena ka go leboga re lakala tsa mahlatsa le mahlogo na le setlhopha sa the Proteas. Re ya leboga re tswela mpele le dire moshomo mo botse ma Aforika Borwa wa lebeletse.
2: Awa, re lebogile kudu.
1: Re mo leboga bjalo le mokoela ke na Tumi Kukune magashe phala re Aforika Borwa ya basadi ka mo papadinya cricket go mme ka mogobelo o ka kua London. Ba fentse naga ja India ja tsena maone ka di wicket tse ka ba go tshela so setlhogo se bontsha ga botsoro ke maiki mesejo. A ke bona o ka re ba ka palla ke Netherlands. A ye ke ngwe ya re tlhopha tse le goreng ba papadi ya cricket ga ba kotsi bo ka lona e fela le go lebelo e re namele ke timere go lebela engwa ditaba tse le re dikgweditseng fa mothetsa wa thobela FM re kole gore board of directors ya cricket South Africa le kgone le ba tsebise semmuso gore mme Moditampi Ravele o namehile o rometse lengwalo la go itokolola bjalo ka independent director ya company gomme re kole fa gore ena Miss Ravele o shimelebela ka director go tloga ka ngwaga ke tepedi masome pedi te gomme ebile re kola fa gore poto e tloga enamehile e moleboga mošomo botse a o dirilego gona ka kua go cricket South Africa. Re lebeletse gape le manano ka moka a cricket go ela ka mokgwa o ditaba di sepelang kana ebile ba mo lakaletsa mahlhatse matlhogonolo le bokamoso ba gago kua ya go kua pele kwa gomme se ke e nngwe ya statamente se se lokoletse go fa ke cricket South Africa ge ba namehile ba tsebiša fa go rawa Mama Ntambi Ravele ena mile o etokolotsi go ya le ka dipego ka mogo re di koleng ka gona fama sepe di tshela ke ya metso tso rena mile re tshela gona kwa irinyela ya boshupa go moshate wa tsebo le boithabetse ba tshelesh le bone se tlapa sa di Springbok so rena ba di ile ba tla ba e gapa ba e khorosha a se ka ole ja moreto a ile ntla o bone ka kua Nelson Mandela ka kwa le patlana Nelson Mandela Bay mo tsa chinela la mokibelo he a se ka thupa ke ntla o bone ba namile ba tshela spasila sa the Barbarians ka dintlha tse masome seswai teng a kere tse masesai go tshe masome tharo teng ba tla ba ba tshela thupa ela ke moretwa le nnabe ko bona gore a moawa di-tragedy kakakakakaka ka be bona gore a wa setlhopha sa the Barbarians ma motlha ona ba kopane le dipela a ke tse rona be di yakae mare dipela tse ba kopane le tsone ebe di kwatile kuduma e re ke nama ke kitime mothe tsa thobela fe mare name re lebele re tsatsing la mokiwele re go le papadi ya setlhopha sa the Springboks ba e le gore ba thula fa le the Barbarians mo e le gore ba ba thubantšhitse ka tse masome seswai go tse masome tharo teng mo letsatsing la mokibelo gomme ke ye nngwe ya phenyo e kgolokgolokgolo kudu ya the box re lebeletse kgatlhano le setlhopha sa the Barbarians gomme gabele ke na ka go kitima ke go boletšhanang fa le re mogashi wa dipapadi tsa rugby gona fa go le gotlagatshola Africa bora ke borela ka mangka se motlhalero ke Freddy Cheese magagasho o gona mo mogaleng mo motlhalero a re lo tsheng thobela
3: mokoni ke o lo tsheke lo tshela tshedi tsa thobela FM
1: ei motho a ka yona ma lebella dipolo tse tsa mafelelo felelo a yora mo ga pebe yo ba mo ga re ba yo e kholetsa mmutlaolo ka taong ba yo tropa ba sepela ba ya gae grass tropa sa the box
3: mokoni re ke tsamise ba tletse ba thobela FM kholo le khausong ba leng gona nete gona tropa sa the Springboks ba tla ba rutile ga botsikuri ga tlhana tropa sa the Barbarians fela a ke na pile ke dumela le taba yo ya gore motlhomba go ditse mmutla o hwile tropa sa the Barbarians lo se be sa roka le tropa sa Africa gore be tropa se matla baraloki ba baraloka moebe le baraloki ba lore ba le motho a ka re experience ba na le yona e be ile e kgolokudu e fela ba re tshwanetse go ka tseyatse loreng ke tse dibotse go tswa ka setlhopheng se sa Russia Erasmus go tlwa ka moele gore o kgethile setlhopha sa gago ba tlile a kgethile setlhopha se e loreng e be le setlhopha se e lore se kgonne go ka tlhasela setlhopha se sa the Barbarians gomme ba fenya setlhopha se sa the Barbarians ge o bo o lebeletse papadi ela metsotso e masome a mabedi ya mafelelo mo karolong ya mathomo the Barbarians ba lekile go ka boa fela setlhopha sa Russia Erasmus jaaka ge re motse ba Russia Erasmus se bile go boa mo karolo ya bobedi ya ba e le gore ba kgone go ka epela setlhopha se sa the Barbarians le bitla le letelele kudu
1: motlhalora kry-a gore ka gore ke papadi ya mathomo ya setlha re lebeletse mo setlhopheng sa the Springboks gantši ge e le papadi ya mathomo ya setlha a se gantsi ka le bona setlhopha se namehile se bala maatla a makalo ga ke tsebo rena setlhopha sa di Springboks go wena go bo se lebeletse o bona kare ke setlhopha se re kare mo ngwe rona le o fela re ne gore setlhopha se rusitse eo ka ra nao ya ka nna a ka bona selo a ka bona yona iwetaba ne ke e bolela moase a se ke e bone ga ke tse rena wena o e bone jang
3: Clifford re o le motho e le goreng o lebelela papadi ya rugby ka leitlholela la ga ke tse gore ka polelo a seng ba re ka leitlholele le critical ba re ka re setlhopha sa Africa borwa sebe se rusitse ke tlo go botsa mo e le gore sebe se rusitse gona defense ya di Springboks ga se ya nkgatlhele ganyane le ge batho ba ka polela ba re na ke bone defense di Springboks e napile e nkgatlhile setlhopha sa Russia Erasmus sa di Springboks se setlhopha se e le goreng gantsi se ka nešiwa di-try tse e ka bantse e tshela setlhopha se sa the Barbarians ba kgonne go ka neša di-try tse e ka bantse tlhano kgatlhanong le setlhopha sa Russia Erasmus e le go se e le gore ga sa tlwaelega ge o be o lebeletse setlhopha sa Africa bora ba ka ba bile le dibaka tse dintšhi kudu mo e le gore ba ka ba nešitse dintlha tsa go ka feta tse masome seswai tse e le gore ba di nešitse seo se tlobe se be se tloa se bontšha gore ga ba napile ba le mo maemong a mabotse ka mokgwelo gore be re lebeletse ka gona e fela ge o be o lebeletse dibapadi tse e le goreng o thomile ka tsona gobe o na le dibapadi tse e le goreng di be di tloa di emisitse matsogo wa tseba se e le goreng se tloa se gatlhe ka setlhopha se sa Russia Erasmus ke gore go thoma ngwaga o fetile o ba ngwaga wo la wo wa go feta Russia Erasmus o be o kgethile matsogana a mantšhi kudu mo setlhopheng sa Africa bora mo e le goreng go na le pakisano e ntšhi kudu ya maemo a o raloka mo setlhopheng ka fao wa a kgwetsang sebaka sa o ka raloka sa o ka tsena ka ralepatle o tlo a emiša letsoo la gago ga o lebelele segwana le o tshwane le Riley Norton o e le goreng ebe le mokapteni wa setlhopha sa di under 20 ebile re bone Erasmus o mo kgethile for Nations Cup o ralokile metsotso e masome seswai mo papading gago ya mathomothomo ya di Springboks a na le mengwaga e lesomesenyane a raloka maemong a bone maemo a bone ke maemo a boima kudu mo setlhopheng sa di Springboks wa lebelela Khalusadi o e le gore le ena o ralokile metsotso e ka bang e masometse ke be ke lebetse metsotso e ka bang e masometshela ya papadi eo o tla ralokile ga botse kudu go tited prop ka gore jalo dibapadi tse dintšhwa ke tsone tse e le goreng di be di emisitse matsogo kudu go bontsha gore ba nyaka gore o ka raloka mo go ya pele mo setlhopheng sa di Springboks Evan Roos o e le gore o thomile ko bankeng o rile go tsena wa bona gore o na le mafolofolo a mantšhi kudu wa bona gore maemo a boseswai wa e le goreng o a bakisana le ena Jasper Zise gape go na le lesogana le lagane ko mo o tswa ka setlhopheng sa di-bulls o e le gore le ena gona mo setlhopheng seo El Rigolo le ena ko moo wa di-eight men tse e le goreng o nyako ka roka number eight o tla o bona gore Evan Roos o berekisitse sebaka se e le gore se kgweditse ka botlalo go bontsha gore o ba nyako go bontsha Russia Erasmus gore go ya pele o nyako ka raloka mo setlhopheng se sa di-Springboks
1: e setse le setlwaedi gore Russia Erasmus ngwaga ka ngwaga o re tlisetsa moraloko o moswa o e le gore ko mo kaone ka one a ke tsebo rena re bone ka fly half ya rena vusi moyo o ile gore ke le rasia ntja a bolela kuduka yena re bone a nemile a tsena mo stopping sa Springboks ka mo karolo ya bobedi ya papadi botse ke mang yo vusi moyo o tswa kae o ya le ka wena ka mogomotse bang ka gona motlhalero
3: mokoni bjalo ka motlhatlhi wa maloba wa papadi ya rugby bjalo ka moraleki wa maroba wa papadi ya rugby bjalo ka molatedi wa setlhopha sa di Springbok belebile ke le mo Aforika Borwa ke robetse boroko bo bokaone kudu ka mokibelo ka morago gao ka lebelela lesogana le la vusi moyo a raloka mage a be a tsene mo karolong ya bobedi ya papadi vusi moyo ke be ke mosetse morago e se ngwana ke thomile go lebelela a na le mengwaga e ka bang e lesome nne ke thomile go lebelela ka di-under 14 a ralokela setlhopha sa King Edward the Seventh oba yona CAS ka kwa Johannesburg ke be ke mo lebelela motho e le gore ke šala papadi tsa rugby tsa dikolo morago kudu o be a raloka ga botse kudu yo vusi moyo goba a fitlha go setlhopha sa di-under 18 sa o raloke di Craven Week ya di-Lions gomme ra bona e le gore o a kgethwa go SA Schools morago ga moo ra bona gape a tsena mo setlhopheng sa di-Springbok sa under 20 ke mosetse morago ana ka mokgono se e le gore se tlile se thabisa e se sa nyamise se thabisa ka yo vusi moyo gantši ge e le sogana e le le lennyane ge a tsena ka ra lepatlelo a raloka le banna ba o tshwana le bosia kolisi banna ba bagolo ba e le goreng o gotse e le motho a kare ke di-idols tša o be a ba šala morago ke bagale ba gagwe gantši re bona dibapadi tšeo di dira diphoso tše dintšhinyana e fela vusi moyo go tseneng ga gagwe o be o ka re ke Joel Stransky o be a iketla ka kgwele o be a sa tšhabe selo o be a kgona go kalata banna ba di-barbarians ba e le gore ba na le maitemogelo a magologolo seo se tloa se thabiša kudu go bonya gore maemo a lesome ka setlhopheng sa di-Springbok a eme gabotse so le ge Andre Pollard a ka sebe mo formong ra bona e le gore ra tsebo gore Sacha Feinberg Mogomezulu o gobetse mane le boko le ge o ka tlhaga se seng ka yena ra tsebo gore vusi moyo o gona o tlo emiša letsogo la gago
1: e le gore o gona bjang ra se Erasmus go kgwetsa baroleki ba mohuta oo kry-a gore go lebela fa le mo captain Riley Norton ka go tlhalositse ka yena kwa moragonyana ke taba yang ke system e le goreng e tsweleditse fa ke lekgotla taolo la papadi ya rugby ka Aforika Borwa
3: se nka gotsang sona ke gore papadi ya rugby ka monageng e na le se e le goreng re se bitsa gore ba thoma go ka lebelela dibapadi tse kaone go thoma ka mengwaga e lesometharo mo e le gore dibapadi tseo di thoma go ka lebelelwa gomme ge ba fitlha go under 15 under 16 go na le se ba se bitsang ka la masomepedi seswai la kgwedi yona ye go tla bo go na le Grand Como Week ka kwa Kisney College ka kwa KwaZulu-Natal mo le ditlhopha tsa di-province ka moka ditlebedi ya mong SARU le di-scout tsa bona goba banna ba e le goreng ba lebelela talente ba tlebe ba le ka kwa ba ile go lebelela talente ya bana ba mengwaga e ka fase lesometshela gomme go tloge moo SARU ka fase ga leitlho la Rasi Erasmus ba tlile go thega masogana ao go fitlhelela e ba ba bagolo ebile ba tlile go introduciwa goba ba tsebišwa mo lenaneong la di-Springbok ka mokgwele di-Springbok di raloka ka gona ke ka moo o bonang disetlhopha sa South Africa under 20 ba kgona go ka fenya go tshwana le ka mokgwele gore di-Springbok di fenya ka gona ke ka moo re bone la mathomothomo setlhopha sa SAA se le sorolokile setlhopha sa Zimbabwe ebile re ba leboise ba kgonne go ka fenya setlhopha se sa Zimbabwe ka dintlha tse masome a mane go lefela ge o bo o lebeletse dibapadi tse di bedi raloka moo e be le dibapadi tse dinnyane dibapadi tse goreng di na le mengwaga e lesome seswai mengwaga e masome a mabedi bo sekgethelelo siaya ko moa banna ba e le goreng ba be ba emise matsoka koo lebelela go be o na le Jacko Williams le ena o be a raloka mo setlhopheng seo ebile gona mo setlhopheng sa di-Springbok ke ka mokgwa e le goreng Rasi Erasmus o kgona ka gona goba South African rugby ba kgona go ka lebelela talente kore talente yeo ba e thega go thoma e sa le e nnyane go fitlhelela kwa godimo ba tseba gore ge Andre Pollard a se gona fly half ya bobedi ke mang ra tseba gore ge sia kolisi a gobetse Paul de Villa se gona ka morago ga gago
1: a re ke le go kwa maikutlo ga go sepela ga matlhatlhi wa tsa ditlhaselo mo setlhopheng sa The Box, Tony Brown o e le gore o tla ya setlhopheng sa All Blacks, ya mo thusa matlhatlhi mo le gore o ngwadise kontraka mengwaga e ka bago ya mebedi, re lebeletse ka morago ga dipapadi tsa sengwana sa lefase ngwaga ngwe o tlago. A ke tse gore na o ditaba tse o di amogetse bjang, gona ke tatlhegelo e ka kang re lebeletse go botlhatlhi ba ena Rasi Erasmus.
3: Clifford, ngwaga o feta ge Dave Rennie a be wa bjaka motlhatlhi wa setlhopha se sa New Zealand, the All Blacks, motsweletsi wa rena wa lenaneo la mabaleng ke bolela ka ena Natty Nice o ile a ngwala mo groupung ya rena a tsebisa gore Dave Rennie o tsebise bjaka motlhatlhi wa setlhopha se sa the All Blacks. Ke bile o mongwe wa batho ba mathomo ba go ka e fa maikutlo a ka ka bolela gore seo se tloa se tshosa ebile se nyamisa gobane se ke se tsewang ke gore yo Dave Rennie ke mogwera o mogolo wa Dave

0: ebile kampai ya setlhopha sa the All Blacks ba e le goreng ke di-rival tse dikgologolo goba ke manna ba magolo mo papadi ya rugby go setlhopha sa the Springboks ba kgonne go ka bona seo ba bona go le botlhokwa kudu gore jaaka ka ge Tony Brown e le mo New Zealand ba tshwanetse go ka mosetsa gae e fela se e le gore se ba paledisitse gore a kgone go ka boela morago ka pela e be e le contracta e e le gore wesanele e se rugby mo e le goreng re tsebile ga botse gore ra serius masakase mo dumele gore a tswe mo contrakteng ya gagwe ebile Tony Brown a bontsha gore o tlo e fetsa contracta gago o fitlhelela ka ngwaga o o tlang ka morago ka 2028 mo e le gore o tle ba a ya ka kua setlhopheng sa the All Blacks e fela seo ge o ka botsisa nna gore maikutlo a ka ke a mafeng se tlo a senyamisa e fela ga senyamise ka mokgomo bjalo aforika borwa re na le talente ntšhi kudu ge re tla mo batlhatlheng ebile nka go botsa ke sa bela e le gore motlhatlhi wa kwa maloba wa setlhopha se sa di Springbok Jack Nienaber ke bona a boa mo setlhopheng sa aforika borwa e no batsa taba ya dikgwedi goba matšatši fela mo le re tlo bona saru e tsebiša gore Jack Nienaber o tlo boa legato la ena Tony Brown
1: motlhalera ka metlhala mabaka ke a tseba re re tla go wena o namile o re fa tshedimoso e le goreng balatedi le barati ba papadi ya rugby le barati ba lenana la mabaleng a dipapadi ba tla go ba namile ba e thabela ke lebogile nako ya gago motlhalera ka metlhala mabaka re a lebogatlhe
0: mokoni o leboga nna ebile ke leboga le bathelesi wa Thobela FM go ba theleditse
1: moshato mogolo re mo lebogile le mo kwele ka motlhalera Friday Chase bathelesi wa Thobela FM ke nako a re bolele le dipapadi di ralokile jase yona sala fase mo felong a beke ke tse di fentse yona di go kgatlhilego a ke tsebe papadi yona yo kgatlhilego ke efe yo ro kae Cabo Verde ka ba ke Spain ga se thubantsa setlhopha sa Saudi Arabia a ke tsebe Ivory Coast la tlhagela kgatlhano le naga ya Germany yalo a re kwa Egypt ge e fenya setlhopha sa New Zealand ke ne go kwa wena a re lelo cheng ka moshate thobela
2: le fote le kae ma
1: re bona re gara lena
2: permission a tsani ya le ka fa o mo tshe phiri me go atanisha
1: o theleli
2: le fote a re tshe swa ka se mo na re le mo go se screen bo ka mushumo mo tso go dira banna ba legang ka belo ke mohlale o motsho wa bafana go era gore be re tlotloga re ba mampudi ya kgwele ya maoto re tseba gore ka nageng ya gabo rena ka kgwele ya maoto re a shwa ra ikepela le be re di-number one
1: o kwele gore ba re bana le systeme ba e šomišag ba jea bana ba e sala mengwaga le sometharo
2: ke kwele taba ye nngwe ya gore ba re ngwana go thoma ka 13 years ba togodišetse ena go fitlhela goreng rena taba yeo o sa tse gore naka gare ga bafana e pala kae gore togodišetse di-young players le ga e le gore Clifford o bone maloba gore lebogile mofokeng o itse go tsena ka papadi le o kgone go fetola game a laika yo ke prise gore papadi a ye ka gore o ne a ditedi wa o ya ka bogolo e akala gore na modimo go feliwang Clifford ga re be bafana dithatelo ka tabeng ya papadi ya bona ya ka labone ga ke re go ene ke re thaba la mosadi ke bogašagašaga e le matšhankura gore thobela kgoši ya ka empuša ya go tata
1: le go kwela phirima kwa re a leboga a re lotšheng ka mošhata thobela
3: Clifford
1: ee le kae ka mono
3: rona ra lena o bolelele malepa ka tswalala ge ke nomo na Clifford wa tseba ke nyaka o diana e re ko leboe mane abe maabane monna ompile papadi ye botse kudu-kudu ke le ka mo dikobong ka mo wena le leukaleslike e re monna ere monna ape kapo verde e raile ke ele gore monna o mongwe kukue bele ka saka Clifford mo
1: ao batho ba rolakela ka disaka nna le bone monna o na le matla makaka mara ke bona gore ke kgomo ya mofu mane o kgotshetse ka are ma
3: ewa Clifford o mpotsile banna e re ke leboe setlhopha ka moka sa Thobela FM ka mokgwa ba re fang dipapadi ka ona ke re bafana a re be dithapelong ka labone maybe ba ka bua le se sengwe Clifford e re ke e gatlhowe monna
1: re lebogile kodima le pare ya leboga le thekgo ya lena ka metlhala mabaka a re lotšheng ka mošhato thobela
4: Mr Mehalase
1: re a le lotšha
4: Samson Mathabata ke maemedi ya diphiri kampane
1: ke go kwa botse maemedi ya diphiri
4: a kgatlhe ke papadi ya Cape Verde monna gešo maseng a legoru
1: re bone ka moka ebe elwa Cabo Verde
4: e lwele monna gešo kakala ka mokgwe bapetseng ka gona monnagoso tloga e lebele keno gara le ko pele papadi ya go fele monnagoso ka e fenya gore ka mokgwe bapalang ka gona Cape Verde ya kgatlhisama
1: e kgatlhisa go kgatlhisa
4: re monnagoso ke e gate motho a fetse ke fa bangwe sebaka wa rrakere
1: ke go kole Samson re a leboga ka metlha le mabaka monna gešo a re lotšheng Tome.
5: Ba meala.
1: Le kaena.
5: Wana makhala le a tsena molato o bolela le stolo sa Badura Triple M Martin wa sona mona di rogolo go modia mathata mo go tsangwa.
1: O tsiba go di monna motho di la ga strata sa bo stakala.
5: O taro ke tsama

0: Subaburi. Mana maisha.
1: Sho.
2: Mana nerina le.
0: Subaburi, mama bona wena. Mbuya mo situtshane re ke nna go ye strole na ke nna wena.
2: Yawa. Ai, tula mo golle.
0: Hey, nguru waka. Ke le ke te go thodumela. Ke bona uri na a wishi a gwa ga re ke o bona uri nyai. Pelo ya u di khule man.
2: Se jole jole sa ba kone. Go tla ka ba ishega.
0: Hey,
2: gape go mpona ke ile allo.
0: Eh,
2: o ka re ke tla ba ka swara ke bolwetse jwa pelo.
0: A wo, ska swara ke bolwetse jwa pelo ngwana maishane. Na u tswarisha ke eng bolwetse jwa pelo na wena? Eh? Ke mo tsa barama.
2: E bile na ke kere ke ete ga la ke bona ke le ka one.
0: Eh,
2: wa bona ga ile mogala jwa ka yena. O kwele go shukolo go feta.
0: Ke se o re mogala wa o rama ka re mabona o ithuba letse wena.
2: Ke bolala ka mochichi ya dinosi tsa babinata.
0: Ah, bo mochichi.
2: Mochichi o kwele go shukusiwa re jwa le sa ba kone. O nyamishike kudu ke le nyalo la re thabile le robeka.
0: Ah, bo mochichi ku rata dinosi sa le mwana kudu ke a ska tlela tsa ba o lota tai kimetsa ka dinosi ngwa.
2: Eh. O bo

0: Ntu
1: be
0: aowa se
2: ona ka go mpotsa gore e sa le o robala nako tsela ke be ke tloga ka mo gae ka moo ka ba ka boya o sa robetse
1: lapile ditho tjaka tja mmele a di responde ka mokgo ke di
0: tsebangtlhogo
1: yao
2: ke ra gore mara nnetennete mama e sale o robala nako tsela ke go laela mo kere ke sa tswanyana
1: ee sale ke robala gona mola ke no tsoga ka dia dijo gore ke kgone o nwa diphilisi na mmele ka boela mpeteng
2: na wa se ka tshwenyega moga jaaka bona kere ee ke wile ke tlo go thusa ka nto ngwe lengwe eo e nyakang
1: okay my love ona ge o dira bjalo I love you so much ere ke robala please scan disturb
2: o reng gore ke seke ka go disturba ka baka la gore ke re ke buile ke nyaka go ba le wena wene di o bolela o ka no nthoma kua le kua gona taba ka mo ntlong ke gona
1: gane lafo di-flighters di go lapiše can you please join me mara o robale le wena re khutse
2: evan re khutsa eng mama ka baka la gore ke gale ke be ke sa o bodi na e kgane thawene ga wena o dire
1: banaka mphopola emapele
2: why
1: emapele ke lapile jonjon ema
2: ke
1: serius ke gopela go fola tlhogo pele
2: wena
1: ke sa tse o nwa diphilisi please
2: philisi tseo di ka sebereke setlhare sa tlhogo ke nna mane
3: ke ka mokgo e phethagetsego ka gona kgaolo e la bokete tše nne magolo a mabedi le lesometee kgaolo ya go beakantšhwa ke kzt ketlhasengku matlhangu ra e ngwalelwa ke rathabeng mai ke modiba ba tsweletše metšhineng thandiphošoko le temodimotsefane motsweletše lengwe tlagetša moyeng mo lebogele bosa ladi madira motsweletše mogolo ke isaac selo mašila šala gaotse

0: buletse magagešo batho ba o tseba ditaba le go dikwešiša gabotse ba re ge e le madume ga nyake le ka pene madume ga nyake le ka deposite ka go rialo ke ge ke le lotšhang bošegong bja le kgono ebile gape ke le amogela gona fa go thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo lena le go nna rena la thuto la ntlhatlhe ke go tlhatlhe rena ka metlha magagešo re lebeletše go betla bokamoso bja gago bjale ka morutwana gore ka nnete o kgone go nama e le gore o tswela pele gabotse le bošegong bja le kgono re na le bakgoro ya thuto ya godimo le tlhatlho ke bathe ba lenago la rena la ntlhatlhe ke go tlhatlhe ebile gape sa go kgatlhiša ke gore ba kgethile go kete ka kgwedi yona ye ya baswa magagešo kgwedi ye ke kgwedi ya baswa bile gape re kete ka mengwaga ye masometshelatshela bjale ka kgaso yona ye ya setšhaba le gabjale ke na le yena Isaac Mashila bjale ka motsweletši mogolo wa maneno a thuto le kgone magagešo re ile go lebelela merero ya tša kgwebo gorena e ka ba e le gore gabotse bjale ka baswa re ka imatlafatša bjang re ka itlhabolola bjang ra nama e le gore gape re ka onafatša le bokgoni bja rena tabeng tša kgwebo gore bofelong ke moka re kgone go atlega bile gape re a tseba gore na le baswa ba bantši ba o ile gore ba na le dikgopolo tše di botse tša gore ba ka thoma dikgwebo tša go fapana fela ba duba metse magakwa ba gakanega mola le mole ba setsebo gore na gabotse ba ka thoma kae bjale bošego bja le kgono re na fa le borakgwebopotlana ba o ile gore ke ba maitemogelo ke bodi mphonkuna legatong la badihent goba yona kgoro ya thuto ya godimo le tlhatlho gore a tle a thomeletše le go ruta nna le wena ka tša kgwebo kgweding ya baswa bodi mpho e re ke go tamiša kgaetšedi ya ka ke go amogele go thobela FM ebile gape ke kgolofela gore aa o tloga o ipsenne ka letšatši la gago thobela kgaetšedi
1: ke a leboga ke a leboga morashi ke dumediše le batheletše ka moka ba thobela FM
0: batheletše ba rena ba dutše gabotse taba tša kgwebo ke tšeo e le gore bontši bja rena re a di rata ebile gape le baetapele ba rena ba felantše ba re tlhotlheletša gore baswa lebelelang merero ya tša kgwebo bjale motho a ka ipuša gore na e ka ba e le gore gabotse nka o le botlhokwa gore baswa ba aforika borwa ba ithute le go ba le tsebo ka taba tše tša kgwebo botimpo
1: kealebore ke tšee sebaka se gape ke bontšhe fa gore ge re bolela ka kgwebo go batho ba baswa ke go ithomela kgwebopotlana goba yona youth entrepreneurship ke go thomela kgwebopotlana jalo ka batho ba baswa gape-gape le go itšea le go e registera goba go ingwadiša gore kgwebo ya gago e be ntho e re reng ke formal business goba kgwebo e ingwadišitseng e patelang letseno tax and gape-gape re na le informal business e leng gore ke kgwebo le yona e leng gore ya sepedišwa bontši ba baswa o kere ba hwetša ka e na le dikgwebo tše e leng gore a se tša ngwadišwa mara le yona e sa le kgwebo lebaka le legolo mo kgwebong ke gore re kgone go fitlhelela dilo tše e leng gore batho ba dinyaka re ka kgona go ba rekišetša tsona goba go ba thuša ka go ba rarollela mathata e tlabe re ba fa we are providing solutions to the problems tse ba nang le tsona kore re tla ka tharololo ya mathata a re nang le ona re ba fa di-services tse jalo ka
0: mabenkele re tla bore tswela pele kgaetšedi yaka
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le kgono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: aga re a leboga magagešo botimpho ka tswela pele bo sa tlhaloswa fa ebile gape re lebeletse gore nka go le botlhokwa gore baswa ba naga ye ke moka ba ithute tše tša kgwebo o ka tswela pele tle
1: ke a leboga morashi e re ke bontšhe fa gore baswa ba tshwanetše go ba le boitshepo ge ba dira ditaba tše tša bona tša kgwebo ba bontshe boetapele ba ithute gafetsa gafetsa ke ntse re bolelang ka continuous learning or ba tsebe tshepidiso ya bona ya tsa kgwebo go palelwa mo letong la kgwebo go gona ene gantsi go no direga mabakeng a mantsi mara a ire gore o fele pele tshwantse o boelele gape o boe o tswele pele go fitlhelela o tswelela go jetsa kgwebo ke bolela le wena fa le nna ke bontshe gore ke o mongwe wao ra kgwebopotlana ke bolela ka experience ke na le maitemogelo a jetsa tsa kgwebo
0: aga re a leboga botimpho ebile gape ke lebeletse ntlha ya gore lefase le o e le gore re phela go lona le tletse ka diphetogo dilo di dira ka tsela e le gore ka nnete e tloga e le ka lebelo ebile gape di le ka mogare ga merero ya thekenoloji le go feta go bjalo le ka mo lefapeng le la tsa kgwebo ebile ke nyaka gore gona fao re bolele gape le bona baswa gore na e ka beno ga botse ba tlhoka eng go ba tlhoka go dirang gore ke moka e be borrakgwebopotlana ba baema go dimo go ba di kgwebo tsa bone betse ile gore di a gola di ba le katlego
1: ke a leboga magashi fa mathomo jalo ka ge o nyaka go ba le kgwebo o tshwanetse o tsebe gore na batho ba tlhokang ke ntse re reng ko go identifya gore na bothata bo kae
0: ke gore o dira dinyakišišo
1: o dira dinyakišišo tsa gago go tloga fa o na kgwebo ye o nyakang go e thoma na batho ba ka kgona go ntšha tšhelete ba tsetsa ba kgona go patelela se e tlabeng o ba fa sone go tloga fao o tshwanetse o be le se leano ba re ke business plan o tle le business plan ya go bontšha gore na ke magato a mafe a e leng gore kgwebo ya gago e tloa tšea e ba le target market gore na o tlo rekišetsa bo mang o tsebe gore na kgwebo ya gago o e lebišitse go bo mang gape-gape o bontshe fa o be le financial projections gore na ditaba tsa gago tsa masheleng goba matlotlo di tlo sepidišwa jwang mo kgwebong ya gago ge o latetse magatwa e re ke bontshe gore kgwebo ya gago e na le maemo a mabotse a gore e ka kgona go tswelelela and gape-gape mogashi e re ke bontshe gore lebakeng la matšatši a lehono dilo di tšhentšhitše ga re sa le kwa morago thekenoloji se yona e re fitlheletse jalo ka batho ba bašwa ba e leng gore re lebeletse gore ke bona ba e leng gore ba ka tetlhamela dikgwebo ba ka lebelela gape le dilo tsa bo AI thekenoloji tsa gong jalo gore ba ka ya ba titiela research ya bona gore ba kgone go di thomela dikgwebo tsa bona tse e leng gore ba ka kgona go thusa batho ka tsona ke a leboga
0: re le boga ka nnete taba ya technology ke ile gore itlile bile gape gona fa we ke moka re ka sename ile gore re boela morago pele ke mo ile gore ya gona bile gape ge batho ba le ka mogare ga tsa technology ba gona go ba le tsebo ya go feta ile gore bana le yona ba lebella gore na e ka ba ile gore ga botse batho ba bangwe ditaba tse ba di dira bia a re lebelele taba ye ile gore e tloga e kgatla kgoro bile gape na kontse dingwe e ka re nyamisha bile ka setšhaba ka gore ba sa motlhong ba tlhoka tshedimoso ya maleba go ba thekgwe ile gore e kana ma e bana meletsa bontsi bya baso bana le dikgopolo tse di botse e botimpho gore nka dira go be itseng go mme ka gore yelo ya ba ile gore ge motho a lebeletse gore nka dira mohuto o itseng wa kgwebo ya ba gore ga a tsebe gore na ga botse nka nama ile gore ke thoma kae le file dintlha mola le mola e le re leletsa botse gore ae ditaba tse ke ya dikwa fela motho tshwanetse gore e ka ba ile gore ga botse o lebeletse gore na ga botse ge a dira kgwebo yeo e tlanama ile gore e thegwa ke bomang nna ke lebile kae felo fa ke nyaka tsiba gore na ga botse ge go thoma kgwebo go ya pele taba tsa gore na o ile gore ke tsa bomange taba tsa masheleng go na le tse dingwe motlhong o dintlha tse e le gore di botlhokwa le karata go lemosa le go ruta baswa ka tsona
1: mogashi e re ke bontshe fa gore tabagolo goba lebaka le legolo le e leng gore le ka paledisa baswa gore ba thome dikgwebo tsa bona e ka ba tšhelete capital ya go thoma dikgwebo tsa bona dikgwebopotlana tsa bona gape-gape mabaka a mantšhi a e leng gore a ka paledisa baswa gore ba thothomele dikgwebo tsa bona e ka ba trust go tshepagale gore na kgwebo ye e sa tso fitlha mara o raya gore leina le ke lona re ka letshepa na Gape gape re na le ntho re reng ke lack of business experience, go se be le maitemogelo go tsetsa kgwebo. Ke tse dingwe tsa mabaka e leng gore a dira gore bašwa ba tekry-e le gore dikgwebo tsa bona di palela ko go tswela pele. Mara go feta fa gore dikgwebo tsa bona di kgone go tswelela, o nyaka gore ba berekisane le batho ba bangwe ba e leng gore ke gale ba le gona mo go tsetsa kgwebo. Ba lebelele gape le di entrepreneurship business programs tse e leng gore di offera ke mmuso. Gape gape le go berekisana le batho ba bangwe ke ntho re reng ke networking, go bereka le batho ba e leng gore ke gale ba na le tsebo ye e tseneletseng go tsetsa ka mongwe tsa kgwebo. Ke a leboga.
0: Ke gore ge o le mosa o thoma tsetsa kgwebo tse ke moka o na le kgopolo e itseng, tla bo le gare gape o dirile dinyakišišo bile gape o dirile le business plan ya gago, o tseba gore nna ke nyaka go rekiša motlhomo ditukwane, ka tseba gore o ge ke rekiša ditukwane tseo e le gore di aparwa ke bo mmakudu tse ke moka ke ile go lebelela batho bao e le gore ke basadi ba kereke ge ke fa motlhala gona fawe ya ba e le gore gape ke lebelela le tse bajaaaaaa dikopano tsa go etsa tsa gare ga beke tsa dikereke goba tse e le gore tlhomongwe le maku ka mogare bjele gona fa o le bolela ka taba ya go nama e le gore ga o ipe o nnoši o ba ka mogare ga batho wa bolela le yole yola o lebeletse gape le maitemogelo a re lebelele baswa bao e le gore ba ka mogare ga kgwebo ga bjale re lebelele tse dingwe tsa ditlhotlho tse e le gore ba ka ba ba kopane le tsona goba ba kopana le tsona tšatši ka tšetše gore le yo a thomang a kgone go tseba gore na e kapa e le gore gabotse ke ya lefaseng la mohuta mange ke tlhoka go ipe akanya bjang botimpo.
1: Ke a leboga mogase. Tabe ya kgwebo ya go thoma kgwebo morafi e re ke bontshe fa gore ke taba e nngwe e leng gore e ka napa e go tsosa fase ge o sena le maitemogelo. Ka ge setse o bontshitse o file motlhala fa ka gore kesa ditukwane, go na le ntho e leng gore ge o thoma kgwebo o tshwanetse o tsebe gore o seka thoma wa reka ditukwane tse dintšhi tse e leng gore di tlo go jela tšhelete. O ka thoma ganyane ganyane wa reka tse lesome ke fa motlhala wa bona gore na batho ba direka na, ka gore ge o ka tsea tšhelete le ruletseng ka yona fa ya capital ya go thoma kgwebo ya gago wa go reka ditukwane tse dintšhi ya be le gore batho ba bane kgatlhego e tlabe o latlhegetswe. Fela mara ge o thoma o reka ganyane ganyane o ba leemong le lebotse la go thoma kgwebo ya gago. Gape gape o theleditse le gore na batho kgwebo ya gago ba na le kgatlhego godimo ga yona mang. Ee, ke a leboga.
0: Hei, le boletse ntlha e nngwe botlhokwa bjang taba e ya gore ke moka ge o thoma wa thoma ka bonnyane ya ba e le gore ge o rekisa dieta ga o namaile gore motlhomongwe o reka dieta tse dintšhi o thoma ka bonnyane wa bona gore na ka ba e le gore bonnyane bo e le gore ke thomile ka bjona na batho ba na le thego go kgwebo yaka, batho ba na le kgatlhego go se o e le gore ke a se rekisa na, ge ba e le gore motlhomong ke ile go dira kgwebo ya meriri ke nagana gore o tla lebelela gore na ka ba e le gore ba o e le gore ba na le maitemogelo tabeng tsa go dira go loga batho meriri motlhomongwe gona fa o go bakera na re ka re di-route tsa bona e le go di-price na e ka ba e le gore ga bose di eme bjang gore le wena se ka khumana e le gore ge motho a re ke namile ke kota motho meriri ka diranta tse masome a mane ya ba e le gore wena ke moka wa menagantšha o nyaka diranta tse ka bago tse masome a seswai ke taba ele ya dinyakišišo e botlhokwa magagešo le nna ke tlogwa ke dumela a re tee mabenkele ka morago re tlo bantse re le gare re lebema batheletše ka mogare ga taba tše.
3: O ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala la utswe go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Sikete magolo sene masobetsela.

0: o mosate wa tsebo le boithabiso ke ga ntsha ka wena
1: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhelo segosese tlhobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
2: hashtag tlhobela FM 66
3: re leboga mo ga gešo ga bile metsotso ke masomepedi te fela go itšela gona kwa ireng ela ya bosesoi ke gona mošate wa tsebo le boithabišo le ke la thuto lenanego la rena la ntlhatlhe ke go tlhagatlhe la go tliša go wena ke ba kgoro ya thuto ya godimo le tlhagatlho le ba SABC education gona fa go thobela FM ebile gape bošego ba legono re thumeletša meketeko ya kgodi ya baswa ke nyaka go botšiša bona batheletši ba bašomiša gape le letlakala la rena le gona la Facebook la thobela FM yaka mo e le gore gona fa fa gore naika ba ile gore ga botse go ya ka maitemogelo a bona gape gona le borakgwebo ba o ile gore ke ba maemo a godimo kudu le faseng ka bophara bangwe ke ba o ile gore ke bona batheletši ba rena ke moka re nyaka go tseba gore naika ba ile gore ke eng sa go dira gore dikgwebo tša baswa ka bontši ba gagešo di sename e le gore ka nnete di a atlega goba gona go gola e ka ba ile gore ge le lebeletše bothata ke eng nomoro ye gona gape ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 gore ke moka bošedi bjoe goba ditlhotlo tšeo e le gore motlhomongwe di ka ba di ba di šitliša baswa go gola ba o ile gore ba thoma le ba o ile gore ba ka mogare ba kgone go di lemoga ba kgone go gola e botimpho a re bolele ka taba ya thego ya mašheleng o e kgwathile kua morago kua motlhomongwe o na le mekgatlho ye o ile gore motlhomongwe e kgona go thuša baswa ka tša kgwebo ga ke tsebe gore na e ka ba e le gore re ka ba thuša bjang
4: kaleboga re na le mekgatlho ye e latelang o ka re moswa ka tshwara bolpen a kgone go ngwala di phone ke di latela. Re na le the National Youth Development Agency. Bona ba humanega go mogala o latelang 0800 585858. Re ke ipeletse 0800 585858. Email ya bona ke info@nyda.gov.za goba ka ba hwetša go website ya www.nyda.gov.za. Mokgatlho o mongwe e leng gore o ka kgona go thuša ko tše tša mašheleng ke Small Enterprise Development Agency seta ka boripana bona difone tša bona ke tše 086 0103 703 0860 103.org.za goba le ka ba hwetša go website ya www.cida.org.za e nngwe ke IDC Industrial Development Cooperation. IDC e lebeletše borakgwebo potlana ba e leng gore kgwebo tša bona di na le di bontšha o ka re di ka gona bona dinomoro tša bona di re 0868 0 6 0 8 6 0 6 9 3 888 go ba nyakang maele go tswela pele ba ka te kgokanya ganya le rena mo go 072 204 5056 ba ka romela please call go 072 204 5056 goba ba reetela mo go www.careerhelp.org.za e re ke ebušeletše www.careerhelp.org.za e re ke o leboge moaši
3: Aga, re leboga Botimpho nomoro ele ya malapa ga lekane ke 072-204-5056 ke mo ile gore o ka robela please call me gona fa o ke mo ka ba gona gona ma ile gore ba go thusa ba le ba gore ya thuto ya godimo le tlhatlho ke bo sese se wela gona ka fa o bo sese ne ntshi maluleke bo sese phoshi ya laka ke bona ba o ile gore ke mo ka ba ile gona ma ile gore ba gona go thusa ngwanesho ke nyaka gore gape le ke lebelle maikutlo ba thiletse ka metlha gona gona ma ile gore a thusa le ba o ile gore ba kua ga ikua re go gore na ka ba ile gore ga botse ba reng ka taba wa mathomo fa ke thetla chauke a re thobela ke nama ke dumela gore taba e ka moka ya go dira gore ba sa ba ntirse name ile gore re ya namelela tabentsa kgwebo ke taba ya gore re tlhoka tlatlo tlatlo go jetsa kgwebo go ba gona go tlhakanela go botsa rena le ba gwera ba rena ke o ile gore e fela e re botsetsa morago ona gape le magahlela Daniel are re ya locha ka moshate nna ke nagana gore go se atlega ga bontsi bia dikgwebo tsa baswa ke taba ya go holofela letseno la biako ka mogwa go bia ditheko tsa godimo o taba la go mana ile gore ke moka di rutu tsa rena di bakwa go di modimo ba re ena ma ile gore ke moka e re tlholela botlhata mantsha di ana mogopo o ngwadile a re thobela Kate gantsi ba swa ba rata go bula dikgwebo e upsia ge a kana ma ile gore wa shumanyana go sasa ke moka wa lebala ya ba ile gore ga sana ma ile gore o ya pele ka tsha gwebo ya gagwe go na gape le ba thiletse ba o ile gore ba le tsha fam le tlholega botse ka moshate re le amogela hle re go na le kae
5: re go na ga di ene tlhala
3: re le amogela
5: ke le nna motho
3: ke re nna ka le ena
5: bana le nna le ke re ke le ko bana ke we le ka lawa ka la la ka ba ntse
3: le wele ka taba ife
5: ene ya bo bo go ya o tlhoka demo ho ya mashele
3: le be le nya ka tshego ya mashele go ba le be le sa gone go shumisha mashele
5: ene ya o tlhoka mashele nge la ke sa tlo go dirisa mashele ona na tsena ya le la ke sa tlo a direji
3: o taba ya maitemogelo tabeng
5: ya
3: tshubisho
5: ya maitemogelo ka dieta
3: aga ke le kwele ke mo ka letlana ma ile gore le ya ka ona fatsa le khono le ya ka ona fatsa le ja ke batho ma leba ba gone go letlhahla le gona thobela mutheli tshelo ba ile mogala fase ga gona le ka molato na ko le yona ke moka ga isana ma ile gore etloga idumela a re bolele ka taba ye Botimpho mutheli tshelo gore gore le nna ke bile le kgwebo ke moka ya ba ile gore gentse ke le gare ke rekisha dikgong di be di sepela ga botse ka ka fa o ile gore ke ya moka fela ke nega na gore o be a shumela ka ganong ga khumane masheleng ke moka o duo ya ba ya ba ile gore ga a bieletse
4: ya kan nete morashi re ke bontse fa gore go tlhoka experience ya kgwebo manane o a mohuto go tshwana le re le tshwereng mamotlha ke lona le ka thusang batho gore ba tsebe gore kgwebo o ka se berekele ka potleng goba o berekela ka mpeng ya gago efantse o bieletse gore kgwebo ya gago e kgone go gola
3: boloka bonnyane bo ile gore ka nnete kgwebo ya gago ya bodira ge go tshe beeletsa gore le ka mosoge dilo di sesepele ga botsotso ke na le sekhutlwana mo ile goreng ka ya gona ka fatafata bophelo bja nama ile gore botswela pele go ba kgwebo ya ka ya sename ile gore ya phutlhama Botimpho Nkuna e re ke e leboge nako ya gago gaetsedi ya ka ke go lakaletse matlhatse le matlhogonono le wena o ra kgwebo tswela pele o shume ka natla o re emele ga botse bjele ka mosoka nageng ya Aforika Borwa re thušane le ba bangwe tle re ya leboga
4: ke ra kgwebo ke rata go feleletsa fa ka gore nna ke rekisa buka ya coding and robotics bao ba e tlhokang ba ka gokaganya le nna mo nomorong e latelang 068-205-9813 068-205-9813 re go leboga mase
3: re le boga Botimpho mahlatsela mahlogonolo ke mo karatlana ma ile gore re tshela pele go ikopantsha le wena re gone go kwa le go ithuta ka buku yeo
4: ke a leboga
3: go leboga rena go leboga rena magagesho ka mehla rena ga re tsena re tsana ka ona molotsana o mme ge re sepela re tla dira bia le go letsa gore wena o mothiletse wa rata gabile gape wa tlhomphega ka gore yelo re ya go tsena go lenego la rena lenane go le gona la kgwebo ke tšhelete le mogau wa ga maredi
2: lenane le lebeletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobel FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobel FM lenane le lebeletlišitšwe wena ke SABC
3: wa mona ke bolaka go ripa mogau di le ai ntse tla re di jakere jakatse ema re re thebotse ro mole
2: lena no le le be le tlisitse wena ke SABC education le Thobela FM ka thego go tswa go Department of Higher Education and Training Thobela FM o shata wa tsebo le boithabiso Manano a thuto go Thobela FM mushupulogo go fitlhela botlhano
6: dumela ke bona ke go seleke mo tamtsa se shate jwalo nna ke tlo ya mamphela ke tlhabira malopi a phogole mo ga ukwa ga maredi hashtag swapness
2: ile se swai bo shiro ntsha tshe ke go tshatse le gadi e tshetlana kate kwa ga morwane
3: maga ge shu le bo shirunga le go le satsa me sha fa ke gadim ye tshetlana kate go morwane
2: mona ga se le pagare go tswa go ile bo se swai go tlhaka ya senyane kgwebo ke tshelete le mo ga o maredi
6: ala
2: Tela bubedi, batho le ditokelo, le Kate Morwane, siripagare o tswa go ile ba seswae go fihla ka ile ba senyane. Tela boraro, mofatlushi, le Kate Morwane, ga di etse tlana. Tela bone, Jamapilo, le Tebo Swafu, Doc Tipsen, siripagare o tswa go ile ba seswae go fihla ka ile ba senyane. Labo tlhano, Mahla le Pepeneleng, le Morao Maredi, siripagare o tswa go ile ba seswae go fihla ka ile ba senyane. A ke banana wa Athuto, go Thobela FM, mushupulogo. Go fitla la botlhano Thobela FM o shata watse bona boithabiso ke dingwe ha re ba le ba soba ba nyaka go meshumo ba soba ba swere go dikgwebo ba soba ba tla go ba soka bona re tlhompha ba soka moka e se neng ka go ya ba swa Thobela FM o shata watse bona boithabiso
7: SABC education enrich your mind enrich your life

0: masomepedisupa metsotsoge ke la go iria senyane ka mošate wa tsebolo baithabišo ke yona thobela fm ya legotlagašo la aforika borwa sealemoya sa gago seo mo kgweding ya phupu re seketekago ge se fetša mengwaga ye masometshelatshela se khwetšagala magareng a 87.6 go fetlana le 2.1 dstv channel 815 le go audio streaming gore www.fm.co.za pagešile mo dikgokaganyong tša leago wellatela ee tlagela Facebook X TikTok Instagram bjalo le bjalo šitlanle mo go audio streaming goba go DSTV channel 815 tswela FM ya khwetšagala ka go ile le yona phele ke atamiša bagešo nna ke tlhabelwa malope ya phago le ke tlo ya mamphela re a lotša kgotsobele lena ke gona ge le ile madike letšatši le la mošupologa la masomepedipedi kgweding ya phupu ngwaga wa 2020 tshela ke se noši madume a ka a tlatlagana fa le ya motsweletše mogolo wa ka wa lepara Isaac Sele wa ga mašila monna yo bogale jalo ka lagare nna le mmina tau ke gona ge re ile palakata lenaneong la thuto la kgwebo ke tšhelete le tlišo go wena ke yona SABC Education Enriching Minds Enriching Lives re a leboga re leboga kudu kgadietsetlhana kate kwa ga morwane o e lele wešu re a leboga šitan le weru sembiso ka ga maebela ke maebela a phela ditabeng tša iria seswai o e hlabane monetho ga e šitang le bašomi mmogo ka kakaretso go bala ke go tloya ke no re galala go lena ba madi a tokotoko le lele ba ka mošate le didišitše šitše a sanka tša ja mabele le rena re no dikgwetša disala gabotse le rena re ka se didiše mabele ge re katologa mo ka iria senyane nna le mašila le wena motheletše re tlo ba re šuthelela fa yena who na di the host sehlasela moporego wa rena wa dibopai a goroga lenaneong la moso le bokamoso ena le motšheletše wa gagwe ke lae le wa ga mahlo ge le ka bjalo lenaneong le la rena la kgwebo ke tšhelete le kgono rata gore nke re bolele fa ka dikgwebo tša go se be molaong tšeo di tšweletšago le go gweba ka diokobatši le ditagi ka mo nageng ya Aforika Borwa go ya ka dinyakišišo re a tseba gore ba gona kudu ka mogorong ya sephodisa ba itemogela taba tša mokhuta o ga e šitang le ba le basanka re a gopola gore mo bekeng ye go thoma le kgono ke goba go fetša ka mokibelo re tlo ba beke ka mokare ke teka lesolo le la sanka track awareness week le bona ba khumana madula ba pile gore re tle re boletšhane le bona ka tsona tše rena le tate mokwena tišetso ye e leng gore ke ya ke modira leago eo mogolo gona ka mosanka ka fa ge e le ga bjalo re ya ka kgorong ya sephodisa mo re kopanago le kolonele le twaba malatši re a go tamiša le go amogela tlou le hlole ga botse kenel
1: a re hlole botse ntate moredi le basanka le bona ra badumediša ra ba re dumediša re ba tsheletse batho bale fela
0: mošate mogolo go ya ka dinyakišo tša lena ka mokgorong ya sephodisa sa Aforika Borwa South African Police Service na le utullotse eng channel se tse o di hlohleletsa go tholego ya dikgwebo tsa go tsweletsa le go gweba ka di ukubatse ga mmogolona madile madila ao a se go molaong ka monageng ya Aforika Borwa
1: ya e kgolo kgolo e le gore re tshitile yona ke a go re ke tsone ka taba ya madila ka gore taba ya madila go na le gona go gweba ka tsela e e leng ya maleba le ka tsela e seng ya maleba ka taba ya madila re naana re e kgologolo ke taba ya go lebelela taba ya mašheleng gore metho e nya ka o ne ipona a khumana mašheleng and-e gore a khumane mašheleng a mantšhi ke ge a ka šomisa tsela e seng ya maleba ya yone ya go gweba ka madila
0: bjalo tše tša gore go fela go e ba le dikgwebo tšeo e leng gore le fela le dikgwetša ka mogorong ya sephodisa sa Aforika Borwa di tšweletša diokobatši canel ish tša go se be molaoma
1: ya ge re boela botabedi ya diokobatši ke ka fao ke ile ka rekelela ka madile ka bolela ka taba gona le kea molaong le ke sedi
0: molaong
1: jale ge re tla motabeng tša diokobatši mo rena re ditseng gona le ka lemoga gore jale ka ba phethagatsa molao mošomo wa rena o mogolo wa go phethagatsa molao se re lekang go se bolela ke sa gore go ya ka mošo e re nang le yona goba maitemogelo a rena re bolela ka diokobatši re bolela ka re kabe re bolela ka bo lebake re kabe re bolela ka bo dinyaope ba re dihunga re kabe re bolela ka borokgo jwale le jwale tsona tseo ka moka ga tsona go di lebeletše a di molaong ka moka ga tsona ge re no bolela ka ka dugo batsi re bolela ka ka di dirishwa ke le ngora ga di molaong ga di sepela le molao jwale e tloga le molao o mogolo ge o ka golegwa go a direga gore o ka ikhwetsa mafeleng a ditšatši o ba golegong lebaka la mengwaga ya masomete ditlhano
0: ke sa re ke tlagana mo tabeng ya gorena molao o reng channel ka mo Afrika Borwa.

0: wa tseba kenelo gore shiri di rehab di rehabilitation center ke tiri ntshi ka monage ka baka la taba ine ya batho ba go tinielela ka dikobatse
1: ya ere re bole morago morateleng ene ya dikobatse itlo ga ile motlhora boroko e kgolo go dikudu ba tswa gore tla re utswa ka fela re ga ntshi e sepela le se re ka se tsang gore ke bariki o sinye ba go ba go akanyo ba gola ba okay organized crime
0: yeah
1: yeah jale o ka no re go ilebeletse wa ko tsa we le bela ona mo gautsi mara se se go lo tsotsa ntse tlo go mele tsa gore o sinye go botloga bona bile kudu mo ileng gore e tloga ile o sinye go burulagantswe ene bo ama batho ba bantsi mo tseleng jale ka ile gore le masheleng ke masheleng a mantsi a ile gore puso e fetsa e latlhegelwa ge le beletse tabeng yone ya tšhomišong pe ya dikobatse jale kaena le sona tsela re ka tsebitsang gore ke bo di-trafficking mo e leng gore di tseiwa lefelo le le itseng go isiwa lefelo le le itseng di a sepedišwa ande go na le digongwana ke e leng gore di tloga di amega bodukudu ka gare ga tšhomišong pe yone ya dikobatse ene se se le go le se le beteng se tsone ke sona se sa gore mapelong ka ntle ga gore puso e latlhegela ke mashiring a mantsi se sengwe ke sa gore re fetsa re ba le setšhaba se e leng gore se tloga se senaya bokamoso re bele ke baswa ba rena ba e leng gore ke bona baetapele ba kamoso ba fetsa e le gore ba fetsa batlha ba sa ba le bokamoso bo o phadimang jale ka ge e le gore dikobatse tsela di fetsa bo tsona e le gore jale di tšere bokamoso jwa bona ja bolatlhela ka sedibeng e di ba batho fela ba e leng gore jale rena re le batswadi re fetsa re ikgonere
0: jalo re ka reng kgenela gape ka bawe e lego gore ba gweba ka tsona re sa tsebe le gore na ba di tšea kae re kgona go utullogela le ke taba tša gore ba bangwe ba baswa kudu re beletse barutwana ba kgona go hwetswa ka dikolong ba swere tsona diokobatse tša mohuta o ba di kgoga ba nwa ba itlhabela ba koma bjalo le bjalo ba so ba bothateng kgenela
1: ya ke ka foo re boela morago mo latabeng ena gore ke bosenyi bo burulagantsweo bosenyi bo burulagantsweo ga botse-botse batho ba leng ka morago ga ditiragalo tseo ba tloga ba tseba gore ba dirang and-e ba tloga ba tseba gore ba nepile barutwana goba bana ba mokhutamang and-e ba tloga ba tseba gore batho bona bao ba ba nepileng gora gore ba ba kgona go ba le masheleng a gore ba kgone nako le nako ge ba nyaka tsona diokobatsi tseo ba ikgwetse le gore ba di humana mo le e le gore mafelong a letsatsi ba senyagalelwa ke bokamoso jale go tlwa go le tlhoko bodikudu gore re le batswadi ka metlha le ka mabaka sekerano go dula ra re ke bothata ba phethagatso wa molao fela na e be bothata ba rena ka moka ga rena re le setšhaba re ka ba re le batswadi re ka ba le barutiši mang le kapa mang o akareng mo a tlabe a bitse gona a thoma go lemoga gore go ka ba gona ditiragalo tša motshokhuta one o je e leng gore o ka re a re sepele ka molao a e kgokanye le baphethagatso wa molao gore re šhele morago ditiragalo tša go tshwana le tsona tse le bona batho ba e leng gore ba ka morago ga tsona ditiragatso ba kgone go golegwa ba kgone go lebana le kotlo e e le gore bae tloga e swanetse jale ka ge e le gore ditiragalo tse di tloga e le gore di senya kodikudu ka mo setšhabeng tsa ga borena
0: lena ge ke seke ruma lena malatši ke gore tlo le le bagora sephodisa sa Aforika Borwa le akatana ka mogolo le ka kgonang ka gona go lwantšhana le yona taba ye ya dikgwebo tseo di ka go ba di tsweletšago ba dikgwebo tseo di tsweletšago diokobatse ka sa ka mafuri di semolaong bjalo le bjalo mo kgweding ya phupu bjalo ka ge ke setse ke bontšhitše gore go thobane kgono e le mošupulo wa la 2020 go ba go fitlha ka mokibelo re tlo ba beke ka moka re keteka lesolo la boditšhabatšhaba leo le bitswago Sanka Drug Awareness Week ka mogoro ya sephodisa le beakantse go lekete ka bjang go na le ka mokgwa mo motlhomongwe le mo maganego le basanka ka morerogolo wa go lwantšhana le taba ye ya diokobatse ka mo nageng ya Aforika Borwa
1: ya se re ka feleletsang ke sa gore dibotlego tsa go tshwana le bo sanka re sa lebale le gore ene la ya tša kgwebo le ikonomi tele le jwale mo e leng gore ke gona mo dilo tsa go tshwana le go rekisiwa ga madila jwale le jwale go laolwang ka gona re šomišana le bona maikemisetso a magolo e le ona a gore mafelong a letšatši re kgone gore re thitišane ka bothata bo go leka go lwantšha bothata bo le re lebane le bona ebile re nepile le mafelo a re kwešišang gore ana le botsata bona bo ba ba tshumisho ya ba tshumisho mpe ya go ba tshumisho mpe ya

0: notagi.
1: Tsobela, e kwa gaetse kenela. Ke nagana gore nna le nna go fitla mo re hlabahlabile mongaka re lebogile kudu bo le tsena le nna Colonel Letwaba go tswa ka gorong ya sepolisa sa Africa Borwa ka nnete a re tsweleng pele re beng a taitee ga mmogo lona le gotlaga tshola Africa Borwa kudu re bile tshona ka mo mshate wa tsebole ba ithabisho go lwantshana le taba ye ya dikopatsi mo go se tshaba sa Africa Borwa re a leboga kenela re leboga kudu tswela mpele go dira mushumo mo botse
0: Mushato
1: mogolo le bogile malatsi go lokile ka go ile lona pele rumile le bona ba gorwa sepodisa sa Africa Borwa ke rata gore nke rena pele kitimele ka sanka mo rena go le yana tate t-shirt jo mokwena re bo tshana ka yona taba ye ya dikgwebo tse le go di tsweletsa di okobatse motho o ne o re nna ke nyaka go hlola kgwebo ye a nne o tshwane ba ne nna ba ba nna bana mo re ba re go nale go pusha gasela re tsweletsa di okobatse re di rekisha he kana orela o ragedisa ntjo go tlo gogwa le go hlabelwa ke bana ba mang gore mo sa thome ka ba ba ga o gore re sha
2: re tshola pele go ba lentse la gago now sa go pula mantjwa
3: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so ba bile
4: shito tshola pele nalo na kere cigarette ashes on the floor pele pele mo miki ema pele re re hala
5: tsena le tsona mo tsiba o makoko tsenya mashala gare ba rata o bona le bo tsi
6: e bona go mra fano o ne ba mletsa fano bana ba jo fano ba roxai
7: a tsoko mele ba ka gashire bona tsho gore ma tjume ka poskara tsa go thobela FM go bona go bonolo FM private bank 2167 for 40700 and of our not 1529702240 e le go la tsela fax we
1: le sumenela metsotso go kena go iri ya senyane ke nete re a keteka ka mushate o tsebole ba ithabisho le a bona le ge le mo dikgokanyong tsa le ya go gore thobela FM re gare re a phatlalala le province ya Limpopo ka morerogolo wa go ipsina le barati le bathekgi ba tsona seya le moya se ge se fetsa mengwaga ye masometshelatshela sebakeng se jalo kae ke kholofeditse ba re na le bona botate tishetso mokwena ke mofa ke hei ya supervisor dumela yo
8: yeah
1: atamar
8: yeah
1: tata mwana le hlola ga botsa ke ka mosanga
8: re hlwele maredi ka mo studio re hlwele ga botsa
1: re a leboga re leboga kudu re tshe gopu lena ka mosanka bile le kholela ra go rra go tshe le solo la ga bolena la sanka track awareness week le temogetse eng mabapi le dikgwebo tse o ditsweletsa go di go batse le ditaga go ba le madila a o seme malao
8: re ke tshe ba ka se mogashi go go dumedishi semusho ba dirishana le wena ka mo studio ga mo ke tshe ba ka se ke dumedishi le ba theleti ka moka go hai ya ya rena le botata mabapi le tshumisho mpe ya dikubadi ga go lokolo mo tabeng ya ba se ba ga borela ena rena le tabeng ya kholelo e kholokholo kudu mo ile ngore di organization di di ntse nka no re ba ile ngore ba nyaka gore ke se tsona ditso tsana le di le tsona madile go ba tsona di kuba di golala go dimo nka no tla ra lebella yana ya supply and demand go ile ka statistics sa rena e re nje re bereka yo tsika sanka Limpopo le go alcohol and drug center go no bona gore bana ba ga borena ba bantsintsi ba thomile go ipha di notary ba thomile go ipha di drugs seo se feleletsa safer opportunity go batho ba ile leng gore ba nyaka go bula rutsa go tshwana le go di protagonist tsa go rekisa majwala and then le di captain tsa go dira so ba bona monyetla mo le ile gore ke tlhoba boroko mo community ya ga borena le mo country ya ga borena
1: bialo shiba ka gore ga bialo re gona go bona baswa mohlomongwe re tie go buka dinyakisho tsa ga bolena go ithupa e le baswa ba bakakang mohlomongwe le batho ka kakaretso ka nageng ya Africa Borwa ba ile gore ba tneeletse ka tsona diokobatse
8: nka sa rape ke bia botse mo go tabeng ya dipalopalo but ge re e lebelela ka botse e kekeletse too much ka mo tabeng ye ya baswa bašwa ba ga borena ka tlhasegameng wa ga yona e 18 ke yona e leng gore nomoro ile godimo mo go bašimane ga mmogo le basitsana le bile napa go e re makatsa kudu ke mo tabeng e ya batho ba bomme ba tloga ba ya godimo ka nomoro ya tšhomišo mpe ya diokobatsi mo e leng gore letšatši ka letšatši bana ba sekolo re kgona go ba treata
1: goba ke nnae wa tseba ke kgopela gore re fetiše se ka gore ke nako ke lesome metsotso go itlhela go area senyane re tle re kgone go itswetša pele taba yeo e swerego e bohlokwa kudu monageso
9: Trenton Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maaforika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le lapa la gago re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetšego dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Baswa ke bokamoso bja naga ya rena. Tšwelang pele go bolela ka molomo o tee. Go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Aga, go no ba jwala. Napi o tšwele pele Tate Mokoena?
8: Ee, re kgalagana mo ga ditabeng ya dipalapalo ga mmogo le tabeng ya bokotsi wa yona. Tšhomišo mpe ya diokobatši ga mmogo le dinotage ka ge ke tlhalositse gore e goletse too much ka mo tabeng ya bašwa ba gabo rena and then le kudu-kudu mo go bašimane ga mmogo le basadi and-e go tše dingwe tša ditlhotlho tše e leng gore re gatlhana le tsona tše e leng gore ga ba di tsebe mo bokotsing ka yona e le go tabeng ya health risk kotsi ya tša maphelo re lebeletše tabeng ya go senyega ga megopolo mo e leng gore bana ba gabo rena ba bantši ba thoma go senyega megopolo because of yona taba e ya tšhomišo mpe e e leng gore re ka gare ga yona e nngwe e leng gore mo tabeng ya tšhomišo mpe re lebeletše taba ya go senya ga letlalo mo e leng gore bana ba gabo rena ba ka gare ga kotsi e leng gore ba lebagane le yona kgobalo ya o tshwana le sebete mo e leng gore tlo re ke liver enlargement re lebeletse le kgobalo ya maswafo o bana ba gabo rena ba feleletsa e le gore maswafo a bona ka gare a feleletsa a gobalo mabapi le tšhomišo mpe ya diokobatsi ate re sa lebala gape le taba e e leng gore tšhomišo mpe ya diokobatsi mo bašimong ba gabo rena re e tlhola malwetse malwetse a go tshwana le bo dikankere malwetse a go tshwana le bo di-heart disease and then se e leng gore ga ba e tsebe bašwa ke gore mogopolo wa bona re re e sale o monanana mo e leng gore ga ba tshwanela go ka šomiša diokobatsi mo e leng gore o sale boletiana ge ba šomiša diokobatsi ba ka le ka tlase ga mengwage itseng e feleletsa e bea maphelo a bona ka gare ga kotsi goba mogopolo wa bona ka gare ga kotsi e nngwe e leng gore mogaši re e lebeletswe ke tabeng ya dikotsi mo mebileng mo e leng gore re na le di-accident tse e leng gore di a tlholega bana ba gabo rena ge ba šhete ba kere mahlho a thipa ba feleletsa e le gore bontši ba tlhabana ka dithipa gana mo di-strateng lebile ba feleletse e le gore ba bangwe ba ya diporonkong ba goleka e le ka yona tšhomišo mpe ya tsona
1: ya kwagala wa tseba ke a bona ba latlhetse maikutlo mo go ke lebeletse nako ya rena Tate Mokoena Nqae ka gore ke supa jwale metsotso go ekela go ira senyane ke bona Pitwa Gara Malepe letlagalela Facebook a re thobela o re kgotsong lepara laka Hlabirwa le lepara laka ka fao Isaac Mashila ka boripana dikgwebo tša go sebe molaong tšeo di tšweletšago le go gweba ka diokobatši ka mo Aforika Borwa di ka fedišwa ge fela baetapele ba rena ba ka emiša ka go amogela pipa molomo tsotso bja jalo ka mašakaneng beat o ile lwala ka tshwane ya Mamelodi ga re a rga re shuke botlhokwa ga magato le tjatjana ga bo Samuel Abel matloga ge le tlhogono le molele Arta Mamaredi ka boripana wa tseba ge batho ba o rekisetswa ge ba ka shumishana le mapodisa re ka fenya se bialo ka setšhaba ka kakaretso le tlhogono lo ga mmalebo ka bosetlha ga latlhela Jimmy Mabapa a re thobela mogao Maredi mafelo a go rekiša dihlare tsa segoa aba fokotse go rekisetsa lefelo le tee tse dingwe tsa dihlare tsa bona ka bontšhi ka ge ba bangwe ba ditswaka le tse dingwe go dira diokobatsi a re kelelo ke le ka mo Mamelodi ga e ke bobirwa ga go shiphoko ge le matshwene kwena selolo a re thobela ka mošate dikgwebo tsa go tsweletsa diokobatsi ka mono nageng di tlholwa ke bomanager bjo bo tseneletsego ka mo nageng ya Aforika Borwa yo ga matlhala ga selolo ga ilalo ge e le Thabo Johannes a re thobela ka mošate mokgwa ke kgotsa ka mokgwa ntšhitšeng dintlha e le dipariri ka gona ka lelemela sejatlhapi re tlo di tshela ka gore jalo wena o nyaka sa gageno a o nyake go se bolaela namele re a di ribega maikutlo a gago re a leboga eupša nke nkabe wa ntšhe ka sa gageno a re Neas Mapiri Manaka a re thobela ka mošate dikgwebo tšeo di sebeng molaong di ka se fele ka mo Aforika Borwa lebaka e le gore rena badudi ba Aforika Borwa re šomišana le bafaladi ka dikgwebo tšeo di sebego molaong a re Neas Mapiri Manaka a re ke ka mo Bakwal ga Matlagomu ga ilalo ge le Doris Nyangulu Nyangula a re thobela ka gashong dikgwebo tse di ka fedišwa ka go tloša batho ba ka dinageng dišele ba boela gae ke bona ba tileng ka dilo tse tša go tlhoka nnete ka mo nageng ya rena yo o ka sešego zone 1 Masakaneng bagešo ke gopela gore mo tlaka la Facebook na pere a ribege gona mo tate mokwena ke go tswa ka sanka ke gopela gore napere tšee ba babedi ba bararo mo magaleng ya ba re a e ruma tlhogopoledišano ye lefela seswai tshela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi ka mošate wa tsebo le baithabišo ke yona thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa re bolela fa ka dikgwebo tšeo e lego gore di tsweletša diokobatsi tša go sebe molao le bao e lego gore ba gweba ka tsona diokobatsi tše lebekeng ye ka moka re keteka lesolo la sanka track awareness week ke ka fara bolela go katse a re tleng ka dikgopolo ba gešo re kopanyeng dihlogo re a tlatlheng taba ya gore re di fedisa jwang thobela FM dumela a re lotshe re hlole ga botse re ka kwa go lena tate
10: a re ona ntate mare di bona re bona le tolo ka dio tse tsa dio go batla go bona bona ba borela
1: ke nne
10: e bona ba bona ba borela ba ba sa tsena bona re me re go batla ke re re go ya ba se di go tse mranda tate mare
1: eish
10: yo aba bana ba hore na ba tsama ile a sale ba tsi ya le go ra kholwa re na jalo le go ra kholwa re na ba le ka o ninga te pare
1: ke ya le
10: yo bana
1: ke na ile ya di finisha jwang are di finishing re kwe
10: e re ta di finisha re ba re ga ta shuma le ma police se mo sore di pele
1: thobela a re lwantšhane le
10: letso
1: re lebogile kudu motswadi wa ka leboga go thobela FM ya gago ke nnete bagešo morero golo ko gore jalo ka setšhaba ge re ka bangata ite badudi ba Aforika Borwa ra gatla maitshwaro a mohuta o ka ntatlha bobedi bo bola noga tša tlhoka seboka dišitwa ke na re ihlotša thobela FM ka mošate wa tsebo le baithabišo dumela tamagoši
8: e le nna mongwe re tlo re tlo leng pele re bona re di reporting e bile re di bona re tlo le di di mo marleneng a re
1: a le tlo ba tshaba na juele la re ei ba thata ba mpola batho ba go ba ge ba ka tseba gore ke nna ke ba tlalileng ke bothate
8: gape yona e ke yona eno ya e le mpharela ka gore o tlo ka ba re o thatse di tsatse go kae o ka tshitse ba re na pele ei tshosha ka e tlala na mongwe
1: ke a go kwa
8: mara go khomola le bona ngwana ka leng o khola tharing le fa tsela fela a di be marleneng a re na re di bonela
1: tobel o kwagetse re le bogile kudu ka nnete a re beng a taite ba ge shung re lwantshaneng le maikutlo a ke a bona fa Victor Baloyi le yena o ka mothefo ka more hey taba yo we re gatla ka ntahla bana ba ga borena ba senyagalo ke bokamoso ka le bakalona le go lokile nko nta mi tshe motshelele monna a re tshe yo tobel FM dumela
11: Ei, go bona mphile.
1: A re motswadi wa ka Manseli.
11: Le kae, le kae, le kae tsile malomo wa itse.
1: Go bona
11: bona nna ke re batho ba ha ile ngo le bona bana bana ba tsubile ni tracks wa tsara o di eng bana ba aba bu aba khuketse ka moka ena gore ba ba laisha ka bene ba ba tshe ba ba re mo bona ba re a re ile re bontsha kwa le regulate
1: tsabela ka lego
11: ba re a re ile re bontsha kwa le regulate le di bordering how tsale rena ma hora tsa re ba tsala tsena ka bo ithatelo ba tshe le ka lete
1: tsabela le kwa getse motswadi wa ka le bo
11: pele ma le ma ho a itse ke ka
1: le motswadi wa ka re le bogile kudu ke na le kulofela gore maikutlo a kwa getse tate t-shirt mo kwena go tswa ka sanka jolo wena mpotse ka boripana sanka e bia ka ntse o ketika biang le solo le be ke ka moka la sanka track awareness week ka mo re kgolo wa go lwantshana le yona taba ya di o kobatse go ba di bana ga e kudu go baswa
8: ke nete mogashi ke be ke ya rena e kgolo go tlogentsa ding la le gone go ba o fihla ka tsona di 28 re bitsa kick your habit e no ra gore re nya go hlohleletsa di community gore ba tlogele nthengwe lengwe e leng gore ba e rata e le ka gona go tsena ka gare ga dieta tsa bana ba ga borena go bohloko bo e leng gore ba boka ka gare ga di tracks gore a go simple gore o tlogele di tracks ka ona mogwa ona ono letsatsing la le gone be re le Khaiso high school go sasa re mo tlo ba re le mo Mankweng and then re tlo ba re le Peite re tlo ba re le ka kwa tshwaete ya sekhukhune ka Dwarf Scrum Mine and then ka labone le gona re tla be re le aganang le na mo polokwane and then ka di 25 le gona re tla berele na le youth dialogue ana kwa premier's office ga maja
1: ala lena le lena re tlo lekete ka le lena le solo le re di ukubatse a di yemeng ka monaga ya Africa borwa tate mokwena re lebogile kuru monaga shuka gore go di moga hlogo iri ka senya re santse re di tabentsa mafello tsa letsatsi stembiso maibela go mana malwa ba pila re lebogile tle re re ketekeng le solo le ga botse
8: kola ba gara namagashi le ka mosa re kopaneng
1: mosate mogolo ke nnete ba gishire le bugile le theletse ja le nna ke moga wa ga maredi ke tswa fa le motsweletse mogolo wa ka wa le para Isaac Sile wa ga mashila ei Miranda Thamaga ngwana wa botshe go fatso Thamaga le tshepo Thamaga ke tiana ga mphatlele ka place o hlola ke tikela tsa tshila ga gola matswala a re bo mponana la le boga go la rogolele ngwana ga ishu le ke ile ga bialo maibela phela weru

Oh, my God.

0: gotse ba le fa mele go tlhaga tsana Africa bo ramoshate kwa tsebo le bitsa bitsa le rato la ka dume go bo ya ka dumela ana ka rutsa go mo misong o le ka gare ga lenyalo ba go tsosa ka go sheba re dumela a gona gore mosadi a gona se ka ba go tsosa ka metsi ha go fisa foro go a rutsetse metsi a go direle motepa ao aine la go tlhatso tse mo tsoša ka koshi ayo ai khona hale hau a rato la ka dumela tlarle ba gurika ba tle go seiri ya go metsotse ke ba le sim sai go tsa iri ngela rena se nyane tsebele fa mke le go tagasela Afrika borwa hey go sekile ka irata kudula motshomo ke ko motsiletse tsebele fa mke ile ka irata kuduka matla pele ga fa go pele ka di weekends tsa go friends san moli a tsama pa ke le jenga stone go sekile ka rata ka kurukurukurukuru ke sa e kwala matho ke re go sheki ya motho a le go marato go le maratong o tsosa motho wa gao ka go shae go ba oleletsa motho wa gao go shae a gona gore ka fa tsa ya ka tla go manya a e gona le ke lengano la motsalo bo ka bo se motsilo jwa tsebele fa mo re sala ke gare ga molapo molapo mongwe mokima re lapile re tse se ba ka se rena mme re leboga ba duti ka mokana ga bona ba go tswa ka mola go la gravels da le dina ga mabapi eh na ba se nako boe na ke bikisa nako go boe ke go bela re tsebele fa mo re buelele leng gravels da re e mbeke ka moka a ona ma go ba go bara go ba wa nyekang go reka lena no le la ka kgwedi beke ka moka ke duleng ka mo gravels da gape re itsenne ka kwa King's Lodge yo re itsenne kudu ka matla re ketse ka mengwe ga masometsela tsela e tshobela fm go bile monatse go bile bosele ba tsheletse ba rena re ketse ke leletsetse la botate le botate go tswa ka mola crabbles dal le dinaga mabapi ai nna ke gopela go buelela crabbles down tsetsa mo polokwane le sampia a ke senya ka go ba mo a senna modudu wa polokwane ke modudu wa crabbles down
1: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo go ba mathata moshumo clientele legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letjaji sms a thobela go 45135 a 45135 clientele general get a spear di moletse ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo
2: a ona le kgobalo ye tlhotsego ke koloi mpi ya go bethwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitebogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
3: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
4: O botlhokwa go tsiba ka mushumo wa gago le leto la gago la mushumo. Gore ya thutwa go di mo le tlhatlho ga mmogo le SABC Education. Di go tlisetsa dipoledishano tseo di thusa go baswa ba rutwana ka bophelo morago ga sekolo. Khetha, e sepela le wena. Letong la go kgetha dithuto tsa maleba go shutwa go bolela ka NSFAS. Dikgoba le tse dingwe. O tloga ka monageng go ya dinageng tsa ka moshe gore o tsene mushumong ka mafolofolo. Theletsa manane wa a khetha go thobela family di ya dimoetse lengwe tsa SABC tsa mamoratwa. Khotsa tshe dimusho we tute o nuche karolo SABC education enriching minds enriching lives
0: arena mina tsela pele ke masumbedi tsi fela metso tso tsa iringela rena ya sinyane lana nokela mo salba ka mo sana ke na hune di the host ke lele ke tshele tsa ke lele kwa ma tlo ke na le yena ka mo morago ka mo motsheletso tsobela fam ke mo shopologo rena mme re tswela pele re sa tswela pele re ga re ketse ka mengwe ka bogwe masometsela tsela ya gashwele ka tsobela fm go ka ganya tshela gore gona re khotsegela o ka re ketse melemo la gona go bona mabotse ka molagola king's lodge go ya le ka tsela ye le go ripsine ka gona le ka tsela ye le gore ba ile ba re swara ka gona re ya le leboga e bo laudi ba king's lodge letsa a ra le bogwe ngwana ba ma ripsine kudu ka matla ka fao re tloga ripsine ka kudu bele le khotle ka re ga lana nola mosalo ka mosegarna mme re le ga re tshela pele re rata gore na meretsene kudu ka matla ka gare ga dikgwe go di re leng ka re go yona ke go di ya rena ya baswa mona e leng gore re tswela pele ka o tlotlheletsa thuto, re tswela pele ka o tlotlheletsa dikgwebo, re tswela pele ka o tlotlheletsa ditalente le tseka mokana ga tsona, le kgone e le gore tsena ka gare ga yone ke mo e le gore tlo namehile re lebeleleng dikgwebo tsa rena bele ka baswa. Go na le dikgwebo tse dingwe ba fela ba re ke dikgwebo tsa go selapiše. Ke mošomo mogolo e fela bano fela ba re ke dikgwebo tsa go selapiše motshele jwa tshepelo fm. Re bolela ka batho ba e leng gore kgwebo tsa bona a se gantši o ka kgwetsa ba re re kgweditse funding ke dikgwebo tse e le gore bano ithuta tsona bele be re tshwanetse re tle re be le monyeng wa rena yo e leng gore o godise ngwana ya gago ebile o mo ise sekolong ka tšhelete ya go nwa apeya. Kore ke dikgwebo tse ke tlobelelang ka tsona go apeya, go dia meriri, go dia body make up. Dikgwebo tseo e leng gore gantši re ka fela re re audie le sekolo ke batho ba bantši bao e leng gore ba dutse ba godisa bana ba bona ka gae ka go noetsa ba rekisa mae goba dimaki mo direnkeng, basadi ba le ba kwa direnkeng ba le ba go rekisa ditlhapi. He batswadi ba rena ba re no golang ba kota meriri. Ke dikgwebo tseo e leng gore o ka kgona go ka dithoma bjele ka moso. Ke tse e leng gore ke e le gore tlo ba re lebeletse le kgono. Re nyaka goreng ke re tle re lebelele kudu ka matlha, re na le dipotšišo tse e le gore re nyaka go dikwa go tswa go baswa gore na ka o lebeletse ka gare ga dikgwebo tsena tse re bolela go ka tsone. Go thoma ka seo o nago le sona e ka ba 200 ke dula ke fa motlhala ka disephatlo gore sephatlo go nyaka go thoma kgwebo ya disephatlo le dilofo tse pedi. Matsapane a mannyane a gona a bo ba 20 rand. Anal, makhura mannyane, Poloni, acha, Russian ge le gore nyaka go tshela Russian. Maringa go tsere yona kota ine. Wa itse ona re ke 25 rand. 200. Lofo ete. Ke gona gore e ka go direla lofo ete e dira dipatlo tse 4. Nte o ke 100 rand. Gora gore lofo tse pedi. Di ka gona go direla 200 la o rekile go ka yona wena o rekile tse 4. Bele re tlo bolela ka tsona dikgwebo tseo e leng gore di ka kgona go ka re thuša bele ka baswa go thoma ka seo o nago le sone. Baswa matletse re nyaka go thoma dikgwebo tsa rena ka kore motho o nyaka go thoma godimo re se ka lebelela tse tsa mo fase. Go tseba bareki ba gago o ka se re o dula ka mo Bendo gore wena o tlo re direla sephatlho. O tshwanetse o tsebe gore na target market ya gago bareki ba gago bao ba go tlhokang le wena o ba tlhokago ba mokae. O ka seka Bendo wa dula mo tseleng wa re wena o tlo rekisa dikota a e kgonagala. Batho ba ka Bendo ke fa motlhala, batho ba ka Bendo ba reka dilo tse dintši ka mabenkeleng ao a le go gaufi le bona. Bele o tseba gabotse gore go tswelela gae wena o tlo o dira e ka go tseba gabotse gore batho ba gae ba rata dikota, batho ba kasi ba rata dikota. Ke ka mokgwa e leng gore e ka gona o tshwanetse gore o tsebe go laola mašheleng. Batho ba bantši re palela ke go laola mašheleng ke o mongwe wa bona. Nna ke le khunadi ke o mongwe wa batho ba e le gore bare ke palela ke go laola mašheleng. Mašheleng a tsene ke change of phone kgwebo ya ka ntšhometse gabotse aitše reka meriri. Kgwebo ya ka ya šoma gabotse ka šoma bokaone atšhe a re e dieta. Re palelwa ke go ka laola mašheleng a rena be re tshwanetse re tle re ithute kudu ka maatla le kgono bjele ka go tlhoka matlhatse moyeng wa rena o bontshitse gore o swaraganile a mangwe a mabaka. Ee baswa re latlhela toulo ge go le thata, baswa ba bantši ge go le thata re latlhela toulo. O iputse gore na go o latlhela toulo ga botse toro ela ya gago yela o bile go le yona, toro yela o bile go le yona o re felele mo kae. A re boleleng ka tsona nna le wena go kwa gore na rena re palela ke eng go tshwana le basadi ba le ba ko direnkeng go ba bakgalabe ba le ba ko direnkeng ba e le gore ba rekisa bontši ke basadi. Bona ba le ba kua gale bale go ya le ka tsela e leng gore ba ba kgona go ka tlhokomela dikgwebo tsa bona, ba godisa dikgwebo tsa bona, ba ba ba kgona go tshwama dikgwebo tse dingwe ka tsona dikgwebonyana tsene tseo re fela gore o ka re a dinyatsa. Ke nyaka go bolela le moso yeo e leng gore botlhomo motswadi wa gage, moso yo e leng gore motlhomo motswadi wa gage o gotse a rekisa e ka ba sekolong e ka ba go no rekisa ka mo gae gore re ne go bulela ka dikgobo tseletse dikgolo tsa gore ba re ka ga e bana leng leng leng eh a re ne go bulela le ba batswadi ba bona ba re go ke balaodi ba dimolo ba e leng gore batswadi ba bona ba ra wa nna ke go tsebana leng leng leng eh re nya ka ba ile gore motlhomo o tla re nna bomma ba ntse ntse sekolo ba rekisha renkeng nna bomme ba ntse ntse sekolo ba na le saluni nna bomma ba ntse ntse sekolo go ba bomma ba gonne o ka re thusa gore ba gonne o ka re agela ka gae ka sel king se le gore wena o ithutile sona go tswa go yona kgwebo eo a e ka ba lwena ona le ga kgwebo na re skere nya ka dikgwebo ge fela batswadi ba rena re re ke balaodi ba dimolo ra ke tswa ka lapele la batho ba o ne dimolo ke tswa ka lapele la batswadi ba go rekisha di fatanaga ke tswa a yena motswadi wa gago yone a rekisha go mesemelo yena motswadi wa gago yone a rekisha gona kwa sekolong o go bontsha botlhokwa ba kgwebo e seng bogolo bja kgwebo botlhokwa bja kgwebo 086-0024-52 086-0024-52 ke tlo gopela gore ke bolele le bona ba swa bao and-e ke tlo gopela ka boikoko betse gore batho ba bagolo ba boele morago ge nka kwa gole gore o wa kwa ke rele o tsebe gore o motho mogolo ke tlo go drop motshele jwa tshobele fa mo tla ntshwarela re gopela go bolela le baswa fela ka mogare ga lenaneo batho ba bagolo ke gopela gore le boele morago gopela gore batho ba bagolo le boele morago 086-0024-52.
5: Sun City, Mo Sun City Super Bowl.

0: Mkhuzani, Shandesh, Youngstana, Bafiki Zolo, Zimbumalo, Big Zulu, Ababalo, Babayunichi. Kupula, the tickets to VIP, Hadisalona. You can take it to our general at 350 Fela. Jonadia Kujala, Ticket Pro.
1: It is Yakala Mosan City.
2: Baswa ke bokamoso bya naga ya rena. Tjolang pele go bolela ka molomo ti. Go thushana ka dibaka. Ha mmogo le go eletjana ka tse dibotse. Tjobele FM. Moshati wa tsebo le boithabisho.
3: Mafateng a materile a jele mo. Ya ke sirpa gore fela go tsho iringi la rena ya basinyane. Are tjolang pele go lena no la moswa le bokamoso re bolela le baswa le beletse dikgwebo re tlhletse dikgwebo gore baswa are thomeng dikgwebo tsa rena. Kwa pele kwa go tlo baba man kwa pele kwa go tlo baba kudu ka matla re tlo sona go re be le dikgwebo go be lentwane tsenyana ye le gore ka pele gore wa irekisha le go notshela pele gore re tlhompe batsodi ba rena ba ile gore ba go tshe ba na le dikgwebo a re nya go tsena kgwebo o ke kgolo go fitla kae ba go tshe ba na le dikgwebo fela go botsa batho ke re nna papa ka ba rekisha sekolo ge be ke sa tsena ka tloa tiba papa ka ba rekisha sekolo motsodi ka ba rekisha msamelo ba rekisha le di second hand di aparo motsodi ya ntsana ke lengwe le lo sa no rata kgwebo batswadi ba ke ke batswalo ba rata kgwebo ke nana ke ba betse kgwebo ya tlokagala go moso 086
4: 0024 52 086 0024 52
3: moso ke kgwebo ke bolela le mangna
4: o bolela le ke na ke do lo ka bo mamelo di east ka mo mana ga ke tshepile to tshekene ka mamo kwa pani ka mo ka mo sa se dira mabusela
3: mwana mama mo swa ke gwebo a re ko wena gore wena go di tshobi yang o tswala pelela gwebo
4: a e maloma ga ke a tlo maloma ga ke na bana le gwebo mara nna ke bona re ke ithomela gwebo yaka
3: ke eng e go bega o ye le gore wena wa dira mwana mama
4: gwebo ya ka ile gore ke ithomile a se tsuna di ke tlhomile kgwebo ya go rekisa ditlhapi o bona ditlhapi tse ka metseng
3: ke a di bona
4: ya ke reya ditlhapi gomme ke a di rekisa ke a di rekisa tse dingwe ke di rekisa ke diomise tse dingwe tse dingwe ke di rekisa ke di apei
3: o di jaaka ena ka mogala ko ena
4: aowa go na le tamo ka mona ka mo sterkele sire ka mona ba re ke joren dry dam
3: go fitla gona bele se e tsamaya bjang kgwebo ya ga ngwana mama
4: yo gape ke re kgwebo ya ka funadi wa tsa keng
3: ya popa
4: wa tsa keng yo
3: a ne e
4: gore ka mo go leng ka wa ne ke tsaba ka nna ka batho ba be ba bara runke ba no ntshusha
3: a wa ke yone ntse re nya kang gore bele ka baso a re bene dikgwebo re tlotlhele janeng gore kgone go tsama dikgwebo kudu dikgwebo tse e leng gore rofela re re adilapiše gora gore nako ngwe lengwe lengwe o ka no tswela pele ka yona kgwebo eo ntle le go emela motho gore a tla go fe mašheleng a gore o ithome
4: mona go no ba jalo
3: ngwana mama ke tshabetse kudu go boledišana le wena tlhe
4: ee a bagone ba nna tlhe a se sekhunadi
3: o lla ngwana mma
4: o tle o dumedise thomo make ga tsena mo
3: ke tlo mo dumedise
4: thanko
3: Musa mongwe mama ga la dumela tsobela ile.
5: Khonadi.
3: Eh.
5: Dinna.
3: Ke ma.
5: Mali jela ma khaba ka motsibaye.
3: Le ba bagolo. Dumela, hello.
5: Hello, khude ri ke mo.
3: Go biane.
5: O sa bo ke sfago ka bo go topo.
3: Mwana mama.
5: Ta re bona je di.
3: Mpo, jo go di tsheka mo tsodi wa go rekisa ka mo di renkeng dikolong go ba bia.
5: Na bo mai re ba di ntse re ya bo itse go wa tlo papata.
3: Ke a di bona di papata ke a bona ka kwa ga masemola. Ba sa di rekisha go nale ba sa di bongwa di rekisha kwa ga masemola kwa. Apple cross ke tswa ke di reka.
5: Wo ne na bo mo go di sega le ka tsane tso di papata.
3: Wow ngwana mama be le go na le ka mogolong gore o ithutile sengwe go tswa go bona.
5: Eh na wa tlo a di bele ke re di sa di fishi.
3: Yeah.
5: Eh a o tlo ile go ya ka ntse e go nonga ka le fatana.
3: Ao batong a re lebogeng di fisi tse o direkisha kae di tlapitse.
5: Ao go ne mo gaile.
3: Gana ka makotopo.
5: Ana mo di mo.
3: Na ke go lebega go duka matla a re beng le digwebo a re skiranyatsa a re skiranya ka digwebo tsa ba felang ba re ke tsa maema go dimo gwebo ke gwebo.
5: Go go ke tshelete ke swa go moko to go na gere.
3: Ke a go lebo ngwana mama.
5: Aga.
3: Hola o mo shimo so ni bela. 086-0024-52 Lekile nano la baswa ke bolela le baswa fela batho ba golo le tlontshwarela batho ba go nthata kgopela gore le buele morago ke boleleng le baswa. Ah bona ke be ile o mo shimo fast o mo shiram. Tsha dumela dumela.
6: Hello.
3: Hello
6: le kae?
3: Re gone le kae?
6: Rona le bolela le cocaine mo shimo 2.
3: O mo swa.
6: Mo swa 100%.
3: Okay, a re go kwe.
6: Na ke hudile maka ile motho wa di Christmas. Mamolo wa ka a tsama door to door a rekisa di aparo.
3: Mm.
6: Ba le passing la di tlong go Olifant.
3: Ehe.
6: Na ke dula ka Shangwane maka o ne le ra kgwebo potlana a rekisa jwala and stuff ke ba le ba di ne ba nasa only tave.
3: Ne ba dirang ne ba reki
6: ba re maka na rekisa jwala yes ne le ra kgwebo potlana. O ile re o ntile ka 1991
3: wena ko eno mthomogolo wa rra o mthomogolo ge ile gore bomma ba go tshile ka 1991 o ra robele go ka ba 1980 ngwana mma re ya go leboga go pela baswa dumela
7: e le se nang tlo
3: ngwana mama go byang
7: o bona le ga
3: shap shap
7: e bona le se le tla pori ke tsa sport
3: hola.
7: Nna e se na go go tshe ke le mpane mongwe wa rata ke taxi man.
3: O go tura ta go ya di tax.
7: Yeah.
3: O mo le motledi operator go ba beng.
7: Ah, me ke se motledi ke se operator la gani ba le ke sa bo ya ka ke sa le motlong ya ka pa di gere. Se ke se le la o di tlo ba ya fitla na go hore.
3: Na go gona tlo ba ya fitla ke ne ka gore wena o ntlalosetse e ka ba go tshe ka lapeng le leng gore go na le dipisana.
7: Ma.
3: O go tshe ka lapeng la go ba le di taxi.
7: Yeah, ka magolo a ke di gona.
3: Ka ga go kwa.
7: Mo tlo di go yena.
3: Mhm. Biele wena ona le gwebe e leng gore ona le yona wa ikitsimisha ngwana mama.
7: A ta ba ka ya ba le yona ngwana mmane mara ke.
3: Ngwanae, o tlo ithoma. O tlile go ithoma gwebo yewe. 086-0024-52.
8: Are thobela wi.
9: Mo ngwana re nyema sobe

say nom nigazi go tla go thaza ne tsabela fm ke le go tla ga tsela Africa bra mo shato kwa tsabela boithabiso e re bi go metsetse ke bogile sone se swai go ya iringela ya rena ya bo le some arrejo la pele go lena no la mosala bo ka mosoro na mile re kitse ka batswadi ba rena ba boileng gore ba re go dishitse ka dikgwebo tsa bona tseo re bona o beele ka dikgwebo tse dinnyane eupe ke dikgwebo tse dikgolo ka lebaka la gore ba bangwe ba bona ba e kgonne go isa bana ba bona dikolong ba bangwe ba bona ba kgonne go aga ba bangwe ba bona ke ba e le gore ba kgona go ne go tlhokomela metse ya bona le ditlogolo tsa bona ka ona masheleng ao ba kgwetsang ka tsona dikgwebo tseo re nyaka go tswela pele ka go tlhotlheletsa basa gore baswa a re boneng botlhokwa ba kgwebo se ka lebelela go nyaka go dira tšhelete ntšhi ka nako e tee ebile se ka nyaka go thoma godimo re thoma fase re ya godimo bo mmakgwebo le boragwebo ba kamokana go bona go ka ba botshe rona ba thomile bjang a gona ba tlo go botsang gore ke thomile ke na le kantoro motho o tla go botsa gore ena ke na kantoro ena ke na motšhino wa enyeng na ke na enyeng a ke na a ona motšhino wa di-chips di reka pitša wena di reka pitša tla ke nyaka motšhino wa di-popcorn e-e sospane gona di-stofa sa hot plate two makhura matšhaya di-popcorn di fedile gore o dirile ka ang a re nyake go tseba rena re nyaka di-popcorn e fela bja re nyaka matšhaya wena o ra one motšhini wa matšhaya a ke re o gare o kgorometsa gore o kgone go 086-0002-452 086-0002-452 ke tshobela FM yaka o ka ntshe ka gona fao motsheletso tshobela FM re kgone o kwa baswa gore na le godisitswe bjang e ka ba o moso wa tswang ka lapeng la dikgwebo o moso wa godisitsweng ka lapeng la kgwebo o moso e le gore o gopola ga botse gore ka gare ga ntlo ye o robetseng ka gare go yona le gono ke maitapiso a batswadi ba gago ka kgwebo tseo ba nago le tsona or dikgwebo tse e le gore ba ba na le tsona a re boleleng botsebotse se segolo mo ko gore botsebotse re nyaka go leboga batswadi ba rena go maitapiso a bona mo dikgwebong bontsi wa batswadi ba rena a ba kgone go ne re tla go tlagatla re o rute kgwebo ke ka fao gantsi ge batswadi ba e le gore ba na le dikgwebo ge ba tlhokofala dikgwebo tsela le tsona di a phutlhang ka lebaka la gore bana ba ka mono gae ga

0: nang ga bana tsebo ga bana kushisho eh ga ba bontshi shedi mo di gobontsha batswadi ba bona biela re nyaka gore ba so batho mo go tsha shedi ba ishe mo go batswadi ba bona ba so ba gona go tshega batswadi ba bona mukukisha motswadi ya gao ga ya renkeng mo rwadi ishe le saka le wela mashomshom o squaje ke hlong 0860024 52 ba tswa ba go le khone ke ba biya fase nqae mo alright re tsho mo sinumela
1: eh hulade
0: bona ma
1: ke ga ga
0: sapo bia
1: se tsaba na go ba go di tsheba gore ke isa mo
0: go ma ba mama papa be ba re ke shanga gae
1: ke ba re ke se di jimba Ani lulu lulu lulu kau tu kau lari bunga lulu lulu je.
0: Wow, mana mama? Bebar lagi sama kau. Bebar nak lulu bengkel kau kau kau bebar lagi sama mama. Mau di ranking?
1: Iya, lulu bengkel. Kau kau kita ni
0: cita
1: cita saya. Ibe bana lulu lulu bengkel. Ibe lulu lagi
0: kau lari bunga. Kau ma?
1: Kena.
0: Kau enak kau yang kat serai lulu kau di situ
1: Ya.
0: Mwana mama, ke bolela le mangle?
1: Bolela le Glen Ramatswala.
0: Nko ntshware mo Facebook go ba tshwara laile mo Facebook ka di nomoro tsa gago tsa mogala re tla gona go beakanya le wena gore tle re gone go tlo kitse ka bophelo ba gago.
1: Sap.
0: Re tshware mo Facebook ngwana mama. Na tshwara laile kudu kudu o mmotse gore ke boletse di khune di o rile ke xie nomoro ka mogala ka gore batho ba bantsi ba ile go motshwara ena ka tsebe gore wena ko wena o mofe.
1: O ke tla ile matho.
0: Laile matho e.
1: Yo fit Google.
0: O tla nomana e wa le yellow bone.
1: Sho.
0: O la ngwana mama, wa kwa. Batswadi le gatsatse maengwe e kgolokudu ka matle ka re maphelo a rena. Bontsi ba rena re le baswa. A re gone o ka tsweletsa maikutlo a rena go lena ra le bontsi maikutlo a lena. Ra gona go ontsha maikutlo ngwe le ka tsela e le gore le boga ka gona. Ke kholofela gore ka gara buka yela. O ngwe le ka tsela e le gore batswadi ba go ba go ditse ka gona le rato le gore ba go bontsi tselona ba go filelona ngwana mama. Ke ya go leboga bile ke ya go ketse. Hello.
2: Se khunadi le gae?
0: Ho sa bubyang.
2: Re go na kra khata piti ga mamuletse ga le go di khukhutsa.
0: Piti o muswa.
2: Muswa ke muswa wa ka bo every day.
0: Go kwele ngwana mama.
2: Ah se khunadi nna go go tsa nnete. Re na ro na e go sa e ke o like sa le monyane nyane papa ka o ya re tsha ka tropong ana mo di ranking ene na ro di stick di flag na ti di cut berry di smoothie tiba ba ba tsia ba ba re di sha like maleke re go di kwa re di tshise ba na mela pa di sa le pa tsela ja ke di yelo ke la ja BIC ba furu ba to ba tropong thapa me ba wa ba ba tsere rusi en chinchinch ene ka na go ila taba ya hore ba ka o rekela di aparo tsa Christmas wena wa para wa ba a khale ba tsamo no aga mo khala sa email ra a to ba sa email next o be ba ba o rekela di tsa tsa sekolo traffic ba o rekele go ro go ba keeper ba ga ba o rekela sa sa
0: ah mlesh le pass bona re tloga re ba leboga kudu ka matla batswadi bawe re thaba kudu ka matla go kwa gore ka nnete go na le baswa ba bo ileng gore ba tloga ba leboga ka tsela ye batswadi ba bona ba godisitse go ka gona batswadi re a lekete ka batswadi re tloga re lekete ka kudu ka matla le khonile re sa ketse ke letsatsi la botate mahala maabane re a lekete ka maitsapiso a lena dumelang tsobe
3: elo se se khonile
0: ngwana mama go sapo bjang
3: ke sapo
0: hola
3: ya nna ke tlile ke bolela ka business a o se akanya
0: a re ko ngwana mo
3: ke spatula drop a o se a ka o tsumile business ya di sepe tsa go tlhatswa di jana
0: oh okay
3: ya ba e bitsa spatula drop
0: wow di sepe tseo ke tsa go tlhatswa di jana go tshwana le ka di sepe tse dingwe tse re di tseba gore di tlwaetseo
3: go tshwana le bo sunlight bona ba re ba tlwaetseng
0: ntlhalosetse ka yona ngwana mama e na le nako e kakang e a e dira kgwebo eo
3: a e ka ba e na le kgwedi 6 goba ke 5 if not mistaken
0: go fitlhela gona bjale e sepela bjang
3: a e sepela gabotse enoba e tlhaka ona re fela a e makete ka bogore le jere
0: o tshwanetse gore a tswele pele a e makete ngwana mama rena re ona go le thusa ga a tswele pele a garame tsa bone gore na makete o bjang a lebelele le go tseba gore na batshwa le gore ba tlhoka nthoe ke batho ba mokae ba e le gore ba ka kgona go mo thusa social media e gona go ka kaona fata dikgwebo tsa rena bele ka baso
3: ya social media le gona e gona o ka checka spato drop e gona
0: ke go kwele ke ya go leboga ngwana mama wa motshega a kere
3: ke motshega kudu
0: ke a go kwa ke a go leboga wena o buti mo ka ono kuduma lo me bana mo tlae ba mohumi mo a go rekele yo boenya ka nkoloi
3: ke a go
0: leboga ke a go leboga mo bana ba motho bana ba motho ba swarana ba dule fa se ba lebella gore na mo motse mo re dulang gona ke di kgwebo je ke kgwebo ye feng ele gore ka gona go tshela batho ba mo re dulang mogola gona di mathabatha kwa gae re ke sa diphatlo re go leboga kuduka matla re go leboga kuduka matla le di chips tsa gago re go leboga bana bana ba motho ba gona go dula fa se bona se se ya go me ke go lefela gore ebile se se ya go sa tsheletse se ya le moyele mabe me bo robetse go bang go bang go bang wa ngwana ga bo o re se se ya ka thomile kgwebo ke dilo tse re di nyakang re le baswa a re thomeng dikgwebo a re beng le dikgwebo tsa rena kudu go itswa ka lape le le go lena le dikgwebo o tshwanetse go tlotlheletswa ke batswadi ba gago sepetse ga batho ba se disepele ga batho tshwanetse go tseba gore kgwebo batswadi ba gago ba ile ba ileka seo se no se tloga se bontshe ga batho gore a mang motho mang le mang o tshwanetse gore a be le kgwebo a re beng le dikgwebo
4: re tswele pele go ba lentswe la gago sa go pula mantjwa
5: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so ba bile
6: shito tsho la pele ne lwana kere cigarette ashes on the floor fa la pele mo miki e ma pele re rala
7: tsena le tsone le motiba o makoko tsenya ma shala gare wa rata o hone le bontsi
8: e bona go mra khano o ne ba mo le tsafano bana ba jo fana ba ro sai
9: a tso go mele ga shire bona tsho gore ma tjo make up pass karata go thobela fm go bala go bonolo fm private bag 267 for kwane 0700 ano go wa rna 529702 40 ele go la tsela fax we
10: #FM66 ara bona ba pati sibaka mo kwa na ime tlamolotso
11: jolo utility je tobele fm go kwa ka di papari tsa mogopo wa lefase fifa world cup 2026
12: Tuagalala sumeti June, ufitagalala lusume sinyali July. Uthoma ka papadi ya bafana bafana le Mexico, ufitla go magaola gang.
13: Shabalala! Goal bafana bafana!
12: Re lalwe na go 87.6, ufitla go 92.1 FM. O tle mo le ngona.
11: All of us, all in, kaofela.
12: Tobele FM, mushata wa tsebole bo ithabisho.
0: Mafata ke a matelele a dialmo ya tswele FM ya SABC. Re tla pele re a ketse ke bile re tukisetse go ya ka molagola Northwest bo kone bo prima o tsi a kala Sun City. Ke be ke ya gore yone metselo jo tswele FM re tla ba re tsina le gona ka fela go lefa re tsiketse ga go o e kwedish ka le bakela gore mona tso tlo ba mo. Hai.
14: Sun City are you there?
15: Sun City, Iwile Rabi. It's a week festival in Moswana Noshika, 27 June 2026. Mosan City Super Bowl. Get a bona di gate. Do you like a hero with my tapama? Weep to make my papa.
12: Don't have a shaki. Kulichana. Elko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh Young Stala Bafiki Zolo Zimbumalo Big Zulu Liverpool Weba Balinchi Hopula, the tickets to VIP had a salon. You can get a ticket to our general like 350 fella. Join any of Hotala, Ticket Pro.
15: It is Yakala Mosan City.
0: Ah, it's Chile. It's Chile, Matilda, to the family. It's Chile, Sun City. It's Chile. Yeah. Carry a crop's dal, but no one never couldn't. Otonia Gakud. A crop's dal, what don't. Not fit the crop's dal. Rakwa go fisha ra tsa dipotsana rabia kwa faska go bo go le monate go bo go le bose o morile na Sun City akenya go ya he go ne go atonya go tonya byang Sun City go le monate go tonya byang go tonya byang re mire tsela pele re kgartlela 0860002452 legel nano la mosong le bokamosong ke khone the host gnalela le kwa ga matlo tsela pele re re baswa dikgwebong. go ding ya re leng ka gare go yona pele ka baso a re tsebeng.

0: botlhokwa ba dikgwebo a re tsomeng dikgwebo dikgwebo tseo e leng gore ga di lapisi dikgwebo tse e leng gore ga di tlo go ema emiša kgwebo eo e leng gore batho ba motse o dulang go ona o lebeletse wa bona gore ba e tlhoka kgwebo tsa go tshwana dikgonye kudu ba go tswamagaeng nna ke tswamagaeng ke a tseba gore go na le batho ba ba rekisago dikgonye go na le batho e le gore ba rekisa metsi ka nako nngwe le kgona go tsamaya lapana dikerekana la go ga metsi ba bangwe le kgona go tseya divene la gela batho metsi la patedisa motlho mongwe toromo le kanogre ke a ke tsebe 70 rand go ba bjang a ke tsebe lebelela gore motse o tswang go ona ba tlhoka eng e thome kgwebo eo ande o tsebe gore kgwebo o e thoma a go bonolo ande kgwebo yona ka bo yona a e bonolo yona ka bo yona kgwebo a e bonolo ebile ka sego ebile bonolo bjale re se ke re nyaka dilo tse bonolo bjale ka baswa re tshwanetse gore tsebe dilo tse di botse di a šomelwa ande di šomelwa ga boima o tlho kopana le mathata ka mogare nako ngwe nyaka go latlhela toulu nako ngwe re ah a go netaba a reng nako ngwe re ke latlhela toulu ande nako ene o nyakang o naganang go latlhela toulu ke gona mo lebatsi le yang go bulega a re bene dikgwebo a re šomitseng dikgokaganyo tse e le go go bapatsa dikgwebo tsa rena ge e le gore wa kgona ka mone thobela fm ke fela ke botse batho kere e tla o leke go bapatsa ka mone thobela fm e tla o bone gore na kgwebo ya gago e ka se kgone go fetoga go e tla go bapatsa ka mo bjale a ke sa bolela ka dikgwebo tse dinnyane ke bolela ka dikgwebo ka moka go o nyaka go bona maatla le bogolo ba thobela fm e tla o bapatse re gotse re kwa nna ke gotse ke tsheletsa thobela fm re kwa ba re go na le ga mogalabešuman mogalabola ba re ke mangna mogalabo o ke ra kgwebo ka mone provenceng o ba re ke mang ra tsoma yei a gona motho wa theletšang thobela fm a sa tsebe go ra tsoma a gona mma batho re gotse re tseba gore go na le ga ra tsoma maatla a sea le moya le wena go nyaka gore re tsebe ka ntho o e rekišang tlaka mono ka mono tlaka mono a ke nyake o bolela ka batho ba e leng gore ba bapatsa ba e leng gore ba bapaditse mo thobela fm gore ba tsebile and-e ba kgone go bona mogola wa go bapatsa ka mo le kgone le badutse fatshe ba raoa dikgwebo di a itsamaele ga botse fela bjale bjale nna ke fela ke tlotlheletsa baswa kere nna nka sebe sea le moyeng wa se bapatse sea le moyeng le nna ke dikhune adi ke ka kgwebo ya ka ke a e bapatsa mo thobela ka lebaka la gore ke kgona go tseba maatla le bogolo ba sea le moya bjale baswa a re se ke ra dulang fatshe rano gore nna a ona ntho nka e jang ee radio hour a e tla bapatse ka mo o tlo kgona go bona bogolo ba sea le moya e tla a ke tse moso mosho motlho mongwe ena o tla re bo ke a dumela thobela hello a go sa pogo bja ngwana mma
1: a gore ona
0: aha
1: o ke lesiba ka malexander
0: lesiba o moswa
1: ke mosa ke mosa ke mosa
0: okay ngwana mama
1: ya ke ile ka thoma kgwebo e le goreng ka e bane le bothata le yona e fela nna be ke tseba gore ke nyakae mo bophelong and e le kgwebo ya ditisi
0: kgwebo ya dipisana
1: yebo
0: o tla kae ka yona gona bjale
1: ebile ka e thoma a ka registera ka kry-a line ka bana gore batho ba re or motho ba a nthusa wa sa utlwisetse tse di botse kore ba nthusa mara a go planela downfall mara ke sa tshwareletse o boima mara ke sa tshwareletse
0: tswela pele sware le ngwana mama ga gona kgwebo e le go bonolo ka mogare ga dikgwebo tse re leng ka gare go tsona go na le ditau tse dingwe tse di nyakang gore metsa eopia di sega le rena o kile wa e bona tau isega sanka ra bona tau isega mara re phela le batho bao e leng ditau tsa go sega le rena mara ka morago ka mo ba a re bolaya pjale ke ka mokgwa e leng gore bophelo bo ka gona ke ka mokgwa e leng gore kgwebo e ka gona tshwara bjale se ka langwa tswela pele ngwana mama o tlo tsena dilineng ke ya go leboga ngwana mma aha empata metsi tau
2: e banna
0: empata metsi tau
2: wa telela wena ke nna tau ile wa bona tau isega wena
0: ke a botsisa gore o ile wa bona tau isega
2: pele mara nna le wena a re bolela diphologolo di a lla
0: ya e di a lla
2: di a thaba
0: e di a thaba
2: tsa sega I didn't say it. I'm going to go to the house.
0: Come get your own. Don't you let it?
2: Happiness. O ka sna khata hore ape dipolofolo di ka se o ka se re dialla a di se ga e khone ntweo ene wa di khethela gore di ba di sega ge re kwe ya sega go ba wa o khata hore yalla
0: o rena re lebeletse maemo awe a e khotjang e le ka gare ga o
2: o tsebang ka maemo a tshweni wena sesi o tsebang ka maemo a tau go rora ga tau ke go lla go ba ke go sega
0: tau ge rora
2: ke re go rora
0: tau ge ge rora
2: ga tau e rora ya lla go ba ya sega na
0: e ya ro ya lla
2: ya sega go ene ya sega
0: mara lena mara happiness o skwa mpoula ke be go rometse Father's Day message ma bana
2: wa o phumula bana
0: a ke o delete ke nya go
2: dipotse wena Thobel FM le be le ka engwa dinyana
0: re be re le go robal style ke gahlane le bagalabe
2: hey bana wa na melela ngwa dinyana ne bana wa na melela bjale mara o ina di o sinyeile ngwana te bana wa na melela ngwa dinyana gore re o khala go ja bjalo bagalabe hunadi wa tsewa he hunadi wena moro wena ne wena tla o topa gole ebe la go tsiki di tlongwa ne yana
0: nthaetse gore ke kopane le bagalabe kae o butsitse gore na thobela FM le tsamaile byang ke go fa di parama
2: phano bona le bagalabe hunadi tla natso yo waninyana
0: e bontate maro
2: ah mara waninyana o bana ha eh na mile bagalabe ba reng waninyana
0: Happiness. Ntae.
2: Barbanya ka.
0: Are. Na mara happiness ampe se ba ka sa go bolela bana. Happiness.
2: Ba bona re tsene ka mo programeng ya ka.
0: Wena.
2: Felele.
0: Ke kopane le bagalang. Re be re kitika le
2: ba. Barbanya ka o nyala. Ah. Oh okay. Bareng. A skangala.
3: No, I don't care.
2: Happen like a big assassin,
0: O ntate maroga.
2: Mai bo mogala ba maroga. Ska tshentsha, ska fetola. Bo mogala ba maroga. Akru tshe tshipile ngwani yana tena. O tlile masoganeng wa ya ba nne bya lotwa ba nne. O sa ba khala ni. Unadi. Ao sinyei. Ai kulukile metsutse ke mhlano ka mara ga iri ya lesome. Tabela FM moshate WhatsApp le boy tabisho happiness of my kike na wo na le alila mola ke motheletsi wa lona no le tlono ba mmago motheletsi go tlofitla ka iri ya pele go dimo ga hlogo. Ar sene go di taba tsa mara bogolo. Rikwana fa kina ko tsena ka ra salma se. Oh, just because I am a woman, ke kopana le ko shashi ke a Dolly Parton. Re ko wa mogela ka yona motheletsi na le wena re tlo bolela tshedintsi.

0: Slo song ke mogaga mo la I want to know what love is foreigners ho tobela FM mo shato what's about the TV show ke go pela ga botse gore le Luck Dube wa diragatsa ko sha yo ka moritsetso wa reggae diragatsa ke mang gape hula clashes lena ona le ko sha yo ya I want to know what love is upja ka mo ka ga bona ba itjorogana fa go se tlhopa sa foreigners ele go bona ba hla go ba mathomo thomo thomo ba go diragatsa ba go itlama le go itjweleletsa ibile gape diragatsa le ke baraluki ba bangwe ba malwa ba di saxophone ya le bona go sa e ba e diragatsa ke go sengwe yo e rategile go kudu mo theletsi petsana ga fao ke go file ke go pela ke go file Chris Walker are how do you heal a broken heart kabusha ka bofa Dolly Parton just because I am a woman nabile re mogole nanong le la mo re mogolo hey ka gare ga dipapadi tsa mogopo wa lefase tsa kgwele ya maoto mo mafelelong a beke banna we ke be ke tloga ke bogetse le bebe la dipapadi tse di kaone kaone kaone kaone o tsebore go ka bona sehlopha se fitlheletse go ya percussionelong ya mogopo wa lefase o se bo rena ga e o itloga e shumile papadi yo tloga go enkgatlhile kudu go feta tsohle ke papadi ya Cape Fed it's a Cape Fed ele be kopaneleng ya papadi ele ya Cape Fed le Uruguay ao banawi ah ke tlogile ke ipsina ka papadi fao ke le botsannete mo gona ke ipsine ka papadi ke bogetse gape le sehlopha sa itse Cameroon ra lokile ne la botlhano Cameroon nna ke reng Ivory Coast yeah Ivory Coast itse be ra loka leng na banna we keng ke France ah kolokile ke tla lebelela dilo tsaka fa ya papadi wa seng kgatlhe ke no bolela nnete le ge e le gore be e tloga e le papadi e botse a se ke no kgatlhwa ke dipoelo tse dipoelo a seng kgatlhe ke be ke lebeletse gore Ivory Coast e tla feta a lala ke moka ba e shashara ka dino tse ebile tse pedi go ete ya ke papadi ngwe e leng gore ke be ke lebeletse gore setlhopha sa Africa se tla feta bjale wano se be bjalo ke no lebogela gore e sane le sebaka ke no lebogela gore e sane le sebaka e tse le rena ba ka mono mzanzi South Africa bafana bafana bafana bafana bafana re tlo ba re le kae tla ka ra bona botse a gone taba mohlomongwe ebile re no dumela setlhopha sa gabo rena sa Africa borotlhe gore le sona se se thope papadi ka lebaka la gore se dirileng se bethilwe sa ba sa dira maleka bjale re lebeletse gore ye latelago ye papadi awa se se thope papadi eo se se thope papadi eo gone taba masomepedipedi ya botsetso ka morago ga iri ya lesome namile nna le wena re tsene go lenano la moremogolo ke na le tlhatlha phokeng ke a lela mola motho yo re šomišana mmogo lenanong lona le la moremogolo ke le mogaši yena e le motsweletši bjale re kopantšhitše ke lona lešašile nna le wena gape motsweletši gore re tletle re botšhane ditaba tše dintši fela tša moremogolo ga di re felele o no ba o ipotšiša fa gore bjale make le re bolela kang bošegong bja lekgono aowa ke ya go tsebiša mo nakong ye se fedišego pelo ke ya go tsebiša motšheletši gore tlo o boledišana kang ke ditaba tšeo di nyakago malapa ga rena baeng le kgono re fela re ba le baeng fa re ba tšea re ba iša moyeng aowa le kgono ga rena baeng re no ba le poledišano yo e leng gore e no o nyaka rena bjalo ka balatedi ba lenano le la moremogolo nke re no ipsina ka poledišano e le ge re itišitše re fana maele ka sela lesela e ba gana fao
1: ba re bole papadi sebaka mokwana e mmetlhamolotsong
2: jule o theleditše thobela FM go kwa ka dipapadi tša mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026
3: tlogakala 11 June go fitla ka 19 July go thoma ka papadi ya bafana bafana le Mexico go fitla go magaolagang. Wena go 87.6 go fitla go 92.1 FM go tle mo leng gona.
2: All of us, all in, kaofela.
3: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
2: Re tswela pele go ba lentswe la gago.

0: floor fela pela mobiki e mapele re rala
1: tsene le tsone go tiba o makgogo tsenya mashala gare mara ta o le di botsi
2: e bona kwa mora fano o ne ba mo le tsafano ba ne ba ja fano ba re oxide
3: a tsoko mere bere ka ga tshire bona tshe gore matume ka poskara tsa go thobela fm go bala go bonolo fm private big x 167 for kwa 0700 I don't know where not 15297 0240 e le go la tsela facts we
4: Neto rona ke thobela FM masome tsela tsela 66 kgwedi ke ya matswana le ya thobela FM hey ga isa le re bolela e thom a wili pejana ga fao thobilo bolela kgwedi ya May gore hey le dawe kgwedi ya June ah let's see beng gore gape thobela FM e tla be ke tika wa tseba ke nnete ya fitla June le gona ba ya lesa dutsi tshwala pele re sa thabile re sa bolela ka yona kgwedi yona e kra re sa bolela ka matswalo a thobela FM ebile ke a kgola wa leboga motheletši mo go tlhomo ka ba go le gona gore kgwedi nye a ba le gona thobela FM be tloga ntshitse ka ga tshweni e tswa kae mo go hlefa tswa mafelong a mantši kudu go ya go keteka le batho kgwedi ya bona ya matswalo kgwedi ya rena ya matswalo a re thabileng seo motheletši re boledišana ka moša gompi ya lekgono ya a ke tsebišeng tlhogo poledišano she bošagompi ya lekgono go di aga metse tša morremogolo re tlo bolela le banna le basadi bao ba kgopela go banna ba bona ditshwarelo bao ba kgopela go bagatla ba bona ditshwarelo gore re bolela ka banna le basadi go na le banna le basadi ba bantši ba ba phuphutha ba phuphuthile ba kgopetse ba malapa ga bo bona bo malome bo mama gore la tseba keng sepelang le leng kgopelele tshwarelo go mogatsaka sepelang le leng kgopelele tshwarelo go mogatsaka tshwarelo ya eng tshwarelo ya gore mogatsaka o tulutse gore wena o na le motlabo o na le mokaola o gatsa go o tulutse gore wena e gore yele a go tlhoka manganga a ipopuletse a wa we hweditse ga botse thwi mohlomong a re go ihwetse a ba boledishana le msadio we go ba boledishana le monno we o wena o le go ka gare ga botlabo le yena go ba bokaola le yena ba boledišana le yena ba ka lo ba boledišane botse gore ba kopane ba e ba bolele ka tabe kakakakakaka molato o mokakakakakaka ke moka ba nosekwane ba ka lo ba ba kwanne goba ba nosekwane goba ba ka lo ba ba boledišane ba omanyana goba ba rogana ga gone molato seo se le go gona se hlakilego ke gore wena ka gare lenyalo lewe wa ratana wena wena ka gare ga lenyalo lewe la gago wa ratana o jesa mabele a ka mo tse dingwe ka mo ntle ka fa mogatsago o utulutse taba yewe o kgopišegile le kgopišego le lengwe leo e lego gore ga go sa le bose ka gae ka lebaka la gore motho ke motho o tla bone phoso ya gagwe o phuphuthile o sa le tee o kgopela mogatsago tshwarelo o phuphuthile o sa le tee o kgopela mogatsago tshwarelo mogatsago a gana e ka ba monna e ka ba mosadi mogatsago a gana gore whatever a castle would swear. A selectalan in El Salemo. Korar Willelenka Tabaye Moisa Kauran Charobat. Roba Moro and Al Salemo Salomon Lalam Sadi. Upja yo mwe. We you to Luchika wena asan el tabo. Le saduchi mo. Asan el tabo. Mosho mwe le tabo la wana le wana la ibi le wole chip. Le rudile, roba le wole chi, rudimu. Karachu le ka papushin, asasa roba la lo ena ka papushin iti, mwana yowe roba msadi yowi. Asasa roba la lo ena, papushin iti, mwana yowe roba msadi yowi. Utswi le ka mowe papushin aru budite manchu, aru reila ruwa tiba king, renkebe seba na baba kaba. Renkebe kesinaba na lo ena wena. Lukhono lenke ber tlhala nan na lwena ke no ba ke nagana ke lebelela bana ba ba ka ba gore etse nna lwena ge re tlhalana bana ba ba ka ba bana ba ba rena ba ya bile ga ntse ka se re bana ba ba rena ba e se tsa be fetse gore bana ba ba ka ba gore na bana ba ba ka ba ba o bona ba rata go gore bana re le mmogo ba phela go botse re le mmogo ba iketlile gore le mmogo utla ba sa tsebitse wena o ntia go ka go rialo pe felwa gona ka malapeng a mangwe e bona la bana le basadi ba kgaogane ka dikamora ke ra ka diphaposi tsa go rwala mogongwe e bona la ka monna nga tila ile gae ga ga bo go ba a ile go dula go gongwe mogongwe e bona la ka mosadi le ena anga dila tlogetse monna ka lapeng anga dila ile ga gabo a sa tla le mothowe o no ba a khupisegile a hweditse se sengwe se weleng gore se mothata faletsa go dula le monna yo go ba se mothata faletsa go dula le mosadi yo ka go rialo a itswele a sepele a e go nyaka kwa ka dulago go ba e ga gabo go ba e dikgaitsedin tsa gagwe go ba a e go ba wa rragwe eupša a swerwe ke taba ye wima bjale politšhanong ye kere yo mongwe o kgopetse tshwarelo ebile o sa kgopela tshwarelo kgopetse tshwarelo ka go romela batho ebile o ithomile a kgopela tshwarelo a sa le tee a sa le tee a sa le tee wa pala ya taba ye e diragala nako e nngwe banna le basadi ba setse ba ena le bana ba bagolo ba setse ba ena le bana ba bagolo e taba nte ya gore ke gopole gore ge setse ba ena le bana ba bagolo ke gopola ditlhogopoledišano tsa go feta tseo e leng gore ile re ka ra boledišana tabe eupša a bone taba ye ya bana ke tlatla ke e akaretša bjale ya bošogo bjale kgono yeo re nyakago go ebotsiša mo tabeng ye ke ya gore ge banna le basadi gona bjale ka malapeng ba phophotha ba kgopela ditshwarelo ba sa tshwarelege re botsa gore na mokgwa wo mobotse wa go kgopelela taba ya mohuta o tshwarelo mo e tla fihla go pelong ya o mongwe kofi ke go pela tshetlengwe ke ditse ke di a lena no le masadi o mong a tsena lena no le a tate make mogatša ka nkgopetse tshwarelo ya goba a ke moswere ka botlabo wa tseba a ntšea ka tlabego kore a ntabisa a ntekela sefatana sa go no kgopela tshwarelo gore mogatsa ka wa tsewa keng ke kgopela tshwarelo ka mmotsisa ka re o mo tshwaretse na re ee tate make ke mo tshwaretse mosadi o ke a mo gopola bosegong bjale kgone gore nyaka o ne o bolela ka

taba ya kra mokgwa wo mobotse wa go kgopelela taba ya mohuta o tshwarelo go mogatsago wa tseba ape re bolela ka mogatsago re bolela ka motho o motsebago ya mokgwa o mobotse wa go kgopelela taba ye tshwarelo go mogatsago bona wa motsea wa mmea fase o kono mpotse motheletse lena ba wiliile go la idira le ka feleletsa go le re make nna ile ka idira ka kgopela tshwarelo ka tlega nna ile ka idira ka e kgopelela tshwarelo ka tlega mosadi yo a ntshwarela botheletse tla o mpotse o mo reile wa reng mosadi o mokgopetse tshwarelo bjang la boledišana bjang ka yona taba ye go fitlha e ba gore o go swaretse le boledišane bjang bjang kore ga botse bjang gore go fitlha a ke kgone gore ka ne gore ke kgopela fela tshwarelo mosadi owe goba monna owe a sebe le dipotšišo mo wena goba a sebe le dipolelo mo go wena tse e leng gore diputšo tsa gona wena o dirile go botlabo o tlo o tshwanela ke gore o di arabe goba dipolelo tse dingwe tse e leng gore o tlo o tshwanelwa ke gore o di arabe wena ile go waka wa feta tabeng ye ye thata ye ya go tlisa maikutlo a mangwe a bothata kaga ye nngwe e bothata ye bolayago lethabo ya tlisa mmudubudu kore ya tlisa seemo se sengwe se e leng gore yo go no tsoga borokong gore phaphara o gopola ka yona go no mošomong ka nako ya mošomo mošomo setse o fedile o tshwanetse gore o ye gae o gopola ka yona yeo e leng gore o tlo o hwetsa ebile a go tlaleile ena mogatso wa gago a go boleditse bommatswale boratswale dikgaetsedi tsa gago bo mamang ba go leletsa ba nnakgane wena ka moo gae go die bjang o araba o wa busa wa araba o wa busa wa araba o wa ba tima le sellathekeng ka lebaka la gore taba gona e tletse mogo ke nyaka o tlo mpotse gore wena o ile go waka wa feta go yona o kgopela tshwarelo go mogatsago go fitlha a go swarela o kgonne bjang monna owe goba mosadi owe o nyakile go tseba eng o go botsišitše eng o go botsišitše eng o go boditše eng o nyakile eng gore a tla sale a kgotsofalela gore re boletse taba ye monna o ke mokwele goba mosadi o ke mokwele kgopela tshwarelo ke a mo tshwarela hei a se taba e thata o ka tlatla wa ba ka gare ga yona a se taba nyane ai a se taba nyane ke mo o tlatla o bona re ae ya mojolo wa ka gare ga lenyalo ae ayayayayaya a o boleta e re ba go tshware wena ya a sa iphopole nne taba ya gona a sa iphopole a tloga a hlakile ga botse ka yona le wena e sa ngangege nyakore banna le basadi letlhelemputse gore ke fetile bjang ka gare ga taba ewe wena o e tsebago o ile wa ka wana o feta bjang ya re mola o fetile ka yona e fedile o fedila ebile a rawa go ne taba mogatsaka ke go swaretse lwana o rile ya se ka tlhosa bušeletsa tabe wana moaren to marisia yo nka se sa bušeletsa nka se sa tsoga le letšatši le tee kore wa kwa o imologile go na le basadi ba bangwe šiba le banna ba bangwe šiba ge setša go swere ka bokaola wa tseba gore a kgotsofale gore o kgaogana le motho owe goba karolo e nngwe ya gage ya go ikgotsofatsa ke gore e tse batle ba reng ba bangwe ya a reye go ena motho a reye go ena motho ya re a rena ba babedi go yena a kere ke semamamamang dinobore tsa gagešire a reye go yena a reye go ena kore ke ge setse go tlhafile mowe go tlhafile ka mo wena.

pa mogatsa go utulutse gore le a ratana o khwetse a go nyaka gore le lapeng la gagwe gore ba e ba dutse kana ka a o botsa re a kere ka monna ke a tlhaka ke tlhakisha ke yena a kere ka monna ke a tlhaka bona re yalwa re losha ke yena le nna ke re are a rwalane nna le wena re ya ga ana mokidi ish no hai no pogatsaka no bona nna le wena re tla ilukisa oh le lapa o ne taba le lona le le ka no ba le mmudu budu le le la laphela ka khutso nka le o sanye ke o re ka go lela ya ke mo tla tsebang mojolo gore o tla go diang ba go swere a sa kwešiše mosadi ka hwetša e le ka mo basading ka fa e loya go loya ya jale ke e re boledišanago ka yona motheletše bošegong bja lekgono ke re go wena o ile go wa ka wa feta tabengi hei ka mahlatse wa feta wa tseba wa feta wa feta ya wa hwetša go tshwere ka yona go sena morogo ka lapeng la gago go sene tabao ya legogenne ka gore o gana le latelela monna owe goba mosadi wa gagage ya goba o hwetša rego gona nna ke a ya ke le tee ka lebaka la gore ke na le bohlatse melaetša se yoyo o hwetše wa tseba keng motho wa go rapela ke a go rapela bele ona mogatšaka ke a go rapela bona wena ele o dula fase bona ke ne o botsa nnete bja le gona a ke nyake o tseba dinnete tšeo kere a reye a ya o hwetše bjale motho a le o bona gore bjale ona ke tšhabela go bomalome ke ya go bomamang hwetše setse a babiditše ba le moa a re bjale ape bjale o nyaka re ya go monnola go lapa la monnola gore go mosadi a monnola ena motho ola o nyetše ee ya o latile bomalome ore kore ba tletla ba e gate botse ore bolela kolokile motheletše ke seo ke nyakang gore re boledišana ka sona bošegong bja lekgono ka morago ga koša ye nal wena re tsena tabeng ye go 086-000-2452 le fela seswai tshela mafela mararo pedi nne hlano pedi go berebogolo wa Thobela FM ke happiness.

0: Oh yes, tshuba la go sala na bile sere ke metsetsi ya le sume ne go e kana iring ya le sume tse 0860002452 happiness ka ra sala ma sa ga go arbole le mtheletsi o tle o mputse yo ele go taba ba ba mola tseba le re le go potsana ka yona taba ile re ma ke o sorela ya go le nna wa go pola wa go pola pe ba ra bona le go nle ke mogatsa wa go potsa re ya ya make o sorela ya go ya ga botse bo tsene keng aba go botse ai mogatsa ka re ditloele wa tseba keng a re thele je make Ya ne ai arlocheng
1: ndabe nake
0: logona
1: le ga ndabe nake
0: le tseba tabe le fitile go yona
1: tabe ya ka fitile go yona ndabe nake
0: nna ke nya ka fitile go yona
1: okay tabe
0: ke a leboga ke ya ka bo le tsana le batho ba ba fitile go ka ga tabe a wa batho ba ba tle ba re botse gore ba fitile byang go yona go ile go aka go aba byang wa bona re botse re botsa ke ditaba ke batho ba ba bile go ka gara ga seemo a ke kura ka go khanyetse motheletsi ke nagana gore ke boletse ke kgopeletse gore ga go tle dikgoditse o ditjwa go le rotseng re tle re botse ke batho ba ile gore ba tse ba tabe ba fitile ka gara go yona ya arlo che kya go tamisha mthelechi
2: kya
0: go lo mthelechi e
2: magi tobela magi
0: bo tse le tseba tabe
2: ya re kudukudu sereng wa ba ya taba ga pe mang
0: bo o ile wa ba ka gare ga yona
2: tri
0: mwana sumputse wena ba go swara byang a re thome pele mo
2: e ba ntshara ga mpe ga mpe maki ba phla ba go potsa ka tsa dilo di dira
0: a ba ke ra hore papa ba go swere byang o tanyegile byang e ga pe ke nya ka o tseba ditaba a ape a ke ro tsena fana o tlompotsa ditaba e ga pe ke o tsena le lana only lebelela dipotsiso ke ya ka o tseba dilo tse di tsego yale ska chaba go bolela a go netaba motheletsi magnesia arlo chain
3: le ga papa
0: re go nare ka botsa lena
3: a go rona
0: a ge
3: ke go tlo o ba tlhoka ina
0: e ba tlhoka ina le mbotse ditaba
3: tawe o tsereng nda ke make ke kholo kuru nna ke tswa go yona be ke tse di fitile
0: ile yo go dira ga letse be ke tse di fitile yo
3: e dira ga tse nna ke bile motheke tshwere mo molekane wa ka
0: o wena o tshwere mogatsago ga botse thwi
3: o tse thwi
0: a senganye
3: a senganye a go pela tshwarelo a re fela e le be le flatting
0: o a khopela tshwarelo a re e be ene ba flatting fela flatting etse ke a go no romelana melaetsa ya maratonyana le go fela e tswa le yena flatting a kere ka mekgwa e mentsi ka ba go tswa le motho go ba go no romelana mantsu le ena a itse bo bo good night bo hello ya
3: ya le bothata bo ba ka mo site la ka gore nna ke ka tshepa gore ke flatting na
0: hey
3: la bona ntate maki ene mola elore hare pleke one nna ke gauteng yena o gae
0: a mapile ba be ba flatter go ba be ba thabishana ka melaetsa go ba ebe ile ka go intsha mmogo
3: yo mo melaetsa e bile tabo ya hore e bontshi gore ba ile ba kopana
0: o melaetsa mengwe e bontsha gore go kopanwe
3: Eh
0: o tsebo re go kopana fa o tsebo re go kopane ke moka go a sabyang ne o le botseba ba
3: go eh
0: eh e yengwe ino ba go thabishana ka go romelana melaetsa
3: eh
0: pele mo sadio a araba ka gore ka hore ngwanesho
3: ka gore nna ke a dumela melaetsa o e bone mo gatsa ka yone ke gopela tshware ne no ba taba ya flatting a ke rile le ge se tse o le ka mo situation ya yone o tshwanetse o tsame o ke sireletsa
0: o a gopela tshwarelo
3: eh
0: a tshwarele ga ngwanesho
3: ntate madi ga o bonolo o re bolela nnete ga o bonolo
0: o bolela le rena gona bjale o sa palelwa ke go motshwarela go ba o feleletse o motshwaretse go ba le sa ipile le fate
3: ke motshwaretse ka taba ya khutso moyeng wa ka le lapeng laka ke nna ke la lapa ke na ka lapa laka le tswele pele re tswele pele re be ba lekane le lapa laka le tswele pele le bentse le thabile o ya o tloga go morago
0: o nyakile go tseba ngwanesho o butsisitse eng o tshwentswe ke ntse o ile go wa di boledishana le yena go ba wa di butsisa go ba wa di bolela
3: ke rile mo go yena ka re motho wa tsa ka gape ke bone melaetsa e mesole mesole meso mo founung ya gago na godimo ga mengwae ka moka re le ka go yona o ka ba wa ntira sona ya ba o rwa o re no ke mistake o thomile pele a re ke phoso
0: ya
3: ka morago a thoma a re no e be re fletha fela a setaba ya sebe e le gore e serious
0: a re tseo di bone go a se gore ke dinnetene e be no ba go no thabisana ka mantswe a mabjalo
3: ee mara jale mogolaetsa o o kositseng botlhoko kudu ntate Make ke wa gore o na le mo o le goreng ba ile ba o kopana
0: o ba kopana ka sebele bjale
3: ee gore ba kopane jwang ko kae ba dirang a sa tsa akanyaka go tseba gore ba kopane ko kae neng ke no bona fela ke no mmotsa fela gore ke a tseba re le kopane a se gane le ena re kopane e fela ne e se taba tse wena o di naganneng
0: a sa ka go a tshwenyega gore banna e ka be e le gore ko go kopane go a diwa eng go a diwa eng yo nna o
3: ke tshwenyegile kudu le mo moyeng tate Make ka ba ka fetsa ebile ke bona ke tshwara ke ditlhabi tseo le goreng tsa batla mfeleletsa ke ile dipetlele di-doctor-eng
0: o ya
3: Yeah, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.
0: One is when you want me to rampy. What could be Sarah or Milo or Takataka no boy again?
3: Eh.
0: Dale Uru Copetu Tarello, Massadio.
3: Oh, Copetu Tarell.
0: Ubuchi Chang, Wayana fella, say Longori, we like a warraba or so, and about when you're killing when our same Serbian.
3: Ke re le wena ka re ke eng se o se tlhokang ka mo gae ke eng se o sa se kgotsofaleleng go nna
0: ya
3: a napa e ke mmotšhatse dijo wa go kopela tshwarelo gore ebe a ba a ditele meogo
0: o e be yena a llele ka megokgo bjale
3: ee kore ga nka rao o ne o go kopela tshwarelo a be a ntšhele meogo
0: o kwešiša go ntsha le megokgo mo gore ke go a eng ngwaneso
3: ke nagana gore motlho mongwe yena motlho mongwe ne a naganne gore namile e tla ba gore nna ke beya meja fase kamanong ya rena gantsi nno nna fela re ke nyaka dikarabo re kgone go tswela pele ka bophelo mara empa e le olo jwago ke sa di kry-a dikarabo ke oditse gore ke motshwake motshwaretse re tlo tswela pele ka bophelo se motlho mongwe ka tsatsi le lengwe o tlatla a nkaraba a re motlho mongwe ke mosotisitse eng ye e dirileng gore e ba a dire se a se dirileng
0: selelo seo ga o nagane gore a ka ba llela gore o namile o sepetse motsheletse yolane ke nyaka go mmotsa gore selelo se ga a nagane gore e ka ba e le gore mosadi o llela gore o ntantse le motho o mongwe ke mo rata kudu bjale ke tlo o gapeletsa go kgaogana le ena yodawe o mponetseng a selelo ore gane motho ore o lela gore o tshaba gore ke tla kgaogana le wena gane o llela gore aoa yo o ntshwaretseng banna ke bile botlhaswa wa ntshwara yo o ntshwaretseng bjale ko o kgaogana le motho ei ke be ke kwa bose a o ka sebe lefase le ya se lerobaleng o bjale motheletse o re o mo swaretse ke be ke sa rata a nke ba sepetse le nna a re o bala pišo e ke dipitšo tšaka bjale ka gore nna ke a botšiša seo ke se tletseng mo a gone taba nna mokgwa wo mobotse wa go kgopelela taba ya mohuta o tshwarelo ke ofe le gona wena o fetilego ka gare go yona kompotse ditaba go bile bjang go fitlha mafelelong tshwarelo e tlo ba gona mpotse bothata bjo bile wa ka wa ba ka gare go yona a re lotšheng le gona re go na re ka botsa lena
4: motho mo go jwa mo se aroga
0: a wa go na le yena o le thele ditse
4: a tama
0: o tamile mo trompeng
4: ke dia wena
0: o ile o bile ka gare ga tabe
4: ke a ni wala si yo fela botsi ga ba 2021
0: taba 2021 lo gona bjala a ya no fela botsi ne papa pa o tshwere bia ngwanesho
4: a go rula na e mo ha ha ha ba ba bila ai o ke tsala la o fika machine ke mo ka wa ro fika machine wa khutsa o za khuditse bo se mo la ba bo 6 bo 7 o ile le go go bola ba la o se pula bo shiu ba ba ka ba phone ya re ga na ba ka ba di anga phone
0: ei
4: kuma na melae chamelae chamelae cham
0: yo yo
4: ma pa ya kwa tura ma la tela kwa
0: o ya na khwedi chamelae chamelae chamelae cha wana no makasha ke mapai ya ba goga ba futhela kwa
4: ba futhela ku mura wa mpete ke ba la tela kwa
0: ba re mputse se mambang ke mang
4: ba re na je ke mokemang wa le
0: e tso go na le diswantsho le go ba le diswantsho go le mo
4: ale di le tsega hela
0: e
4: go go mamu go go mangwaro waro waro
0: yo
4: o re wari di wa tang ka wari di tiwa ga mo
0: wa re di ba ka mo di putsho tsa gona di tlabela le ka sfako
4: di tari tsona mo bra re kitini shama
0: e
4: par kirma ja go pela ha go putsara le wana go bua e won
0: wa na no thoma ka go khopela tshwarelo di sa tloga
4: e ke go se fumo se se di bile le tantshwe le mabota
0: o se la tekeng se ra tantshwe le mabota ba le o khopela tshwarelo
4: o go khopela tshwarelo mo wa tsaka go khopela tshwarelo ke re ngwana ne ga le le se ya ni ya le o ne le 5 years from 2021 a ya se la le ani ya le
0: bona wa go re o ra gore mosadio ga saka go a fitla le mo a re go go lukile ke go tshwaretse mogatsaka
4: a seng ke le tshile o wena
0: upya lwana so be le manganga o no thoma ka o no khopela tshwarelo a saka ba le dipotsiso go wena
4: dipotsiso e bile tsentsi
0: ye
4: se bile tsentsi e go ba le o khoka le wa tsere wa ronda la dichelete chelete se tsamaile waro waro
0: o di chalete di a tlhaelela he he sa re re re he he banna we di pusho tseo ka mo
4: ke na le bana mo ntsho ta se wena di chalete di shiti mo fire mo to ka ta nne nne
0: etse mela e tseo ka mo ka ya tswelela ro mo o murume tse bo ka wa murumela bo ka yo na we
4: mage
0: le o fika le khono ga sepe pe le kenya ka ke kenya ka o butsa putsho e ngwanetse kenya ka o butsa putsho e na bo khopo bjo bogolo bja bokaola bo sa swarelegi go bonolo ka mokgwa o go swana le wena go thoma ka 2021 go fitla le lekhono o sa isaka go ya no fela botse bo khopo bjo bogolo bja bokaola ke ngwanetse monagano wa motho mo ga setse a go tshwere ka mokgwa o
4: a kura a tsi mo mohala gore e ka e tuta ba e nngwe ya o se kgotso fa motho wa mme o shita o dulana engwe le tee a dula gae o mmerekela o tlisa dilo ka moka o yena a di bona gore tse dilo ka moka di tla o yena ara ka baka la gore motho wa kgotsofale a kere o motho make tsatsing wa thelela o kopana le batho le re mmerekong tea godimo le fase yena o shetse ko ae o shetse le bana a re gane ke yena o shetse lelapa o tshwantse o letile wena le wena o tshwantse o letane le yena ga ka baka la gore ya sobe ka kotoka tseo ya oa o obile o tshwantse kgopolo ya eno ba ya gore mara motho o theletse ke nnete ya a kgopela tshwarelo a ke motshwarelo bophelo bo tswele pele
0: o ra gore ke ka mokgwa ba tshwantse a nagane ka gona gore
4: monno o dilo ka mokashiki ke ya di bona ditlaka gae ga ona ntwe ke e bona ela e ka no ba gore mola fela ga ya phela le motho ke nnete so di tsakanya na shitidi
0: e ga ga ne ke ra ona hore gape a bone di swantsho tsa gago fela o bona le ditseka shidiwe di atswa ditseka shidiwe di atswa pya lo go thoma go gopola tse di tlhaelela go ka fa he he ha
4: ha ha ha ya fela le ya nyala ya fela
0: ba ba sa go gopotsa yona go ba e tswelela bya
4: a grew u tswela yona go tla hore tshele yona e feel kuru phela yona e feel le ka bona la se u tswela yona taba e le ka bona la se u tswela yona taba e le para ka go gopela tshwarelo go ka se dira a le su vichi meeting nga se u tswarelo le kuru sa ntshwa le vichi meeting ba
0: o mo sa du kore ga botse o nya ka gothe gothe ya ya batswa di balena
4: ibitse ku wena mo di ruwa taba Jesu ni nna
0: a wa ska bitse ke yena ibitse ku wena hore tata go se mamma gore fele ke nya ka gothe gothe ka bo malume ya go bona ngwana ya go bo mma go bya le lebele ke nya ka gothe gothe ka le bora kgadi ya bana
4: ka ditse ku wena ba bitse ba botse ruwa go le ya bile tsa e
0: e tso tlhalosa gore ba bile tsa eng
4: o santse o tlhalosa gore na ba bile tsa eng ba le gore ke a dikalla gore ga ne mo ntshi matsatsi a eya a tlo o shelela fitlha mo 2026 ene gopolo be e le gore matsatsi eng o tla kge mantse a bona ke tla a bedi mo kgweding ke tla a bedi mo kgweding ke modirase mone e tla fela aaao fela
0: o tlhomanye no mokgotsofatsa bitsa gothe gothe ngwaneso
4: e
0: a wa mo kirkira hore a ke re ba le nna ke le ka go wagisa a o no dia ye a nya ka ngwane sho wa no tlhalo se bile setse ile a khajana wa no rawa ba tla ikusisa ra wa mara le khotleletse lena le go fitlhana ba le tata o sma ma lo ena se di tshewe
4: Yana
0: maya wela ka hore gona bya le ge o dutsi na ko ngore hey ke a tlhaele tsanyana mogatsaka yana a itse eo ne o no tsa hore e ile motsela a di bone go tsedingwe di tshelete di ile go gona
4: taba ke o mo kha
0: wa le tsha go ne bela tukele bo a kudu le di tsana lo ene
4: thank you mo kha
0: tobala tobala fm mo shate wa tsebo le e ba sa riwa ga chapele le nakya le nyaka ke a le nyaka ke a le nyaka reng ka no bona go tsena banna ba fela ke tlo felletsa ke biditse lena fela bjana ka hore le anya ke ga le lena tabeng le anya ke ga le tloga le nyaka ga kudu le gona motheletsi marima xiao
5: ke re la ndo ma ke
0: kha tshiri aka
5: le go ina
0: tro na wena
5: ha ga bona ke go rata le rato
0: bona o rata ke nna la love
5: hey ya o tla khumana nda tama ke
0: la itse ba tabe ile fitile ka go yona
5: ke ba ni tsere ke go nna tama ke ga le nne ke go tsira sala gore nna kuru ke ka go botsa ntla mara ke ga go botsisa pele gore nna mo lekane wa ka Kami itu kita mesti kita mesti kahai. Siapa yang nak beli itu? Cakap di pos, cakap malah pernah di pos. Kita di.
0: Cakap malah pernah aku di pos. Kita di cicak otak kaya, nak apa kawin?
5: Kaya.
0: Icau nanti cakap buka ola.
5: Ah, masa ni berantai dengan lagi cicak apa?
0: Aye, cicak apa nama dia?
5: Motho last week re le re gona le ngwana wa 3 years wa leng teng around me pleke re nna mo yona ke re
0: ke tsa bokaola ke tsona tsa bokaola
5: eh
0: o tulutse ngwa ga go feta gore o na le ngwana wa mongwa ga imeraro
5: e ke tsa tshwarela ntse make
0: wa mo tshwarela
5: o se tuna ndek
0: ngwa ga o na o
5: ke kere re gona le ngwana wa 9 years kwa Zulu Natal
0: ho tsa rona le ngwana 9 years KwaZulu Natal.
5: Mana o sentse la tswe me tlokofetse.
0: Ngwana bya lo swaletse go latwa ka hore mma o tlokofetjana kwa.
5: Eh.
0: Au bana we.
5: Le bo di a jang ke le so tla tshwarela motho ga ta eng ka tsena.
0: La aba pele ga itlaka. O re la mathomo ka ngwana 9 kwa bokae wa mathomo.
5: Wa 3 years
0: wa bua re mera o mo swaretse
5: ke ke motshwaretse ka morawa mme ke beng ba phoso
0: a o ipha o nyakile go tsebang go tla motshwarela kgaitsedi ya ka ka gore shimo wena o khonne o motshwarela o nyakile go tsebang o lile kaeng o butshishitseng o nyakile go tsebang
5: ke se se gore mwana o rawa bana go direle eng nna ke se se sa go tsa ka mo ga gore motho a be a tshe a strate
0: lo mundo wa re
5: ana ta yana ga tarani nte kuma ke ga suri a ya ke dikisa na kana mo rindi re ka ba ga tshamo
0: o
5: ke le dimo re ke ikutswa
0: re ba no re wa ikotlolla nyana fela ba sana ga no re sa mathlwana sitlatla skitima
5: eh ya le dise ya ke le se se se se tsang se le ndile
0: sa wana me ngwa ga esinyane
5: sa go gola gola
0: ka mo ka bana ba go ba bela la mengwaga ba diragala le dutsi le le ka gare ga lenyalo
5: ba diragala go tshitse go re le ka mangare ga lenyalo
0: ma gore na mpotse wena pele le fitlhile ka e katabe o maemo a tshwarelo a kae le ya bobedi o setse a tlile ngwana ka gore mma o tlhokofetse
5: bana se a tle nna o ne mpotse fela gore o setse o nagana
0: o no go botsa fela gore o ma go wana o ri le o tlokofala o itsebishitse ke yena wena o sa itsebe
5: tara ye o ya tsena go ibulela mara o ga o gapeletse go ibulela ka bakala gore be be mo phusha ga bo mna o ngwana gore ke tsa ngwana ke le ba ka ke gore o ka tsa ngwana a misa kae e re a se tsa ga gapeletse gore a ibulela ka go le ngwana o sengwe se tsa tlile ga ya ke
0: e lo re ngwana o wa ena le ena le na ibana
5: ne bana
0: ko ra hore ngwanola o sisintse gore ngwana ga etla o dula kae ga gabo go baka mo ga lena
5: na ne ke ri a tla nne mo bile se ko ra re ka se gona ke re bana go ikokosta re support mala pa ma bitse
0: wena wa sisinya gore ga atle ka gae atla dule le lena o dumetse
5: o re tla bona fanangana
0: bela a re bolele o lona fa o motshwaretse mma gore na
5: ba bua mo ke pele ke re ke tshwarele ka go dire ba re ngwana ha sana motswadi o mo mara ba no ke tlo go buitse ke re nka bona le ene ke ba go buitse gore mara tshwarele e ka tai mo le mo mo tabeng ya marato
0: tshwarelo e ga kae mo tabeng ya mohuta o re e bolelago ya botlabo bja ka gare ga lenyalo ei a po botsisa taba e kgolo make a ka setlo kgona go e arabane ape nna ke tshepile motheletse wa ntheletsa go kgaetsela ka ke ne o bolelanne ke tshepile lena kudu ke tseba botse gore ke bolela le banna le basadi ba yo e leng gore ba bangwe ba bile ka gare ga seemo sone se sa gago le diemo tse dingwe tsa go feta tsa gago ke bona ba tla mpotsago ba tla gore botsago botlhale ba gore go lebane le tsa mohuta o o dira eng maemo a tshwarele e tshwanetse go ba mafe ya phela ke tsebe le dutse pelo e sa le botlhoko kgaetsedi ya ka ino mpotsa e botlhoko pelo
5: ke nna ke nako go ja maaka ntate nnake ke na le go nyako amogela mara ke na le go nagana gore wa ebile tse di dire go nnele ke le gona a kere tse dibe di dira ke le gona mosene bothata kere nnete ke amogele e dibilele tse dino dire ga mokele ga matlhwaka
0: kore o nyaka go e amogela tabe gore a wa e diagetse e diagetse eupša o kwesa botlhoko ke gore eutla dilo tse nka le di direga nna mosadi ke dutse ke le gona ke le gona ke abelega ke palelwe ke go belegane ke mogatsa motho eupša dilo tse bana ba bangwe ba notlha ke dutse ke le gona mo pele e go paledisa go amogela
5: sempaedisa go amogela mare ka ngwana o a tlhokang mmafe ke kwa ke kwa pele botlhoko because of a ke tsebe gore ke a leng gona go diragalang ka ge ele re le bona ke feleke le nako tseba gore wa e ba re ngwana a tlotsiwa babe ba re ngwana a phela botse
0: go a kgonega kgaitsedi ka e re ko go botsa maitemogelo a mangwe aka a lenaneo le go a kgonega a se mathomo ke kwa eo ya gago ya ba re ngwana ga a phele ga botse e le taba a sedimo ye nngwe e be taba gore ba re ge mmage a tlhokofetse go ba ge tata go a tlhokofetse ga a sane motlhokomedi ba meloko a ba itsene ka ngwana o ba sa mo tsebego ya kgaitsedi aka banna le basadi ba le kwele ke tla dira gore ke e gapa ga botse ke nyaka karabo godimo ga taba ya gago ya gore ga botse ke tshwarele ga kae ke tshwarele pjalo o kwa o palelwa ke go amogela ka gore dilo di diagala wena o le gona a uko ka ba le tshwarelo goba o nagana o tla itlhakela go ifitlhelela
6: ke tla sokola because bana ba se se mara go tsetsa go nna le bona ntate mate ke na le go tshwa gore na o ka se ba ba go tsela o mong ga tsena because nna ya ka ke ke yone ya bana
0: o ya
6: ka tlo bana ka tshwarela ga ka ke ke tshwaretse le nna go fitile ka tshwarela ga pe mane ga nyana jo le ga o ka tsela o mong ga pe
0: gore ke bramane monno hey man ya ha wa re tse kha itse ka tle re kwe gore ba bang batla reng ke le bo e kudu go le di shana lo yena
6: nna ke le bo ke ntse ke na ke le ntse ke na di ga mosa
0: ke le bo
6: thank you tete ya ke
0: Thobela FM mo shate wa tse bo le bo itabije ke go pola taba mo no mongwe ke no go putsa ke hlo go pola di shana we ba mo tshwere ka bokaola are make nko atamela mo monna ke atamela are o ya kae kere ke a mushumong are monna ka malaga ka ya ya ha o se ga botse kere molatuke are monna nko re tshatle lengwe o no butisha mo moyeng ba nna gore ke ba bakae ba o ba ile go ba swarishwa ke dilipi dilipi la di bona dilipi tse che gere reka kere ka mabenkeleng ba re fa le dilipi tsa go laetsa re o rekileng no tsiya le di tshentse tse o ra lokela ka mo potle ka mo mrabeng tsentsha re lokela ka mo mrabeng bale monna o a ina le maitemogelo a gore taba ga go ya bokaola ka mogae ke ba kaola ba babedi ba bararo bao ba utulutse go taba ga gagwe gore magatsa go utulutse taba a bokaola ka taba ya dilipi taba ya dilipi le bona ya o rekile masu o reketse mokaola le dipampas le dilo mamang o lwa mešetsa re mane pele ke a gae ke bone mane ya bana ka mo ke mo fenyana goba le o sene ngwana le ena o ne gore ke mme gabotseng ke mo rekele bjalelebjalelebjalelebjalelebjalelebjalelebjalelebjalelebjalele monna a tshwarišwa le ke a re maake monna man kae ka tshwarišwa ke dilo monna a re ntw engwe ya go ntshwarisa kudu ke legapu ke be ke rekile le legapu ke išeditse mosadi o legapu and-e ka ga ka a reje legapu ne a legapu a se dilo jaakane bjale mokao la o rata legapu kudu he o kae ke kae yo o tlele watermelon o tlele legapu ha ha ha khane ditlo boa ka slipi sa magapu le dilo mamang le dilo mamang he lo ra fika gae go sasa mosadi a mo fa diaparo tse dingwe a tseya tseela a dintšha dilwana-lwana ka merabeng slipi sa legapu sa tswelela ya re legapu ya re ngengengengengenge o tse bore mosadi o mollo mo o na le dilo tja gage tse a di nyakago a ke moka tsa tloga ya ba o sa thomile mekgwaela ya gago ka gore o re tupolela gona e thomile ka mogoro o sa thomile mekgwaela ya gago ka gore le mathomo re be se mathomo ba yena ba motshware ka taba a sleep gore maakeng ko o botsiše monna hei gape monna wa tseba nto ya dilipi monna monna ai maloba ona ke rile ke latlha dilipi maake ka baka latlha le sa airtime ke sa itsentšha le o itsentšha ke no re e dipampiri tse mane a ke dinyake ke tsona mpolaišage ke re gane ke latlha le sa airtime ya 100 rand sebile kudu nna sebile kudu a sa nyaka go bona le pampitshana monno ka sefatanegeng sa gago a sa nyaka tsona tse tsa o no re dilipisi di a no goga ka mo la straying a no bi ya go ba kae ka a sa nya ka re msa di o le mogila tsena ka ka ka spatana reng go checkiwa di pampitsana tsona tse dilipinyana tsona tse di a lebelelwa ke mo ka yo he se o bo rekile ngeng tsa tshile le go ba re sa di condom eh wena di condom he nakan wena o reka di condom he ba nna rata rata monna batho rata hey monna o tloile dilipi monna o tloile dilipi kudu ga sala itla go nna re maketsa dilong go no bolla ka tabe ya dilipi monna e ape go bo gamala ga ka monna yo ya mo kwa go na tabe ya go no tshwarwa ka bokaola e o tsebe gona fa o ke moka ya ya ba o rata rata o tshwara mola le mola phetong khishana ka dikarabo hey bjale mosadi a sa kgolwa selo ka gore hey o ile wa ka wa ba le taba gore le gore ka ba ka hwetsa motho ke be ke dutse ke lla ka ena pele bo tshele tshimputse kore we le ile wa ka ona swara gabotse ka tabe o tswile bjang ka gore o kgopetse bjang tshwarelo wa atlega bjang gwa thweng nko re botse ditaba kgodu e tswa go lere o tsebe a re lotshe mothelete
7: ola maake
0: leona
7: gona le karabelo
0: le tseba taba e botsebotse
7: ee gobola wa tlhokaile
0: a gone taba tla nna tse ngwaneso lebe le tshwaretsweng le leng
7: Na ke le go thata ke ne ke mo sali. Ke fetse ene la mo sadi a bara ka le mpopo. Ra tsoga go thata ka dilo ga o tene ke sona motabo. E a tlhile ya re mo sadi ga mo jara wa pena ka sekotlelo o dilo ga o tene ke no se tar dilo mo.
0: O ile wena o botsa mosadi gore ei ape nna ke mo sekgoeng a ke sa kgotlelela o dula mo sekgoeng wena o le fawe e tla gore tle re dule mmogo
7: ee
0: a reng mosadi a lempopo
7: awa mosadi a dumela a tla Gauteng ra dula mmogo
0: ya
7: ka 2019 ra ba le ngwana wa mathomo mosadi a tloa mo ra jikijike mosadi a bed o thoma go bala mabaka e re tlameile
0: le a le goga le setse le ena le ngwana
7: ee
0: o bjala le sa le gogeng gabotse o re molato keng
7: molatoa tsa ngwana o ka re ke parešene e mmele wa ka dinelele tse ba re tlhabileng diporipori tse dintšintša ka roka sa tsebe
0: o re ya wa e mapele gape ngwana o ke mo hweditse ka karo bja le ba ntlhabileng eng e ya ke sa mmele ware o thomile o ba le mabakana-bakana
7: wa ja dilo ja dikare ka kamala motlhoko mongwe a tšhini ya ka koleng anyana mongwe a lenamela a kgopela lift ramana metša motato o a re ke fela ngwelelago le re aa wena ke namoko le lengke katirwa guke
0: ai a ke go okogana fao o re e lenameditse motho go a diagalang
7: ntate o a ruri wa fere ya ngwanyanola
0: ntate o fe ore o fere ya mang
7: ngwanyana o ke mongwe re monametse o koloi
0: gane le nameditse le tate ka mo koloing ka mo
7: a ke nna le ntate mongwe re ithuri ya mmerekong re ka satarata
0: o ke re gane o na le moga tsago o nameditse monna o mongwe ke mokibele ore o ya mošomong le nametsa sesi o mongwe mo tseleng ke moka
7: ke mokana ntate o la re ke a fere ausi o la re awa one ke ne mogolo ebileng ka ba ke fera ke o kaba ka re ema
0: mosadi o lara wena o ka se loše nna ne o mogolo ebile motlho mong kebe ke lošwa ke owe wa motledi a ira wena namile wena
7: namile ra tšhetšhena di-phone number
0: a bapele bjale le ne ana dinomoro pele ga ena monna o taba gage e padileng
7: ee
0: a nama sesi o la go fa
7: aa mfa awa kila jika phone so mosadi a tla a tseba a re a thoma mpile makara ba ko go nyaka o di o supe ka monwana le ba di supe ka monwana
0: a mapele o ba a go ratile mosadi owe o ba a go ratile
7: ee
0: Pulukile o ba go ratile mogatsa go a tseba taba yewe.
7: Eh.
0: O khopetse tshwarelo.
7: A tloba go le la garela o khopela tshwarelo malwele ya ga bisi ga nna la garela o tlo bona ga ke se ja go diga montle.
0: O ka se fetse go diga montle bian.
7: O ke tsore ke tlala wena o mpotsa ka dingwele pele le ding ding di tsaka.
0: O wena wa ifela mabaka gore gape tabe di agala ka lebaka la gore o ntima diphathago.
7: Ya ya.
0: Ama be o go tshwaretse ngwanesho.
7: Eya, ara e bolela ra ifetsa tsare.
0: O go tshwaretse asanya ke go bona mosadi o gasanya ke go boledishana le yena.
7: A wa tsala mo tsala mo fune la moja.
0: O
7: a moja go nga tla go bona mo pela monna ga ke tlo go.
0: O a re ke tlo go isa ri a teng ka tla go bona mo pela mo ga tsaka.
7: Eh.
0: Eh, iupla wa molisa ka nnete.
7: E a o ga jomo go yena ka khawa. Ngere la mathumile ke sile yena ke na ntumile.
0: He kwa o bjane le a kwa na nwa ne shwe ra rulugile ya lena.
7: A wa go mukana go phile. Wa tla pele a wa ka morang wa nya na le le wa ka morang wa go feta mo sa le mo bana o imile o ba ga bana ba ba ka tape o sa gra bana ga o pare si a onda te ma ga pengwa u ile nya ga o fela ka buka go o
0: bia le wa boela mogwengola
7: a ona ga mogomongwe wa o fela ka moka go na
0: nakane lenyalo wena go wena ke eng wa nesh
7: Aku marah tak demam, aku menaut lah utah. Masadi.
0: Aku nak kenyaku ukusis. Nakane lenyalo, ruena king. Apa aino wa lenyalo warra? Kel lenyalo le warata mutu.
7: Kel lenyalo lo ha gurana gurana gu alamu. Ibu seramu tenaga.
0: Amape. Orang ruena kebu iba le mabaka amangwe kamala pella kau. La mogatsa go se thobalano le wena go wena e ba le baka la go kwala gore tswela ka ntle o ye o robale le basadi ba bangwe ka ntle
7: ha ke ba dia jwa ke le monna
0: a wa re ga no re monna bi la re go fetole gore o se sa ba monna ipa go ya ka fa o kushisha go lenyalo e le go sona o nana re ke tabe e botse ka mogowarra lenyalo le tsielwa go dikano le sepidishana le boitshepo le thekgano go dimoga seemo sa motho seo a ikhwetsa go a le go sona ebile ge setse re laiwa a re laelwe gore go ka hwetsa seemo se le bja letswela ka ntle phela a ke no ba ke sa go kushishi wena gore nka no dia ka mogolo
7: la mapimo le go a sa dira Limpopo gore ke Limpopo mo tsiefa mo gara
0: wa ra ye wa le gane gore a re gane gore ga o nyake a re gane gore o nyaka thobalano go re tlong kushisa ga botse a re gane gore o nyaka thobalano e tla ga re bona ka taba le nyalo re le banna le basadi re bo tsana ditaba tsa nnete re a gane masadi o mongwe lo mongwe le monna o mongwe o le bana ke thobalano ya gagwe le magatsagwe
7: eh
0: pia le wena go kopana le ditlhohlo ka mo lenyalong la gago o tswela ka ntle waya wa robala le basadi ba bangwe o dumela wa taba e re go buche ka mogo ke phoso go ba o neteng ka go di abelo
7: no e wa ke ba le phoso
0: ke phoso
7: eh
0: wa dumela re nya ka go phosollo
7: eh re nya ka go phosollo
0: ya nka o ye go bo malome le borangwane ba e ba go lae leswa ngwanesho motlhomo ka tlatlatla le se sengwe seo se fapane go atla wa ruta sona ke leboge kudu go boledišana le wena
7: gorekile ke boja mosadi ka mokgwano ka re nyaka re bitse ba bagolodile le bona fasa ra a ke nyake motho nna le wena re le bosija rena re ithu
0: ee o ba a sa re gore wena o na le malokeledi a gore o ka dia ka mokgwa o we ge ena motlhomong a ka re ke mahlabing beke ye nka se kgone go tsenelela le wena thobalano ke moka go wena ina mile ba le baka la gore tswela ka ntle o ye ba sadim ba bangwe mme tabe o raibi ra kore a ke re ba re tsantse o tsiya lenyalo seriously a re no tsiya re no bolela nnete re tsantse re lenyalo re le tsiele tlogong ka botshepegi bjo we re botshepisha go re nyalana le batho gore ke tlo go tshapagalela ke tlo go rata byale le byale byale ga re ka tla rana o ralo ka di kgopoletse di byale gore o ka re o na le lebaka la go kwala gore mogatsa go ga ba a le mahlabing a sa kgone go robala le wena ka go rialo wena o na le lebaka la gore o kaya wa ya wa robala basading ba bangwe go ba wa nya ka thobalano basading ba bangwe gona are ya geselo lena only
7: mana beleng wa ka moka gona nna ke ga nne ngwa ka moka
0: a o khata a lo re bilile ka ba emehlano ngwanesho o se se le gona gore o na le mosadi wa na go le so o siela go kantle mme o ka no ba o lebane le tlhotlo ye itsego ka lapella ga ngka no sa raro le tlhotlo yewe ke moka wena o etisha pele gore o tla robala le basadi ba bangwe
7: tsa se gore o re ka mo tsora pente so re ka tsholo ba so ena ba le ba gara a
0: gore ga botse wena
7: nna le ke la pile ke tswa mmere go
0: gore ga botse wena ne re ka sutle simo yeng ka le tshile lengwe la botate o tshwana le malobanyana fa ra re tla o age banna o tlo ra banna wa re banna ba gesho Ai basari wa baga ba re ba ka tshono ro bala le lena ka le bakala selise yang ka ntle man le tlotlo pheleng le tlhakile o tlo ba ile tsa ka mogogwe
7: awwa
0: bulukile ngwane sha re tlogele ke le buile khudu bo le di channel ke be ke no tlotla kgopolo ya gago ngwa le sho ke a leboga
7: okay
0: ke a leboga mthompheri thobela fm mo shate wa tsebo le Buitabi show 086-000-2452. Kenya ka utofetula mawa katla gopele di shana yu mwale kwenye u isa feri shigopelo. Kenya ka utofetula mawa kayona. Kona li dipucho chiri mweche uke tlo rata gudi buchi shago ya pele. Yupcho kwenye ila kabi alo gona. Panna lava sadi ba uba fiti le yu gotabi nye. Kaba nompocha yu ele gotaba. Gore na go bona o bile ba ska tla le ba lorum sa di mo ngu re botsitse putseng wa re batho ba se nke le re botseng na khane motho o mo swarela ga kae ka gore ka ga ka e bile bana ke ba babedi ka ga ka bana e bile ke ba babedi e bile ke botsa le putseng ya gore ke na bo khopo bo bo golo bya bo kaola gore bo se swarele re bonolo king bo khopo bo bo golo bya bokaola gore ba nna le basadi ba palelo ke go swarela bonnolo e go be thata man le ge motho a kgetile gore bophelo bya lena botswela pele upja o hwetse taba e sa mo kwesha bo hloko a sa khupishegetse ntwewe re ke tsheme tshele tshiu a re lo tshe le kai
8: o na ke fodina
0: Cocaina le fitile tabenye.
8: Ke fitile ntho ka maje a ma kutile ya mvere ga ntho ka maje.
0: Le renge?
8: Ke ra go skuli ya ntho ka maje la ki.
0: O bo salo munyane.
8: Le ga ni wa lo le tikinye tshe ke sona le almost ma 21 years lo bola ntho ka maje.
0: Ya.
8: So even now but I just need an assistant because that thing has your shit and that the market.
0: When it's umputi, bao swear byang. No mputa or wena uswe byang.
8: None of the market. Hovalala nude ki swear ki swilo verakala kilala fasin la uti. Kavatuvela ai chikina lava nahada ai. So kaswara ei ilujar naja mafara sa tajari video call. Si wa wana basi tarushi ji ei wa puna puna tadi maage ma.
0: Ba kaswara ka ilor video call ibe idi ebya.
8: Rola laga jana ba in tadi maage.
0: Oh ei.
8: Na mimi roho wangu na mimi wafi, takapa wafi, takine na wo mochi.
0: Oh, ubo ubo lela leba gae ka video call. Vya la kape elae cha lemo le kukona, kane, wana lemo tlabo fawe.
8: Wara kape arwone kape, arwone kamarao, hei uisha kamarao kato kwa wabutata.
0: Au, ke bona ba go ba ba ka gae ba bo ra ba reng ko retolleng ke re bone ka fa re bone ka ile ba ba banya ka o bonang
9: a wa gore wa mo so go tsala ke tlo pele no re wa no ra wa ke re bone gore na ka nnete mo wena na nna ba ra re bolleleng ke hei
0: o ba re nke re nya ka o bona re o ka ba le rutina wa no kana ma wa iretolla wa iretolla u dutshutse ba rona le motho mo
9: a wa ga pekisha ga pele ke re motho ga tobe na fipa motho ga ra fipa tshebele ka mo go gara ga di tshele go di batse la ga mo la ga le ba bona ga pe e
0: o u bolela le moka o la hore le le ra ke tsho bo le tshile yena byang ka hore u bole on video call upya na ka mogho boletse go lena gore nko o ye kae kae kae o ba mmona ga kgabola ka ditoulo a ya na ka moe
9: ei go senya re
0: mo tswa wa senya ke mo ka bana mabaraga fetwa le o na go le lona ka moe ke mang
9: mama ya re bona gore ka re o ile ka mola ke go tswa ka gona o bone ka gona ke re le tola la ka itswa ka mo ga pese
0: How about now?
9: I try to come out and move to the night now. Who wouldn't be willing to go around? She just called another move.
0: Will our fellow war more rated by your Gorawa can need the money, the money.
9: Ke sele di ke jamo re la ntse ma ke go se di tshe ke na le bana ba bararo le motho ene e bi nao
0: a mapile mapile mapile mapile mapile o ina le bana ba bararo le mang le ena mokao la go ba le mmago bana
9: le mmago bana
0: wa feleletsa wa moretse
9: ke a morela ka ra wa a one thata e ka mogho go tsa bana go tsel di conversation ga rena ka mokao la o
0: go sho sho sho
9: mme jana magarai ke shuru ke shuru a tswa ga mogele go tsige sana ka go ina ba ka mochi
0: o khopetse tshware le ngwanetsho
9: ke khopetse ya tanda de maje e ka ba ka no ja ile gore e gere ke ya ga a e ke motho ile gore ke ya a e every month ke ke go ba mo ile gore ke nye ke ke na le ma ke 1 year ka mo tsama ke re ka mo mola ka tsama re ka la ga ding wa almost per 4 to 5 years now then e ke ya ai ei a go sala go tsene ka go tsore le nna na mile hei ke ma thata ene e so mo re ba ma je
0: ke ka ba nwa ga mang e o re bolela go ye ngwanetsa
9: Now it's 2026, it's 2024.
0: Yeah, 2024.
9: 2024, so it will have a lot of people. Then, but then I get back a ride in Oro Tomo, you didn't let Madagascar to be punished. I don't know what to worry. Ba ga tsela re motho go re ga weekend e a mara o tsa le monate
0: bana ke ba bararo
9: ee bana ga e ga ga bo ba ba ke di ba ke a dula ke dilema ee or le even now le di tshiki di tsamaya psychologist but ke no bona ga re ke ya palanta te maketomile o wela ka gare ga madila too much le di
0: aba pele ga botse o palelwa keng wena go di maga seemo se o palelwa keng
9: a go sala botse la gore le ke tlo gore ge ke re ke ya gae ke wa gore ke ya gae ke ya gae
0: wa tseba gore o ya gae o ya mosading wa gago ya le baneng ba gago bya le matsatsi a go fitla ga go bose
9: a o so khona go aga e ba ra re tla go bona ka sonta ga go leki
0: o khona o ya gae o ska ba le ena o be ga geno
9: e ke la o tsano o fele di tsere na ra e ke tsama ga mo khono ke a ga re fu ke ka no go bona ke tsama le bana tswa le bana ka gae
0: go ra sa go thabela ga botse bosadio
9: ntate ma ke a ke sa tsiwa go dilo ka mokana wa tsona ke a di dira kichele te bana ja support ala ke gore ke nona ga nore ke taba o sang thabela ka no go ja ke kwa bo tlhoko ke kwa ba re motho o gape o dula le motho a go rema di go
0: pele le wena o thomile go kwa tse dingwe ka yena go ile gae yena ga ba go sekisha ka tabe o kwisitse botlhoko keng o go botsisitseng a nyaka go tsebang ka yona
9: o botsisitse gore la mathomo ntate make go bolela nnete ge ke ya ka gae ke berekela Gauteng e go na le mathata a dikholisi tsa rena gae gana kwa nka se bolele ka leina papke seleteng ka kwa laena a rena ka kwa
0: o nyakile go tsebang mosadi o ka taba e bone go ya gore bo se tege a ba go lele ditse ka a go letse ditse ka video o nyakile go tsebang ga o tulla taba e go fitla le wena e bile o tlo amogela o rileng o ba lla kang kudukudu tshwentswe keng ka taba ga bo ka mogwa wa gago
9: o tshwenye ke taba re ntate maje o ne motho a se pa ke mo pam ke phela ke ne o shi most of the time
0: a ke gane a ke gane ye ya gore mmone ke a tseba ke ra gore tabe ka mo ka ga yona e mo tshwentse kang o go botsisitseng gore ka ne o di ya ka mokgwao eng dipucho tse di bialo
9: o no mpucho na na ga bo tseng gore go go tlhokisa yona ke butsi ka gae ke butsi ka reno ke se se dilo eng gore batho ba ba tlise mo e ke bona motho a sa ke bona motho ga re a tswa ke ne ke ke no pa dipolelo ko na ba kwa ke na kurwa mpoje dipolelo ke le ga uteng ke go fele tsale nna ke le ka le tsai dilo le ka mo ke ke no ignora logini shi e le bini go ke fa go nore ke tla no go ja ke no a tle go swa ntse go a project ne prove bata mpele jale ena mpujara e bigidira ka normonso nya go kusha pelo ka botlhoko ai mora ka nora na go khopela tshwarelo ena rawa tshwarelo yona ke go tshwarela mara nna le nna ke tla be ke bona gore ke dira bwang ka no fela ke kwa ditaba tsa gona le ga ne wena ntate make a go botse ba se ke re e feel gore ba le re ka le bona e le gore ba ka gona o tsedi number tsa ke
0: ya
9: ke mo ka tu fo ya no re a ke tsile ke tsile
0: ya le nna ke ri ya le ngwane e shuka gore e ke a e kwa tswara bya le ngwane e shuri re no e ripa na fawe tswara bya le motho a go thuse ka gore ke tse di nomoro tsa gago na mile re tla re kgone go thusa ke tla go wena e ba gana fa
10: Happy birthday to you.

Ba fela ba reng?

0: akere ebile be tsene le ke borra le ke bomalome le borre le bommamogolo
1: bjale bone bjalewena o ka no o bušeletša bjale e tlo o tsena ke bomake le bolamola bjale awarra o tse bore
0: mollo ke bona bantsi ba kgonne go ntimela ona ape e tlhaga
1: e be e tlhaga e
0: mamogolo le bomalome ba kgona go bolala le nna ba ya ka kwa ba ya batima batima batima ba diaga botse gore tlisitse go beka one mara sa bone kata gore azinda o le ditse ba gešo fela a dija ba ba gabo
1: sellathekeng o sane le sona ba o ne o tsea wa latlha
0: ke na le sona ke ntshitse ntse ngwe le nngwe a tshela pas
1: Hey, yeah. Pelele, that's very shabukukwadi. That's so shabukukwadi. Mala utswere. Hey. Kore taba o empolesha ri tsa o tswala le banna di lipi. Wa hore ba ke go bolela ka di lipi e di lotse ga ke di ya ke re. Re bilo la tlilele e time tsa tlilele we. Ar ga di kisli. Hey, hey, yeah, yeah. Yeah, I'm coming to tell you what I wrote. I'm going to tell you. What time is it? Tell you. Lorna.
2: Lorna, Ralena.
1: I'm going to tell you.
2: Ah, hey.
1: Ufiti Lorna, Tabe.
2: Ask your baba.
1: Ya.
2: A se tsholo sa go mane.
1: E kwa?
2: O ka go fana tshe mma go a tlhokofana ke mma wa dinga ke.
1: Oh.
2: A di a ya tshiki wa mo dirile go mo isha ga mmagwe.
1: A tshe ke monna o a ya molata mo isha ga gabo a se ka tla ka molapelleng.
2: A se ke a tla ka mo ka hore a ka se tsoge. A re itse dina la ka re ba ke ngwanyana ga ba ke mushimane. A ka se re le wena wena mo wa motso
1: nka le wi
2: bo re lo nka a kwa ga go monna o
1: nka le wi bi a bi a lo khaitsedi a ka
2: in charge
1: o i bu dira ga letse
2: in dira ga letse ba ba nya ka go lwa le nna ka ngwana o sengwa e bile a ide so monna
1: eh
2: ba re ke motsiwe ke mofepe e bi ngwana a ka mo lapeng ba ka ka ra ka sagate ka mogaka
1: e be ile wa mangwe ngwana
2: ilwa monna waka ba re kwa monna waka NSE
1: o bia le ba re o motsie ngwana o wena o tlo mo godisa o dule le yena ka malapella gago
2: ka ra ke na story
1: a wa gana tha
2: ka ra ga e kwa ga bo tata bo ga e ba ke yena mara ba se di tse ba o tlo tsi ka morago gore ngwane a se wa bo bona
1: o
2: e ga ba tlo tshana tsala ditaba morago go tlo re mosadi o o ikutsitse ka ntle a re ngwane ke wa monno jalo gone jalo ga diphethoga go na le ngwana bo bona go tla ngaka tsokonga ke a re ngwane a sewa ka mo
1: eopša le ge nkebe e le a re tsee gore motlhobo nkebe e le wa monnago mo gona o bo o tlo mo dumela
2: aowa
1: o bo o tlo one wa gana le gona
2: a ke ra se setlogolo saka
1: o ke a go kwa
2: ke go tsa bana ba bana ba ka ba ba tlo relwa maina ka nna le papa a bona
1: pele ba motheletsi wa go theletseng a re yo lena e kwang mosadi o se tlhogo bya lena
2: a se ke ba thoma mo tshiya ke ya mrapela ga e ga bo monno o relwa maina kwa ga bo monno na ka tsoga re itse nna
1: o fele fela fawe
2: eh o re wa mo supportora mo support a nya o tlo tla isa ke ngwana nyatsi
1: e kwa
2: ka ba yo ba re a hlokomele ngwana ha se le ka ba re o mo shoile
1: e o tsebe wena hore di tshedi tshedi
2: a wa na na di nya ke ile ka di latola ka maraka ka rapse ka re ntse mmona ka mo tsa le motope le stupo e a imologe motsadi o go bana wa nkwa a mogane se ka motse ya se molato tsa o ba ke yena ke kgaitsedi bana ba molato o bela batswa ja o belwe
1: ke le bua kudu go bela ditshana le lena
2: ke a go leba ntate mme
1: age e ke a go tama sha botheletsi
3: Mr. Mark
1: le gona
3: uru
1: eh wa itse batabe go di agaletse
3: eh wa raroka wa Mr. Mark
1: ya
3: nabele ke tsiya motho ke ra e re tse go tla gore o nke trena
1: ke nyatsi ke mokaola
3: eh
1: ya
3: awo nabele ya ke no botata bo di go tsatsana go tsatsana bana mo go uti
1: o go etela kae mo o dula go gona Gauteng mo o dula go gona o shoma go dula gona
3: eh
1: mosadi o kae
3: o gae
1: ya
3: awi na bile ba tsiya phone agar na bile mo re kong a re war la pile re lo tlhobola ra la tshela kwa ke a sele ke a kwa ra kala mampe ke ba o ya la meeting ke tsi ka mokgwa tso
1: mm
3: and then ba tsi bo le ba tsiya phone
1: e sa tshwa ke mang ke magatsago
3: a o wa kuo
1: o ke mokao lawo
3: mo kao lawo
1: ya
3: o le la msali ga
1: e Mapela. E le gore o a tseba gore o nee mosadi. Gane go wena o le mo Gauteng o buile mosomong o patlame ka falo a sa go beala metsi. O tseya sellathekeng o leletsa magatsago.
3: Aa.
1: Hai wena.
3: A le ke a mosadi a o bolela le mosadi a ke tsebe seno ba bolelang. Ya se morawa. Go lulo di a botse.
1: Mm.
3: I will not have phone I appreciate you.
1: Yeah.
3: I want la khaba la sas.
1: Yeah.
3: Phone ya tsene ya msala gape.
1: Eh.
3: Eh, hape u tlhile. Ke ma motho ba mpoletsi na.
1: Eh.
3: Eh, ho re ke phone ke ba ra wa ka pe go le motho re phone ke. O re botsa so e bile ya go tsina ga botsa ya le le le le la khale tshwere mo.
1: O kitse wa di buitse go ke mokaola.
3: Eh.
1: Kore na kwa ba tshere sella teken sa go a mo leleditse ke be le re ga botsile nang ka ne le tlhakisha monna wa ka.
3: Eh.
1: Le ntshwenya tsa monna man.
3: Le ntshwenya tsa monna rena.
1: Aw.
3: A pele go botsa mmago bana.
1: O botsa mmago bana. Pia le wena o botsa ke mmago bana le tshatsile o latela go ka hore o bo sa. Eh.
3: Le nna ke nna ke fona le ke mmago bana.
1: Na mile wa rra.
3: Ga ka be gile go gakanega go gakane go se botsa tsana a se tle le go.
1: Bona o gakanegile go gakanega.
3: A ke tsebe next. A ga pele pele ke di khopela magwa mme ke khopela magwa ke re gape e ya wa tlhaga ya swa.
1: E tso tshugile beale.
3: A ke tsebe le Mr. Martin ke sa tshutse.
1: Eh.
3: A ke no re lulo le ga go tsika monko.
1: Mm.
3: Ha
1: re go fitla gae. Wo ke wa le ba gae. Ya ne. Ya, abotse e be le botshelo jwa bafelo ke botshere go tla go pele dishalong ye o re bo le dishana go ka yona. Go thobela FM mo chat wa tsebole bo itabisho. Ke nya ka go tlo fetola ma wa tabeng ye motheletsi. E le go yo re tlo fetsa go lena ne o ka yo. Go ba botlho bo ketse o pele a re lotsheng re a lotshang go lokile ke tla tsheya ke tla ya ka fa
4: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka gammogo le go eletsana ka tse di botse thobele FM mošati wa tsebo le boithabišo
1: e go fana bjalo Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo ka morago ga koša ye nna le wena re tlo boa re fetotše mawa tlhogopoledišanong ye motšheletši ra bolela go ya pele a dikaka ditaba tša moremogolo go di aga metse ke happiness lethabo le legolo go ba le wena bošegong bja legolo metsetso e le mehlano go ikala iring ya Les sommets pêches.

0: Turnberg the Use, Phil Collins, go Tabela FM, Moshate, Watsebo, le Boitabisho. Re nya gore tabeng ke re tshe re fetela mawo mthelechi. Re bona gore na re tla ka rabolela ka yona byang. Go na le re sa le tabeng tsona tshe. Ke nya ka go e na bisha ga nyane. Di papano ntsha malapa. Tsa banna le basadi. Ba o hwetsa go ba fapana. Go se sa ba bose ka gae go se bose le ga nyane e utla ba fapana e le gore bana ba setse ba godile e no na gana ge go fapana batho bao e le gore ba setse ba fitile go ba bale go mengwaga ya bo masometshela masometshela hlano gana fao batho ba setse ba na le bana ba bagolo ba bang ba bona ba shuma ebile ba ka malapeng a bona ba ka ba banyetse banyetswe re bolela ka batho ba bagolo eupša diphapano tsa malapeng di kgona go iponagatsa le go batho ba bagolo bao ba setse go ba godile a ba re lebeletse gore ge re bolela ka batho bao ba atlegile go lenyalong re bolela ka bona batho bao e le gore ge re ba lebeletse go bona ga re lebelele ga re bone batho bao e le gore ka nnete ba ka kgaogana ka lebaka la gore ba ke batho ba bagolo re lebeletse gore ge re bolela ka katlego ya lerato goba ya lenyalo le go tlo tseya maele le malebiši a phedišano re bolela ka bona ba re nyadišitše wa tseba ge re bolela ka mothopo wa bohlale ka malapeng a rena re bolela ka bona ga se bao re rego ge re ba lebeletse ra re yo ka nnete malome a ka tlhala rangwane a ka tlhala ramogole a ka tlhala bjale le bjale mane a ka tlhala rakgadi aowa batho bao setse e le ba bagolo le rena ge re šala re tsena ka gare ga manyalo ke ka lebaka la bona ba re nyadišitše ebile ba re file maele ebile ba ruta phedišano eupša e re ko go botse bona batho bawe go na le ba bangwe ba na le mathata a mangwe magareng ga bona ao a tseneletšego kudu ba na le mathata a mangwe a phedišano ka gae ba bangwe ba bona mowe e le go gore o mongwe wa bona ga a ka tla dula le wena fase o tlo go botsa gore ke lebaka le le kakang a kgotleletše malome ago goba ke lebaka le le kakang a kgotleletše mogatša malome ago bjale ka mengwaga e ya masometshela masome šupa bjale gona o kwele a ka se sa kgona mme ke selo se tee fela seo se ka mo thušago ke go tswa ka gare ga lenyalo le a gone taba a ba go botsa gore ngwana ka tlhalo ba tlhadile ba bantšhi ba go feta le nna wa tseba keng ke kgotleletše o hwetse wa tseba o sa tsebe gore o reng o beile diatla godimo ga tlhogo ka lebaka la gore motho o go nyadišitše motho o nyadišitše bosemamamamang o nyadišitše bosemamamamang motho o phološitše manyalo a bosemamamamang ba bannyane ba ba lego ka fase kgonne go aga malapa a bona manyalo a bona bjale le kgone ge le kwa ena gore ore o a tlhala wa tseba leswara ke letshogo le lengwe le sa tsebe gore le ka diaeng ke gona ditaba tse di bjalo mathata a ye ka gore bana fela mathata a ye ka gore baswa fela goba ba ba le go fasenyana ka mengwaga ka manyalong mathata a malapa magareng ga banna le basadi ke re no o bolela nnete ga a kgethe renova rena re le batho rena le kholofelo a gore ge setse ba godile mmogo bana le mabaka a mantšhi a makaone a go ka khona ga tsa lenyalo le gore le a tlege ka ge ba re ga ba lebelela morago ba hwetse e le tse dintsi ka manyalong tseo di ba kopantšhago go feta tseo di ka ba kgaogantšhago eupša ge re no o bolela nnete gona mathata ka manyalong ga kgethe ge setse a tlile ae ga kgethe a nyako o tseba gore lena le mengwage masome a mararo lenyalane lena le mengwage masome a mane lenyalane ba gona ba kgaogane ba ne le mengwage masome a mane ka gare ga lenyalo ba ne le mengwage masome a mararo ba bile gona ba kgaogane ka gare ga manyalo re tle re be le tsona lenaneng lona le malobanyana fa re be re tshwere taba batho ba e leng gore ba na le 36 years ba re ka gare ga lenyalo ba tshosetsana ka tlhalo ore ai ga ke sa tlo kgotlelela tabeo kale go bolela nnete mathata a malapa mathata a manyalo a nyake o tseba gore o na le mengwage e mekae wena o na le motho a nyake o tseba tseo ga a tlile a tlile e le diphapano magareng ga batho ba sa kwešišaneng a no ba le gona kale ke nyaka go bolela ka bona batho ba ba bagolo ba batho ba ke ba bagolo ba nyadišitše ba ne le bana ebile ba ne le ditlogolo ke bolela ka batho bao ba nago le ditlogolo ba re ba tlhalana goba ba tlhalane ra šela re maketse ko re ra šela re maketse wa seba wa hwetse re setse re maketse gore ka nnete malome le magatša malome ka nneteng rena ba bannyana a o tsebe motho wa gona le gore ka mokgwa e leng o mogolo ka gona o re go o na le ene o more o reng ka gore wena o monnyane ka gore wena o monnyane a o tsebo re taba tsa gagwe o ka ba wa mothoma ka gore ebile o bona o ka re go o ka dithoma e tla ba taba ya gore o ka re wa monyatsa ntle le ge le yena fela a ka leka go o nyetlela gore go diang eupša wena o hwetse o tšhaba le go dithoma motheletse ke bolela taba e o etse bagwa kere ke bolela taba e o etse bagwa kere ka moo ga bolena nagana gore nka ba ke bolela ka mang ka moo ga bolena ke raka lapelela geno goba le leng le o le tsebago o a tsebo ke bolela ka taba e o e tsebago lešadile le tlabegile šule mosadi ya gona o ditse ya le tee šule monna gona o ditse ya le tee ba kgaogane batho bao bogolong bja bona go ba lebeletše kgauswi ke moba yabo bjale ke nyaka go bolela ka bona ba ya ke nyaka go bolela ka bona a kere lenkwele ke rile ba setse ba na le bana ba bagolo ebile ba na le ditlogolo ke nyaka go botsiša potsišo ye na batho ba ba bjalo banna le basadi a go kgonege goba kere gwa ilega gore bana ba bona ba ba bagolo ba ka gore batho ba setse ba ena le ditlogolo ga o kgone gore bana ba bona ba ka itsena ba re mma le tate dulang fase bothata keng ba ba kgopela ba ba eletša ka ge e setse ile bana ba bagolo ke no ba ke botsiša motheletse a sa ka ya diega nna go bolela nnete a ke tsebe re ke bone fa ga botse a ke tsebe ye ilego ya ka ya diega ke gopola engwe ke gopola engwe ya nna taba ela ke ya kae taba ela ke ya kae na banna ya le ka swara tabengwe ya mhutanyana ona o mo bialo khale nyana na ke sa bopola ke utla ke ana ka mo lempopho ka fa e ke ke a bopola ke go pulisi a ke go polo re ke e be ile ya tikulu go efene ya gore ka gana ka mothokong tsa bozibidi ela ka mo ka mothokong tsa bozibidi ela ka mo mosadio sala tlogelwa ke monna mengwaga go fet mengwaga me ntshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshintshint thoma a berekana ka mo polokwane ba le bana ba le bana ba le bana o tsebe bana bana bana o latelana ah mola bana ile ba banya le ba sa le primary so dikolong tsa dikotlana monna la salage wa ke ga uteng e ru buile ning monna o a ke o ketsene bana ba bangwe ba feditse le di university ba shoma ile ba rutishi ga e sa le ba ba tlogela le mmago bona a kopane le o mongwe mosadi a mo kgweditse ka banana ke ba babedi ana ebile o tee a ba le ba bangwe ana ka mola bana monna o o busitswe ke botsofadi le malwetse a botsofadi ga a boa gae ya re ge a boa o buile a itla ka gae a hweditse mosadi a tswetse pele ge ke re a tswetse pele ka bophelo e se gore mosadi le bana le bana ba bangwe a ba sena bana ba bangwe mosadi le a ikgodisetsa bana bana bao ba ba ba ikagela ngwako le bana ba moagela o go botse ya re ga e tla monna ola mosadi a re lele mo e se go kam o dula le mang o ya bala on le mang wa piela ke mang o tlatsotsa ke mang o ka ke mang bana ba kwana le yena ka moka ntle le ngwana o tii ke go pela ke taba ya na ka mo hana ka mo ga possibility ya la ka fa ntle le ngwana o tia re wa bo seng ka tate ntle le ngwana o tia ra seng ka papa ke se o sile wa sa pholo sha monna o we o fitla e bile awa tobila robala ka dintlong tsa ka ntle o fitla tsena ka ngwakong ke se o sile go sa pholosha mo ke go pola ile ye o irile go raka ra e bolela itla ye o ke e bolela go fa ke ya ge bana ba setse ba godile eng ne tona wa ila motheletse wa ila ga go amogelege gore bana ke setse ile ba bagolo ka mokgwao ba ka lebelela mathata a tata go bona le mma go bona gore banna we awa mma le tatetlhe a o e tlang re dileng fase re a le kgopela re bea le ona re a le rapela mma gane bothata keng motlho mongwe a lle a re tata go lena sa re sa re sa re tate gane bothata keng le ena a lla re mma go lena sa gore le gore le gore ke moka bana bano e leka go e aga go e rapeletsa gore aowa a dijeng di shia marapo go se ka babela a o kgone re motheletse ke ne o botsiša a e amogelege a e amogelege go a e kgonege e ka se diege ke bomang bao ba ile go baka ba e dia ke bomang bao ba ile go baka ba e dira ai 086-000-2452. Ke nyaka o kwa taba ya gabotse. 086-000-2452. Ya. Kape ke re bana ba rona ba godile. E setse bana ba fitile mengwaga e masome a mahlano bo 50 years bo 45 years. Awa le re ba ka stuli fase le lena le ka kitima go bo 70 gana fale. Ba ka se le a re bana ba ba ka no ba he? A ke tsebe. Botshelo tshimadi Michel.
1: The mark.
0: Tobela tobela.
1: Hey. Tabe you tula ona ya le bo tlhoko ntate mark.
0: Le riale.
1: Ka ku ke ntate mark nna nka bolla le ga to la se ki ke le ka se bona se sa dira ga le ka re shu ntate mark.
0: Ya.
1: Ko ntate mark re re bolla nnete mo ngwa ko ntate u tile dilo tsinyi.
0: Ya.
1: Tate make go jisa ditlhong motho a go nyadise ga botse a go nyadise a go fele melao ya ka gare ga lapa gore go dirwang go se ka gwa dirwang
0: ka nnete
1: a go botse ntate make a re gotlhelela
0: ya
1: a botse mosadi a re o ne fotlhela seropeng mara ntate make o tle o makala ka tšati le lengwe o ko ba re gape bona mola ga motsula mola gape aba di tsane diwela o nya ke go nyoko tseba gore ka bana ba ka keng ba go botse ba rao gape batho ba le ba no dula go na mola ke ba le mo batho ba ka ira e se bo ba kwa na mara ge ba tu ba fitle ka gae ke di karwano ola o dula ka kwa ola o dula ka kwa ka mareka ba tsara ba le ka mareka ka ka tenta te make and se se di sa o tlhong gore mo ga ba rena re le bana Eri go tsaka ka mpudu re bona ke re ya bona ka re ga lapa gore a gape mele ntate ga ga ba pitsana ga botse. Re ke le tlhako re ntate make. Go be le ba ba ba ema go le mme. Ba bang ba ema le ntate. O tsa go tshela gore na ba tsa nne go go tsiba gore na ga botse mo jwa taba o tsa ntate make.
0: O ra gore bana ba ne le go isenya.
1: Bana le go isenya ntate make.
0: E re ge ba ya go yona taba e. Ba ye ka go tsiya letlhakore la o mongwe o hwetse e se go ya go botsisa gore mmaletate bothata keng e le go ya go sola tate motlhomo gore ya tate mmaare o modi a ka mokgo a se yona tabeo a se yona goba mma tate a re o modi a ka mokgo a se yona tabeo o ra re bana ba ne le go e senya
1: ga botsenyana ntate make nna kore ke ka kwisa ke botlhoko kore ge ke re ke a itheletse ka ikwa gore ka gare ga taba e gona e ntata ka ba phosi ja na le bo phosi a yirilego mara botlhoko bya yona ko gore le mme wa bona re lene o na le botlhata bo bodile ga bo khositsego mara fela yena o ina le tlhakore kana a ntshi taba ka moka ebile a ele ke bana ra wa a re duleng fatshe le buse ntata lena gore na o dirileng le nna le mputse tene ke bolele se se ntlhopang ka lena bole sa se ntlhopang ine bo wa taba ra wa a wa ntate o tshwenya mme o tsene maina la a tshwa a hore go na le di abuse ona mo ntate make ke re wa ilebele ntate make ino tsana ntate make ntwe e jirala go tshe ntate make le mo ga ba ruto bona ba ruto ba re nyadisa o rena wa re nyadisa ntate make mara ka re ga lapala ga go se monnae
0: ya bela kinya go tseba na o re bana ba ka se kgole tabe a bana ba ka se tlise go loka tabe ba kgona go ikagela batswadi ba bona ba rawa lena we re lebelleng go reka kang kushishanse re kgopela gore tsofalang mmogo kgaogantshwang ke lehu a ye we le di a go a se yona tate marudi a ka mogwa se yona ma tate urudi a ka mogwa se yona nke le ben le kwa bana ba ka se ikgone ke ra ge setse ba go dile le bona ile batswadi bana ba
1: ntate make ba ka ikgone ntate make a se bana gore ga botse ge ke lukisa gore a se bana ka mka ba ta dira go dilo tse go nna le bae ba le gore ba ka dilo le batswadi bona ka vedi ba bona ba bontsha mabaka gore ao batswadi ba rena gape se le go dile le kaka o go ke wone go ja se o kitima ga ma 80 mme a kitima ga 65 ile ya ka kua gape ge le se le dira tse le re disa itlhong ka tswatsa rena lena ge le re dira se rena re le bana na le rena re eng kae ka tshwantse re tseele malebisa go lena
0: tata gorena ke le buile kudu go boledišana le lena
1: ke a leboga ntate make
0: age Motele chima di mesheo. Tobela tobela. Re bona tata wa rena.
2: Ke
0: ntwa bo shego
2: ka mosuwitu. Ke le ke ntwa bo shego
0: he? Oh ya.
2: Ke
0: le tele ditse.
2: Ke le taba e we ya ntsweni.
0: Ya.
2: Ke sa le moswa ke go dile ka tla sa di pastor je dingwe. E le mme le ntate.
0: Ya.
2: A thoba di shopo.
0: Ya.
2: Bana ba bona bana ba mfeta go. The head of department. Batho ba tlhompho.
0: Batho ba go tlhomphega.
2: Le bana ba bona ba ikokobedile ba tlhoka golo ba se gantsi
0: ya
2: tlhalano ya batho ba le elang go goba ma
0: tlhalano e le ile ya go gobatsa
2: ee ilang gobatsa ka re ke nna ba fendile
0: aowa wena
2: ka modimo
0: ya
2: e banna ka nnete nae jane o ba e na le mabarebare a ntate morudi ntate morudi a ke wa tsoma ma ga ene na le mabarebare ke motho o nka re ona a seleka
0: a seleka
2: a seleka a na le tsola boraro mokgekolo a sa tsebe mokgekolo o tseba ka botsofading ba gage a re monna maake gantlho o so ke ge tlhalano e tsena ka lapeng ee lenyalo le le lantoko ba pelo make
0: bjale re bolela ka gore o kwele putšišo yaka putšišo yaka e malebana le bana
2: ee le bana ba lekile go tsena ka gare
0: gape keo ke e nyakago a ke ko mpotsa yona ne
2: ke ra gore le bana ba lekile gore mokgekolo mengwaga ile
0: a sa ka ba tšea batswadi ka bobedi ba ba beya mmogo
2: ba lekile dishopo bile di wele mokgekolo gore o ka nna o senyage ntho ngwe le nngwe ka se tlo go kgotlelela dilotse mengwaga e mekaka ka go fela mogala wa leje ke sa tsebe ee ba lekile ka moka le diphuthego ba lekile di-conference ora wa pele baetsa pele
0: bana e be e le bana ba bona
2: e ne le bana ba bona
0: ba lekile go e tsena
2: ba e lekile go e tsena ba e tlisa le di-conferenceng ke rekile
0: wanopala
2: mokgekolo ka gae dishopo le boile bana le bona ba tsamaile ba re ka setera dile poleke le bjona bagalabentse re mmona mana wa mmona ore ka nnete ntho ela e morobile
0: kore ka mantsho mao ra gore go tsena ka bogare ga bana awa wena go ya ka maitemogelo a gago ga sa ka go a thusa ka mantsho a mangwe go na le mo o ka se thusego
2: o na le mo o ka se thusego ge pele e retetse mr makefe
0: e retetse
2: ga mantsho ka idea e retetse
0: bana ba iputšhwa mafelelo ba ile ba ka ba kgona go nyetlela wena gore ke ka lebaka lang go sa kgonege go gopala ka mang gore ba boelelane
2: ba opala ka mokgekolo mokgekolo o re ke dutse le wena maake gantsi fa wena o phela maphelo a mabedi na re robetse bosego o tshwenya batho gape nna ke moeta pele wa semoya ka
0: ai a re tloele ngwaneso ke o koile ke le boa kudu o boledišana le wena motheletše madumeši ao
3: ntatemake a re loe
0: bolotsha rena
3: ke tonge tseta
0: o ya
3: ntatemake ke meruti ya thaba segole
0: motlhomphegi
3: ntatemake nna ke re bana ba ka e kgona
0: o re bana ba ka e kgona e
3: ee ebile ke lekole botse le re ebile le bana ba setse ba godile ebile ka kwa ebile le beya le mengwaga
0: banna be setse go ditlogolo di le gona bana ba fetile mo ngwage masome a matlhano aowa banna ke batho ba bagolo batho bawe
3: batho ba ke ba bagolo ntate make bana ba ka e kgona ande mokgwa wa ka ebontshang seutse gore bana e setile ba bagolo tsatsi lengwe ebile ba na le metse ya bona a kere ee ba no re aowa mma le papa se ka la gawana a re dieng ka mokgwa papa e ka o nne le o mma a tla dule le o ba ba gawantshe ka madulo o tla bona ke bona batho thomang ba etelana bona
0: ke a gokwa
3: ya ike wa ntho e nyane kudu ke bona batlo thoma ba etelanana mo banese lwa nka bana ba uo ba kwana ebile batho ba batlo tla mo ba etelana bona banamile ba kwana botsatsi lengwe ba ba boya ba re e tla re dule bo botlhe le bona ba ba di yang jwalo
0: ke go
3: ba ska ba ba tlhalala
0: mo wa ka nka le nna ke go kwele
3: botse botse ga ke le ntwa tima ke le ka ga engwe ya gore na batho ba HT le ba holiwa le la re ba tlhalane ke ba tlhalantsha ke eng na
0: o mabaka a gona o ya
3: ya mabaka a gona ya le ka bona e tla loka le yona ntate mmake ke ya le bo
0: a gone taba ngwane se ke go le buile
3: tobela
0: arlo tshe motheletsi
4: mage
0: le gona
4: rale
0: motlomphebe
4: irigitse tsare u shiri ke kgolo
0: eh
4: a se tswa benyane nne
0: mongwaka
4: wa bona porogotho re ka feletsa e fopane le thanthagane a e senya ke mongwa ga ba
0: e kwa
4: wa ngorgire
0: eh
4: porogotho re ka fopana le thanthagane a e senya ke mongwa ga bana
0: e bana
4: ke le shitla phiri
0: ya
4: eh
0: ai kore kore ke kore ga botse ga setse go senyegile go senyegile ai a bana nke aba ka se gone
4: au wa pa au au au you give ke bona le bile ke sa go ile morago ke bona la di ke bona le bile ke re go di mo se tshaba sa tshwenya fa
0: ya
4: wa ngwa ke re porogotho ge ka fapala le thanthara a o sele mfoka ili wa ngwa
0: ke thele ditse kudu ke thele ditse kudu
4: e ya lo kere se tshaba se tsile gore ge o fedile o fedile
0: ke go fedile go e tla ba ile go lapa ga yo mongwe
4: e le ba bana e bile we bona ba go zuru ba ba ka ba bene le mengwa ga e 50 go ba e 65 go ba le kana le se ya le moeng ka 66 years wa ngwa
0: botse
4: ke go saluka go sane le tribelelo ya batho ba ba leng
0: ai o ka se khonewe
4: wa ngor gre bona re
0: tlo kwela mongwaka
4: iri ke se ka tshaba go bolela ke medikela ba gaba ka motse ba eng ke re go wena ke re ndi bufuwe
0: ke le buile kudu
4: e ngwe
0: a ge arlo tshe motheletsi
5: a ge le ka ka tshe make
0: re gona re ka botshale na
5: o ta e ka ka ta be kholo
0: e ya he
5: e le ke ga ga sa re manga o re manga ke nna
0: ya
5: ke bole la o yona e
0: o
5: ke le ka tsa wa batho ba mo tsadi ka ya le
0: ya
5: a le go e go tsara ja bo thata nna le go a go ha wa go go di mo jo re go ya se ba ba re tre wa bo fo ga ba ga o ba di go ba di ga 28 ke ke la la ya
0: aho
5: bana ba lo ba thobo ba ntsa ona go thata ba ntse tsela ba ba papa o ne pos go tlo go di le ke mo tsara o nna ke se sepe o tsere ke phela ya
0: ya
5: e a ke le tsola boraro ena ke di tsa go feleka ke re di tsaka botlwa thoko e ke ba go tsora ka thapela
0: ke a lekwa
5: mara se se mo tsaka ka o ra re o fedi o fedi
0: ya ke tlo ga ke le kwele tata gore ena
5: ke di mawa tsana go tsela
0: a nna ke le kwele tobele mo tele tshimo di ma di arlo cheng lo gona
6: go bona ntate maje
0: re gona
6: eh
0: tsena ditabeng kgaitsedi yaka
6: nna bana ba ka gona go itsena ntate maje
0: bana ba ka gona go itsena
6: e ba ka gona ke ba bagolo
0: ba pholosa lenyalo la mma go bona le tata go bona
6: baka no palla go le pholosa o tsa botlhata ke o thata ke le rata o bona le rata ka le ka fela
0: ya
6: a gona gore motho ka mogona ke le rata le fedile mo wena
0: o le rata ke le fedile a gona gore motho ka mogona ne
6: gape le rata a le na bogolo go sa le ka mogolo bo le tingware mathata ga a se gore ke a ba le baswa mathata a ba le motho mo le mo
0: ya
6: so le rato ina le ali na bogolo le bujwana
0: eh
6: ke le ka tsena lefedile
0: yona
6: e ga bedi ga khotse eno ene re o mo one motswadi ke khale a khotleletse
0: ei
6: ke khale a khotleletse kwa fihla mo ene ngore le rato le a fela
0: ga pe ke mabaka ba itisha go pele kudu gore la tseba bana baka le no ba le mpona ke le ka mogaukile go di shitele le ka la mmona motho ba re go ke tatale na o ntlaishitse kudu la mmona motho ba re nke mmago lena o ntlaishitse kudu bya le gona ke kwele ke a palelwa
6: wa palela o tlo ba palela ka nna le bakalela gore o lapile
0: motho re le a mo lebelela ka mengwaga o 75 years he ba nna bo o tlo palelwa ka 75 a bo bana gape bja le rena re maketse re gotse re bona tabe e reisa ditlhontle
6: bothata kore ke lerato le fedile bothata kore ke lerato le fedile
0: e ba le oh a mapele e ba le rato le fedile
6: or maybe engwe e dira ke gore motho o dira nthe ngwe e le ngore a sanka a go dira a o direna o dira phosho o kuru o kusha bohloko bo le ngore le mengwa go thutseng yena a sanka a o kusha bohloko o thoma o kusha bohloko ka nape
0: nna ke iputisha gore ge ba motho khonne go khotlelela ana le mongwa ge masoma a mararo 30 years 35 o sa khotleletse 40 years o sa khotleletse 45 50 60 65 70 o ra bya lona nna ke atswa a ho ba nna ai
6: botsotse ke le ke bolela ka lerato la go fela lerato ga nka fela tate make mara nna ke a sola gore why motho a ka khotlela go pisa ka mengwa ga nyeso mara ke buse ke re botata gore ke lerato ke a le tsore ga le fedile a gona motho ka go gonang
0: o mongwe o tla ra o ba emetse ape kitle ke kwa ba marawa o ba emetse gore bana ba gole ape mo tabeng tsona tse tla batho ba ba gole ba rawa ga le bya lo ntlhala metse make o bona bana ba gotse e bile o nthika le bana ka gae
6: a ka no e bia so mara na ke bolela ke bolela taba la rap ke a tsara e la rato ga le fedile le fedile
0: le rato ga le fedile le fedile
6: a le rato ga le ka fela le fedile ntate make
0: yo khaitsedi ya ka wena a re tse bjale o reng bana ba tla e kgona ba ka se kgone ka la mafele le lentsi le gore botsa go ke la goreng
6: bana ba ka e kgona ba ka se kgone
0: Ipta ipta ge ka sebeta ba le rato wa no hwetse ile gore ke mathata fela nya ka o rarollo motho mong ba ka e kgona
6: ga le re ke mathata ba tle kgone o bona ga le re ke mathata a gona ile rato le pele ba ka e kgona
0: Ipya ba ka se kgone ge tate a ka re nna ke feletswe ke lerato bana ba no mo rapela ba no re tate e ne o kgotlelela le ge le o feletse bona o na le 85 go ba le 80 a e no e lesa tate e no e lesa a sa nyaka tlhalo wena ka mogaoi
6: ba ka ne bolela seo a gotsele gore yena ka yena 85 years o sa nyaka lerato
0: Oa ke le kwele.
6: A sa khona gore a ka dira le motho a sa morateng, a sa khona.
0: Ke le bogile kudu boleshana le na khatshile ka.
6: Ya le bona tate mme re se ke re tsaine ke bo ngwanyana ka ga mafefe wa tswa ne ba tle mo ga ba rena go tlo ba zala.
0: O e.
6: Ke ba bile ke pelo a tswa ke tsale tso ya ke ba bona a ne ba latele ke shem.
0: Ah ke a le boga khatshile.
6: Thank you.
0: Ahe. Arlo tshe botheletse?
7: Wa ke.
0: Lorona.
7: Lorona ke khopela ho ba tlhoka ina mogolo wa ke.
0: Ah gone taba.
7: Ke ke we sebe ne bui makudukulu kudukutu.
0: Nanga ne le riale.
7: Bana ba ga e khona bana e ka ba palela re ba nna re ba re nye tshe ba sa di make ne. Re ka e khona e ka re palela.
0: Le ka e khona na kongwa wa e ka le palela.
7: Mabaka a o re ka e kgona ke ya ntate make re kgona go bontsha batswadi gore mamotlha le bagalabe le bakgekolo le na le dingwetsi le bagonyana le na le ditlogolo nkane le nyaka go dira ntho e so le rena re tlo gala basadi ba rena jang ge lena le dira janake bagonyana ba lena bona re tlo ba botsa eng ka thuko tse dingwe ntate make e ka re palela ka mabaka a mme o a fetsang go bolela le lena go bontsha gore lerato ge re fetsile le fedile e re go botsa gore bautu ge e ka fela madaese
0: ya
7: o ka se rapeletse gore e bofe mo napeng
0: yo ape letlela bolela taba bjalo gona
7: e ka seke ya bofa le ge o ka changea dispana reka mekgwa ka moka
0: e fedile
7: lerato ge le fedile mara ge lerato le e tshwane gona re le bana a re palele ke gono dira anniversary re tseba gore re nyaka go boelantšha batho ba a ratana batho ba
0: ya
7: re no iplana ba dira anniversary ba surprise something ka mogae ka mo e re ke bolele sepedi ke se ka re surprise ba dira ntho nngwe ya semaaka ka mogae ka mo ya go boelantšha batho ba ba babedi ba gore ba boelane ba be ntho e teng date make
0: ke a lekwa
7: ga ke sena ka gore re ka e kgona e ka re panela mabaka ke lefile ona
0: ke leboga kudu o boledišana le lena
7: o leboga nna mogolo wa
0: age ke a go tamaisa botšheletše
8: tanke moke
0: le kae
8: gona le kae
0: re gona
8: re kobotse gantši gore ntoketse dintšhi gantši di tlhola keng go dume ga bana a bana ba ba palelang ko go dian taba eo gantši go ka kgumana bana e le bašimanyana fela
0: ya
8: monna kra mosadi a palela ko go ya thuding gape mosadi ga ye thuding ya gonna monna o ya thuding ya bana ya banna a ka fika ka mokgonyaneng wa gage o ya ka baneng ba gage
0: ya
8: mosadi o ya thuding o ya ka baneng ba gage ba basadi that is why o bona gantši basadi ba ba ngalang ka nako tseoe ka mengwageng yone e o e bolelang e be e le ge e le gore o a tseba mo a ka tšhabela o ne botšhabelwa kapa that is why yena ka lore a fok nna ebile a ke itsene ka mo lapeng le ee and-e ebile o a tseba gore gona ko ba yang gone ke gona mo e leng gore ga re gao gao e e le gore gao
0: ke
8: rakile ka ngwalola wa itlaela papa e papa ke papa keto napule go a ba le tlhakatlhakalo ka molape ke yene wa go ba le kamora itlhelang kamora ka mo ntong napule ke yena o e leng gore o a tseba gore ga ke a tšhabela gona ka
0: ke a lekwa
8: tšhabele ebale papa make a se gantši ka the age of 60-something 70-something o bona go le relationship ya batho ba bago le e kgaogane e kgaogantse ke gore mo kgala lapile oola o rile ke a kgala go apala
0: ke lekwele motlhomphebi
8: o leboa rena papa
0: age a re lotshe motšheletše
9: dumela rra
0: right le kae
9: e-e gompienona ke trapeng lo se ke Johnny Walker
0: re teng fa
9: tsawakatsisiwa na mmele
0: ya ya
9: ena ba re matlhako a manyena e tshwareletsa ka matlhako a magolo ya nelela magolo yanong a bontshang bana ba ruta eng
0: mme ke dikgonagalo ke tseo di diragalago mo bophelong ngwaneso re tla re
9: ge ba re lerato le a fela ke lelefe le le felang lerato o felela kgotlhelelana e seng lerato lerato a tsanka la fela le modimo a re nna lerato lame ke le modimo wa lona ga le fele mo lona sona ka ipodisa gore go tla jang gore ba re le a fela
0: bjale šimowe ke batho ba bagolo ba nyaka go kgaogana ba nyaka go tlhalana ke re na bana ba bona bao le bona ba setsego ba ena le bana ba bagolo bana ba ba gona ba ka kgona go ba kgomantšha go ba kwantšha gore ae tlhalo e se be gona
9: ba ka se kgone kabo o bolelela gore le ka se ditsene ke tsa bagolo ga re tseye motlhala ka o mongwe mo South Africa moporesident wa ntlantla wa mo South Africa ana le mosadi ae ba tlhalane le ba bakana-kana bana ba bona wi ba sa ikile gana ba tsena ba re nae le ka tlhalane le ba bakana
0: nna ke ditseba botse tšeo tša Mandela le Winnie gore bana ba bona ba itsene ka bogo ba khonne go ka gona le meloko ya bona ka bogo ba khonne go ka gona Mandela no ikema ka lentjo le ti gore le ge go ka diagalang wa diagalang wo msadi nka se boelane le yena ye o kitse ba
9: bona ke khotellane e fedile
0: o khotellane be fedile
9: ga ga mo tsara ha ke sa o rata o nore no la ya ka lo wena tsela ya rona e fella mo o se nka le rato lo ke tla rena ntse go rata maro nna le wena re boella o ga se khona gale
0: ya
9: ya ya ke bona botata ba boholo holo bona bobo ya no le rena ra ha ka ra ga mare ga re go re dire e re tswele pele o re yeme o re ire a re sa itse pele le mora gore ke go kae a nya ka ba ba khonne ba re bolela ba khonne bya ene go ira ga le eni gore o ska ba nna le ntshwaro ne ba kgaogana ba tshwarelelana o fitlhelele ebile ba a tshwantsha ke leswe.

0: Ke a leboga, ke a leboga. Ya, ebile o nkgopoditse taba mo ke be ke sa nyaka go fa motlhala ka yona. Ya Nelson Mandela le Winnie Mandela. Nagana ba kgaogane e le ba bagolo kudu. Motheletse o ba a re bana ba bona a se ba itsene. Ba itsene bana ba bona. Ba tloga ba itsene go itsena, go itsena, go itsena, go itsena gore ae papa. O ka se tlhale mma, o ka se tlhale mma. Ma meloko ya ba ya kopana ya bo Madiba ya bo Winnie a gwa nopala a no ema ka lentswe le tee Mandela ra a ke sa dia ke ra ke sa dira ya Arlo Cheng e sha brafan me din sanda
1: e thaitha me brafan
0: sho
1: ke re mo tshetsi mo montsho mo le na le lare ga ke re ka mona re mo tshetsane ga so go zwe ntshu ke no ba fela mkopila
0: ya ne
1: ya no bra thomo ke e kota ba lena
0: ya
1: ke la gana gore ge ngwana a sa bereke a itse ba buipa gore a itse re tlo tsale mala pa mantsi mo tlo sa bereke ba mo tsira
0: eba e ngwana a sa bere a sa shumi a ka se khone
1: ibira ga se thome le wa a ke u sira ka mala pa mantsi mo tlhoso bere ga mo tsi sira so me tshele ga ditlogolo
0: a mapelo ra le batswadi ba gagwe le ga ifa mae le batswadi ba gagwe ba ka se mo tshele tlhogong
1: next ile ga se tsaba ba bo makalle nda ba se ga mo vorofa ya nda ne i bo la ile mo support a o ile wa go se bere ke a re nela go tlhoko go botsa bentse mo khutlo ile kudiwa ka tsama mafelo a madila ba sa mo tshia sira
0: bale ka bolukile are tlogele owe itla re no tsi ya bana ka kakaretso are ba shoma ka moka ba ka e khona
1: ge ba shoma o le ba ka e khona o le ba ka se khone
0: ya
1: e ba ka e khona ya gore ntate o re le o dia lo tsa go kaola ka ditle o e ka bulellwa nyana gore maybe o bo a mashiwe re o dia ga la mara la gana ba tsela ya gore ntate o ya loge ntho much mama o gatela dikobo a dibeletsa ba legoga so ra re ge bana ba ka ba boletse ka mogokodu ba ba fetsana e ke tlhapile mola ke swatlhetse diaparo ke boune dibatho go fiele pante e ke ya kwa le kwa setse ba nomothitisa gore ge bana ntate wa peyone ngwa garasa a sa iketla mo aile shape e monate ya legoga yona e tlo ba difficulty too much
0: kore ka mantsho a mao ra gore go tsena ga bana ka gare ga taba ya mofutao go na le gore go ka ba le ditaba tse dingwe tseo ba ka palelwago ge ba ka re ba re ba itsena ge mma go bona le tata go bona ba ka re ge ba ntsha mathata a mangwe a bona wa hwetsa bana le bona ba shia ba palela ke go di tsena ka gore ke tse kgolo di ba feta kudu
1: ka ba re gwana o go tsena 50 years ore le 55 ba thoma o e bolla polelo e he le ngwana tlhompho le wena o tlo bona ka iša tlhogofasa e jake ditlhong maybe le matlho a tlala dikeledi ngwana o neng le tlhompho
0: e le tata go bona goba e le mma go bona re gape monna o legogeng sa gore le gore tata go le kore o raya gore go na le tse dingwe go ka seno kgonega go ya le ka gore bothata bo tseneletse go le kakang go na le taba tse dingwe di feta bana di ka se bolelege
1: ai we be le skolo mo bona we le tlhokomelo re se makwata ke go tlile le
0: e ya nngwa ne shuka go ka wa tseba ke go go
1: ya yo we e difficult go bra tho mo nagana o tlo tlhalosetswa ka taba ya gore ntate o tse seloko nna wa mpona ya wa mpalisa gore ba le kere ke latilang go ba mpotsa ke le ngwana gore
0: o tsena taba tsa mmago le tata go biantsa gore ba re mapaing sa gore le gore le gore yo nna we yo nna we yo nna we
1: ga ga tla ba ile le nara taba e bile wa ka batho ka nore tsa tso ke mo ruti gore ke mo tsantsa ke mo tlotlontsa mara ba botsa dilo tse di so yo yo yo
0: gore ke tete ba ga o ispiritsana le a mo tsheletse o mo ngari lego e ka lo tsgone gena ko ngwa hwetse ile gore aba lokologi go ka ba le botsa taba tsa bona bona
1: mara e ke di ntse di light for ba gare go tsa se problem o tsa ba re o nna le mamma gore motho mo ga ile dipleke go boa seke robetse le ra ramona ore le re berekela kae kae a re mmone oro ba re o nna le mmasemama gore go kerekeng ke ntletsentletse ntane wa ba phopholaphopola ewe e ka bolefeanyana
0: oya oya a ngwaneso ke go kwele ke tloga ke go kwele ka ditsabe tse pedi ke a leboga
1: aelele aelele
0: thobela a re bone

and it's called Tonight Is the Night That You Make Me.